Okay, mga higala, kumusta? Maying buntag mga higala. Welcome, welcome, welcome. Welcome sa mga higala ng lain kahoy sa kabutagon. Ing ato pagpanag-uban ng aton tulubanon karon. Galambuan sa lungsod sa Tuburan. Sa Gyapon mga higala, so nanukan sa live, nagsibya live.

sa inyo, mga greetings, public service and announcements, mga higala. Yun nga pa, shout out karoon magigsoon. Palihog lang ta, mga higala. Diyan karoon comment, dinis Facebook Live, mga higala. Dinis sa TikTok Live po dato, mga higsoon. Huwag hapon, Jeriel Asidente. Ang ito ang TikTok account, mga higala. Ay, palayog kag padagat sa inyo ang mga public service. Mga importante ng mga pagpahibaw ng ato sa inyo ang mga asosasyon, organisasyon, no? Doon may mga meeting, mga higala, doon may mga panagtigom, doon sa barangay. Pwede mga kaigsonan yung ipadangat ng ato tulumanon. Araw mga higala, ato po na mapataliguhugad mga kaigsonan. Also, akong Osborne, mga higala. Welcome mga kaigsonan, dari sa Huibis at Os Kabutagon. Karoon ito pag-isgot-isgot, tingkalabuan, sulungsun, sumuran. Atong oras, alas 8, 9

videoclip musical, ¿no? Okay, mga kaigsoonan, ato sa rin mga higalang karong ng ato ang mga higala karong okay, no? Mga kahimanan rin mga higala kay Masipya at usahay tuplok mga kaigsoonan, pasinsya kay ham, mga kong dispensa ninyo kini mga higala ng usahay ng bag-o pa tayo mga higala aliyah ba? No? Ato ibalik mga kaigsoonan. Okay, no? Kini nyo na dungog mga higala to, karmari bag-o na to mga higala karong team song Higalas Kalambuas Lungsos Tumuran. Duhani mga higala ka magatukar. Musa ito ang itagad og lyrics ka labot sa itong programa sa Kalambuas Lungsos Tumuran is 98.1 FM BT Radio. Samtang itong musa mga higala na itong team song ay kalabot o mga higala sa mga development sa itong Lungsos Tumuran ubos sa pangagamhanan Mayor Cidy Jabante og sa pagsuporta ni Tuburan Mayor or former Mayor Aljo Jabante o ni Vice Mayor Danny Jabante mga higala. Arita mga kaisunan nangarong sa ito mga isgutanan karoon nga ito ang kalambuan nga ito ang galungsod mga higala. Arita mga kaisunan pizza cheese mga kaisunan sa buwan sa September tuig 2026 mga higala. Adlaw ta karong huybis mga higala. Kumusta inyo ang huybis sa kabuntagon sa pagkakaroon? Mga tindirong tindira na to mga higala diri sa ato ang merkado publiko ning ato ang galong sa Stuburan nakamonitor karon diha sa Desbuaran. Isdaan diha sa Karnihan mga higala des utanunan, prutasan mga higala og sa lukop, no? Nga tindirong tindira, ha? Mga pagpatigayon mga higala, dunay mga negosyo, dunay mga tindahan diri sa Tuburan Public Market. E di aman ta nanukad mga higala diri sa Tuburan Public Market, diri mga higala sa opisina na to sa Tuburan ng pagtinabangay mga igsoon. Naka-hook up ta karon mga higala sa 98.1 FM BT Radio mga higala. May buntag kung may pagpaminaw karon diyan Engineer Fernando Mangubat Jr. ato ang station manager. Ha? Sa kinidi ang BT Radio mga higala. Sa atong technician diha karon, ang naaron diha sa Lawak Sibianan mga higala karon sa 98.1 FM BT Radio ang inyuhang muamua chop chop mga higala Bro Roland Botoy. Ay pagpaminaw may buntag ni muda, ha? Bro Roland Botoy diha karon sa 98.1 FM BT Radio Studio mga higala. Gawas nga live ta karon mga kaigsoonan sa 98.1 MHz sa 5,000 golden watts mga higala na tong labay sa tuang frequency mga higala. Ang live po ta karon mga kaigsoonan ibuok kalibutan mga higala dinhi sa tuang Facebook live o sa tuang TikTok live mga higala. Kay hibong ko ani mga kaigsoonan ng TikTok live baka ingon kita tibuok kalibutan kay gadiha karon pa ko nakasuweg live TikTok mga higala daghan magkayong ning daghan man kayong ning sagols ko ang live mga higalang mga Indiano. Ha? Ya, kinir bang mga Indiano, mga higalang, kining uban, kining mga Arabo, ha? Ganahan ba ni kuno sila guway bungot? mga higalang rin ito ang mga viewers diri karon mga higalas TikTok, kay kining TikTok mga higalang worldwide mga higala, na? Mamli uso karos mga new generation. Live sa takaros Facebook Live, mga higalang, Jeriel Bihasa Mourinho Asingente. So, kumusta? Pag-usap, mga higala. Ito, mga mga habal-habal drivers niya, no? Ito, mga habal-habal drivers, mga higala. Ito, gina sila i-encourage, mga kaigsuunan kada buntag, no? Nga, bisan pa man in town, sa kalisod, mga higala, sa pagkakaroon, sayod yung ko, kaya nag-agay mantaan ng trabaho, ah. Sayod yun, ta? O kung sagit kapait, mga higala, aning pagpamasahiro, mga kaigsuunan. Labi pag yun sa sitwasyon karon, no? Nga, mahala kayong gasolina, mga higala. Mahal pang panaliton, unya, kasagaran, mga higala, ang mga tao sa Tuburan, puros na doon ay mga motor, mga igsoon. Unay nakalisod, mga higala, karon kay niadto, way back 2002, nganto na mga higala, sa mga 2019 man siguro to mga higala, 2018, medyo, doon na pag-ay klarong kita ang pagpamasahiro sa balhabal. No, kay, kininiya ba mga higala kita pa may kuhitog pasahero mga higala ni Adto. Karon mga kaigsoonan, nga doon na daghang motor sa Tuburan, halos mga higalang
Ha? Bisan mga batanon, mga estudyante, mga higala. Doon na yung mga motor, mga kaigsuna. Niadto, agwan taon, mga higala, dihan, tag-singko-singko, dasa, dalungsod, plite, mga higalas, mga estudyante, tag-singko-singko. Ba't karon? Doon na nagyod, mga higalay, mga motor, ang mga batanon. Nya, speaking of motors, mga batanon, mga higala, condolence di ay, ha? Condolence sa matarong family. In town, birds, ang ako ang suod nga higala. Akong classmate, ang amahan, ani, pero kinimbataan mga higala. Purti man po ni mga ikigsunan ka, matured na po this birds, ha? Anak ni Dong Fernan nga, kinini ang mga higalang matarong dihas uwangan uno. Nakalas in town gabi, mga higala, gumikas, disgrasyas, kadalanan dihas barangay Kugon. Ha? Mabitala nga makaingon ta mga higala ba? Importante kayo ni mga kaigsuunan karong baga kinibitaw nagparking sa kadalanan mga higalang mga sakyanan. Kibakaango, makaamong manggod mga higala. Ha? Kay maingon ta nga saan man pod nga nakainuman unya ingon ana o base nakainom or unsa na diha? Di oy. No? Kay ang karsada mga higala di gina siya parkinganan. No? Doon na ba yung agitay ordinansa diri sa atong lungsod nga dapat unta ka ng ato ang mga barangay roads, national roads, municipal roads, dapat clear na siya diya mga higala. Aron nga, makalikay ta mga higala sa purhisyo, ha? Nga tos mga motorista, o labig importante nga makalikay tas disgrasya. Nakaroon mga kaigsunan in town. Wagidam ha, mga kaigsunan nga pagpamista na kukuwangan uno mga higala. Purti pa in town, no? Nga hangok mga higala ni kulas na ko. Ah, kulas may iyan tawag ni Bulls ako ah. Anak nung Pirnan matarong diha sa uwangan uno. So, mo man itawag na mo, sango na mo siyang amahan nga tuwa karon sa, I think, Norway o di ba ka Ireland na maghigala, tuwa karon sa Guas Nasod iyang amahan in town, no? Nga, sus, bulbida. Wagin ako, damha, nga kabatanon pa, kalinghod pa sa pangidaro ni Bulls, no? Una, nga, kalikayan nga karon mga higala do na nagyoy mga motor ang mga batan-on bitaw ato ang mga habal-habal drivers alisod na gyud mga higala kay ha ang uban mga kaigsoonan magsumbagay pa mga higala diha sa eskina sa 7-11 kay siging inilugay ang pasahero mga igsoon ako lang gyud tambag pus mga habal-habal drivers ato diha bisan usa kalisod ato mga kaigsoonan but tagaay gyud og importansya og gibug-aton ang kasuod nato mga habal-habal drivers no. O gida, no? Nga maglikay kita nga makatunog tag katungod sa uban mga higala. Ito yung imintinar, pabili na to ang respeto sa matag-usa, pakighigalaay diha sa ito ang mga kaubang habal-habal drivers, no? E kinsa ramay mga magkasinabot, ha? Kinsa ramay magkasinabot nga kita ramang mga ong, di ba goy? Ha? Mamata na mga higala, kita ramang habal-habal driver mga kaigsoonan. Muna nga, butsabot na ta diha, no? Bisan pagkaroon lisod kayo. Na muli sa ta mga higala arita, no? Ay kagahapon mga kaigsoonan nag singan ani nagkinini abang or kagabi naghisgot ta mga higala kay duna man tay magprograma man ta diri sa Facebook live mga kaigsoonan. Sa kagabhion mga higala maghisgot-hisgot putag mga isyu ba, no? Mga komentaryo mga higala labi pagyod mga kaigsoonan sa mga kalambuan diri sa tuan lungsod. Muna nga gabi, nagprograma ta itong gisgutan mga kaigsoonan kining barkada kontra druga mga higala launching mga igsoon. Dagan salamat sa tuang aktibo o kugihan ng mga kapulisan, kuerpos kapulisan ng atuang galungsod mga higala. Pinangaluhan ni Police Major Geoffrey Grande ang atuang Chief of Police sa atuang Tuburan Municipal Police Station. Labi pag yun, mga higala, dila Police Corporal Pasaylo. Ay pagpaminaw ni mo diya ma'am, magdangan kay salamat sa inyong likon o sa makanunayon ninyong pagkigbatok sa iling drugas o pagpanalipon sa itong mga batanos pagkagumo ni ini. Salamat po diha sa itong LGU Tuburan. Pinanguluhan ni Tuburan Mayor Christian Daniel Sidi Diamante. Pinagi usab mga higala ni Ma'am Christine Burha ang atuang madak focal person. Ato ang Municipal Anti-Drug Abuse Council. Ding ato ang lungsod sa Tuburan. O siya mga staff diya karon nga nadas tourism office.
Oy, speaking of tourism office, may pagpaminaw o may buntag na idea karon. Ani, Kuya Rinil, Inilbat, no? Diha karon sa tourism office, may pagpaminaw ni mo diha, Kuya? May buntag din yun diha, kauban sabzi, Dungdung Diamante. May pagpaminaw sab karon ni Noy Tersing at Diamante diha karon sa kinini ang barangay Daan Lungsod o ingon man ni Bro Warren Diamante karon. Good morning ni mo diha, Bro. Now, gipahigayon mga higala ang barkada kontra druga mga igsoon dito sa mga tunghaan ning ato ang lungsod sa tuburan mga igsoon. Ato susihon mga higala din his Facebook live or din sa kinini ang mga higalang Facebook account or Facebook page mga higala. Na? Sa tuburan Cebu, the spring of success mga kigsoonan. Di ang kumplitong detalye ni ini sa barkada kontra druga mga igsoon. Matod pa diri mga higala gipo sa tuburan Cebu, the spring of success, pinaagi ni Daisanmi Villaronte, ang ato ang public information officer ni ato agalungsod. Barkada kontra druga launching. Gipahigayon ang drug symposium and awareness seminar sa Irineo B. Diamante National High School, Putat National High School, Oktoberan National High School, kabahin sa paglunsad sa barkada kontra druga kung BKD. Gipanguluhan kini uban sa aktibong partisipasyon sa mga school heads nga sila si Daniela Ann Pinote, ang school principal sa Irineo B. Diamante National High School sa barangay Kabangkalan, Tuburan, Cebu. Mr. Bagamil Ilanan, Kuya, good morning ni mo diha. Ang ato ang mga higalang school principal sa diha sa Putat National High School. Si Sir Pilahio Kalida Junior, ang ato ang school principal Pudas Tuburan National High School. Sir, good morning sir. Sila mo'y aktibong nangu mga higala nga may partisipar mga kaigsoonan sa launching mga higala sa barkada kontra droga baga igsoon din hining ato ang lungsod sa tuburan. Kauban usab sa bawang kalihukan sila si Ma'am Christine May Burha, ang atong madak kukal person man ikong giingon mga higala yung kaubang staff na si Epiphany Emmanuel Herona o ingon man si Police Corporal mga kaigsoonan Pasaylo mga higala, Juan Pasaylo mga kaigsoonan. Kabatangunan atong panaliptan druga atong kontrahon. Mga higala mo na kung gingon, daghan kayong salamat sa tong kapulisan sa padayon ninyong aktibo nga pakigbatok sa giniling drugas. Lakip na ni ang pagpanalipos tong kabatangunan. Drug Awareness Symposium mga igsoon ngadtos ato ang mga minor di edad na tong kabataan mga tinun-an. Tulo ka mga eskwelahan mga higalang gipahigayuna nila aning drug symposium mga igsoon. Ang pakigbatok sa giniling drugas mga higala dili lamang mga kaigsoonan ang pag panakop mga higala ang mga drug personality. Lakip na mga higalang mga gimbuhaton or activities mga higala nga sama ni ining drug symposium nga to sa itong mga kabataan. No? Kay kasagaran ra ba aning mga batan-on mga higala mo ba din mga curious kayo? Muni mga higala ay gusto yung musuway mga igsoon. No? Unya, anha magsugod mga higala ang uban ana eskwelahan. Wa ta mag-ingon mga higala nga atong gi kwan ha watam gingon nga atong gi inon ta mga higala bang gipagkaubos na to mga higala ang seguridad sa tunghaan pati ginato malikayan mga higala na sukat pa sa una kita kisa may wak kasuway estudyante na to kisa may wak kasuway na to batanon ha karon mga higala mas grabe na gyud karon mga higala kay dunay mga panahon ni adto nga wa gyud kasuway school lag high school. Inoon pala, no? Karon mga higala, wa na may rason ang mga ginikanan nga di sila kapaiskuylas ilang mga anak. Kaya na naman ta mga higala ay mga tunghaan dias kabukiran. Gawas na mo ni Adto. Nga, wa pa'y karsada diha mga higala sa alegria pa doon sa kabangkalan, pa doon dito sa bangkito. May pagpaminaw sa mga
kinini ang kaliwatan sa kong classmates sa unas tumugpa, mga Aristoteles family. Ha? Nagpaminaw, mga siguro sila ron, mga Aristoteles family. Di ano? Sa mga Diamante family. Pisyaw family. Di sa barangay, kinini ang marmol. Uy, belated happy pista, barangay marmol, no? Belated happy pista, kaya nagsaulog silang kapistahan kagahapong adlawa. Labidagyod po diha nila ni Chio Renato Bihasa Libria. Pagpaminaw ni mo dacho, salamat kayo sa pito kahiwa nga mi ko no. Kalain gahapon pag-iigsoon ko na unsa naman eh. Nagtakihod ta maghigal alabot pag itagpamista dito sa marmol. Bitaw mag-iigsoon? Ha? Kinini ang atong unang panahon kana sila diha sa marmol ni ato, pila rana sila kabuk makatungha o maka-eskwila o high school. Sila katos si akong classmate Gino Nuno kay wa may karsada. Katong mga taga kuan ato mga higala taga dito sa Tumugpa maglisod gyud sila kay eskwela sila mga anak ang uban dito labi na pobre kita. Pagpangumaray gi sa ligas mga ginikanan nato magaingon ay nag-eskwela dong ay ha ay nag-eskwela kay beti paita kinini ang pobre kita wa tay balay dito sa lungsod asa tag igbayad sa abang dito ato ka mag-abot sa lungsod no. Orang tabang sa adirik pagpanguma. Igo na ng 6 grado. No? Mo gina kasagara sa ginikanan ni ato. Muna nga, ni atong unang panahon, di sa dinoon tanan ang naka-experience o high school mga higala. Ingon, manggina mo, manggina mga higala ay kala na ang realidad. No? So karon, tungod mga higala sa pagpaningkamot ni former Tuburan Mayor Aljon Diamante na himugso ng gitawag na itong KKK mga higala. Ha? KKK kung mga higala sa ato ang mga katipuneros ni ato, kataas-taasan, kagalang-galangan, katipunan, mga higala. Ha? Mga na itawag si KKK. Madris lungsod sa Tuburan, hingala na ito ni mga higala o kaugmaon sa kabataan, sa kabukiran, mga higala nga gi himo ni former Mayor Aljon Diamante. Nga diba? Nahimugso na mga higala ng tulo ka mga tunghaan. KKK mga higala. Kaugmaon sa kabataan sa kabukiran nga mao ang Kalangahan National High School, Kabangkalan National High School nga mao ang Irineo B. Diamante National High School ug ang Kansi National High School. Ang Kalangahan National High School 1 hektar gidonar ang luna mga higala ni former Tuburan Mayor Aljon Diamante way back 2011 wa ko masayop mga igsoon. Sa Kabangkalan ang Irineo B. Diamante National High School gidonate pod mga higala o sa hektarya. Sa Kansi National High School, gipaningkamutan ni former Mayor Aljon Diamante nga matukod ang tunghaan ng high school diha sa Kansi. But ang luna niya na mga higala, I think kung wako masayop ang barangay mga kaigsunan mo'y naningkamot, gibayran ba na sa barangay, aron idonate mga higala sa DepEd, aron matukuran og National High School. Ha? So, si former Mayor gihapon naningkamot mga higala nga naman, kay siya may naningkamot mga kaigsunan nga mapalot sa budget ang edipisyo mga classrooms og siya pod mga higala ay naningkamot nga mabutangan og mga magtutudlo mga higala ang Kansi National High School ni Anto. Siya ay naningkamot ha siya mga higala ay gamay ra iyang himo siya ra ni swildos mga maista balik sa katuig mga kaigsunan ni atong tungora ha. Yasa ko kana mga kaigsunan. So siya'y naningkamot usab mga higala nga malampusong matukod ang Kansi National High School na adto mga kaigsunan. So nagdungan ang tulo ka mga high school sa Kalangahan, Kabangkalan o Kansi. So muna akong kingon nga wa na'y rason pa mga higala ang atong mga ginikanan o kabatanunan nga dili maka-eskwilag high school. Kaya na naman mga higala'y mga high school nga katong ka-eskwilahan diha sa kabukiran mga kaigsunan. Now, muna akong giingon mga higala po nga kasagaran na ito, nagkasuway ta mga higala anang mga kabuang sa eskwilahan. Di ba na ito na mga higala malikayan bisag unsa kabuutan sa estudyante. Basta naaga ni mga higala yung mga tentasyon ng mga bugoy di hastunghaan mga higala. May magpasiog na mga higala doon na gay panahon nga doon ay mga estudyante po nga maagni. But depende po na sa estudyante. Ha? Kay magdepende man na mga higalas upbringing mga kaigsuonan sa pamilya, sa ginikanan mga igsuon. Muna nga, dako kay papil ang ginikanan mga higala. No? Kaysa programa na ito gahapon,
or gabi mga higala. Anindot bitaw na nga dunay mo comment mga higala kay miingon dunay mi comment tagisgot tagparty og drugas mga higala kini mga drug symposium. Matod pa tong usa ka netizen nato ning comment nato mga higala nga kuan ko no. Yay ko no sa ginikanan. Well, wa man tabag pagkasa sa ginikanan. No? So, dako kay tagpapil. Ako lang gi pasabot is dako kay tagpapil kitang mga ginikanan. No? Kung usao nato nga ang bata ligon inig abot tunghaan nga di madas binuang. No? Kay magsugod ba na sa gamay pa? Kung giunsa nimo mga higala ko, imo baron gitakin-takin nimo mga anak, bahala na eh. Ha? Ug asa ta to ato mga anak at least nga kayo man nga di ta mabaw mga higala og di ta babalaka, ha? Kung asa na atong mga anak pa dong, no? O kinsa na mga barkada sa atong mga anak, no? So, muna, no, nga, dipindi na sa ginikanan. Sa imong pagpaningkamot, sa upgringin sa bata, mga higala, yun sa imong pagpitol, mga kaigsunan, doon na siya kahadlok sa ginikanan, labaw sa tanan, doon na siya kahadlok sa Ginoo. Aron di maghi, kay mga magiging importante, kung doon na kay kahadlok sa Ginoo, wag kayo bisan unsang binuang imong mahimo, mga higala, no? So, muna, upbringing mga kaigsunan, muna nga doon ay uban po. Kasos kami sa una sa iskulahan. Ha? At to din mga higalas luyo. Ha? Magkuhan din mga higala. Doon ay uban dito mga higala. Kanang mang tintalon ka, pasigarilyo, ana, inom-inom, no? Inalagi na mga higala. But sa mga kinini ang sa mga ginikanan nga nagpaminaw karon, mungin ay bantayin ninyo. Mungin ay bantayin ninyo nga ang inyong mga anak, monitoron gina ninyo kung unsa na yung mga kalihukan na nila sa eskulahan. Kinsa ang iyang mga barkada nga gikauban-uban, kinsa iyang mga classmate, og asa na sila. No? Kaniadto, ang mga unang panahon, duwa big billiard, no? Inala mga higalang, uban, di busol sa klase, kay... Sige, tanaw ni Adto, mga higalang, bisidi pa to ni Adto, mga higala sa... Ilahan ni bibot ka din siya ni Adto. Ha? Magtanaw dito paghigala o kininiang BCD kato mga gubat nga salida paghigala. No, pero di lagi na kalikayan nga mo ginay kasagaran gyud sa eskwelahan, no? Pero magdepende sa bata paghigala kay duna mga bata kay gyud bada mga higala. Now, duna say mada, duna say ligoy mga higala, pero ibalanse ra sad. Mo testing mga higala o kuyog, pero kana nang panahon nga way klase mga higala. Ha? Paras na ako ni Anto, naamantay daghang barkada. Pero timpo ting klase, mo usod yun ta. Timpo ting himog project, mo himog itag project. Timpo ting exam, naagid ta. Okay. Paras na, doon naman tayo mga classmates sa una nga, pertigod mga higala. Ha? Di mo apil ana mga periodical sa una, mo tunga, mo school at first grading, mo absent mga higala, second grading mga igsoon, mo mubalik na mga higala sa third grading at final mga higala. Ha? Ang uban mga kaigsunan, karon mga higala kay grade 12 na maron. Sa una kay grade 10, fourth year high school, rabat o kuto mga higala. Ang uban mga kaigsunan akong classmate niya to, ang high school mga higala, bis upat katuig, nahimong unom katuig. Sila mo'y nag-una-una mga higala o grade 12 kay nagsigig balik-balik mga higala kay mo na gila. Ha? Muskoyla mga kaigsunan ng Briteng Liguya mga higala. So muna, anha magsugod mga kaigsuna sa eskwelahan. Sigod pa mga higala ni Police Corporal Joan Pasaylo, ako nadunggan dito mga higala. Ihanggi, kinini ang ipasabot ang mga tinunan dito mga higala sa Covered Coast, Barangay City. Nga likayan ginang mga pangpangagni mga higala o ipalapos sa dunggan, pikas dunggan mga higala ng pagpangagni sa mga classmate. Nga maingon din nga, surita, shot niya alig shot na mingon din nga gininiang para cool kayo smoke tag weed oh, di ba? Ano na mga higala mo man naros mga bag-oron mga kaigsunan kaya naman mag-hit-hit o mariwana mga higala mo na ilang giingon ni ato unang panahon karon mga higala kay bago na yung mga henerasyon mingon ha? Para cool let's smoke weed mga higala di niya ang ganyo sa ang sa kabatanon. Nabi na karon sa bagong henerasyon mga higala makita sa Facebook nga bugoy-bugoy. Amo suway mga kaigsunan gi suwayan or gi kwan ang curiosity mga higala ba? Gituman ang curiosity, gitilawan sa estudyante mga higala ang pag-smoke og weed mga igsoon. Na muna atong gi kinini mga higala gi ingon ni
mamjuan pa sa iloga. Mientras nga wa pa mo kasugod, ayaw lang gyud mo pagpada pagpaagni ng iyong mga bugoy nga mga classmate. Kay basin og makasod na mo, inyong suwayan, inyong curiosity mga higala, basin og makasod mo, din ahinon mo kalingkawas. Hangtod nga magumon mo anang smoke o weed, hangtod nga musuway na hinon mga higala, anang ubang mga klases ginilindruga, lakip na ng mga higala, ang gitawag lang methamphetamine hydrochloride kung mas nailang shabu mga igsoon. Naikagumon na mga higala, unsa may mahitabo? Ha? Unsa'y mahitabo mga kigsonas, batanon mga higalag estudyante? Di katiwas og eskwela mga higala. Pukan ang ihang main kaugmaon mga igsoon. Ha? Guba mga higala. Kaya nga naman, ang uban mga higala na priso. Dito sa dakbayan sa Sugbo, daghan kay mga higala, nga high schools pa mga higala, na dakpa na ginaling drugas, pagpayot ginaling drugas, drug courier, nga mida mga higala og mga dinagko nga kantidad sa illegal nga drugas mga igsoon. No? Muna mga higala nga, karong panahon na, bantayanan kayo. Kunya, atong pasalamatan. Well, of course, mga higala, ang suporta sa ato ang pangagamhanang lokal ng ato ang lungsod, mga igsoon, pinanguluhan ni Mayor Cidy Diamante o ni Vice Mayor Danny Diamante, mga igsoon. Ha? Kaya tungon silang dakong pagpalingkamot, ilang nasuportahan kini mga higala ang ato ang mga atanan mga higalang kampanya na ito sa pakigbatok sa ginilindrugas mga igsoon. Lakip na ni mga higalang ato ang barkada kontra druga mga igsoon. Now, atong paabuton pa mga higala ang mga musunod nga mga programa o mga aktibidades aning barkada kontra druga mga higala. Ha? Kay gilunch ni ka, ato nakalabay ang adlaw mga higala. Bago pa ni mga higala gilunching, no? Sumunay usas mga pamaagi mga kigsunan nga ang ato ang mga batanon, ilang mapili mga higala o kinsay ilahang barkadahon. Dias tunghaan, dias eskulahan mga higala, ilang pilion o kinsay ilang barkadahon. Dias gawas mga higala, ilang pilion o kinsay ilang amigohon. Ha? Kaya ka nang pagpili sa amigo mga higala, di lang naas mga batanon na ito kiniliang i-adapt mga higala. Or atong ipahimang no mga kigsunan, lakip na ta mga hingkod na. Ha? Wataki ba mga higala? Labi na gina mga babae? Kadaghan kay mga higala mga maritis? Ngayon nagpataliko din mo mga higala, igo lang ka patalik doon, bukubukuhon ka sa libak mga igsoon. Now, kamo mga libakiras pagkakaroon, kamo mga maritis, nga ni Adto, ang inyuhang gamit, ang inyuhang pagpamantay des inyong mga silingan, now karoon mga higala, magamit na ning inyuhang pagkamaritis sa kampanya pakigbatos illegal nga drugas mga igsoon. Magamit na lang yung pagkamaritis. Kay doon naman tayo gitawag karon Barangay Anti-Drug Abuse Council, mga igsoon. Ang atong badak, mga higala, gibisita na ang atong mga opisyalis, barangay, mga igsoonas, mga kapulisan, aron sa pagpahimangno, pagpahibaw, o unsay mga angayong buhaton kung doon ay mamatikdan ng mga daotang elementos ilang barangay, nakit na gina, mga higala, mga tao nga nagpayot illegal nga drugas. Pahibawon ang ilang mga constituente, ilang mga procleaders, nga muna muna, pagtabang magbantay, be vigilant sa mga tao nga naadis sa itong barangay, ngayon na matikdan nga lahi nagmangalihok mga igsoon. Kamong mga maritis, dihas mga iskina, dihas mga libakira, dihas mga kanto. Hala, gamitan lang inyo ang pagkalibakira, hala, pan-chismis mo dito, kinsa ng mga tawhana nang nagpayuhot o gilindrugas niya o mo'y hinungdan ang mga batanon niyang nagbuntagay na lang mga higalang mo'y katog-katog, sige na lang, o, inom. Hala, kamo mga libakira, kamo niya. Muna, mga kigsunan karon. Kampanyas, pakigbatok, illegal gadrugas, daghang klases pamaagi ni ini mga igsoon. Ang ato ang National, Philippine National Police, pinaagi din sa Police Regional Office, mga higala, gi-relay sa matag police station sa Tibuok Rehiyon, mga higala, doon ay programa or doon ay gitawag mga kaigsunan o simultaneous anti-criminality law enforcement operation kung sakliyo, mga higala. Sood ba nas kadabuan siguro guwa ko masayop mga kaigsunan? Kanang sakliyo? Kanang sakliyo, mga higala, tanan na siya mga kaigsunan. Simultaneous anti-criminality. No? Sa ito pa, simultaneous, dungan, sunod. Ingon na ba, mga higala? Anti-criminality.
law enforcement operations. So ato pa, operasyon mga higala sa pakigbatok mga higala sa kriminalidad. Dili lang mga kaigsunan ang illegal nga drugas, lakip na mga higala ang tanang mga klase sa na-involve sa krimen mga igsoon. Doon ay mga pending warrants, doon ay mga tao nga nalambigit mga higala sa illegal nga sugal, doon ay mga tao nga nalambigit sa illegal nga mga kalihukan, like aning, ha? Kanang gitawag na ito mga higala, illegal nga fishing, illegal nga logging. Una mga higala ang ilang operasyon, kinahanglan ang kapulisan na ito mga higala, mangita gyud paagi nga magtultulan nila ni mga higala ni mga tao nga na-involve aning illegal nga activities. Unya, doon na sila'y oras mga kaigsoonan. Within 72 hours mga higala ang atong kapulisan, kinahanglan nga doon na sila'y accomplishment, anak. Ha? Muna nga mga higala karon diri sa tuang lungsod sa Tuburan, aloyas Ginoo, di nagyud ka-penetrate mga higala ni mga tao nga na-involve sa ginadiling drugas mga higala. Kung gani, matod pasuban nga, ah, there is amu, ah, daghan man kanini ang, ah, mga adik. Ang uban mga higala, maingon na sila, well, salamat, no? Kung nakamatikod mo ni Ana mga higala, but doon na nagitawag mga higala, validisyon sa tong kapulisan, no? Di man po dato, pwede mga higala, maingon ta, matumbok po dayo na to, ngayon Ana. Ang atong trabaho, na to, diha mga residentes barangay, mabitaw na, nga doon na abadak mga higala kay itaho na ninyo inyo na ipahibaw sa inyohang kapitan, ha, nga kining tawhana musilingan mura maglain, no, nga mura mag sige na mala ni kwan kining butagay diha, sige kung sana diha, no, sige sing alsamo kayo sabak kayo mura manig web huwaya ni mga tawhana. So may tabo ana, i-report ani mo diha sa barangay sa kapitan. Ang kapitan mga higala mo imo relay po dito sa kapulisan, so i-validate na sa kapulisan. I-undergo nag-surveillance mga higala. Inig mapanatod ana mga kaigsoonan na involved yung illegal activity mga higala. That's the time nga i-conduct ang bypass operation. Ang bypass operation mga higala is kuan gina mga higala. Ha? O sana ka-operasyon mga higala nga kininiabang lehitimo nga operasyon mga higala sa kapulisan nga pamatudaan dyan ka. Ha? Kung unsay nakita surveillance mga higala sa kapulisan, pamatud-an jud ka nga inigsikop nimo mga kanang dakpon jud ka nga within ning hatag jud ka sa illegal nga drugas nga tus poswear buyer mga igsoon. No? So palitan ka mga higala ana, no? Dunay suguon or dunay pulis mga higala nga magpakairan ingnon mga higala nga muna, no? Inig once nga makatunol ka sa illegal nga drugas, that's the time. Sikopon dayon ka ang drug personality mga higala, no? Inaala ang proseso, kaya ang uban na ba mga higala? Ingon na ba dahil ang uban, labi nagpamilyas, dilakpan mga higala nga? Oh, grabe oy, giplantiran man to. Ah, no? Kanay ngon ala mga higala, once you're kinidian na ka sa list mga higala diya, no? Dili, mula ginado na yung proseso, no? I-undergo kag surveillance mga higala. Kung wagi ka, kisa may manghilabot, ibo diha, wagi kay involvement o kwan, oy, illegal drugs mga higala. Ha? Ugwa ka ma-involve mga higala bisang unsang illegal nga activities, why manghilabot imo diha? Ay nagdinginaboy kag tinarong diha mga higala. Bisang unsa kalisod ato mga kaigsoonan, at least pinatud-an atong singot, bahalag mag-drive og sikat. Ako ni ato mga higala, bahalag mag-drive og sikat oy, no? Ang importante tamiso nato mga higala ang kapait mga kaigsoonan, but tamiso nato mga higala ang kwarta nga atong hinaguan mga higala. Mao man ang importante, no? So muna, no, uban maingon mga kigsuna, mga ginikanan, mga kaliwat nga absus, butan kay na kong anak. Berting butan na anak kong anak, wadyo ko kabantay ana nga sus mingawas nag tungang gabi eh. Pero ang inahanay mga igala, gipakatugra na ito. Muna mga igsuna, no? Dita kabantay kay dili sa tanang higayon nagsunod-sunod tas atong mga anak. Mabita na itong ingon mga igala, kinahanglan atong monitoron. May ngunta, bisim kayo sa trabaho, kaya rin kapakaon sa pamilya, maulang gina. Ayaw palabig ka bisis trabaho, kaya atong paningkamot, makakaon tong mga anak, makahatag ta silang panginahanglanon, aron mahimong haruhay o maayong ilang may kaugmaon. O maayong ilang kaugmaon. Now, kung saan magkamayon silang kaugmaon, kung ano mo mahikutar rito, kung ano dito na involved na dito drugs, mga higala, kaya wakakibaw kisibarkada. No? Muna, nga,
monitoron gidato mga igsoon, no? Muna nga pilion natong amigo ha. Ha? Muna giingon. Muna giingon ni Ma'am Pasaylo nga sa mga estudyante nga pilion gyud nato ang ato ang mga barkada. Dita patuyag og pilig barkada nga mingon ta may kay sa tubangan nato. May kay mga higala mudag istorya mga kigsuna sa tubangan, ha? Unya daytog magtalikod ta mga higala. Ah, perti na natong batia. Imo tang katawanan mga higala. No? Ayaw ana, no? Lang barkada lang ta, amigo lang ta diha unsay maayo. Ngay mo makuha pero panahon nga kuan iduot pa ka mga higala. Mo na lison, mo na nga kana nga mga panghitabo dili na mga kaigsuonan layo mahitabo kung ang inyong mga anak inyong pasagdaan. No? Kay kitang ginikanan may ngora ba kita sa mga anak nga ala sige gyud palapay gyud ang barkada. Kita na na tong isang ko si mong lawas og duna bay barkada nimong duaw diri. Ha? Awag yun. Doon na ba'y barkadang muduaw ni Mudre? Diba sangkok niya pong kas ginikanan? Nakapahinom doon ito na ako mga higala tong akong amigo. Grabe kay niya kapinangga ang iyang anak. Ha? Pinangga kay niya iyang anak mga higala. Karoon pag birthday siyang anak, e pwede magin niya pinangga, ingon ang iyang amahan nga, ingon ang anak nga, pa, kininiang inig-birthday na ko ba? Kining ingon man ka ato nga imo kong palitan og cellphone no? Kanang iPhone ha yon iPhone kanang okay ra nimo pa nga kana na ang ilang ko palitig iPhone oy ha ilang ko palitig iPhone unya kana na ang maghikay lang ta ang imong ipalit sa iPhone maghikay lang ta unya imbitaron ako ang akong tanang mga higala ha ingon ang iyang anak ana nya ako mga classmate ako sang inon ingon sang amahan sige. Ha, maghikay ta, no? Mag-litson siguro ta, or unsa, ana? Nahitabo, pag-birthday mga kigsuna siyang anak, giimbitar niya ang mga classmate o mga higala siyang anak, wala maingon nga, birthday siyang anak. Yang gingnan nga, kanang ang akong anak, perting takiga sila nat, kay muna, nasakit akong anak, no? Kanang, o ganahan mong buduaw, no? Abli ra gid kay mong balay o sa pagduaw niyo sa inyong higala, inyong amigo, inyong classmate. Now, tuod man, pag adto mga higala, uy, ang ninduaw dito mga higala sa 30 ka, butan na to, 30 mga higala ka, amigo, higala, giingnaw sa iyang amahan, ang nintunga dito, tulor yung kabuok. Ha? Tulor yung kabuok. Ingon taon ang iyahang, pero naghikay gid sila. Naghikay gid sila, no? Ingon taon niyang anak ka pa. Ano man ipa nga? Kadagas kong amigo, mura ni ning tungas ako ang birthday. Ingon ay ang amahan nga, wala ko sila ingnan nga birthday ni mo. Kung ingnan nga gilantan ka, parti nimo takiga sila na, kitungo nagbasakit ka. Ha? So, ang intunga, mura ganin tolo. Amo na imong tinod anay ang amigo. Amo na mga higala. Nga sa panahon, mga higala, lingaw-lingaw, ha? Ang barkada na ana mga kaigsunan, labi nagnaa ka. Huwag ikanaywa, niya panahon nga magkuhan ka mga higala, oy, sos, burbida, naabagod. Kisa ramay naa mga higala, si mamag, si papa. Mora, gina, namosa ng uban, kanang nunay mga asawa sa nga tagawtawan kayo, ay na ninyong mahaya na inyohang mga asawa nga ninyong nana, kay kana, ang nagpangga, nagmahal na ninyo, no? Kay, nahangawa na ninyo kung maunsa mo, sige mong inom diya, no? Pero, asawang pasagdaan ra ka. So, kalang asawang pasagdaan ra ka mga igala kana wa siguro na nanay kulo kadidang, no? Wa siguro na nanay kulo kadidang ang langingon ana nga klase sa asawa mga igala kung pasagdaan ra ka. Dapat magduda na ka ana mga igsoon kung pasagdaan ra ka. Pero kanang asawa mas gigyawyo mga igala, aw pasagdain na. Kay ini ka kuani mo, wala ba kay laing masampit? Asawa ra may tagbaka sampit ka dito ni Juan, imo ang amigo, no? Mungkin ay kasigarang mahitabo. No, mosa di sa ito mga batanon karon mga kaigsunan. Pilia ang iyong barkada. Hmm? Ayaw o... Eh, karon na, magiging nagpaminaw na ito ron kay murag mga batanon, kay murag kuan man sila karon simbrik, no? Ah, ayahay gay murong mga batanon, kaya mo simbrik, no? Kami ni ato mga kaigsunan, sos among klase, alas 7 sa buntag, hantos alas 12 o to. Ah? Balik sa ala 1 sa hapon, uli o alas 5 sa hapon. Wa pa simbrik-simbrik mga igsuon, no? Unya og magbagyo ni ato mga igla bisag signal number 1.
Ha? Digid may papulion sa mga eskwelahan, talaw nga marakusog na kayong hangin mga higala, pulion may mamuwak pa kuglubi ilang kwali na ito. Ha? Mamuwak pa kuglubi mga higala, kay may na lang mga kaigsunan, makadagog lima kabuok mga kaigsunan, ako malang pangiton mga higala, karoon, wala ko yung mapangit, kaya wala ko yung ipon. So na mga higala, ako ng pangiton mga kaigsunan, ang bunots lubi. Nya ang bunot na niya, ligon kayo mo ng higton mga higala, tulos pikas, unom kabuok, ibaligya ni mong tagdos niya to. Ha? Tagpi katong tagdos mga higala, katong tagko ni gigayo, katong dagko kayo, wala magkita glubirong bitin dagko ano? Ha? So tagdos niya, may nalalay dos o na itong giring-giring mga higala, do, niya, na kay Jis, na kay lima, na kay dosi, na kay unom, no? May na kayo mga higala, muna niya ito, pati paita sa mga istante niya ito mga kigsunan, babaw na lang ka mga higala, ha? Pisos, dos buntag pisos hapon, no? Ha? Pero karon mga higala, mga mata na ron, sorbida, no? Muna nga hayahay kayo, nagsimbrik pa karon mga higala, no? So sa magpanagpaminaw karon nga mga batanon, no? So, tamisa gina, o kung sa'y disiplinas ginikanan. Tamisa gina, no? O kung sa'y mga gihimo karon sa atong kapulisan nga, ha? Doon ay mga seminar diha, doon ay. Tamisa o kung sa'y gihimo sa LGU, kay tungod o alang nas may, inyohang mayong kogmaon, no? Kay, walay programa sa gobyernong ikadaot sa katauhan mga higala. Ha? Gawas ato mga kaigsuunan itong flood control. Mayroon makaingon gito mga higala itong flood control. Murag, wa gito mga higala, di gito para sa mga tao. Nibuong malanta mga higala, trillions of pesos mga higala, gahin mga higala, pundo alang sa flood control. Pero talang Manila karon hantong sa pagkakaroon mga higala, perting baha. Wa gito mga higala, ka-recover pas baha, kay wa pagod muhugpa ang ilang baha dito mga igsuunan. No? So, ang programa mga higala sa gobyerno, like ana mga kaigsunan ng SDSWD, no? Kana mga ato adri, itong gisgutan na itong SLP mga higala, no? Ah, para ginaskayuhas mga tao niya. Kanang gihimo programa sa munisipyo, nga kanang kinini ang barkada kontra droga, no? Ayaw ginanyo isalikway mga batanon kay tungod og alang na sa inyohang may kaugmaon. Paminawa, gyud. Ha? Ang kapulisan nga mo istorya niyo diha kay kitang bata mga higala, magkat-on pata. Although, hat kita kay batan-on.

mo iyay, di naman ito mo ako nakuyugan, bro, di naman tumayo. Di na gito na kuusbon, ngita ko barkadang tarong. So, ala ka sa barkada kontra druga mga higala nga giorganize ato ang LGU tuburan karon mga igsoon. Arita mga higala karon no mag padangat sa ato ang greetings karon mga higala. Arita mga igsoonan. Ay ato ning i-greet mga higala ning mga nag-view karon sa ato ang Facebook live no. Pinagyan diha mga kiksunan si Kapitan Idol Dixter Clarice. Mayo pagpabinaw, good morning bro. Dani kang maong, good morning bro. No, matod pa niya rin sa ito ang Facebook live karo, no? Okay, tanaw na ito, mga higala rin nagsugod yun, no? O kapadangat sila hagpa shoutouts. Team Munti or Tram Muntiho, mga higala. Shoutout, Ludi. O kingon mas, Kapitan Idol Dixter Clarice. No? May pagpabinaw, o may buntag ni Budha, Kapitan Idol Dixter Clarice, Dasmil Dix Itiri. Good morning ninyo diha idol no. Onya si Dennis Flores, may pagpaminaw may buntag og ingon day ni Dennis Gonzales. Bro, good morning may pagpaminaw ni bala. Og ni pare bro Jimmy Lumakang ug di Ate Erlinda Lumakang. Og ingon man ni Dodong Jimboy Lumakang karon. May pagpaminaw sad karon diha ni Tatay Victor no nga muliro. Og si Nanay Porsing no ug ako malimot no. Oh, mom siguro na ako masayop no. Og sa tanan na lang diha nga Muliro family og Lumakang family na Bro Iking no sa mga tanan Pipito family. Advance sa pipista ninyo diha. No diha sa Uwangan Dos. Ha labi na gid diha ni Kapitan Nelson Coligado ni Konsyal Sandro Lumakang kanhi Konsyal Pirot Casas no. Sa tanan diha Bro Riboy no hapitan yung pista diha karong adlaw Sabado. Advance sa pipista ninyo diha. Onya si Yenyen Lumakang shout out ko sa kwan Papa Jimmy Lumakang kuya Jeriel nga namuto sa Barangay Utso gabisan na asmangga na minaw gihapon nimo kuya Jeriel. Ah matik na ha pare bro Jimmy Lumakang matik na mga higala kay soksok ra niya mga kiksuon na siyang purong no iya hangga cellphone nga dunay FM mga higala nya si Lorna Villarunte good morning Sir Jeriel kumusta kusa ko ang igsuon diha sa maghanay hapit ng pista diha. Uy, may pagpaminaw diha karon diha no ni kinini ang bus mayo kibuen no. May pagpaminaw sa din mo diha mambil Lorna Villarunte diha karos lapo-lapo ko ako masayop na siguro ka diha no nya Konsyal Jason Mahinay may pagpaminaw may buntag ni mo daw ni Ma'am Dada karon no diha Mahinay family diha sa kinini ang barangay maghanay. Anya si Milchor Bakulod good morning bro Jeriel shout out ko sa ako ang mga apo ni Crispy Janford Kim Kim Alia gikan ni Milchor Bakulod salamat dong og ni Chipay Cherry Javante may pagpaminaw diha sa barangay Libo mayong buntag Libo Anon Papa Konsyal Lido Javante may pagpaminaw og and family from Japan. Okay nana di ka sa Japan ron man Chipay no. Okay no so pan usa may kuana na o magkayo maswito anang kinini ang kuan mga sa may kuan na ng Japanese Nihongo no Nihongo masiguro na oh. Ya, good morning ni mo diha pag-usap no. Yes, Julito Bayo, hi bro. Good morning. Shout out to sa Bayo family. Dris Magalwa bro, oi tanan taga barangay Magalwa may pagpaminaw may buntag niya. Labi na gyud ni Kapitan Idol ni Chris Bayo. Okay, Kapitan Idol sa paghigala. Lodi po na to kanhi Kapitan Chris Sing Bayo po paghigala. No, si Ma'am Amelita, good morning sir. Idol Jeriel. Pa shout out sa ako ang gabana taod-taod sila diha. Sama siya? Nagtaod sila diha sa Barangay Uno og mga solar. Thank you. Uy, salamat ninyo diha. Nagtaod, nagsolar sa Barangay Uno. Si Mirna Paglinawan. Uy, Konsyal Mirna Paglinawan, may pagpaminaw og may buntag di mo dahi karon diha, no? Ni Konsyal Mirna Paglinawan. Okay. Ato rin ibalik mga higala. Okay. No? So, nagpaminaw na to si Konsyal Mirna Paglinawan karon diha sa Barangay Tubinhaw, no? Kinis Konsyal Mirna Paglinawan mga higala, no? Kining hinangat karon maghigalang pinili ay sa barangay wa pata kasiguro ano yung maghigala no pero tanaw-tanaw ano kung di madayon o kung madayon man po gani maghigala sus porbida kamudas tuminaw no si Taylori nga Amansyo I don't know kumudagan ba siya di pero kung di maghigala sayod ko ninyo sa barangay tuminaw dugay ninyong gireserba si Konsyal Mirna Paglinawan no muna nga pilian ninyo ang tao nga naa kanunay sa inyong kiliran sa barangay tuminaw. Kanang mga tao nga nagdaot ni Konsyal Mirna Paglinawan des barangay Tuminhaw tanawa
kung naa ba sila pirmis yung kiliran. No? Kay basin masayop mo. Kay basin mo abot ang panahon ng magbahay mo, dos bargito minhaw. Ha? Kung pananglit inyong pilion kanang tao,

0: Ha? Nga istorya ra naglabaw pero wa pirmidhas inyo ha. Ha? Isabin-sabin lang mo dias tuminhaw. So ari mo, no? Ari ta dias barangay tuminhaw. Kering tao nga dugay na tong gireserba sa tong kasing-kasing para dias barangay tuminhaw nga naapirmi sa tong kiliran o andang o tuganang mo servisyo sinudanay. Ha? Kung siya almir na paglinawan dias sa barangay tuminhaw. Si Ma'am Ina Pinka, maayong buntag dong. Ah, may pagpamina sa blog din Partners Bank o si Rini Manigo. May buntag kuya Jeriel. O si Ma'am Ibon Corniha. Morning, so Jeriel, shout out ko sa taga-Purok Sangi, Caridad. O si Danilo Burha Jr. Good morning, Idol Boss. Pa-shout out naman sa ako ang igsoon, Emilia Burha Gitgit. O sa family Galliardi. O sa ako ang igagaw, former Mayor Aljon Jamante. O ni Mayor Cidy Jamante. O niya, watching from Muntinlupa City. Okay, dito sa Manila. Mahinga pagpaminaw niyo niya. Si Jane Montecalvo, maayong buntag. Kumusta naman ka, no? May pagpaminaw. Kumusta na po din mo niya, ma'am? Ma'am Jane na Montecalvo. Okay, medyo arang-arang na yung taon ni atong tuhod, no? Si Bro Danny Kang Maong, may pagpaminaw diha sa kwan. Ari niya, bro, no? Soroy niya din, bro. Makahigayon ka, bro. Di sa itong opisinas tupag, no? Ito ano yung ka-backup po panghigala sa itong tuluman nun diri sa Bito Radio panghigala niya. Si Yenya Lumakang, shout-out ko na siya ni Lola Pursing o ni Lolo Victor, Kuya Jeriel, Laminaw Sad. Okay, no? Laminaw Sad Matod pa. Kaya siya. Okay. Okay, doon na naman yung ads ning ato ang TikTok. Kaya, isa na siya. Ads ni. Okay. So, salamat kung nasa pagbasa. O niya, si Dela Cruz Bibi. Morning, B. Good morning, Kuya Jeriel. Sige, pamina ako ang mama ni mo, si Pruning Dela Cruz dari sa Langtan. Uy, salamat. Kaya ni mo na, Ma'am Pruning Dela Cruz, no? Kaya nagpaminaw na to. Wala kita kibaw ay, no? Huwag na kibaw. Pala tato, gi-igrit, no? Niya, matod pa. Ni Filomena Hinabe. Good morning, Sir Idol. Pa-shout out ko. Pa-shout out naman dyan. Thanks and watching from Liloan. Niya, si Bro Danny Kang Maong. Palihog ko, bro. Shout out sa tanang mag-uuma nga naka panangi. Ha? Panangi na silahang mga tanom nga mais og sa katong wala pagkasangi. Kay naay naigo sa kung naigo sa init sa panahon. O dito sa Barangay Kanan, naminaw sila karon. Uy, may pagpaminaw sa kong amigo dihang kapitan, no? Arnel Hermoso. Good morning ni Muda Kap, no? Nya, minaw kuno dahil sila ron. Nya, sila silalin na Batulan, Chris Santa Bukar, Antonio Mata, o si Elizar Bukar, o si Rosalito Hermoso, o si Panpilo Martil, no? Rimihia Bagyo, o si Minalinda Bagyo, o si Rinaliza Labrador, o daghang salamat bro. Nya si Manuel Calida Jr. Good morning, Kajer. Watching from Barangay City. Shout out ko ni Lulu Osting Dunyos. Nga naminaw karon salamat, Kuya. God bless, no? Nya, may pagpaminaw day karon diha sa, kuha, no? Diha sa Sitio Awihaw, mga higala, diha sa Barangay Amatugan. Ni Noy Gami nga lato, di Ati Rosie nga lato, no? Ni Noy Elber, may pagpaminaw karon, no? O ingon man diha karon sa Batarya, no? Naamiron diha nay, ha? Si Nanay Billy, may pagpaminaw na muna, di Tatay Bin, no? Na, musuroy meron diha si Engineer Fernando Magubat Jr. Ari na siguro sa hapon, no? Onya, matod pa ni Genius Sinadhan Tabo-Tabo. Sir, good morning ni mo diha, no? May buntag, Idol. Kumusta sa mga Road Warriors, guys, no? Okay, diha sa tua, no? Okay. Nya si Dodong Kinit, maayong buntag kuya. Shout out ko sa ako ang Lola Frida Cebuano diri sa Kaningag Mag-alwa. Sipa kayo imuhang programa diri. Salamat kayo kuya. Happy food sa ko ang maka Dorisa Cebuano. O nya siya mama siguro, no? Nya og sa iyang papa Roger Cebuano nga gikan na nugway sa Kabaw. Salamat kuya. Okay, daghan po ni natabangan nga vlogger ni si Dodong Kinit po, no? So, muna mga kingsunan, nagkakisalamat ko no, sa toa mga nag-view karon sa toa ka Facebook, alas 9:01 na yun maghigala, no? So, ako na yung ipahibaw, no? Ako yung ipahibaw sa toa nga mga membro sa tinabangay. Ibay na tag mga ID din nga na human, no? Katungwa pa makakuha sa inyong mga ID, no? Sa Cluster 1 ang to, palihog tao kuha adri. Unya, katung mga wala pa makahatag o mga ID picture, pwede kayo mo nga muari din sa toa ang opisina. Aron nga atong mahimuan og ID. Dadalang inyong one by one nga ID picture nga aron nga inyong makuha na inyong mga ID. Duna na mo'y mga aduna na mo'y kinuptanan, no, nga as a bona fide or a legitimate member of Tuburanong Pagtinabangay, Tuburan Chapter, mga higala. Okay, mga kaigsoonan. igong oras manghegala na suwi bidos tagis kabutagon at kinala sa kunyo mapuhon sa magtaknag sa mga istasyon 98.1 FM Beto Radio. Sa Gyapon manghegala kiniyong pubring ison pubring silingan apanadunahan sa respeto pagmahal si Sigengon may pagpaminaw karo di Boss Oscar Uka Laurinti di Akaras Bargay Utsok ni Troy Abakita di Akaras Bargay Uno o ni Sir Ariel Karon Abakita may pagpaminaw ni Budhanoy karon diri sa lungsod sa Tuburan tukar-tukar pa sila mga country songs kagabi eh mga higala no kauban sa mga Brigoli Brothers ay mga kigsunan sa Gyapon at ngayong mapuhon sa mantaknag sa may stasyon Chris Jiriel as in gente manalmilit o gwingo atong daigon ang Diyos labaw sa tanan Tuburan bye bye and good morning.
1: News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo, dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo, Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service. In Tuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: 101.1 BT Radio.
1: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500 ang duna kini mo Mordica Charantia Compound. Kikan sa palya, yun ang kahatag o proteksyon patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag DTX 500 at lawadlaw.
2: DTX 500, mapalit sa mga butika.
3: Tatay Lois, Litson Manok, Litson Baling Oga Liampo. Nagkini may butang sa E. Mendoza Street sa Barangay 4, Tuburan, Cebu. Og nausap diri mismo at tubangan sa City o Tuburan Campos. Nausap sila sa Tabuelan, Asturias, og sa Balamban, Cebu. Magkontak ka pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion, ang tagiya og tagduma. Og nangita ba usab kamo og gym? Adi ano usab ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym na alagini mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Tatayo isa Lichon Medog, Lichon Belly og Yempo. Tatayo isa Lichon Medog, Lichon Belly og Yempo. Og ang Tuburan Fitness Gym gipanagiya og ginawa ni Sir Julius V. Edilion.
4: Ang Tatay Lois, Litson Manok, Litson Belly og Lempo, ananay inasal nga baboy, matag Sabado og Domingo, mukater sab sila og inasal nga baboy para sa inyohang mga okasyon.
5: Patron, subok na!
6: Ako di ay si Inday Cabanda, taga Laniti, Basyawan, Santa Maria, Davao Occidental. Mapasalamat ko sa Betron Tablet nga dako kayog nakatabang sa mua, lagi na sa kumbana nga na-stroke na siya, di na siya katindo, binadili siya kalakaw. Nakapalit ni Betron Tablet, duha ka simana, gikan paggamit na mo, nakalakaw-lakaw na siya. Pasalamat yun ni sa Betron Tablet.
5: Betron, subok na!
7: The product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.

0: RP Digital Marketing Services and RP Grocery Store. Naa na himutang sa Barangay Mangga Proper, National Highway, Tuburan, Cebu. Ginumala og ipanag-iya ni Adeline Chamante.
1: Kuya, murag sakit man lang akong likod sa katapoy, oy. Bihisan sa pagtindog, sakit niya po lang akong tuhod.
2: Oh, simple na, Sir Max. Paka-plus og sed liniment oil.
1: Basin ba yung mabatalong kung balik, ana, ha?
2: Dili po, oy. Murag mawa ay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
1: Wow! Mo pagani pag-haplos na ako? Nakadagan na yung padulong sa DJK. Aray! Sakit no more!
2: Sed Liniment Oil! Available sa mga groceries o sa mga suking butika!
3: Nangita ka ba o paspas, kasaligan o barato nga internet connection? Pataod na dayon sa FiberConnect IT Solutions.
4: FiberConnect IT Solutions.
3: Ang FiberConnect IT Solutions nag-promo o tag 350 pesos kada bulan. Busa, unsa pay imong gihulat, bisita na dayon sa ilang opisina nga naa may mutang sa Mendoza Street, Barangay 7, Tuburan, Cebu. Alang sa dugang kasayuran, tawagi ang telepono 0943-248-2389.
4: 0943-248-2389.
5: Wala ka ba'y gana mamahaw matang buntag? Ayaw ka bala ka? Sulayi ang Nature's Gift Purple Corn Coffee o sa Kalite Nutritious ang maayong ihuli sa inyong mga pamahaw. Makatabang sa regular na pagbawas o makatabang sa pagkontrol sa inyong appetite. Nature's Gift Purple Corn Coffee. Healthy ka na, energized ka pa. Palit na! Nature's Gift Purple Corn Coffee. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
6: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
7: Atong paminahon ang usa sa natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
8: Erlinda Palabrika, 74, Ilagan Extension, Barangay 5. Kasunod siya sa inyo po, produkto lulumasyong tiki-tiki. Nami kay ignore mo, gawa at mulawas. Kaya sa unang panahon, malipong kong galit, itasukaon ko, maglain akong kutukuto. Kanya na, kauna-una naman ko nga, magkabating ko sa radyo ninyo, ang lulumasyong tiki-tiki, may yung ignore. Ipipe ko kang Merry Christmas, lulumasyong tiki-tiki. Sa kabisis din na, di pong juk ko, di ko kabangon, kasapaon ko. Tingro, may gikaon ko nga nilumais, kunti yan ba? Nidadali ko ginom lulamas yung tiki-tiki. Dugay-dugay, gisuka kina ko, ang tanan akong kinaon. Wasa lang akong tutukuto. Niya, ang akong lipong, butay na lang. Pero nagpahuay di po kadali, mga pila ka oras. Tulog ko, anak. Pag mata na ko, gamay na akong lipong. Gigutaw na ko. Nami kayo kung kuan, tutukuto hawan. Niya, kilab, nami kaon. Kaon di po ang nag-ubay-ubay. Nangauna tong ano, wasawasan ko. Namati ka rin, may batsa sila. Ang lain lang kung tukuto niya marilag malipong. Yung ilang kabuhi. Gusto kayo pitik-pitik. Lulumas yung tiki-tiki. Lami kay Imnon. Imnon ni muna. Erlinda Palabrika. Ilagan Extension, Barangay 5.
6: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
9: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herbal Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutambang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herbal Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
10: Unilab quality yan.
9: Mahalagang paalala, ang Herbal Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa nabag-uri ng sakit.
11: Kugihan ba?
12: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hangit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
13: Kargado!
12: Maung dapat, kargadong kusog sa lawas at tikna utok ug sa labing-labing.
11: Kargado!
12: Mauna, kung kargado sa tabang sa MaxVit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng ug royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
13: Kargado!
12: Mga bisdak, asenso ta! MaxVit! Kargado!
10: Unilab quality yan.
12: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Boom, boom.

0: ko si Charlie Pandan. Dugay na kong gamay rakap. Para na ko, ukal yun ang akong pagpuproblema. Mati na ko ang ginhawa. Afford pa. Unang, magmay rakap na put mo.
1: Ukal ang batong nga problema. Afford pa. May rakap na.
2: Unilab Quality yan.
3: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Uy, nabugahat ko. Naapod siya'y kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
5: And it's starting bisdak, ana.
1: Rexilo Forte!
4: Di kaliho, di katrabaho. Hasol ka ayaw mabugahat.
1: Rexilo Forte!
4: Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
1: Rexilo Forte!
4: Maunang ang discarding ako. Discarding bisdak na to.
1: Rexilo Forte!
6: Mas paspas ba na sa upat?
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab Quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: This is the Morning Drive.
9: Morning Drive.
10: The Morning Drive.
11: BT 98.1.
12: Every day.

0: atong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
1: Hindi kong tigon, taga Ipil, akong asawa, panuhutan kayo niya. Siyang siyang reklamo, sakit yung kalawasa, kwan yung kuto-kuto, kasi kabuyon. Ako nga, sulay, may kaplasok. Ang taon, mga 5 minuto, siya lah. Nino ka kung kwan yung kaplasok. Salamat siya kung ako, kanyang herbal oil. Ay, matay, titibo ngayon.
0: Wonder Herbal Oil, arthritis no more. Ryuma Goodbye.
2: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
3: Gusto ka ba uglit sa manok o glyampo? Ngabot kayang halaga? Bisitahan na ang Susas Lechon Manok and Lepo. Susas Lechon Manok and Lepo. Na kini mahimutang sa Barangay Size, Tuboran, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan ug Ma'am Jesusa Kapuyan. Susas Lechon Manok and Lepo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susas Lechon Manok and Lepo. Siguradong magpangita ka. Susas Lechon Manok and Lepo. Tara na!
4: Seth Living Testimonies.
5: Ang diabetic retinopathy makapahanap o baka makapabuta sa imong mata tungod sa kataas asukar sa dugo. Maapektuhan ang atong pananaw.
6: Di na ko kakita. Kalit lang o kaup ang pananaw. Diabetic lagi. Di na ko kakita.
5: June Largo, nakasinati sa pagkabuta tungod sa diabetes. Maayon na lang kay nag-Zed Panyawan Coffee Mix.
6: Ining Panyawan Coffee, mayroong palit na ko dora kakarton. Pag sigil na ko ginom, ining Panyawan Coffee, kahinahinay kung kakitahan to karon. Dali mo usos ang iyong sugar. John Largo, taga Bangkal, Royal Valley.
5: Ang kape nga dunay pagtabang batok sa diabetes. Zed Panyawan Coffee Mix, ginama sa Zed Marketing.
4: Living Testimonies.
3: Marcia Auto Parts Trading. Ang Marcia Auto Parts Trading nga namahimutang sa Alice Lodge Arcade na Barangay 8 National Highway, Tuboran, Cebu. Namaligya og mga klase-klase nga oil, lubricants sa motorcycle, multicab, auto, truck og mga heavy equipments. Namaligya usab og mga klase-klase nga battery og klase-klase nga brand para sa motorcycle, multicab, auto, truck og heavy equipment. Mga klase-klase nga brand og klase-klase nga brake pads, brake shoe para sa mga sakyanan nga gagmay hangtod sa dagko. Klase-klase nga brand sa mga ligid sa motorcycle, multicab, auto ug truck. Mga nagkadaiyang nga mga pyesa sa mga sakyanan nga gagmay hangtod sa dagko. Ang Marcia Auto Parts Trading nga mao ang isang tindahan sa top enterprises sa Balamban, Cebu. Ang Marcia Auto Parts Trading matan-aw ra kini sa Facebook ug mamensahe ra kini sa Messenger pinaagi sa Marcia Auto Parts. Ug pwede sad kay mo magakontak sa ilang cellphone number sa Globe 0927-275104, sa Talk and Text 0946-16-35-495. Marcia Auto Parts Trading. Marcia Auto Parts Trading nga muhatag og mga papremyo sa mga customers karon og hangtod mahurot ang supply. Muhatag usab og ga presyo nga pangmasa. Busa adto na ta sa Marcia Auto Parts Trading. Marcia Auto Parts Trading.
7: Og ania ang natabangan sa Lolomasyong Tiki Tiki.
8: Ang sige man jud kag balik-balik sa to ang Lolomasyong Tiki Tiki sir. Palit sir.
9: Siyempre naayo man jud akong anak. Tul ang stand ko na ko kaabo. Mo nang isalig jud ko ini Lolomas yung tiki-tiki kay mo ginihimpit na tayo sa kong pamilya. Ang ako ka testimony karon DJ. Ang akong anak na kinamanghuran na isakitan siya sa tiyana ng gabi sa pagkatinood lang. Morgi akong dipainom pagtapos siya pagsuta na uli ang yung sakit siya tiyan o kaloy sa Diyos na uli ang yun siya. Kung ang duhan ako kaabo isakitan siya tiyan gilantan. Siyempre, naama ko yung Lolomas yung moya kong gigamit o siyempre na uli ang Diyos silang duhapon duhan ako kapo. O nagpasalamat ko yun sa Ginoong na naaang Lolomas yung tiki-tiki nga nakatabang na mo. Salamat kayo sa programa sa MLGL FM o kining nang dumalan ini. Salamat, thank you kay tanan.
8: Taga-asa man ka sir?
9: Taga-Larina, Tumoy. Ako din si Kuya Lads, ano ba? Inila sa Larina, Tumoy.
8: Ay, dagang kasalamat sir.
9: Thank you. Salamat, sir.
10: Uy, Kuya Atan, nausa mo ling atong amigo nga masulupon magkayog naong?
11: Dito, no? Atong pagutanon. Kuya Alcer, unsa may imong problema? Ngano masulupon magkayog kag naong karon?
12: Mao lagi, Mr. G, Kuya Atan. Tungod kinis kamahal sa mga palitonon karong panahon na, naglibog na ko, gaasan na ko mapalit ang mga inadlaw-adlaw na akong panginahang lanon.
10: Aw, kanara di ay, at doon na sa tindahan ni Director Ariel Kuya ay isabyo nga mao ang Phyllis Bugasan Store nga nagbaligya sa labing barato o labing luwas nga mga grocery items sama sa sabon, noodles, canned goods, bugas o kuban pa.
11: O ang Phyllis Bugasan Store mausab ang accredited retailer sa NFA Rice ning atong lungsod sa Tuboran. Nagapod-apod po sila sa binitilyang beer o soft drinks.
10: O kamo, usa pa inyong ipaabot adto na ta sa Philis Bugasan Store.
13: Also available, Price Gas, Power Kalan, Solane, Gasol, and Gasolit.
14: Ang Philis Bugasan Store, anaa mimutang sa bag-o na to merkado o nag-atubang sa bag-o nga building sa munisipyo sa lungsod sa Tuburan.
15: Marami na ang bilib sa Lactopapi.
16: Sa Lactopapi. Lactopapi.
17: Lactopapi. Sa Lactopapi.
15: Lactopapi is an all-natural probiotic dietary supplement. Bringing home a bottle of Lactopapi is bringing good health into your home.
18: Bring health into your home.
19: Miti Radio, 98.1 FM. 98.1 FM.
20: Oy, Berto! Wala lagi ka na masyada. Mingaw ang talad.
21: Duwa kasi manan na ako nagtambay, Noy. Tugod sige, binod akong kamot. Napagay magtusok-tusok. Usay, tibok adlaw, yudluya akong lawas.
20: Ayaw na pa siyagde. Ako gade. Bisyad sa sitay otso da. Purya buyag. Baskong pagyod ko. Sekreto na ko. Nerflex Capsule.
21: Nerflex Capsule? Para asa man na?
20: Ang Nerflex Capsule, makatabang sa pagbalingod sa ugat sa atong lawas. Magprotector sa atong nervous system. Para walay bidhon, walay tusok-tusok o permit condition. Oo, aha, magkabal to.
21: Adto sa kunoy, mupalit sa kong Nerflex Capsule.
22: Nerflex Capsule. Goodbye bidhon, goodbye tusok-tusok. Mabalik sa mga butika o parmasya.
19: Miti Radio, 98.1 FM. 98.1 FM.
23: DTX 500. Makatabang sa paglibyo sa atong atay. Pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins. Gikan sa atong gikaon at adlaw-adlaw. Para sa limpyo o himsog na atay. DTX 500. Adlaw-adlaw. DTX 500. Garantisado. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500. Pabalik sa mga butika.
19: Miti Radio, 98.1 FM. 98.1 FM.
24: Uy, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
25: And it's starting business, ana.
26: Rexino Forte!
25: Di kaliho, di katrabaho, hassle ka ayaw mabugahat.
26: Rexino Forte!
25: Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
26: Rexino Forte!
25: Mao nang ang discarding ako. Discarding bisdak na to.
26: Rexino Forte!
27: Mas paspas balat sa upat!
28: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
29: Unilab quality yan.
28: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
26: Oh,

0: ako si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakap. Para na ako, ukal yun ang akong pagtok na problema. Pati na ako ang ginhawa, afford pa. O nang pagmay rakap na po mo.
1: Ukal ang batok na problema, afford pa.
2: Unilab quality yan.
3: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Kugihan ba?
5: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hangit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
6: Kargado!
5: Maung dapat, kargadong kusog sa lawas, aptik na utok, ug sa labing-labing.
4: Kargado!
5: Mauna, kung kargado sa tamang sa MaxVit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng, ug royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
6: Kargado!
5: Mga bisdak, asenso ta! MaxVit! Kargado!
2: Unilab quality yan.
5: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit, ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy, ug uban pang butika.
2: Unilab quality yan.
7: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa pag-uri ng sakit.
8: This is the Morning Drive.
9: The Morning Drive.
10: BT 90.

0: 101.1 BT Radio.
1: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty
2: Soap. Ang atong pangutan-on karon, ang experience ni Ma'am Isabelita Bahala, 58 years old.
3: Unang gamit na ko, Ma'am. Nakita niya dapat ang mga paglikat na sa kong banin, Ma'am. No? Kanang humok ayo.
2: Huh? Dili hapdos.
3: Dili man, Ma'am. O kira ka ay good, Ma'am.
2: Dili po siya nag-ingon nga nagpaknit-paknit, Ma'am.
3: Wala po, Ma'am. Ganahan ka ayo sa sabon.
2: Ganahan ka ayo ka sa atong sabon nga said Celebrity Gojek Soap.
1: Para sa masanagon, himsog nga panit, gamita ang sabon nga may tatak said Celebrity Soap. Feel the difference. Kutis gold. Kutis celebrity ka.
4: Alam ni ato nga mga di na makalugar sa pagpangrehistro sa ilang mga sakyanan. Adiana, ang Atan Insurance Services. Ang Atan Insurance Services mga kisuran, walo na katuig nga nagservisyo diha kaninyo. Muservisyo sila sama sa pagpangrenew sa mga sakyanan, sama ni ining mga musunod. Motor, tricycle, multicab, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o drum truck. Uga anda masahab ang Atan Insurance Services sa pagservisyo ni ining mga musunod. Transfer of ownership or change name, change color, MC to MC with sidecar, MC to tricycle, ug ang Atan Insurance Services, andam usab nga mo assist sa inyong mga lisensya, sama na lang sa pagpang-renew sa inyong mga lisensya, alang nga usab nga magpa-ISP, new license, ug non-proof to proof. Ang Atan Insurance Services, babahibog magkontag pinaagyo sa cellphone number 0908-1452-6550, ug alang usab sa nagdita ug mas barato nga mga groceries, naa usab ang G&D Sari-Sari Store. Ang Atan Insurance Services o ging usabang G&D Sari-Sari Store naalagin niya may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Atan Insurance Services o ang G&D Sari-Sari Store gipanagiya o ginawa ni Kunsyal Jonathan Atan Dasilio o ni Ma'am Analisa Dasilio. Atan Insurance Services.
5: Ang Atan Insurance Services nag-offer o mas dali ng online renewal sa rehistro sa motor, SUV, multicab, utility vehicle o truck na walay apprehension. Dili magkinahanglan og emission test, customer friendly, hassle free og paspas nga serbisyo.
1: Vitron, subok na.
6: Ako si Gina Pardillo sa Poblacion Malapatan, Sarangani Province. Nakasulay jud ko sa Vitron drop sa kung anak gipa testing ako kung anak tinuod jud nga dili na siya kayo magilak-ilak, baskog na kayo, dali ra pud siya patulogon kuya. Kung kinsay wala pa naka-testing aning Vitron drop, palihog pamalit na mo kay
1: Stable
6: dito kayo sa bata.
1: Vitron, subok na.
7: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
8: Nangita ba ka o trusted nga partner para sa imong health, beauty o wellness needs? Ari na ta sa MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner. Available lang ilang premium beauty o wellness products sama sa collagen coffee, slim and sexy juice, sulfur soap, cord shake o lotus soap, serums, lotions, niacinamide soap, sunblock, whitening creams, humot nga scent, toothpaste o uban pa. O para sa inyong adlaw-adlaw nga self-care routine o para sa inyong beauty and wellness needs, naa na sa MENA. Din ang kaanyag o kahimsog inyong masaligan sa presyong abot kaya. Busa o sa paingihwat, bisitahan na ang MENA Health, Beauty and Wellness na amhimutang sa 2nd floor Arias Trigado Building, Barangay 8, Tuburan, Cebu. MENA Health, Beauty and Wellness. Kaysa MENA, ang inyong kaanyag o kayuhan among prioridad. MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner.
9: Akong bugas-bugas, akong katul-katul, may kabutangan.
10: Bugas-bugas, akong katul-katul,
11: i-DTX 500 na.
10: DTX 500,
11: aduna kini antimicrobial properties
10: nga makatabang sa pagkuha
11: o pag-ayo sa bugas-bugas,
10: akong katul-katul.
11: DTX 500,
12: mabalik sa pinakadul ng butik sa inyong lugar.
1: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
13: Wala ka ba'y gana mamahaw matagbuntag? Ayaw ka bala ka? Sulayi ang Nature's Gift Purple Corn Coffee. Mo gamit ang kombinasyon sa mangosteen para antioxidant support, barley grass para detox, psyllium has para digestion. Nature's Gift Purple Corn Coffee. Healthy ka na, energized ka pa. Palit na! Nature's Gift Purple Corn Coffee. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
1: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
14: May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopuffy, isang lactobacillus food supplement gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals at maraming buhay na good bacteria. Pampalakas ng resistensya. Mag-Lactopuffy araw-araw. Natural ang galing.
15: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
16: Atong paminahon ang usa sa natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
17: Erlinda Palabrika, Sibintay Estintay 4, Ilagan Extension, Barangay 5. Kasunti sa inyong group, produkto lulumasyong tiki-tiki. Nami kay Inonimo, gawa akong lawas. Sa unang panahon, malipong kong galit, itasukaon ko, maglain akong kutokoto. Kanya na kauna-una man ko nga, magkabating ko sa radyo ninyo, ang lulumasyong tiki-tiki, mayong Inon. Ipag ko kang Merry Christmas, lulumasyong tiki-tiki. Sa kablisis din na, dipongju ko, hindi ko kabangon, kasupaon ko. Siguro, may gitaon ko nga nilumayas kunti yan ba. Nagdali ko ginom lulamas yung tiki-tiki. Dugay-dugay, gisuka yun ako, ang tanan akong kinaon. Masa lang akong puto-puto. Niya, ang akong lipong, butay na lang. Pero nagpahuay dyan po kadali, mga pila ka oras. Tulog ko, anak. Pag mata na ko, gamay na akong lipong. Gigutaw na ko, nami kayo kung kuan. Puto-puto hawat, niya. Ilag, nami taon. Kaon di po ang nag-ubay-ubay. Nangauna to, nga nawasawasan ko. Namati ka rin, may basa sila. Nga lain lang kutukuto niya marilag malipong. Nga ilang kabuhi. Gusto kayo pitik-pitik. Lulumas yung tiki-tiki. Lami kay Imnon. Imnon ni muna. Erlinda Palabrika. Ilagan Extension, Barangay 5.
15: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
18: Kugihan ba?
19: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hangit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
20: Kargado!
19: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas, at tig na utok, ug sa labing-labing.
21: Kargado!
19: Mauna, kung kargado, sa tabang sa MaxVit, na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng, ug royal jelly, with proper diet and exercise. Kargado!
20: Kargado!
19: Mga bisdak, asenso ta!

0: ako si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakap. Para na ako, ukal yun ang akong pagtukagema. Napati na ako ang ginhawa. Aboard pa. Unang, pagmay rakap na put mo.
1: Ukal ang pagtukagema. Aboard pa. May rakap na.
2: May rakap.
3: Unilab quality yan.
4: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ako eh, nabugahat ko. Naapot yung kauban nga pamaol, labat sa ulo o kilanat.
6: And it's starting bisdak, ana.
1: Rexilo Forte!
5: Di kaliho, di katrabaho, hasol kaayo mabugahat.
1: Rexilo Forte!
5: Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo o kilanat.
1: Rexilo Forte!
5: Maunang ang discarding ako. Discarding bisdak na to.
1: Rexilo Forte!
7: Mas paspas banat sa upat!
8: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
3: Unilab quality yan.
8: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: This is the Morning Drive.
10: The Morning Drive.
11: BT 91.5.

0: 101.1 BT Radio.
1: Og ania ang natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
2: Ang sige mo jud balik-balik sa to ang lulumasyong tiki-tiki sir. Palit sir.
3: At siyempre na ayo mo jud akong anak. To ang stando na ko kaabo. Mo na misalig jud ko ini lulumasyong tiki-tiki kay mo gini himpit na kaayo sa kong pamilya. Ang ako ga testimony karon DJ. Ang akong anak nga kinamanghuran nga gisakitan siya sa tiyana ng gabi sa pagkatinood lang. Morgi akong di painom. Pagtapos siya pagsuka, naulian yun yung sakit siya tiyan. O kaloy sa Diyos, naulian yun siya. Kung ang duhan ako kaabo, gisakitan sa tiyan, gilantan. Siyempre, naama ko yung lulumas yung moya kong gigamit. O siyempre, naulian yun silang duhapon, duhan ako kaabo. O napasalamat ko yun sa Ginoong na naang lulumas yung tiki-tiki na nakatabang na mo. Salamat kayo sa programa sa MLGL FM. O kining nang dumalan ini. Salamat, thank you kay tanan.
2: Taga-asa man ka sir?
3: Taga Larina, Tumoy. Ako ni si Kuya Lance Anuba. Inila sa Larina, Tumoy.
2: Ay, daghang salamat sir.
3: Thank you, salamat, sir.
4: Taday loy sa Lichon Manok, Lichon Bali Oga Liampo. Naginibay butang sa Emendosa Street sa Barangay 4, Tuburan, Cebu. Og nausap diri mismo at tubangan sa Sitio Tuburan Campos. Nausap sila sa Tabuelan, Asturias, og sa Balamban, Cebu. Makuntag na pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion, ang tagiaog tagduma. Og nangita ba usab kamo og gym? Adiado sab ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym na alagini mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Tatayro isa lichon medog lichon belly og yempo. Tatayro isa lichon medog lichon belly og yempo. Og ang Tuburan Fitness Gym gipanagiya og ginawa ni Sir Julius V. Edilion.
5: Ang Tatay Lois, Litson Manok, Litson Belly og Lempo, ananay inasal nga baboy, matag Sabado og Domingo, mo cater sab sila og inasal nga baboy para sa inyohang mga okasyon.
6: Paminawnta ang testimonya sa Nature's Gift Purple Corn Coffee.
7: Kami si Sirila, kami lagi na kuyo sa Provincia, Poblacion, Bunturan. Sa ako masulti sa Nature's Gift Purple Corn Coffee, maayos lang akong pagbawas. Bukad na nagigamit ko, bawas ko every morning sa mga kaisulan nga nakapaminaw ka ron. So paggamit mo og Nature's Gift Purple Corn Coffee, kaya tigtibo ka siya.
6: Nature's Gift Purple Corn Coffee, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika. Whoa!

0: RP Digital Marketing Services and RP Grocery Store. Naanahimutang sa Barangay Mangga Proper, National Highway, Tuburan, Cebu. Ginumala o gipanag-iya ni Adeline Chamante.
1: Uy, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o kilanat.
2: And starting business, ana.
1: Di kaliho, di katrabaho, hasol kaayo mabugahat. Rexino Forte. Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo o kilanat. Rexino
2: Forte. Mau nang undiscarding ako. Discarding bisdak na to. Rexino
3: Forte. Mas pas-pas banat sa upat.
4: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
5: Unilab quality yan.
4: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ubo!

0: ko si Charlie Pandan, dugay na kong gamay ra kaf. Para na ko, ukal yun ang akong pagtong problema. Pati na ko ang ginhawa. Aboard pa. Unang, pag may rakof, lupot mo.
1: Ukal ang pagtong problema. Aboard pa. May rakof na.
2: May rakof.
3: Unilab quality yan.
4: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Kugihan ba?
5: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hangit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
6: Kargado!
5: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas, aptik na utok, ug sa labing-labing.
2: Kargado!
5: Mauna, kung kargado, sa tabang sa MaxVit, na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng, ug royal jelly, with proper diet and exercise. Kargado!
6: Kargado!
5: Mga bisdak, asenso ta! MaxVit, kargado!
3: Unilab quality yan.
5: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
3: Unilab quality yan.
8: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa pag-uri ng sakit.
9: This is the Morning Drive.
10: The Morning Drive.
11: BT 90.

0: atong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
1: Conceita Dadulo, Taytay, El Salvador City, Misamis Oriental. Salamat yugo sa Wonder Herbal Oil. Eh, patadap yan. Manutuot yung dood ang kabugnaw, galang-halang. Ang mga sakit ba sa atong kalutahan, mawala yun.
0: Wonder Herbal Oil, arthritis no more. Ryuma Goodbye.
2: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking buti.
3: Gusto ka ba uglit sa manok o glyampo? Ngabot kayang halaga? Bisitahan na ang Susa's Lechon Manok and Lepo. Susa's Lechon Manok and Lepo. Na kini mahimutang sa Barangay Size, Tuburan, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan o Ma'am Jesusa Kapuyan. Susa's Lechon Manok and Lepo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susa's Lechon Manok and Lepo. Siguradong magpangita ka. Susa's Lechon Manok and Lepo. Tara na!
4: Apoy na, sige gali mo, pasin ang imong uto, kulang na og suporta. Sulayi, ang Memo Smart Capsule. Giporma kini aron makatabang sa memory support, focus o mental alertness. Ayaw tuguti ang kalimot nga makababag sa imong adlaw. Para mas klaro ang paguna-una o para mas update ka matag-adlaw, gamit na sa Memo Smart Capsule. Memo Smart Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika.
5: Marcia Auto Parts Trading. Ang Marcia Auto Parts Trading nga naamahimutang sa Alice Lodge Arcade Barangay 8 National Highway Tuburan, Cebu. Namaligya og mga klase-klase nga oil, lubricants sa motorcycle, multicab, auto, truck og mga heavy equipments. Namaligya usab og mga klase-klase nga battery og klase-klase nga brand para sa motorcycle, multicab, auto, truck og heavy equipment. Mga klase-klase nga brand og klase-klase nga brake pads, brake shoe para sa mga sakyanan nga gagmay hangtod sa dagko. Klase-klase nga brand sa mga ligid sa motorcycle, multicab, auto o truck. Mga nagkadaiyang nga mga pyesa sa mga sakyanan nga gagmay hangtod sa dagko. Ang Marcia Auto Parts Trading nga mao ang sangang tindahan sa top enterprises sa Balamban, Cebu. Ang Marcia Auto Parts Trading matan-aw ra kini sa Facebook o mamensahe ra kini sa Messenger pinaagi sa Marcia Auto Parts. O pwede sad kay mo magakontak sa ilang cellphone number sa Globe 0927-275-1904, sa Talk and Text 0946-16-35-495. Ang Marcia Auto Parts Trading nga muhatag og mga papremyo sa mga customers. Karon og hangtod mahurot ang supply. Muhatag usab og ga presyo nga pangmasa. Busa adto na ta sa Marcia Auto Parts Trading.
6: Atong paminahon ang usa sa natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
7: Erlinda Palabrika, Sibintay Estintay 4, Ilagan Extension, Barangay 5. Kasunod siya sa inyong group, Dr. Lulumasyong Tiki-Tiki. Nami kay Imnonimo, gaway akong lawas. Kaya sa unang panahon, malipong ko galit, itasukaon ko, maglain akong kuto-kuto. Kanya na, kauna-una naman ko nga, magkabatin ko sa din sa radyo ninyo, ang lulumasyong tiki-tiki, may yung Imnon. Ipart ko kang Merry Christmas, lulumasyong tiki-tiki. Sa kabisis din na, di pong diyo ko, hindi ko kabangon, kasapaon ko. Siguro, may gitaon ko nga nilumayas kunti yan ba. Nidadali ko ginom lulamas yung kikitike. Dugay-dugay, gisuka kina ko, ang tanan akong kinaon. Masa lang akong puto-puto. Nga, ang akong lipong, butay na lang. Pero nagpahuay diyo ko kagali, mga pila ka oras. Tulog ko, ana. Pag mata na ko, gamay na akong lipong. Giguto na ko. Dami kayo kung kuan, puto-puto hawan. Nga. Kilab, nami kaon. Kaon di ko ang nag-ubay-ubay. Nga mauna tong ano, wasawasan ko. Namati ka, kung may batsa sila, nga lain lang kutukuto niya marilag malipong, niya ilang kabuhi, gusto kayo pitik-pitik. Lulumas yung tiki-tiki, lami kay Imnon. Imnon mo na. Erlinda Palabrika, Ilagan Extension, Barangay 5.
8: Marami na ang believe sa Lactopapi.
9: Sa Lactopapi. Lactopapi.
10: Lactopapi.
8: Lactopapi is an all-natural probiotic dietary supplement. Bringing home a bottle of Lactopapi is bringing good health into your

0: ko si Charlie Pandan, dugay na kong gamay ra kaf. Para na ko, ukal yun ang akong pagtog na problema. Pati na ko ang ginhawa, afford pa. Unang, pag may rakof, lapot mo.
1: Ukal ang pagtog na problema, afford pa. May rakof na.
2: May rakof.
3: Unilab quality yan.
4: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ako eh, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
6: And it's starting bisdat, ana.
1: Rexido Forte!
5: Di kaliho, di katrabaho, hassle kaayong mabugahat.
1: Rexido Forte!
5: Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
1: Rexido Forte!
5: Maunang ang discarding ako. Discarding bisdat na to.
1: Rexido Forte!
7: Mas paspas balat sa upat!
8: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
3: Unilab quality yan.
8: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Kugihan ba?
10: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hangit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
11: Kargado!
10: Maung dapat, kargadong kusog sa lawas at tignautok o sa labing-labing.
9: Kargado!
10: Mauna, ang kargado sa tabang sa Maxvit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng o royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
11: Kargado!
10: Mga bisdak, asenso ta! Maxvit! Kargado!
3: Unilab quality yan.
10: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of Maxfit. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhin na sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutambang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
3: Unilab quality yan.
12: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa pag-uri ng sakit.
13: This is the Morning Drive.
14: The Morning Drive.
15: BT 93.

0: the same.
1: 98.1 BT Radio.
2: May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopafi, isang lactobacillus food supplement. Gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals. At maraming buhay na good bacteria. Pampalakas ng resistensya. Mag-lactopafi araw-araw. Natural ang galing.
3: Alam niyato nga mga di na magkalugar sa pagpangrehistro sa ilang mga sakyanan. Adiana, ang Atan Insurance Services. Ang Atan Insurance Services mga kisuran, walo na katuwi nga nagservisyo diha ka ninyo. Muservisyo sila sama sa pagpangrenew sa mga sakyanan, sama niining mga musunod. Motor, tricycle, multicab, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o dump truck. Og anda masab ang Atan Insurance Services sa pagservisyo niining mga musunod. Transfer of ownership or change name, change color, MC to MC with sidecar, MC to tricycle, ugang Atan Insurance Services, handa mo sam nga mo assist sa inyong mga lisensya. Sama na lang sa pagpang-renew sa inyong mga lisensya. Alang nga dosam nga magpa-ISP, new license, og non-proof to proof. Ang Atan Insurance Services, babahibong magkuntag pinaagyo sa cellphone number 0908-1452-6650. Uga alang usab sa nagdita og mas barato nga mga groceries. Naada usab ang G&D Sari-Sari Store. Ang Atan Insurance Services o ginumsam ang G&D Sari-Sari Store. Dalagin niya, may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Atan Insurance Services o ang G&D Sari-Sari Store. Giparagiya o ginuma ni Kunsyal Jonathan Atan Dasilio o ni Ma'am Analisa Dasilio. Atan Insurance Services.
4: Ang Atan Insurance Services nag-offer o mas dali nga online renewal sa rehistro sa motor, SUV, multicab, utility vehicle o truck nga walay apprehension, dili magkinahanglan ng emission test, customer friendly, hassle free ug paspas nga serbisyo.
5: Vitron, subok na.
6: Sarita, Mildo sa Gantia, Barangay Mate, Caguay, Sorga del Toro. Pag ako nakuanan sa Vitron Syrup, nakatry na gayog ko, kungon kay ang ako apo dili halos mukaon niya. Nakainom na siya, kuya, kusog na mukaon niya. Makatong na siya, kamay na siya mukaon.
7: Okay.
6: Abtik na siya, abtik na siya muli. Ayaw na siya mudula niya. Nibuyag ko na.
5: Vitron Syrup Multivitamins Plus Iron,
8: a product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking boutique.
9: Nangita ba ka o trusted nga partner para sa imong health, beauty o wellness needs? Ari na ta sa MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner. Available lang ilang premium beauty o wellness products sama sa collagen coffee, slim and sexy juice, sulfur soap, cord shake o lotus soap, serums, lotions, niacinamide soap, sunblock, whitening creams, humot nga scent, toothpaste o uban pa. O para sa inyong adlaw-adlaw nga self-care routine o para sa inyong beauty and wellness needs, naa na sa MENA. Din ang kaanyag o kahimsog inyong masaligan sa presyong abot kaya. Busa o sa paingihwat, bisitahan na ang MENA Health, Beauty and Wellness na amahimutang sa 2nd floor Arias Trigado Building, Barangay 8, Tuburan, Cebu. MENA Health, Beauty and Wellness. Kaysa MENA, ang inyong kaanyag o kayuhan, among prioridad. MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner.
10: Ug ania ang natabangan sa lolomasyong tiki-tiki.
11: Mga sige man jud kag balik-balik sa ato ang lolomasyong tiki-tiki, sir. Palit, sir.
12: At siyempre, naayong man jud akong anak. Tuo ang hasta nung anak ko kaabo. Muna misalig jud ko ini lolomasyong tiki-tiki kay mao gining himpit na kaayo sa akong pamilya. Ang ako ga testimony karon DJ. Ang akong anak nga kinamanghuran nga bisakitan siya sa kailan ng gabi sa pagkatinood lang. Morag yung kung di painom. Pagtapos siya pagsuka, naulian yun yung sakit siya yung tiyan. O kaloy sa Diyos, naulian yun siya. Kung ang luhan ako kaapo, isakitan sa tiyan, gilantan, siyempre, naama ko yung lulumas yung moya kong gigamit. O siyempre, naulian yun silang luhapon, luhan ako kaapo. O nagpasalamat ko yun sa Ginoong na naang lulumas yung tiki-tiki nga nakatabang na mo. Salamat kayo sa programa sa MRGL, MM, o kining nang gumalan ini. Salamat, thank you kay tanan.
11: Taga-asa man ka, sir?
12: Taga Larina, Tumoy. Ako di si Kuya Lance, ano ba? Inila sa Larina, Tumoy.
11: Ay, daga kay salamat, sir.
12: Ay, thank you.
11: Salamat, sir.
0: Listen, mag-concentrate sa trabaho o eskwela? Sulayi! Ang Memo Smart Capsule! Perfect para sa mga estudyante, empleyado ka man, negosyante, pwede sa tanahan na gusto mapabiling sharp ang memorya. Memo Smart Capsule! Para sa kusog na memorya, kusog po o diskarte! Memo Smart Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika.
7: Ako eh, nabugahat ko. Naapot siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o kilanat.
13: And it's starting business, ana.
14: Rexilo 40!
13: Di kaliho, di katrabaho, hassle kaayong mabugahat.
14: Rexilo 40!
13: Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo o kilanat.
14: Rexilo 40!
13: Unang ang discarding ako. Discarding bisdak na to.
14: Rexilo 40!
15: Mas paspas balat sa upat!
16: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
17: Unilab quality yan.
16: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexilo 40. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Uba!

0: Ako si Charlie Pandan, dugay na kong gamay ra kaf. Para na ako, ukal yun na nga kong pagpong problema. Nabati na ako ang ginhawa. Afford pa. Unang, pag-mayrakof, lupot mo.
1: Ukal ang batog na problema. Afford pa. Mayrakof na.
2: Mayrakof. Unilab quality yan.
3: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Mayrakof. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Kugihan ba?
5: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hagit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
6: Kargado!
5: Maung dapat, kargadong kusog sa lawas at tignautok o sa labing-labing.
4: Kargado!
5: Mauna, kung kargado sa tabang sa Maxvit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng o royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
6: Kargado!
5: Mga bisdak, asenso ta! Maxvit! Kargado!
2: Unilab quality yan.
5: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of Maxvit. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhin na sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet.

0: 89.1 BT Radio.
1: Paminawa ang testimonya sa Luna Masyong Tiki-Tiki.
2: Mayong buntag, Nay.
3: Mayos ang buntag.
2: Kinsa atong pangalan, Nay?
3: Si Morita.
2: O taga-asa ta?
3: Morita Brason na taga Fish 4.
2: Pilay edad na to, Nay?
3: Si 23.
2: Asa mang kauna nakapalit sa atong produkto nga Luna Masyong
3: Tiki-Tiki? Dito sa butika sa Kalamanog. Lumanog.
2: Easy Lumanog.
3: Easy Lumanog.
2: Ang sa may mga masturya ni Nay sa Lolo Masyong Tiki-Tiki?
3: Ako ikistorya ni Lolo Masyong kay naka inuman ko pro bargain try lang na ako kay nagham akong nabati sa radio sa inyo ha din station nga maayo ko no di inko nga mo palit ko no ko ana karon pag inom naman ako kay tinuod bang king maayo kay sa

0: kung dili pa ko katulog, hantong bag alauna, alas dos na lang, di ko katulog. Eko, pag inuna na ko, kaya nipalit man ko, ano, niinom ko sulay. Gidawa ka kutsara na ko, dahin kong tulog. Puro kalayas na Ginoo, na kuan ko, nakatulog ko. Iko, maayo man di, ay yun, palit yun ko, mahurot na po, di makakakita ko kwarta. Kanya, ingon ko na, naingon ako sa kong mga may amiga, ito, malit mo, lulumas yung, eh, nindot, di, kaayo di, ay, anak ko ba? Ingon po sila na, wakoy kwarta, uy, paningo nga, agin yung makapalit mo, basta ka nindot, di, kaayo yun ng lahang mga products, karoon, anak ko.
1: Nga, karoon, ay, swert na swertian, pasyut ka.
0: O, karoon, ni ani ka tong Bernice, kaya ako gay mismo ni hulog sa akong entry, kay murag na nadamkuhan gina ko makadaog ko. Engko, madtog gi ko masigwa ko kadumdum. Agyator ako sa motor kap di aron mas may semento, naglakad dagog ko paingon din ning utana pa gi ko nang nagtrabaho nang kili. Dung asa man ning station sa MRGB. Ato na eh, straight lang. Engko, salamat ni aran mo mong gi mangalan amo to ningon dai ko maayo. Oto, nakasulod ko din eh.
2: Nakadaong
0: naging. Oh, salamat sa Ginoo nga. Nagtagoangkos kong entry, nahulbutan din in town.
1: Masama niyong reaksyon na to, katong paghulbot, pagtaon sa radyo?
0: Uy, dito ko ato sa simbahan, kay nagkuamin ni Father, kanumay, kay na nagkuamin magabi iba, magrosaryo man niya na. Nyo pa, ano to si Father kanumay, nagtawag ka. O pa may nagkasuhod pa nga dyan ko, oh, kinsa mo na yan, ako ba? Iingaw ka na eh, nakadaw ko, ha? Ko. Oh, ning anak ko mga amiga, hoy, naunsa ka, oy. Ikaw na kanao ko, salamat sa Ginoo, kanao ko. Allah, pati, ala, kanao, de karit, pantay, ha, mamarato dyo. Ingko, mamarato ko, sunak ko, kwarta, alat lang, alat mo, papat. Ingko, mamarato, harata mo, snack lang, ha. Yung muna to, nakapalit ko, pag-anin ako, dere niya, ma-entry mo ko din, nabilin po, sila may nagkuan, ako rin pong pirmahan. Yung moto na, saka sa nakasulay ane ako nakasulay na magiging nga maayo gyud kay wa mko ilaing gyud kitong mar maoro magiging lulumas yung murag gyud akong nauyonan og daghang kaayong salamat.
1: Sige, daghang salamat nay.
0: Salamat.
3: Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, 98.1 BT Radio.

0: Mega Manila. 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: In Standard Time, 2 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga.
0: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Magandang araw, Pilipinas. Narito ang ulo ng ating mga pangunahing balita. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. hinikayat ang mga investor na mamuhunan sa Pilipinas. Samantala, PBBM magiging kinatawan ng Association of Southeast Asian Nations sa 18th BRICS Summit sa India.
0: Headlines.
3: 48% ng mga Pilipino naniniwalang bubuti ang kanilang buhay sa susunod na 12 buwan ayon sa SWS survey.
0: Headlines.
3: Office of Civil Defense hinihikayat ang publiko na lumahok at makiisa sa nationwide earthquake drill ngayong Huwebes.
0: Headlines.
3: 3rd Division ng Sandigan Bayan nag-issue ng commitment order para ilipat ang kustodiya ni dating House Speaker Martin Romualdez sa New Quezon City Jail.
0: Headlines.
3: 2 araw na wellness leave ng mga guro sa September 14 at 15 pinayagan ng Department of Education. Pondo para sa pagkuha ng mga bagong guro sa 2027, tiniyak ng kagawaran.
0: Headlines.
3: Paghahanda sa Bangsamoro parliamentary elections, pinaigting ng Makasag Battalion ng Philippine Army.
0: Headlines.
3: At 5 kumpirmadong nasawi habang higit 80 ang nawawala sa pagkasunog ng barko sa Coron, Palawan.
2: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa.
0: Sa buong bansa.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: 4 minuto po makalipas ang alas 11 ng umaga ngayong araw ng Huwebes, September 10, 2026. Ito po ang ating Radyo Pilipinas News Nationwide. Ako po si John Magol. Tayo live na papakinggan sa Capital 104.3, ganun din sa Sports Radio 918 at sa Radyo Magazine. Sa detalye ng ating mga balita, Pangulong Ferdinand Marcos Jr. hinikayat ang mga investors na maglagak ng kanilang puhunan sa Pilipinas kasabay ng garantiya na katiwa-tiwala kang mag-invest dito sa bansa. Ang detalye sa ulat ni Alvin Baltazar.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Build with us. Invest in the Filipino. Ito ang panyaya ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga business leaders at investors na lumalahok sa isinasagawang Luzon Economic Corridor Investment Forum sa Taguig City. Pagigayad ng Pangulo sa mga negosyante, dito na dalhin sa Pilipinas ang kanilang kapital, expertise o kasanayan at buuin ang matagalang business partnership sa bansa. Garantiya ng Pangulo, katiwa-tiwala maglagak ng pamumuhunan sa Pilipinas kasabay ng paninigurong sa mga investors na matibay ang government response. Binigyan din ng Pangulo na hangad ng Pilipinas ang tagumpay ng kanilang pamumuhunan gayong magbubukas ito ng oportunidad para sa mga Pilipino. Pagtiyak pa ng punong ekutibo, hindi lang market ang bansa kundi isang trusted partner kung saan maaari pang palaguin ng mga negosyante ang kanilang investment. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
5: To the investors and business leaders here today, I invite you, build with us. Build your next enterprise here in the Philippines. Bring your capital, technology, your expertise.
4: Mula sa Palasyo ng Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Nagbigay ang Estados Unidos ng $60 million para sa modernisasyon ng energy sector ng Pilipinas, pagpapababa ng singil sa kuryente at pagpapabuti ng power reliability. Nilagdaan ni Finance Secretary Frederick Go at U.S. Ambassador to the Philippines Lee Lipton ang Philippines Energy Threshold Program sa isinagawang Luzon Economic Corridor o LEC Investment Forum ngayong Huwebes. Layon ng Millennium Challenge Corporation Grant na palakasin ang energy sector governance at institution sa bansa habang tinutugunan ang mga gap na makakahadlang sa pamumuhunan sa sektor.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Kakatawanin ng Pilipinas ang ASEAN region sa 18th BRICS Summit na gaganapin sa India kung saan ilalahad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga prioridad ng rehiyon sa peace and security. People Empowerment at Prosperity. Sa pre-departure briefing sa Malacanang, ibinahagi ni Foreign Affairs Assistant Secretary Annalyn Ratonel ang nakatakdang biyahe ng Pangulo sa September 12 hanggang 13 bilang tugon na rin ito sa imbitasyon ni Indian Prime Minister Narendra Modi. Ayon kay Ratonel, ang pagdalo ni Pangulong Marcos Jr. ay bahagi ng tungkulin ng Pilipinas bilang ASEAN Chair ngayong 2026 kung saan ilalahad niya ang mga prioridad ng rehiyon sa peace and security, people empowerment at prosperity. Sinabi rin ng DFA na ang pagdalo ng punong ehekutibo sa BRICS ay isang strategic opportunity para direktang makipag-ugnayan sa major emerging economies at katawanin ang mga pananaw at prioridad ng ASEAN.
6: Ang pakikilahok na ito ay isang strategic opportunity upang subaybayan ng mga emerging economic frameworks at irepresenta mga prioridad at pananaw ng rehiyon habang direktang nakikipag-ugnayan sa mga pinuno ng mga major emerging economies. Sa kanyang pagbisita, makikipagpulong din ng Pangulong Marcos kay Prime Minister Modi upang pag-usapan ang progreso ng ating Philippines-India Strategic Partnership, suriin ang implementasyon ng ating 5-year plan of action for 2025 to 2029 at ipagpatuloy ang pagpapalitan ng pananaw tungkol sa ekonomiya na nakakaapekto sa ating mga mamamayan.
3: Samantala, iginiit din ni Ratonel na gagamitin ni Pangulong Marcos Jr. ang nasabing pagtitipon bilang oportunidad para makadaupang palad ang Indian business leaders kasama sa mga pag-uusapan ang pag-follow-up sa $5.8 billion investment pledges mula sa Indian companies na una nang inanunsyo noong 2025. Ang mga pangakong pamumuhunan na ito ay may kinalaman sa linya ng teknolohiya, kalusugan, enerhiya at infrastruktura.
6: President's program includes engagement with Indian business leaders to strengthen the trade and investment ties with India's. Ito pong meeting ng presidente with business leaders in India, ang goal po nito ay to follow up yun pong pledges and commitments made by Indian companies last year. Kung matatanda niyo po, ay bumisita doon si presidente in August 2025. So ito po yung pag-uusapan nila with the business leaders.
3: Yan ang mga pahayag ni Foreign Affairs Assistant Secretary Annalyn Ratonel.
0: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Hindi naman isinasantabi ng Department of Foreign Affairs o DFA ang mataas na tsansang makadaupang palad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang iba pang BRICS countries na hindi masyadong nakakasalamuhan ng Pilipinas para maisulong ang posisyon ng ASEAN at maging ng Pilipinas. Binigyang diin ni Foreign Affairs Assistant Secretary Annalyn Ratonel na napakalaking pagkakataon nito para mapalakas pa ang geopolitical at economic synergies ng ASEAN at BRICS tungo sa dagdag na economic opportunities, trade diversification, regional security at suporta sa climate resilience. Makakaasaan niya ang publiko na isusulong ni Pangulong Marcos Jr. ang diwa ng ASEAN centrality at mga adhikain ng ASEAN. Ito aniya ang malinaw na tugon ng Pilipinas at ASEAN sa iba't ibang global challenges. Pagdating naman sa usapin ng pagiging partner country ng Pilipinas sa BRICS, ay patuloy pa rin itong binabantayan ng DFA.
6: Outside the session naman po, the President will have the opportunity to engage with other participating leaders, many of whom represent some of the world's largest and emerging economies. Actually, the BRICS countries po, they represent almost half of the world's population.
3: Si Foreign Affairs Assistant Secretary Annalyn Ratonel.
0: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Sa kaugnay pa ring balita, mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang nagbigay katiyakan ng malaking potensyal ng inaasahang investments mula sa India. Matatanda ang iniulat ng Pangulo ang sa kanyang state visit sa India noong isang taon na nakasecure ang Pilipinas ng $446 billion mula sa 18 business agreements at potential investments naman na abot sa $5.798 billion. Inaasahan ding makakalikha ito ng higit sa 4,000 direct jobs.
7: We secured a total of 18 business agreements comprising real investments and generated interest for a potential of up to $5.8 billion. From these, real investments are expected to generate more than 4,000 direct jobs.
3: Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
0: Radyo Pilipinas Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Inaasahang kabilang sa mga matatalakay sa magiging pulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Indian Prime Minister Narendra Modi ang usapin patungkol sa climate change. Ayon kay Foreign Affairs Assistant Secretary Annalyn Rotonel, kabilang sa mga aspetong tinatayuan ng bilateral strategic partnership ng Pilipinas at India ang usapin sa pangangalaga sa kalikasan at issue sa nagbabagong klima. Posibleng matalakay dito ang parehong mga hamon na kinakaharap ng dalawang bansa tulad ng flood mitigation measures at mga posibleng kooperasyon dito. Napapanahon din niya ang mga usaping ito lalo't kasalukuyang humaharap ang bansa sa serye ng mga bagyo at habagat.
6: Isa ho yan sa pag-uusapan, no, ang kahit dito sa BRICS Summit, isa yan sa agenda and to have the support for climate resilience and sustainable development. Marami pong pwedeng mapag-usapan. I do not wish to preempt what the President would specifically raise with Prime Minister Modi. Pero because of our strategic partnership with them, mas gusto ho nating mapalalim ang ating kooperasyon sa larangan ng defense and security, science and technology, trade and investment. Kasama na din po ang climate change, ang pagresulta sa climate.
3: Si Foreign Affairs Assistant Secretary Annalyn Rotonel.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: 12 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga, tinitingnan ngayon ng Pilipinas at Australia ang posibleng pagtutulungan para sa modernisasyon ng railway, airport at seaport infrastructure ng Pilipinas. Ayon kay Acting Transportation Secretary Giovanni Lopez, pinanatili ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pakikipagtulungan sa ibang bansa para mapabuti ang araw-araw na pagbiyahe ng mga Pilipino. Aniya, mahalaga ang kapagtutulungan para matugunan ang mga gap o puwang sa sektor ng transportasyon. Sa kabilang dako, suportado ni Australian Ambassador to the Philippines, Mark Ince Brown, ang mga proyekto ng Pilipinas na magpapabuti ng public transport ng bansa. Nais aniya nilang makakita pa ng mas maraming Australian investors para matulungan ang Pilipinas sa mga plano nito sa infrastruktura, enerhiya at ekonomiya.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Nakikita ng Department of Trade and Industry o DTI nalalago ng 10% ang Philippine exports ngayong taon, lagpas sa official targets. Ayon kay DTI Secretary Maria Cristina Roque, gumaganda ang exports kada buwan kung saan naitala ang 10.4% growth mula Enero hanggang Hunyo. Tiwala ang DTI na malalampasan ang target ngayong taon na 3% na paglago ng goods exports habang 4% sa service exports. Giit ni Roque, kailangang maghanap pa ng market para sa mga produkto ng Pilipinas, lalo't palalawakin ng global partners ang exports ngayong taon at sa mga susunod pang taon. Ipagpapatuloy din ng DTI ang trade shows para ibida ang mga produktong Pinoy at matulungan ang mga exporter na magkaroon ng ugnayan sa merkado.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: 48% ng mga Pilipino ang optimist o positibo na bubuti ang kanilang buhay sa susunod na 12 buwan. Batay pa sa survey ng Social Weather Station, so SWS, 31% ang nagsabing mananatili itong pareho, habang 8% ang naniniwalang lalala ito. Nasa 12% naman ang hindi tumugon. Samantala, plus 40 ang net personal optimism score na itinuturing ng SWS na excellent, bagay na mas mataas sa plus 23 high category noong March 2026.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Patuloy ang mga pagsisikap ng gobyerno na pagbutihin ang sitwasyon ng employment sa bansa. Ito'y makaraang tumaas sa 6% ang unemployment rate noong July mula sa 4.9% noong buwan ng Hunyo. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, binanggit ni DepDev Secretary Arsenio Balisacan na maaaring matugunan ang unemployment sa pamamagitan ng pagpapabuti ng ease of doing business.
8: Sabi nga po niya, ito ay issue ng progress and challenge. Pero ang pinakasusi dito ay patuloy na magkaroon ng improvement sa ease of doing business in the country. Dahil kapag mas mabilis makakuha ng mga requirements ang isang investor, mas madaling makapasok ang investor at makakuha ng mga kababayan natin na maaaring mag-employ sa kanilang mga negosyo.
3: si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Samantala, sa lagay ng ating panahon, posibleng may mabuo na low pressure area sa mga susunod na araw sa bahagi ng West Philippine Sea. Ayon sa PAGASA, sa sandaling mabuo ay kikilos ito pakanluran na siya namang hahatak at magpapahina sa habagat. Ibig sabihin, posibleng mabawasan ang mga pag-ulan ngayong weekend lalo sa kanlurang bahagi ng Luzon. Sa kasalukuyan ay wala namang low pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility habang nagpapatuloy pa rin ang mga pag-ulan dulot ng habagat.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Tiniyak ni Department of Public Works and Highways sa DPWH Secretary Vince Dizon na tuloy-tuloy ang kanilang pagsasaayos sa mga drainage inlets sa mga flood-prone areas sa buong Metro Manila. Ito po ang naging pahayag ni Secretary Dizon kasunod ng isinagawang inspeksyon sa EDSA Guadalupe Estrella area. Mas pinalaki na kasi ang kapasidad ng drainage inlet sa kahabaan ng EDSA Guadalupe Estrella mula sa dating 0.5 meter na ngayon 1.5 meters na. Pagtitiyak pa ng kalihim, ito rin ang magiging hakbang ng DPWH sa mga lugar kung saan patuloy pa rin ang nararanasang pagbaha.
9: Lahat ng mga flat road, Aguinaldo, Rania, Etsa, Sakonan, Etsa, Pawagipa, Quezon Avenue, Etsa, Balintawak, Etsa, Ramo, Etsa, yung mga portions ng C5, yung mabababa, portions ng Pumonwell, yung madalas tinabaw, Espanya, ano pa ba? May sinabi ko kami na. Roas, Bolivar, yung mga era din. Araneta, ito nga, pagkakaindi mo ako ng mga kailat ko. Basta lahat ng mga flat floor na nasa ito. Isa sa mga gagawin natin sa pag-aaral. Pinalaki ang kinain.
3: Yan po ang pahayag ni DPWH Secretary Vince Dizon.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Patuloy ang proactive na aksyon ng Department of Health o DOH para mapababa pa ang kaso ng leptospirosis sa bansa. Kasunod ng patuloy na pag-uulan na nagdudulot naman ng pagbaha. Sa panayam ng Radyo Pilipinas kay Health Secretary Dr. Edwin Mercado, sinabi niyang barabarangay na ang nagiging pagsuyod ng mga barangay health workers at iba pang DOH health workers para mabigyan ng doxycycline ang mga residenteng na-expose o lumusong sa baha na posibleng tinamaan na pala ng leptospirosis. Paalala pa ni Secretary Mercado sa publiko na kinakailangan ng reseta ng doktor bago makainom ng doxycycline, kaya mas makabubuting magpakonsulta sa doktor gamit ang mga serbisyo ng pamahalaan tulad ng yakap at libreng konsultasyon sa mga DOH hospitals.
10: Yung mga yakap clinic natin, kalimitan po ay mga RHU din, pero meron po mga pribadong yakap clinic at doon po pwede rin kumuha ng reseta para po dito sa doxycycline. At yung doxycycline po ay sakop naman ng ating gamot program. So talaga pong yung access mahirap, kaya nga po yung pagbabahay-bahay at pagpunta po, kailangan pong coordinate doon sa ating LGUs, kasi po ang LGUs po ang magsasabi sa amin, ito ang at-risk na communities.
3: Yan ang pahayag ni Health Secretary Dr. Edwin Mercado.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Tiniyak ng pamahalaan na patuloy pang pinalalakas ang mga paghahanda nito sa harap ng inaasahang very strong El Nino. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, matagal nang naka-activate ang El Nino Task Force ng Department of Agriculture habang nailatag na rin ng National Irrigation Administration ang ibang paghahanda na maprotektahan ang mga magsasaka. Aniya, hindi lang pagtugon sa kasalukuyang mga banta ang layunin ng climate agenda ng administrasyon, kundi paghahanda rin sa kinabukasan ng susunod na henerasyon. Nakikipag-ugnayan din ng gobyerno sa Climate Change Commission para matiyak na tugma ang mga tugon nito sa hinaharap.
8: Ito po yung isa sa focus ng Pangulo para po makapag-prepara tayong lahat at sa susunod na henerasyon ay hindi na sila mahihirapan dahil sa ngayon pa lang ay na-i-prepare na natin kung ano ba ang tamang mga hakbang.
3: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Pilipinas. News Nationwide.
3: Samantala, inaasahan ng Department of Agriculture o DA ang nasa 6.2 billion pesos na pondo para suportahan ang mga magsasaka at mangingisda bago ang inaasahang malakas na El Nino. Ang pondo ay ilalaan sa ilalim ng Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport o Uplift. Ayon kay DA Spokesperson Assistant Secretary Arnel De Mesa, pangunahing ilalaan ang pondo para sa fuel subsidies ng mga rehistradong magsasaka at mangingisda, gayon din para sa fertilizer assistance. Sa ngayon, hinihintay na lang ng DA ang Special Allotment Release Order o SARO mula sa Department of Budget and Management o DBM para sa 6.2 billion pesos na pondo.
11: Release na ng 6.5 billion pesos para sa fertilizer, para sa fuel assistance in preparation for El Nino. At meron pang additional request ang DA for solar irrigation projects to respond dito sa threat ng El Nino.
3: Ang pahayag ni DA Spokesperson Assistant Secretary Arnel De Mesa.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Inaasahang magiging matatag pa rin ang supply ng kuryente sa Luzon sa harap ng inaasahang epekto ng Very Strong El Nino. Ayon kay Independent Electricity Market Operator of the Philippines Vice President for Trading Operations Engineer Isidro Cacho, karamihan kasi sa mga hydropower plant ay nakatayo sa isla at nakikinabang sa mga pag-ulan na dulot ng habagat. Aniya, kung walang depleted sa mga planta ay posibleng walang malaking epekto ang El Nino hanggang first quarter ng 2027.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Sa iba nating balita, hinihikayat ng Office of Civil Defense o OCD ang publiko na lumahok at makiisa sa Nationwide Simultaneous Earthquake Drill o NSED para sa ikatlong quarter ng taon. Isasagawa ang NSED mamayang alauna ng hapon na susundan ng ceremonial pressing of the button dakong alas 2 ng hapon sa Ayala Triangle Garden sa Makati City. Dito, bibigyang diin ang kahalagahan ng pagtutulungan sa pagitan ng pamahalaan at pribadong sektor para tugunan ang mga hamon sa panahon ng sakuna gaya ng lindol. Ayon naman kay OCD Administrator Undersecretary Harold Cabreros, katuparan ito ng kanilang hangarin na mailahok ang pribadong sektor sa mga ganitong pagsasanay para lalong mapaigting ang disaster response operations. Sabay-sabay itong gagawin sa iba't ibang panig ng bansa at mapapanood din sa Facebook page ng OCD at sa iba't ibang ahensya.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Mambabatas, itinutulak ang panukalang batas para sa local drone program ng Armed Forces of the Philippines at iba pang government agencies. Mula sa Kamara, magbabalita si Melanie Valdos Reyes.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
12: Itinutulak ngayon ng Kongreso ang pagpapatibay ng batas na magpapalakas sa drone development program sa Pilipinas para sa pambansang depensa at agrikultura. Ayon kay Deputy Majority Leader at Camarines Sur, Representative Luigi Villafuerte, na panahon ng maisama ang Unmanned Aerial System o UAS sa operasyon ng Armed Forces of the Philippines, gayon din ng Department of Agriculture. Ayon kay Villafuerte, malaki ang maitutulong ng Kongreso upang bigyan daan ang pagdevelop ng sariling mga drones. Welcome din ang mambabatas na ngayon ay nasa testing stage ng AFP at DA ang paggamit ng teknolohiyang ito sa kani-kanilang mga departamento. Umapila rin ang mambabatas sa 20th Congress na maipasa ang panukalang 10 billion pesos na pondo upang simulan ang pag-develop ng mga drones sa bansa. Inihain ni Villafuerte ang House Bill number 1362 upang itatag ang Philippine Unmanned Aerial System Program at Strategic Defense Technology Transfer Program. Inaasahang magagamit ang mga local drones sa paglaban sa terorismo at insurgency, disaster response, food security at agriculture and environment protection. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Mula sa PNP-CIDG ay ililipat na sa kustodiya ng Bureau of Jail Management and Penology si dating House Speaker Martin Romualdez. Batay ito sa commitment order na inilabas ng Sandigan Bayan 3rd Division na humahawak sa plunder case ni Romualdez. Inatasan ni Sandigan Bayan 3rd Division Justice Carl Miranda si Quezon City Jail Male Dormitory Warden Junior Superintendent Maria Lourdes Pasyon na tiyakin ang kustodiya ni Romualdez bilang detention prisoner. Itinakda na rin ng Sandigan Bayan ang arraignment at pre-trial ni Romualdez sa September 14, 2026 alas 8:30 ng umaga. Ongoing pa rin naman ngayon ang pagdinig kaugnay sa motion ni Romualdez na patuloy na hospital confinement kung saan pinaharap ang ilan sa mga doktor na sumuri sa medical condition ni Romualdez habang naka-confine sa Cardinal Santos Medical Center.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Paglilipat sa kustodiya ni ng BJMP kay dating House Speaker Martin Romualdez, inagalang ng PNP. Magbabalita si J. Mark Dagala.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
13: Nirerespeto ng Philippine National Police ang pasya na Sandigan Bayan 3rd Division na ilipat sa Bureau of Jail Management and Penology of BJMP ang kustodiya kay dating House Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Sa pahayaga sa Kampok Ramen, sinabi ni PNP spokesman Police Colonel Allen Rico na matapos magdabas ang commitment order ang Sandigan Bayan kay Romualdez, ililipat na ang kustodiya nito sa BJMP. Ayon kay Ko, anda sila magbigay ng seguridad kay Romualdez at ihahatid nila ito kung saan man ipadadala ng Sandigan Bayan. Pakinggan natin ang bahagi ng pahayag.
14: As of this time, it is our understanding that the hearing regarding the manifestation of motion of the former speaker is ongoing at the Sandigan Bayan. What we would like to reassure ay kung ano po ang maging desisyon ng Sandigan Bayan, we will be respecting and we will follow. Susundin lang po natin kung ano po magiging kautusan at magiging desisyon ng Sandigan Bayan.
3: J. Mark? Alright, maraming salamat, J. Mark Dagala.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Paghahabol sa mga posibleng sangkot sa anomalya sa flood control, hindi natatapos sa itinuturing na malaking isda na si dating House Speaker Martin Romualdez. Ayon po yan kay DPWH Secretary Vince Dizon, si AJ Ignacio para sa detalye.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
15: Bagaman nasampana ng kaso ang tinuturing na pinakamalaking isda na si dating House Speaker at kasalukuyang Leyte 1st District Representative Martin Romualdez, hindi pa tapos ang paghahabol sa mga posibleng sangkot sa mga anomalya sa flood control project. Sa isang ambush interview kanina sa lungsod ng Makati, sinabi ni Public Works and Highway Secretary Vince Dizon na hindi pa dito natatapos ang pagpapanagot sa sangkot sa umano'y anomalya. Katulad aniya ng sinabi ng Office of the Ombudsman na marami pa ang iniimbestigan at susunod na makakasuan. Gate pa ni Dizon na ang mga kaganapang ito ay pagpapatotoo lamang sa naging pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos noong SONA na tutumbukin ang investigasyon kung nasaan ang ebidensya. Pakinggan natin ang pahayag ni Public Works Secretary Vince Dizon.
16: Kitang-kita naman. Okay. Kung ano yung sinabi ng Pangulo, pinatotohanin. Lahat ng sinabi ng Pangulo, simula pa nung pahiya naman kayo sa SONA. Isa na ebidensya na tayo kumula. Yung sinabi niya ng SONA ngayon, in-announce na niya, pinamunahan na nga na ito. Sinabi niya, marapit na. Ang nagkatukoy na. So, wala tayong meeting ang ito, hindi pa tayo tapos. Tuloy-tuloy pa rin. So, yun din ang sinabi ako. At yun, nandito na tayo. So, tingin ko wala nang mas wala pa siya. Sa cases of former. So, pero hindi pa tayo dito. Marami pa sinabi yan ang kung which parts namin ang marami pang masyos. So, untay na.
15: Mula rito sa southern part ng Metro Manila para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Pangingibang bansa ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano hindi issue ayon kay Senador Ping Lacson. Mula naman sa Senado, narito ang ulat ni Nympha Asuncion.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
17: Hindi pa issue sa ngayon ang pagpunta sa ibang bansa ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano at dapat hayaan muna siyang magpahinga mula sa stress at tensyon ayon kay Senador Ping Lacson. Taos pusong hinihiling ni Lacson ang mabuti para kay Cayetano sa kabila ng hindi nila pagkakaunawaan, lalo na anya kung ang paglalakbay nila Cayetano at ng kanyang asawang si Taguig Mayor Lani Mercado ay may kinalaman sa kalusugan o health-related. Nitong Miyerkules ng gabi, kumalat online ang mga larawan ni Cayetano sa Terminal 3 ng NAIA kung saan makikita ang nakapila siya para sa isang Singapore Airlines flight. Kasalukuyang iniimbisigahan ng NBI at Office of the Ombudsman si Cayetano kaugnay ng umano'y irregularidad sa pag-host sa Pilipinas sa 2019 Southeast Asian Games kung saan nagsilbing chairman si Cayetano ng Philippine Southeast Asian Games Organizing Committee. Nauna na rin nagsumiti si Nelacson at ang kanyang tanggapan sa Office of the Ombudsman ang hindi bababa sa 45 case studies na suportado ng mga opisyal na dokumento at naglalahad ng tinatawag nilang systematic anomalies sa mga flood control infrastructure sa Taguig City na political bailiwick ni Cayetano. Samantala, sinabi naman ni Senate President Sherwin Gatchalian na hindi na kailangan magpaalam o humingi ng travel authority sa Senado ang isang senador kung personal trip ang kanyang pakay sa pangingibang bansa. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Oras natin Pilipinas, alas 11.31 ng umaga. Abangan ang iba pa nating mga balita dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
18: Hi, si Ding Dong Dantes po ito. Pahiram lang ako na isang minuto mo. I know aware kang kailangan mong takpan ng ilong at bibig mo gamit ang dust mask kapag may pumutok na bulkan. Pero, paano kung wala kang mask? Ganito, kumuha ka ng basang panyo o bimpo para ma-filter ang nilalanghap mong hangin. Tapos, i-check mo rin siyempre ang mga kasama mong bata at matanda kung may suot silang mask para safe rin sila sa ashfall. O tandaan mo lagi yan ha, kasi hashtag panatag ang may alam.
0: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Oras po natin, alas 11.32 ng umaga. Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, pinayagan ng Department of Education o DepEd ang dalawang araw na wellness leave ng mga public teachers sa September 14 at 15. Layo nitong bigyang pagkakataon ang mga guro na makapagpahinga bago ang susunod na termino. Sa panahon ng wellness leave, walang meeting, training, learning action, cell session, school activities, reporting, submissions o iba pang official work para sa mga guro.
0: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Pilipinas
0: News Nationwide.
3: Hiring ng libo-libong guro para sa 2027 tuloy ayon sa inilabas na pahayag ng Department of Education at Department of Budget and Management. Ang detalye sa ulat ni Lawrence Tanhoko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
19: Nilinaw ng Department of Education o DepEd at ng Department of Budget and Management o DBM na tuloy ang hiring ng mga public school teachers sa 2027 at hindi zero ang pondo para rito. May nakalang 31.2 billion pesos sa proposed 2027 national budget para punan ang 64,000 mahigit na authorized teaching positions. Kabilang dito ang 31,000 existing vacant positions at 32,000 mahigit na bagong teaching positions na inaprubahan ng DBM nitong Mayo. Ayon kay Education Secretary Sonia Angara, prioridad na mapabilis ang hiring ng mga kwalipikadong guro at may talaga sila sa mga paralang higit na nangangailangan. Nilinaw naman ni Budget Secretary Kim Robert De Leon na bagamat walang panibagong batch ng Teacher 1 positions na iminungkahing likhain, sa 2027, maaari pa punan ang libo-libong bakante posisyon na mayroon ng pondo. May hiwalay ding 7.58 billion pesos para sa substitute teachers at 12.9 billion pesos para naman sa expanded career progression system ng mga guro. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila, para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoko ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Pilipinas
0: News Nationwide.
3: Mas mabibigyan na ng maayos na suporta ng pamahalaan ang disadvantaged tertiary education learners sa pamamagitan ng inamyenda Universal Access to Quality Tertiary Education Law. Sa panayam ng programang Boses kay Commission on Higher Education o CHED Chairperson Dr. Shirley Agrupis, sinabi nitong may mas malinaw ng guidelines ngayon sa ilalim ng RA 12325 o ang inamyendahang Free College Education Law kung saan bukod sa 4P students ay kasama na sa prioridad ang iba pang disadvantaged students. Kabilang dito ang mga Person with Disability o PWD, Indigenous People, mga estudyanteng naninirahan sa mga geographically isolated and disadvantaged areas o GIDAS, anak ng solo parents at iba pa. Sa tulong nito ay mabibigyan na rin sila ng tertiary education subsidy bukod ito sa libre ng pag-aaral sa mga state college at university. Posibleng ipatupad ang nasabing amended law sa susunod na school year o depende sa fiscal space ng pamahalaan.
20: Ito ngayon, pinalawak na yung guidelines, magbibigyan sila ng priorities. Itong mga nasabi ko kanina, like for example in the admission entrance examination ng mga universities. So if this is the only number being accepted at merong nandun ang mga disadvantaged or geographically isolated applicants at papasa sila, they will have a better advantage getting in.
3: Yan ang pahayag ni CHED Chairperson Dr. Shirley Agrupis.
0: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Nanawagan ng National Parent Teachers Association o PTA sa pamahalaan partikular sa Department of Education o DepEd na mas matutukan ang mga plano at strategiya nito pagdating sa blended learning modality tulad ng online classes at asynchronous classes sa mga kabataan, lalo na kung napapadalas ang pagkansela ng mga klase. Sa panayam ng Mark In, Mark Out kay National PTA Legal Consultant Attorney Bim Sally, aminado silang mas prioridad naman talaga ang kaligtasan ng mga kabataan, pero hindi rin dapat masakripisyo sa prosesong ito ang pagkatuto ng mga estudyante. Dapat umanong maging iisa ang standard ng DepEd sa learning modality at online learning, partikular sa mga ginagamit na modules para hindi malito ang mga estudyante. Umasa rin ang National PTA na tutulong din sa adikayang ito ang mga magulang na siyang aaktong mga guro ng mga kabataan sa oras na kanselado ang face-to-face classes ng mga ito.
21: Nakikita natin, siguro si DepEd dapat mag-device siya ng exact concrete plan for online learning and blended learning, which is dapat nationally applied siya sa lahat. Dapat pareho-pareho yung standard, ganyan, dapat may mga modules na ano, but at the same time dapat ina-allow din natin yung online learning na kung saan si teacher ang nagtuturo pa din kahit na naka-online, para hindi naman masyadong rin sa ating mga magulang, hindi masyadong mabigat sa mga parents.
3: Yan ang pahayag ni National PTA Legal Consultant Attorney Bim Sally.
0: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Pinapurihan ng Intergovernmental Economic Organization na organisasyon o na Organization for Economic Cooperation and Development o OECD ang naging napakalaking tagumpay ng bansa sa 2025 Program for International Student Assessment o PISA. Sa isang video message, sinabi ni OECD Director for Education and Skills Andrea Schleicher, ang naging malaking tagumpay ng Pilipinas sa larangan ng edukasyon. Inihayag ng OECD official ang kanyang paghanga sa mga guro at educational leaders ng bansa dahil sa dedikasyon nila para makamit ang napakataas na PISA points sa reading performance na ang katumbas ay 2 taon ng pagpasok sa paaralan. Mahalagang aspekto umano ang naging milestone achievement na ito ng bansa para maging mas madali at maging mas epektibo ang pagkatuto ng mga bata sa alinmang asignatura.
22: My warmest congratulations to the teachers and school leaders of the Philippines. No country has improved its reading skills faster than the Philippines. In just 3 years, reading performance increased by 36 PISA points. You know, that's equivalent to almost 2 years of schooling. Think about that. 15-year-olds are now 2 years ahead of their peers 3 years ago. And that matters enormously. Because reading is not simply another school subject. Reading is the gateway to almost any form of learning.
3: Si OECD Director for Education and Skills Andreas Schleicher.
0: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Binigyang diin ng Department of Foreign Affairs o DFA na hindi bargaining chips ang 2016 Arbitral Award at ang United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS kasunod ng muling pag-iit sa posisyon nito sa West Philippine Sea. Sa naging talumpati ni Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro sa Manila Strategy Forum 2026, sinabi niyang nananatiling twin anchors ng maritime policy ng bansa ang UNCLOS at ang final at binding na 2016 Arbitral Award. Malinaw aniya na ito ang itinakda ng international law at walang makakabali nito. Wala namang direktang sagot si Lazaro tungkol sa insidente sa Seoul Defense Dialogue kung saan isa-isang sinagot ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. ang mga nilalaman ng isang sulat na iniabot sa kanya habang nagsasalita sa nasabing international event.
4: Our posture in the West Philippine Sea and the wider South China Sea exemplifies this principle. The Philippines stands resolutely on the foundations of the 1982 UNCLOS or UN Convention on the Law of the Sea and the final and binding 2016 arbitral award as the twin anchors of our maritime policy. These legal instruments are not bargaining chips. They are settled international law. Our principled source remains clear and consistent. Right is might.
3: Yan ang pahayag ni Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
3: Muli namang nagpatutsada si Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. sa mga bansang gumagamit ng puwersa at lakas para isulong ang sariling agenda o propaganda para gipitin ang archipelagic countries sa huling araw kahapon ng Seoul Defense Dialogue 2026. Sinabi ni Teodoro sa kanyang talumpati na gaya ng South Korea at iba pang bansa, pinangahawakan ng Pilipinas ang United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS para igiit ang soberanya at karapatan sa teritoryo. Dahil dito sinabi ng kalihim na hindi pasisiil ang Pilipinas at patuloy nitong itataguyod ang international law at rules-based order sa pamamagitan ng naipanalo nitong kaso laban sa China sa Permanent Court of Arbitration noong 2016.
5: We will continue our defense modernization and our resilient capabilities together with like-minded partners. We will advocate for an international security architecture which has for its fundamental value human security, the survival of the human being, a care for the human being, care for human rights, care for health, care for freedom from dangers of natural calamities, educational opportunities for mutual understanding under a regime of freedom of thought, freedom of speech, and not state-sponsored lies and state-sponsored brainwashing.
3: Yan ang pahayag ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
3: Sa iba nating balita, Kamara susuriin ang hindi nagagamit na infrastructure funds para madagdagan ang budget ng Department of Public Works and Highways. Mula sa Kamara, narito ang ulat ni Kathleen Forbes.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Sinusuri ng House Committee on Appropriations Infrastructure Cluster ang mga hindi pa nagagamit o underutilized na pondo para sa infrastruktura na ilang ahensya ng gobyerno bilang posibleng pagkunan ng dagdag na pondo para sa DPWH. Ayon kay House Appropriations Committee Vice Chair Reynante Arroganza, rerepasuhin ng mga mamabatas ang utilization ng infrastructure funds sa mga ahensya nagpapatupad ng mga proyekto upang matukoy kung may pondong hindi agad nagagamit at maaaring i-realign sa mga proyektong handa ng ipatupad. Kabilang sa mga ahensyang titingnan ay ang Department of Transportation, Department of Agriculture, National Irrigation Administration, DICT at MMDA. Gitin Arroganza, sisiguruhin nila na hindi maapektuhan yung kabuang programa at mga prioridad ng mga ahensya na pagkukunan ng pondo. Tiniyak din ni Appropriations Committee Vice Chair Romeo Momo Sr. na hindi kukunin sa sektor ng edukasyon, kalusugan at social services ang pondong ilalaan sa DPWH. Dagdag pa niya, hindi lamang pananatilihin kundi maaari pang dagdagan ang pondo para sa naturang mga sektor. Para sa Babang Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
3: Lima ang kumpirmadong nasawi matapos masunog ang isang barko sa Coron, Palawan kagabi. Nasa 117 pasahero at 17 crew ang sakay ng barko. Bandang 6:45 PM nang makatanggap ng ulat ang Coast Guard District o CGD Palawan tungkol sa nasusunog na barko. Alas 11 kagabi nang ma-rescue ang 43 individual at pansamantalang dinala sa Barangay Turda Basketball Court habang sinasagawa ang rescue operations. Samantala, inihanda ng Maritime Environmental Protection Unit ng CGD Palawan ang oil spill response equipment bilang precautionary measure sa posibleng pagtagas ng mapanganib na kemikal o materyales sa karagatan.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
3: Pinaiiting ng 2nd Mechanized Infantry Makasag Battalion ng Philippine Army ang paghahanda sa seguridad para sa nalalapit na 2026 Bangsamoro Parliamentary Elections. Patuloy na isinasagawa ng unit ang iba't ibang security measures sa kanilang area of responsibility para matiyak ang ligtas, mapayapa at maayos na halalan. Kabilang sa mga hakbang ang mas binaiting na koordinasyon sa mga lokal na pamahalaan, law enforcement agencies, higher headquarters at iba pang katuwang na organisasyon. Binigyang diin din ng pamunuan ang pagpamanatili ng profesionalismo, disiplina, pagiging patas at pagiging non-partisan ng lahat ng personnel habang ginagampanan ang kanilang tungkulin. Kasabay nito, pinalalakas din ng Makasag Battalion ang community engagement at inter-agency coordination para agad na matugunan ang anumang posibleng banta sa seguridad.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide. Radyo Pilipinas Sports.
3: Sa atin pong balitang sports, pagbaha sa Nagoya, Japan kung saan gaganapin ang Asian Games simula sa susunod na linggo, hindi hadlang sa kompetisyon ayon sa mayor ng lungsod. Philippine Sports Commission at Philippine Olympic Committee nakabantay naman sa sitwasyon ng mga Pilipinong atleta matapos ang nangyaring evacuation dahil sa malawakang ulan at baha. Mula Sports Radio 918, narito ang ulat ni Dennis Hilanga.
6: Tila ba hindi pinapatakas ng malakas na ulan at baha ang mga Pilipino dahil hanggang sa Nagoya, Japan na magsisilbing host ng 20th Asian Games ay kanila itong naranasan. Daan-daang atleta at officials mula sa iba't ibang bansa kabilang ang Team Pilipinas sa mga napilitang mag-evacuate bunsod ng masamang panahon sa Aichi Prefecture kung saan naroon ang lungsod. Ayon sa magkakaibang ulat, inilika sila sa Athletes Village Parking Building mula sa kanilang tinutuluyan sa Garden Pier area matapos maglabas ang Japan Meteorological Center ng Level 5 flood warning dulot ng 104 millimeters na buhos ng ulan noong Martes. Ilan sa mga naunang dumating sa Nagoya ang Gilas Pilipinas Men's Team at National Boxing Team pero hindi naman inabot ng baha ang lugar kung saan sila nag-eensayo. Sinabi ni Nagoya Mayor Ichiro Hirosawa sa report ng Japanese media na may ilang sporting venues na naapektuhan pero simpleng tulo lang umano ito mula sa bubong at hindi seryosong hadlang ang ulan at baha para hindi matuloy ang Asian Games na magbubukas sa September 19 at magtatapos sa October 4. Samantala patuloy na monitor ang Philippine Sports Commission at Philippine Olympic Committee sa sitwasyon lalo at inaasahan ang pagdating ng karamihan ng delegasyon ng bansa sa mga susunod na araw. Pinayuhan din ng PSC at POC ang Team Pilipinas na manatiling kalmado at mag-focus sa misyon nito na mag-uwi ng medalya. Ito si Dennis Hilanga para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: 13 minuto bago mag-alas 12 ng tanghali, antabayanan ang mga karagdagang ulat mula sa ating provincial stations dito po sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Ako po si Charvin A. Doronio, 30 years old at nakatira sa bayan ng Norala, South Cotabato. Ang ELGU, malaki talaga yung tulong niya, lalo na doon sa mga micro-entrepreneurs kasi nga yung iilan sa amin is sila lang yung nagbabantay. So dati, pag mag-process ka ng business permit mo, isisirado mo yung ano mo, yung negosyo mo. Ngayon, habang nagbebenta ka, nag-entertain ka ng customer mo, pwede kang mag-register ng renewal ng business permit mo. Tapos, doon mo na makikita, kumbaga meron siyang doon sa portal ng e-gov, pag-register mo ng business permit, nandun eh, nakikita mo yung updates, status ng business permit mo. And then, after that, mga ilang minuto, pag-open mo, pwede nang makuha yung certificate mo. So yun, kumbaga malaki talaga yung tulong ng ELGU. Maraming salamat no sa ating butihing Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dahil sa inisyatibong ito no na kumbaga na-adapt ng ating mga LGUs at hindi lang siya nakapagbigay tulong doon sa proseso natin pati rin yung mga maliliit na negosyo lalo na yung malalayo sa bayan. Open lang nila yung app nila, makapag-register na sila.
10: Matagal lang may flood mitigation master plan ng bansa, subalit hindi lang na isa sa katuparan. Itong binigyan din ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa gitna ng doble kayod ngayong ginagawa ng kanyang administrasyon para maresolba ang gumagrabing problema sa baha. Ayon kay Pangulong Marcos, dekada-dekada na ang binilang na naririyan lang ang master plan. Pero ang problema, nananatili lamang itong plano gayong hindi naman ito nagkaroon ng implementasyon. Ito ayon sa Pangulo ay sinisimula na ng pamahalaan sa ilalim ng kanyang administrasyon.
23: We already have a master plan. It's just never been executed. We are only executing it now. We have had a master plan for
8: decades. But walang ginawa. Hanggang ngayon lang natin sinisimulan.
11: Kaugnay nito ay ipinahayag naman ng palasyo na kasabay ng ikakasang pagpapatupad ng master plan ay ang ginagawa na ring pag-update dito, lalo na bumilang na ng napakaraming taon mula nang ito'y balangkasin. Bago niya matapos ang 2026 ay matatapos na rin ang pag-update sa master plan kung saan ay kabilang ang pagsasayo sa 16 hanggang 18 major river basins.
12: Kasi sa ngayon po, baka hindi na natin magamit ang mga master plan ng 1940s and 1930s. So, ina-update po yan. Sabi po ng DPWH, updating po sila sa flood control master plans ng 18 major river basins.
11: Ayon sa palasyo, napakaraming dapat ayusin sa harap ng hindi na ikasang flood control master plan sa nakalipas na 30 hanggang 40 taon. At habang ikakasana sa wakas ang matagal lang nakatenggang master plan, ay binigyan din ng palasyo na marami na ding intervention ang ginagawa ng pamahalaan para maibsan ang problema sa tubig baha. Ilan lamang dito ang pagpapagana at paggawa ng pumping stations, mobile pumping machine at iba pa na tinutugunan ng Pangulo at ng kanyang administrasyon.
12: Hindi po mabagal ang pamahalaan. Marami lang po talagang dapat na ayusin na sinasabi rin po ng mga eksperto na hindi inayos ng ilang dekada.
11: Para sa Integrated State Media, ako naman si Alvin Baltasar ng Radyo Pilipinas.
13: Maria Jose!
24: Akin yan? Ang laki ng box!
13: Surprise!
24: Eh, ba't ka nasa loob ng box?
13: Basta para sa'yo, gagawin ko all!
25: Tulad ng Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan.
13: Pwede pang negosyo, tuition, personal needs, at iba pa.
25: Up to 80% ng hulog mo ang pwedeng i-loan.
13: No processing fee at fast approval pa.
24: Kaya, apply na ng Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig!
26: Pag-ibig Fund Solid Kaban!
0: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: 8 minuto bago mag-alas 12 ng tanghali. National Youth Commission inilatag ang mga hakbang para suportahan ang school safety sa bansa. Mula Radyo Pilipinas Lawag, narito ang ulat ni Jude Pitpitan.
0: Radyo Pilipinas Report.
27: Tiniyak ng National Youth Commission na suportado nilang mga hakbang ng pamahalaan upang matiyak na secured at nasa ligtas na paaralan ang mga kabataan. Katunayan, sama-sama ang mga paaralan kamakailan na nagsagawa ng National Simultaneous School Safety Drill na kung saan naipakita kung paano ang mga hakbang at protokol upang matiyak ang seguridad ng mga bata. Ayon kay NYC ASEC Michael Agustin, ina-establish na ng komisyon ang mga mental health youth hubs dito sa bansa upang may matakbuhan ang mga kabataan na may pinagdaraan ng unos o maging bullying upang makausap at mapayuhan. Aniya, paiigtingin din ng nasabing komisyon ang mga school caravans nila upang gawin ang mga serbisyo ng komisyon at makausap na rin ang mga estudyante sa paaralan kung sila'y may problema. Pagsuporta yan ng komisyon sa dikain ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na maibigay sa mga kabataan ang kapaligirang naangkop sa kanilang paglaki bilang pag-asa ng bayan. Para sa Bagong Pilipinas, Jude Pitpitan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag.
0: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: DSWD Sustainable Livelihood Program at DTI Pangasinan nagsagawa ng pagsasanay sa packaging at labeling para sa mga micro-enterprises sa Umingan. Mula Radyo Pilipinas Tayog, narito ulat ni Leslie Hemino.
0: Radyo Pilipinas Report.
28: Isinagawang isang pagsasanay sa pagpapaganda ng packaging at labeling ng mga produkto para sa mga kasapi ng Sustainable Livelihood Program Association sa Women's Empowerment Building sa Barangay Lauren, Umingan, Pangasinan. Nais sa katuparan ito sa pagtutulungan ng Department of Social Welfare and Development sa pamamagitan ng SLP at ng Department of Trade and Industry Pangasinan sa pamamagitan ng Negosyo Center Umingan na nagsilbing resource speaker sa orientasyon. Layunin ng programa na turuan at gabayan ang mga benepisyaryo upang mas ka-

0: Pilipinas, Leslie Amino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, tayo yung Pangasinan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Search and rescue operations kaugnay ng nasunog na barko sa Coron, Palawan, nagpapatuloy ngayong araw. Si Lizelle Pelapil ng Radyo Pilipinas, Palawan para sa detalye.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
3: Hanggang sa mga oras na ito ay nagpapatuloy ang search and rescue operations na isinasagawa ng Philippine Coast Guard kasama ang Bureau of Fire Protection. Ilan pang mga ahensya ng pamahalaan kasama na rin ang ilan pang shipping lines kaugnay sa pagkasunog ng barkong MV June Aster na naitala kagabi sa distansyang humigit kumulang 1.2 nautical miles sa hilagang silangan ng Barangay Marsilya sa Coron, Palawan. Ayon sa tagapagsalita ng Coast Guard District Palawan na si Lieutenant Junior Grade Eileen Osente, hanggang nitong umaga ay nasa 42 naitalang nailigtas habang 5 naman ang nasawi kaugnay nito. Sinabi rin niyang nasa 117 ang sakay na nasabing barko at 17 crew nang umalis ito sa Baseco Port patungo sa Coron. Aniya bandang 6:31 kagabi nang makarating sa PCG ang impormasyon at agad silang rumisponde at nagsagawa ng search, rescue at emergency response operation. Maliban sa na-deploy na MRRV 4406 ng PCG at 2 aluminum boat at rib ay ipapadala rin ngayong umaga ang karagdagang sasakyan mula sa Araceli, Palawan at ang MRRV 4411 na patungo na rin sa nasabing area sa Coron ngayong umaga. Nagpapatuloy din ngayon ang imbestigasyon ukol sa dahilan ng pagkasunog ng nasabing barko. Para sa Bagong Pilipinas, Lizelle Pilapil, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Palawan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Sa Visayas, 28 pamilya na biktima ng sunog sa Maslog, Eastern Samar tumanggap ng ayuda mula sa provincial government at sa DSWD. Magbabalita si Penelope Pomida ng Radyo Pilipinas, Borongan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
4: Agad nagpaabot ng ayudang pamahalang panlalawigan ng Eastern Samar sa 28 pamilyang naging biktima ng sunog sa Barangay Dos, Maslog, Eastern Samar. Pinagunahan ni Governor RV Ivardoni ang pamamahagi ng tulong matapos iulat ng Municipal Social Welfare and Development Office ng Maslog na 28 pamilyang naapektuhan kabilang ang mga bahay na tuluyang nasunog at mga bahagyang napinsala. Bawat pamilya ay tumanggap ng isang sako ng bigas, isang kahon ng dilatang pagkain at mga materyales gaya ng yero at plywood para sa pagkukumpune, umuling pagtatayo ng kanilang mga bahay. Para sa mga pamilyang tuluyang nawala ng bahay, magbibigay ang pamahalang panlalawigan ng tig 25,000 piso na pinansyal na ayuda. Samantala, tutukuyin ang halaga ng tulong para sa mga bahagyang napinsalang bahay batay sa resulta ng damage assessment. Bukod sa ayuda mula sa probinsya na mahagi rin ng Department of Social Welfare and Development ng sleeping kits, family kits at tig 10,000 piso na pinansyal na ayuda sa mga biktima kasunod ng kahilingan ng mga kinatawa ng Eastern Samar sa Kongreso. Patuloy na bineberipika ng Municipal Social Welfare and Development Office ng Maslog ang lawak ng pinsala sa mga apektadong pamilya. Inaasahan ng karagdagang ayuda matapos makumpleto ang damage assessment at maisumite ang fire incident report ng Bureau of Fire Protection. Para sa Bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Samantala, sa Mindanao, solar-powered lights at generator prioridad ng mga barangay sa Talipao Sulu. Ngayong natanggap na nila ang Social Civic Project Fund mula kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ang detalye ng balita, ihatid ni Eloisa Muhammad ng Radyo Pilipinas, Jolo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
5: Iba-ibang proyekto ang nais paglaanan ng 52 barangay sa bayan ng Talipao Sulu. Ngayon natanggap na nila ang Social Civic Project Fund sa halagang 200,000 pesos sa ilalim ng bawat bayan makikinabang program ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ilalaan nila sa pagbili ng generator set ani Barangay Captain Sherry May Tulawi sa kandaw ng Bilaan, Talipao ang matatanggap na 100,000 pesos mula rito. Aniya, pangunahing problema pa rin nila sa Bilaan at maging sa ibang parte ng Talipao ang kuryente na nakakaantala sa transaksyon nila sa barangay. Parehong proyekto rin ang nais ni punong barangay Rice Faisal Radjai ng Pantaw, Talipao. Aniya, hindi pa man siya ang nakaupong kapitan sa barangay, wala na talagang ilaw ang kailang barangay hall. Kaya naman sa oras na maimplementa nila ito, malaking ginhawa ang maibibigay sa kailang constituent. Solar lights din at karagdagang office equipment ang nais bilhin ni Judy Adjurani ng Gata, Talipao gamit ang 100,000 pesos SCPF. Sa programang ito ng Pangulo, makabili sila ng bagong gamit at mapapalitan ang luma at sira ng kagamitan sa barangay. Labis ang pasasalamat ng mga punong barangay sa natural Burang Bayan kay Pangulong Bongbong Marcos sa implementasyon ng programa na tiyak mapapakinabangan ng kanilang kabarangay, dagdag pa ang presidential scholar na malaking oportunidad sa mga

0: kabataan at maabot hindi lamang ang kailang pangarap kundi pati na ang pangarap ng kailang magulang at ang pangulo na makapagtapos sila sa kolehiyo. Para sa Bagong Pilipinas, si Loiza Muhammad, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Hulo.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide. Samantala, Tawi-Tawi Police Provincial Office, walang naitatalang election-related violence sa buong lalawigan. Mula Radyo Pilipinas Tawi-Tawi, narito ang ulat ni Laila Shari Nami.
2: Radyo Pilipinas Report.
3: Naging maayos at payapa ang pangangampanya ng iba't ibang partido sa lalawigang Tawi-Tawi para sa nalalapit na kauna-unahang barm parliamentary election. Ito ang naging pahayag ng PNP Tawi-Tawi sa final Provincial Joint Security Control Center and Command Conference meeting pinangunahan ng COMELEC sa bayan ng Bungkaw. Gayunpaman, patuloy ang pagpapaigting sa seguridad sa pamamagitan ng police visibility at checkpoint upang mapanatili ang kaayusan sa buong lalawigan. Inihayag ni COMELEC Provincial Election Supervisor Attorney Aldi Burahim, bagamat kasalukuyan nasa code green ang estado ng Tawi-Tawi, patuloy ang kolaborasyon at pakikiisa ng men in uniform at iba pang partners para sa maayos, kredible at payapang halalan sa barm. Para sa Bagong Pilipinas, Laila Sherry Nami, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tawi-Tawi.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: At yan po ang kabuuan ng ating mga balita dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide ngayong Webes, September 10, 2026. Ang ating pong oras, isang minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali. Hanggang bukas po, ako si John Mogol. Magandang araw sa ating lahat.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
5: Naaalala niyo pa ba ang mga katagang ito?
6: Amoy pares, amoy araw.
7: Ano ba yan? Puro sugat ka na naman!
6: Bakit wala na naman kapares yung tsinelas mo?
7: Ang dungis mo!
8: Ma! Tama na!
9: Ayos lang, di ba? Masaya naman tayo naglalaro sa kalye ng sipa, patintero, agawang base, habulan, jolen, trumpo, tex, at marami pang iba.
10: Some Filipino games just show how creative we are. All we need are players and nothing else.
11: Ang saya balikan ng ating kabataan.
9: Kain, tulog, laro, laro, at laro.
12: O ano, game na?
13: Pagkabilang kong tatlo, nakatago na kayo!
4: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
14: This is a public service announcement.
15: Discipline is the key.
16: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
17: Kilatisin ang sarili.
16: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
17: Importante rin na ating laging isipin.
16: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
17: Isang mahalagang paalala
16: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
18: Roadwatch, iwas disgrasya tips sa kalsada. Eyes on the road, kaibigan. Ayon sa Republic Act 10913 o Anti-Distracted Driving Act, mahigpit na ipinagbabawal ang paggamit ng cellphone o anumang gadget habang nagmamaneho. Ibig sabihin nito, bawal tumanggap ng tawag, mag-text, maglaro, mag-compute, magbasa, at mag-internet kapag hawak ang manibela. Siguruhin ang cellphone ay nakalagay sa safe zone ng sasakyan at hindi nakasasagabal sa line of sight mo habang nagmamaneho. Gumamit ng hands-free function. At kung gagamit ng Google Maps o Waze, iset muna ang destinasyon bago magbiyahe. Pwede lamang gumamit ng cellphone kung may emergency sa daan at kailangan tumawag sa kinauukulan. Hindi biro ang parusa sa mga lalabag sa batas, kaya sumunod sa lahat ng oras.

0: kapag buhay ang nakataya, dapat listo sa kalsada.
1: News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
2: In Tuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: 101 in Open Radio.
1: DYP SBT Radio 98.1 FM is broadcasting with an authorized power of 5,000 golden watts. 5,000 golden watts. 5,000 golden watts.
2: In your face, all over the place.
3: We're online 24/7. 24/7.
4: Attention. The views and opinions expressed by the host do not necessarily state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guests do not reflect those of the host, the show, the management, and the network.
5: Ang Lactopafi adunay Lactobacillus probiotics. Umas na ilhan nga good bacteria, mo neutralize sa mga bacteria sa lawas. Mutabang madaling mahilis ang kinaon ug maangko ng saktong nutrisyon. Taming sa lawas batok sa mga virus ug bacteria. Abdi kanunay ang imong hunahuna. Malipayon ug kalmado ka kanunay. Mag Lactopafi matag adlaw. 100% natural, tinubdan sa kahimsog sa lawas, aprobado sa FDA.
6: Bring health into your home. Bring health into your home.
5: Kung magdaghan ng bad bacteria sa kalawasan, musangpot kinig mga balatian, mahimong masumpo kining tanan, kaya niya na ang kasulbaran. Lactopafi, tinubdan sa good bacteria, umas na ilan nga probiotics, namoy mo pugong ug musumpo sa pagpuyanap sa dautang kagaw. Lactobacillus food supplement, Lactopafi, 100% natural. Why gipiling edad, tanan, mahimong mo inom sa Lactopafi, aprobado sa Food and Drug Administration.

bawat sulok ng ating bansa, may mga kwento ng tapang ng mga taong patuloy na lumalaban. Sa bawat sandali ng kahirapan, may inig na nananatiling tapat at mga pusong tumutugon sa panawagan ng sambayanan. Ito

0: padayon sa pagpakabana.
1: Mayong udto Sugbo, oras tato karon alas 12:06. Welcome sa atong programang Chika ug Advokasya diri sa Bantay Radyo Cebu. Streaming live na ta mga kabantay sa atong official Facebook page nga Bantay Radyo Cebu. Ako ang inyong amiga sa kahanginan, Kabantay Grace Baquero. Sa matag pulo nga malitok, adunay paglaom nga mapukaw. Sa matag chika nga atong masugdan, adunay advokasya nga mapalig-on. Mayong adlaw once again mga kabantay ug welcome sa atong chika ug advokasya kung asa na atay chika, na atay solusyon ug advokasya para sa tanang Bisaya. Sa dili pa natusugdan ng anxiety nga chika mga kabantay, let us acknowledge our hookup stations nga maoy nagpalanog sa atong programa diha sa ilang mga areas. We have DYPS BT Radio diha sa Tuburan. And of course, ang DYAJ One Heart Radio diha sa Sambuan. Mayong udto kaningong tanan og amping kamo kanunay. So atong tubagon karon ang mga daghan kay pangutana nga nula gid ning sige lang gid tag burn out, no? Pero sa moa mga 2 or 3 days na wala siya nag burn out, no? So kana kay kiparing kamutan karon sa Department of Energy nga dili mo abot sa punto nga magatubang taog Dark Christmas, no? Ngit-ngit atong kapaskuhan, no? Diri sa Cebu. Samtang nagpadayon ang rotational brownout sa pipila ka lugar sa Visayas tungod sa kakuwang sa ato ang power supply. No? So, ingon si Department of Energy Director for the Visayas, Renante Sevilla, nga naningkamot ang mga ahensya sa gobyerno ug mga power industry players nga ma-stabilize ang sitwasyon aron di mosamot ang power interruptions panahon sa Kapaskuhan. Uning sud na bigyud ang Vermont, no? Nisud na ang ningsugod na gyud ang Vermont kay September nga pila kalakag October na. Una, daghan para bang nasige kon pangutana madayon bang eleksyon o di? Huwat lang gyud ta, no? Deha kay karmos basig karong si Manaha, no? Mapasar na both bills sa Senate ug Congress. Mabasi nila na mapasar yung third reading para makamita sila sa bicameral conference. Unya, masaka na nila sa presidente for signature. No, kaya na para bagyod na 15 days after publication para mahimo siyang balaod. Unya, ang filing ka September 28, raba. Ana, so kaya na andam-andam lang kita, no? Labi na katong mga naagyuya plano nga mubalik og dagan og katong mga gustong mudagan kana siya. So mo na nga nay mga nangutana unsa di ay ning mga ahensya sa gobyerno cons nga katambayayong sa Department of Energy nganong natatauran magidni ang atong rotational brownout. So agig tubag sa inyong mga pangutana, pinakauna nga ahensya nga in relation sa kaning kaning rotational brownout na ito, no, kanang National Grid Corporation of the Philippines. In short, NGCP. Kana nga private operator, maoy nagduma sa transmission grid. Sila ang nagmonitor sa power supply. Nagpatuman sa load shedding o rotational brownout kung minus ang supply. O nagpadali sa pag-connect sa mga bagong energy storage o transmission facilities. Okay, ikaduha, unsa pa may laing ahensya? Kaning Energy Regulatory Commission, kon ERC. Kaning ahensya maoy nag-regulate sa power sector, nag-aprobar sa mga power supply agreements ug maoy nag-monitor sa compliance sa mga power plants. Napailain, National Electrification Administration, kon NEA. Kaning ahensya maoy nag-supervise ug nagtabang sa mga electric cooperatives sa tibuok Visayas. Napagilain, power generation companies, kanang mga gitawag na itong GenCos or mga power plant operators. Ang mga tag-iya sa mga planta sa kuryente like kaning Therma Visayas, Aboitiz Power, PAM Concepcion ug uban pa, nga gipaspasan ang pag-ayo sa mga naguba o katong mga forced outage ng mga planta. No, ubay-ubay po drabato ang gibalita nga na ay forced outage sa mga planta. Napagyulain kani gitawag na to distribution utilities or electric cooperatives. Example, VECO, Visayan Electric Company, SEBECO, ug uban pang mga distribution utilities sa probinsya nga maoy direktang naghatag og kuryente sa mga balay og mga negosyo. And of course, tinatukalimtan ang mga nagkadaiyang local government units. Salamoy ni tabang o mutabang sa koordinasyon, ilabi na sa pag-declare o pagduma nga naay emergency measures sa ilang mga sakop nga dapit. So pasabot di ay, daghang ehensya ang nagtabang sa Department of Energy. Nga nung taol-taod yun ni, no? Unsa ang ilang gihimo aron dili ta magitngit sa atong kapaskuhan, kung nagitawag na itong Dark Christmas. Ang una is pagpadala og mga power barges. Nagpahimutang karon og duha ka power barge na usa naa sa Cebu o usa sa Panay, gikan sa Luzon, aron makadugang dayon og temporaryong supply of energy. Napoy battery energy storage systems. Gipaspasan ang pag-energize o pag-connect sa mga battery energy storage systems like kanang 60 megawatt project sa Naga City aron makatabang sa pagbalanse sa grid. Pag-ayo sa mga nagubang planta, umogin ni, ubay-ubay na bagyo ni, pag-inspeksyon o of course na i-fast track sa pag-ayo sa mga plantang na forced outage aron makabalik sa paghatag og kuryente. Napod tay Watt Watch campaign, WATT, pag-awhag sa publiko og pag-edukar sa mga kabataan kauban sa DepEd bahin sa pagdaginot panahon sa Burr months, no? Naagi tay mga pamaagi kung saon nga makadaginot ta og gamit sa kuryente, no? Especially kanang dili ta mudungan og gamit og mga appliances sa kanang mga peak hours. Unsa man ang mga peak hours na nagida sa mga alas 6 hangtod sa alas 8 o 6 to 9. No kay mao maning mga orasa nga naabot na ang mga trabahante gikan sa trabahoan, naabot na sa panimalay, naabot na ang mga estudyante gikan sa eskwelahan. So katong mga gidikanan nga naara sa balay, katong mga housewives nato, kamo anha mo manglaba, mangutaw, mamlantsa, napabay term nga utaw ron. Mamlantsa ari sa mga oras nga dili kaayo peak hours, no? Kanang wala kaayo mo gamit sa mga appliances kana maglatsa na mudaan sa wapay peak hours kay para dili ta makigdungan o gamit sa kuryente, no? Ingon ra ba ang National Grid Corporation of the Philippines kaning NGCP, ingon si Assistant Vice President og Head of Systems Operations Visayas si Engineer Neil Modena, ang dakong hinungdan sa kasamtangang problema karon, no, pagkawala sa operasyon sa pipila ka dagkong power plants. Nganuman, niabot na sa 971 megawatts ang capacity nga nawa sa tibuok Visayas tungod sa mga planta nga unavailable. Samtang ang ubang planta na agihapon pero nag-operate sa mas ubos nga kapasidad. Okay, so naay mga planta nga unavailable na kay nag-forced outage, naapoy mga planta nga although nag-operate but in a much lesser capacity. So muna, ang peak demand sa Visayas miabot sa mga 2,700 megawatts. Mauna ang demand karon ha sa Visayas, 2,700 megawatts, wherein ang Cebu nagkonsumo og hapit katunga ni ana nga demand o 1,350 megawatts ang gikonsumo sa Cebu alone. Okay? Maunang usag yun sa labing dakong rason kung ano ang Cebu ang mas paboritong maapektuhan sa mga rotational brownout. Okay? Kay pasabot ana, kita ang nagkinahanglan og mas dakong konsumo. O, liman ka ang atoang konsumo sa Cebu, 1,350 megawatts. Nga ang Visayas, 2,700. Ang, kuan, ang, kanang, sana, ang capacity. Unya, Cebu alone, we are consuming half of it, no? 1,350. Ingon ana, maunang paborito sa jutang mag-Christmas lights, no? Kaning labi na ini gabi, eh. Kay mag-brown out, mag-rotational brown out. Katawanan ka na sa Facebook, no? Ilat yung himuan o... Himuan? Kimag... Kanang nature gina na siguro na to mga Pinoy nga. For example, natas ka problema. Marag, we are good in thinking positive sa ato ang kaagi ba anak kay nagrotational burnout man no, himuon ka ng Christmas lights oi katso sambot lang mao nang naatay seryosong pagkuha sa supply no dako ang atong konsumo tungod kay ang Cebu nagkinahanglan og katunga sa tibuok na supply sa Visayas 1350 megawatts ang ato ang makonsume. So, bisan gamay ra nga porsyento sa kawalan sa supply sa kuryente, dako kaayo ang epekto sa gidaghanon sa megawatts nga kinahanglang kuhaan sa Cebu. Okay, maunang ang kaning gitawag natong load shedding. Kung mas dako ang konsumo sa usa ka dapit, for example, kaning Cebu, dito sab kinahanglang magkuha og mas dakong bawas sa supply aron dili mabugatan ang tibuok grid. Ug malikayan ang pagkahugno kanang gitawag nato blackout sa tibuok rehiyon sa Visayas. Okay, so ano mao nang tubag sa inyong mga pangutana kung nganong jud ang Cebu paborito kaayo mag rotational brownout. Mao na ang tubag, no? Kay we consume a bigger portion sa ato ang electricity. Mauna, kita pud ang paboritong mag-brown out. Tungod sa kakuwang sa supply, kinahanglan sa NGCP nga ipaubos ang load sa distribution utility sama sa VECO, SEBECO, aron malikayan ang mas dakong problema sa grid. Kana, para ma-manage ang supply and demand ug ma-prevent ang blackout. Okay? So, kana, lugar sa SEBECO 3, no, lugar sa SEBECO, gipasabot ni General Manager Fortich nga ang mga lugar nga maapektuhan sa rotational brownout magdepende sa gidak-on sa load reduction nga gikinahanglan sa NGCP. Kay dili usab permanente ang mga lugar nga maapektuhan tungod kay nag-usab-usab ang gikinahanglan nga load reduction depende sa sitwasyon sa grid. Sa VECO SAT, ingon ang OIC President o General Manager Engineer Mark Anthony Kindika nga nagdepende sab sila sa allocation nga ihatag sa NGCP. So tungod sa kadak-on sa gikinahanglang load reduction, adunay higayon nga mulapas sa usa ka oras ang brownout. Okay? Sama atong last Thursday, September 3, no? Ang mga nga naa sa 130 megawatts ang gikinahanglang ipaong. Hinungdan nga milugway nga to sa duha ka oras ang interruption sa pipila ka mga lugar diri sa Cebu. Okay? Mauna siya ang tubag sa inyong mga pangutana. Maunang, kanipod sa Lapu-Lapu, ipa-imbestigar ko no sa Kongreso ni Lapu-Lapu City Representative Junard Ahong Chan ang nagpadayong krisis sa kuryente o rotational brownout nga na-experience karon sa Lapu-Lapu o lungsod sa Cordova. Kana human gipatuman sa MECO, kaning Mactan Electric Company, ang duha ka oras nga rotational brownout sa matag feeder tungod sa dakong kakuwang sa supply sa kuryente sa Visayas grid. Although gipasabot ni Congressman Ahong nga dako na ang epekto sa brownout sa panginabuhian sa mga oponganon, ilabi na sa mga kumpanya sud sa PEZA economic zones, mga hotel, gagmay negosyo, even mga panimalay. Tubag pud sa MECO nga igo ra gid silang nag-apod-apod sa kuryente og wala silay gahom sa paghimo o kuryente. O, agad siguro, no? Unless kung si Volta ta, nga magkakreata o kuryente. Muna, munang tubag po sa MECO nga ikoragit po sila nga nag-distribute o kuryente. If wala kuno'y power nga available, wala po sila'y ma-distribute. Nukso, kasabot yung ta both sides. Kasabot ta lugar sa... nakasabot ta lugar ni Congressman Ahong na iya nang ipasaka dito sa Congress. Ang iya nga, iya ipa-investigar. Nakasabot po ta aning mga distribution utility sama sa MECO. Nga, if walay available power, wala po sila ma-distribute. Kana, no? So, kaninga krisis, humanag pagawas o red alert o yellow alert ang NGCP tungod sa pagkadaot o forced outage sa 30 ka-power plants. Mauna, no, perting na 30 ka-power plants, imagine na nag-forced outage o na ay pagkunhod sa kapasidad sa 16 ka mga planta. Naagya po niyong mga plantaha kaning 16 kabuok, pero in a much lesser capacity ang ilang gi-offer nga service. Diin, moabot sa 792 megawatts ang nawala sa grid samtang nihit usab ang mga ma-import nga kuryente gikan sa Mindanao. Okay? So, kana, hinaot nga natubag ato ang uban ninyong mga pangutana. Although, kaning naapoy gitanaw nga kaning ancillary services o battery energy shortage storage systems aron makatabang sa pagbalance sa supply and demand. Example, kaning naasa Naga City, usa ka 60 megawatt battery energy storage project ang gipangunahan sa Aboitiz Power Corporation. Og nagsugod na ang construction ni adtong July 1. Oh, so naata aning mga initiatives no kani sa Naga City pud na silay 60 megawatt battery energy storage nga project where it started last July 1. Sa pagdagat sa panahon, nagkinahanglan gihapon og duga nga power generation facilities. For example, naatay kaning sa Daan Bantayan no 7.5 billion 150 megawatt nga solar project sa Daan Bantayan. Naapod tay development sa Alegria Oil and Gas Field. So natin mga ingon-ani nga mga pamaagi aron makatabang sa NGCP, sa Department of Energy. Labi na na naay 30 ka power plants nga nag-forced outage. Naatay 16 ka mga power plants nga available pero mas ubos ang ilang kapasidad sa paghatag og energy. No busa samtang nagkaduol ang Pasko og gilauman nga musaka ang konsumo sa kuryente kay mamutang ra bagitag mga Christmas lights, Christmas tree, no nga mogamit og kuryente. Naglaom ang Department of Energy nga ang mga short-term interventions o duga ng mga power facilities makatabang sa pagpa-stable sa Visayas grid o malikayan ang mas grabe nga brownout sa Cebu. No, kay aside sa brownout, kanina po na bang padung Pasko, diha po na mugara ang mga low pressure air, mga low pressure, mga bagyo, di ba? Kay bas, tayo nung dumanta mo, naatay mga 20 kapin ka mga bagyo sa usa ka tuig. Nga usually kaning Cebu maka-experience ni og sunod-sunod nga mga kabagyuhan ari na gyud towards the later part of ber months, no? Kana so di ta makalimot atong last year, di ba? So September bi atong kuano katong dako kay linog na na-happen. So kana kuan lagi ta no padayon lagi ta sa pag-ampo nga malikay ta aning mga kalamidad. No, kay ari bigi sila mugara no inigsuot ning Bermans no. So mo na isip mga konsumidor, dako kaayo ang atong papel sa pagtabang nga malikayan ang sobra nga karga sa grid pinaagi sa malaumon nga paggamit sa kuryente. So kita, we consumers, we play a very big role in helping ang NGCP ang ato mga kadagkuan nga nangitag paagi nga di kita magsigig brown out. Kita, we also should find ways nga makatabang punta. No, it might not be that big, pero kung kita tanan mo tabang, dako na nasiyag impact, no? For example, i-adjust ang aircon. I-set ang inyong aircon sa 24 degrees Celsius. 24 to 25 degrees Celsius. Ayo tong 16, kahit gusto gid mo 16 degrees Celsius katong kinabugnawan. No, kay iset na to atong aircon 24 to 25 degrees Celsius. Ang kada grado nga ipasaka kay dako na og matipig na energy. Dako na tag ma-save anang energy. Nga dili ra gihapon madaot ang pagkabugnaw no sa ato ang aircon. Okay? Ikaduha, maglimpyo, no, paglimpyo sa filter. Siguruha nga limpyo ang filter sa aircon, sa electric fan aron mas kusog ang hangin og dili magkalisod ang kanang motor ana no. Unsa pa, pagpaong sa mga idle devices, kung wa ka gagamit pag nga, oy, no? Naggamit kag electric pan, nya mo radyo sa kag usa ka oras, pag nga inyong electric pan sa inyo, ha? Kay para, dili ka mag-usik-usik og kurinte, okay? I-unplug ang mga kasangkapan nga wa gamita, TV, microwave, charger, mga computer, laptop, no? Kung dili gigamit. Uso ra ba dyan kayo na nato nga, mag-charge ta, no? Ipto ng cellphone, katangog rin charger. So, bisa naka-off na siya, nagsuyop gyapon na o kinagitawag na itong vampire load. Ha? So, ipto jud na ipta. Okay? O niya, naapun nila ino magamit og LED lights. Kung wa panahimo, kung wala panahimo, balihin sa LED bulbs tungod kay minus kining og 80% nga konsumo kumpara sa daang bumbilya. Kanang naanda na to nga bumbilya. So, kana, mugamit ta og LED bulbs, no, tungod LED light, no, tungod kay mas minus siya og 80% no, sa konsumo sa kuryente. Okay? Unya, katunggingon ako ganina nga paglikay sa peak hours, no, very crucial pud na siya sa Visayas grid. So, likayan na to ang peak hours, no? Pamasin nga dili magdungan o gamit sa dagkong kasangkapan, washing machine, kanang plancha, water heater, dishwasher, no? Sa mga oras nga pinakadako ang konsumo sa kadaghan, sa kadaghanan. No? Unsa man ang mga oras sa 1 to 4 p.m. o 6 to 9 p.m. Kana, kung mahimo, likayan sa tanang orasa. Kay mo nang mga orasa nga daghan ang mugamit og kuan devices no, mga appliances. Okay? Of course, planuhon nato atong pagpalaba og pamlantsa. No, himuon ang pagplantsa sa dili pa ang peak hours o every end of the week baron no. Ang pagplantsa di kay every day pud ka mamlantsa. Nya mo plantsahon usa duha tulo lima. Kalas-kalas kay nas kurinte, no? Muna nga, usahon. Unya, di po ta makigdungan sa peak hours. Mamblansya ta, buntag. O, kana. Kana narbaho, nagskwila. O, except lang karon kay way klase. Ang mga elementary, high school, junior high school, o senior high. So, nakadungog ko ganina, nag-press con si Kenneth Chassar, no? Kanang chief of staff ba na siya ni Mayor Nestor Archival. So, naingon siya nga wag yung ilabot ang college students maski pa daghan silag na dawat nga daghan silag na dawat nga request nga apilo na lang ang college nga way klase. No? Kay di man po his proof kuno ang college. Muna apil po sa mapiktuhan ang college. Muna ngayon si Sir Kenneth Chassar nga college students can take care of themselves. Ang tingin na lang na inyo mga kaugalingon, college students, labi na sa CIT, nga prelim ra ba nila karun? O wasa ta his rung panahuna. No, tungod kay unhealthy pa mag-ihapon, isaka na rabagbalik pud gamay, na nasa 158 na pud pagbalik, ganin ang alas 7, ang air quality index, pagbit-bit na lang gid mo og face mask. Okay? Katong mga dali kay ma-irritate ang mata, no, akong anak rabaga kanang nagpula-pula iyang mata, no? Sana dali-dali gitagbutang og vaccine, kaya maglikay puta nga ma-lead to piskat, no? Ingon ana, so kana kaning mga college ato karon para eskwela mo kay wa mo'y labot sa Y klase. Okay? O, wa ra mo'y klase inig Miyerkules kay holiday kana, okay? Oh, duha na lang katugwa na pud mo'y klase. Okay, so inigbalik na to ato tiwason ang atoang gisgutan about aning rotational brownout kay aron matubag po nato ang uban ninyong mga pagutana. Human anito atong mahubong pahinumdum.
0: May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopuffin, isang lactobacillus food supplement gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals at maraming buhay na good bacteria. Ang palakas ng resistensya. Mag-Lactopuffin araw-araw. Natural ang galing.
2: Maayong adlaw, magandang araw po sa inyong lahat. Ito po si Doc Bonnie Bernardo, isang naturopathic and lifestyle medicine practitioner. Alam ba ninyo na ang ating pong immune system ay 70% na naandito sa ating gut health? Kaya napaka-importante yung ating digestive tract na maayos at maganda para po maganda rin ang ating immune system. Subalit, ang ating problema ay napa-apektuhan po ang mga microflora o yung ating microbiome dahil na rin po sa exposure natin sa napakaraming environmental factor, mga stressors sa ating mga kinakain na mga process at saka po exposure natin sa pang-araw-araw natin na mga sedentary lifestyle. Paano ba ang pwede natin gawin na ito po ay maibalik, masayayos at gumanda ang ating pong immune system, lalo na po yung ating pong gut health. At pwede po natin gawin, syempre number one, kailangan po natin ayusin ang ating lifestyle, kailangan tayo po ay maayos ang pagtulog, meron po tayong ginagawang pagpapaaraw, kasabay ng pag-e-exersisyo, pagpaaraw sa araw-araw na 30 to 1 hour, kasabay ng mga exercise, kasabay ng paggalaw-galaw natin, maging po ating mga paghinga ay kailangan siya. And then of course, napakaganda rin para sa mental and emotional health ay napaka-importante na maganda yung ating pananaw sa buhay kasi ang sinasabi po, yung ating pong digestive tract is the second brain at yung ating brain ay second stomach. Kaya napaka-importante. At kasabay, napaka-ganda kasi meron po tayong available para po mabalanse, gumanda po ang ating digestion, yung ating metabolism, wala po tayong problema ng mga bloatedness, hindi po tayo hirap kapag dumi, pwede po natin ibalik ang ating pong gut health na makakatulong sa ating immune system. So, pwede maging balanse, maganda ang ating microflora ng ating gut or ating chan, digestive tract, sa pamagitan lamang po ng pag-inom ng Lactofapi 30 ml 3 times a day bago po tayo kumain na maging parte ng pang-araw-araw natin na buhay. Kung hindi naman po, pwede nyo po siyang ihalo ang 30 ml sa araw-araw natin mga healthy drinks na pwede natin pong inumin sa araw-araw. Ugaliin natin tayo ang may Lactopapi para sa masigla, magandang ating gut health, maging immune system at ang ating pong overall health and wellness. Para po sa inyong improve immune system, improve gut at overall health, the healthier you, Lactopapi everyday. Muli, and once again, this is Doc Bunny, ang inyong gut health expert.
3: Kung ikaw ay may hika, hyperacidity, ulcer, diarrhea, constipation, arthritis at hemorrhoids, ugaliin na ang pag-inom ng Lactopuffy Health Supplement araw-araw. Ang probiotics drink na tutulong sa iyong katawan na makaiwas sa sakit 24/7. Bring health into your home. Uminom na ng Lactopuffy Health Supplement. Mabibili na po sa inyong mga suking botika.
4: Tulungan ang inyong katawan na makaiwas sa singaw, tonsillitis, ubo, hyperacidity, dysmenorrhea, tagihawat, sakit ng ngipin, sore throat, lagnat, allergies, skin diseases, at sinusitis. Ugaling uminom ng Lactopuffy Health Supplement araw-araw. Ang probiotic drinks na tutulong sa inyong katawan na makaiwas sa sakit 24/7. Bring health into your home. Uminom na ng Lactopuffy Health Drink. Mabibili na ito sa inyong mga suking butika.
1: Mayong pagpaminaw pagbalik diri sa Chika o Gadbukasiya, oras nato karon alas 12:35. So, giskutan na to ganina, no, katong about sa ngano na ay rotational burnout. So hopefully natubag na to na to. Kay sa dugang panahon, wa pagyod gihapon nakat-on ang Pilipinas sa mga leksyon ni ini nga may kalabutan sa importansya sa abundant energy, no, abundang enerhiya para sa inadlaw-adlaw nga panginahanglan ni ini. Uniya na makahinumdom kani mga naa sa ato katungdanan every time makasinati na ta og tag-as ng mga oras sa brownouts. Sama sa karing mga nasinati na to karon, Lukop, Visayas o Mindanao. Unya, ang hinungdan lang ni ini mao ang kakuwangon sa mga power producers o mga plantang mo generate og elektrisidad. Naari ba din unta tay solusyon? Ato nang iskutan taw-taon. Nya, milyones o bilyones ka pesos ang nawala kada buwan sa ekonomiya sa Pilipinas tungod aning pagsigi o brownout. Kay makaluluoy pagyud kaning mga trabahante nato nga nanginabuhi og nagsalig lang sa stable nga supply sa kuryente kay kining sigig brownout putol sab ilang panginabuhi. Example, work from home kaning mga virtual assistants nato, mga BPO workers, mga naninda og pagkaon o guban pa, wa sila'y kitaon ang mga orasa kung walay kuryente. Kuyaw pagani sila matangtang sila trabaho tungod kay kada adlaw silang dili makatarong og trabaho online tungod aning kalit-kalit nga brownout. Pagbuot ra bagyog oras ting brownout. Maski naanay kuan, no, maski ibutang pa dito nga kaning mga lugar 4 to 5 burnout. Nilabay na lang ang 4 to 5. Ingat tayo, yes, nakapasar. Nilapas na, wala na tayo labot. Ah, taw-taod. Tapahong di ay. Ana, no? Kung magsigi o gingon ani, kinsa pa mang mga negosyante ang gustong mo negosyo din, he? No, apektado ang ekonomiya, giabog pagyud palayo ang mga investors. No, tinood o di? Muna siya. May pagpaminaw ni Angel Balansag Romano Mascardo diha sa Sambuan. May pagpaminaw ni mo Ma'am Angel ug di Mitch Ligutan Kapunan. Daghan kay salamat sa inyong pagpaminaw. O, pwede na na ninyo ichika inyong mga kahigwaos diha na ato ng basahon. So, dako gyud ang sakripisyo ug perwisyo aning sigig rotational brownout nga ato na experience karon. Dili lang kay ang matag-adlaw nga pamuyo sa katawhan ang maapektuhan. Samot na ang ekonomiya tungod sa mga negosyo nga mabalda ang operasyon. Mabalda gyud oy. Labi na if why generator, no? Sa laing bahin, doon na po tayo dako o libre nga kapanguhaan sa enerhiya sa ato ang palibot. Kanang gitawag na to renewable energy. No, kabag-uhan o kasaligan kini nga source sa kuryente nga makahatag og dugay og dugang nga supply sa kuryente. Kanang gitawag na to renewable energy. So kana alang sa mga dagkong pasilidad nga nagkinahanglan og dako nga voltahe, no, voltage or dako nga konsumo sa kuryente. Unsa example ani? Mga malls, mga factories, mga tag-as nga mga edipisyo sama sa mga buildings. Pwedeng musuportar ang mga hydropower plants, mga wind turbines, mga solar farm, o mga geothermal power. Agi kaabag o hulip sa kasagaran natong gisaligan nga coal o crude oil power generator. So naagyot tayo kakuhaan. So, unsay problema? Hindi mo na ito ni gamiton. No? Ang angayang unahon karon sa ato ang gobyerno, sa ato kagamhanan, mao ang paghatag og kagawasan og suporta sa mga initiative sa katawhan. Imbes nga lisod-lisoron ang mga konsumidor nga gustong mag-instalar og kaugalingong source of electricity. Muna, ngita na lang itag paagi, no, kay kanang murag ato nga kagamhanan, hinay-hinay pa siya diring dapita, no? Nya, ato na ba kung kahinumdo mo atong 5th State of the Nation Address ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. atong last July 27, iyang giduso ang pagpasar sa Sariling Kuryente Act. Ang tumong ana, makataod ang mga panimalay o mga rooftop solar panel o battery system nga wala na kinahanglan na ang permit gikan sa Energy Regulatory Commission. Okay, so igo na nga ang papel sa ERC mao ang pagpahimutang og mga sumbanan sa kaluwasan. Kaning gitawag na itong technical safety standards alang sa maong mga installation. Angay pununta nga kina libre nga process o walay bayad tungod kay ang tagbalay man mismo o dili ang gobyerno ang mugasto sa tanang materyales. Kung milyon-milyong panimalay ang dili na magsalig sa panguna nga power grid, makatigom ang nasod o dako nga reserve para sa kuryente nga magamit panahon sa krisis sa lana o ang mga natural nga mga katalagman. And in addition to that, mudaghan ang mga lokal nga kumpanyang Pilipino nga mo invest sa pag-produce og mga solar panel, mga lithium battery o uban pang mga kahimanan. Makatabang ka na pagpalambo sa atong ekonomiya o makahatag og dako nga kahigayunan sa trabaho para sa kadaghanan. So nakatabang na ta sa atong gobyerno, we also give livelihood, no, employment opportunities para sa kadaghanan. So naay tulo ka mga energy bills ang giduso karon sa Department of Energy. Ang tumong ani pagpalig-on sa energy security, pagpaubos sa gasto sa kuryente o pagpalapad sa paggamit sa renewable energy. Unsa man ning mga baluod nuna? Una, kaning gitawag na tong National Strategic Petroleum Reserve Program. Nagmando ni sa Philippine National Oil Company kun PNOC sa pagtukod o pagmaintain sa government stockpile sa krudo o refined petroleum products. Kay kining stockpile nagbalor og 120% sa hiniusang 90-day fuel requirement sa Luzon, Visayas ug Mindanao. Aron naatay fuel buffer kung adunay oil supply disruptions ug kalit nga pagsaka sa presyo sa lana. Ikaduha nga balaod nun, pag-amendar sa Republic Act 9136 o ang Electric Power Industry Reform Act, kaning gitawag na tog IPIRA, lakip ang pagpalig-on sa Energy Regulatory Commission o pagsulbad sa issue sa system laws. Apil sa gisuggest ang pagdugang sa mga commissioner sa ERC gikan sa upat ngadto na sa siyam, samtang padayon usab ang paghiskot sa Department of Energy, sa Energy Regulatory Commission, sa National Electrification Administration, sa mga electric cooperatives o distribution utilities bahin sa system laws. Ika-tulong nga balaod nun nga giduso karon sa Department of Energy kaning Sariling Kuryente Act. Magtugot ka na sa mga konsumidor sa pag-install o rooftop solar panels o battery systems behind the meter na dili na kinahanglan o permit gikan sa Energy Regulatory Commission. Through this, no, binaagi niini ang ERC, mao sila'y magtakda sa technical standards aron masiguro nga dili makabalik sa distribution o utility o power grid ang kuryenteng mamugna sa mga solar power sources. Giduso usab sa DOE ang paligunon o maayo pinaagi sa financing mechanisms o incentives aron mahimong mas barato alang sa mga panimalay ang rooftop solar o battery systems. So kana, kinahanglan, susihon pag-ayo sa Department of Energy ang kasamtangang mga regulasyon sa enerhiya, apil na kanang mga balaod nun na ilang gipangduso karon. Ayaw lang puro negosyo ang huna-hunaon. Ang mas importanteng siguruhon, mao nga dili maglisod o magkuwang sa kuryente ang mga lungsuranon. Okay? So kana, no, natubag na natin yung mga pautana, unsang mga ahensya ang katambayayo sa Department of Energy aning problemaha, nganong naatay taas-taas nga rotational burnouts, unsa ning mga distribution facilities, no? Nganong kung walay available power, wa pud sila'y madistribute sa ilang mga konsumidor. no kana ato gyud na siyang gi pangitaan og tubag ang inyong mga pangutana. Kay mo balhi na punta sa laing topic, which is kaning umaabot nga Siomay Festival sa Barangay Tisa. Kay no hapit na ba no September 18 to September 27. Kuan na pud ni punta presesa mako tapad rami sa Tisa. Pero ma-feel gid nimo ang kapistahan nila no sa Tisa. Kay pagdasok po na mga taos punta. Oh, yun ana kay daghang sirad ana dan ana no kay naa sila mga activities. Usap pud na ang Siomay Festival sa pinakadako na mga festival sa Cebu City. Murag usan murag sila ang pinakauna nga barangay nga pahigayon og festival. Di ba naman tayo Siomay Festival sa Tisa, natay Tuslubua Festival sa Pasil, natay Putumaya Festival sa Punta Princesa, natay Puso Festival nga bakulang na human diha sa Barangay Inayawan. So kani ang umaabot September 18 to 27 ang Siomay Festival sa Tisa. Gi-question ni Konsehal Joel Garganera o Konsehal Mikel Rama ang 300,000 nga financial assistance nga gi-approve sa Executive Department para sa Siomay sa Tisa Festival. Ang pangutana ni Tumaw atol sa ilang deliberation sa resolution nga giduso ni Councilor Philip Zafra, no former kapitan sa Barangay Tisa, nga nagtugot sa paggamit sa 300,000 gikan sa City Sponsored Activities Fund alang sa maong kapistahan nga ipahigayon karong umaabot September 18 to 27 diha sa Barangay Tisa. Na moabot ra ba si Wawi de Guzman? May ako nadungog para sa ilang zumbaton o sabay nga ana kana no moabot ra ba gid kuno si sus, grabe siguro ang dasok sa Barangay Tisa, no? Kana lang ganing sugod na ang Siomay Festival sa sambot lang ang tao, di mahurot. No, so appeal sa resolution ni Councilor Zafra nga ang Siomay sa Tisa Festival usa ka mahinungdanon nga celebration nga napasundayag sa kabilin sa pagluto sa barangay, nagpalambo sa industriya sa street food, ug nagdani sa mga bisita nga nakatampo sa turismo ug gagmayng negosyo sa barangay. Tinuod gyud na porting daghanang street foods diha sa Tisa. Atbang kung atbang as in noon niya nakatabang gyud siya sa barangay. Kay in fact daghan ang murag ethic nagshooting diha, no, nga diha po to dikaon na to kalit diha silang Derek Ramsey, silang Vice Ganda, no ana. So murag inig murag nanuna pod na kung tagalaeng lugar ka, and when you go to Cebu, ang ilang yung matik na asa man ta mo adto palit Siomay. Murag na ana di gud sila na when you talk about Siomay, ana gud sila adto sa Tisa. Ana no, so naanad na gyud kay mo na ilang gi himuan gyud og festival. So nakurat si Councilor Garganera nganong gamay ra ang gitagana sa syudad alang sa usa ka kalihukan nga giilan niyang usa ka pinakadakong fiesta sa usa sa mga barangay sa syudad sa Sugbo. So gisuportahan na ni Councilor Mikel ang observation ni Councilor Garganera og niingon nga dako ang kalainan sa kantidad nga gihatag sa Barangay Tisa kun i-compare sa ubang barangay nga adunay dili maingon nga di kayo ilado nga pista kamo pay pagsugod apa nakadawat og 500,000 hangtod sa 700,000 nga assistance or fund. So ang gipasabot nila kanang Barangay Inayawan nga Puso Festival ubongga sa tuoy nindot kayo ang ilang kuan setor man na kanang ilang mga nanayaw ba o kana siya mga contingents, no, sa Puso Festival nindot kayo ang mga entries as in lang. So kana ang Barangay Inayawan

Oh, kami nag-start mi sa among Putumaya Festival this year man lang, February. So Bastin, puhon ini next year no, kung walay election, maka-ask pugtag fund from city sponsored activities no para sa Putumaya Festival sa Barangay Punta Princesa kung walay election. Kung madayon ang election, unya kuan depende na sa bagong administration o sa same administration no, kinaa man daytay assistance no or fund para ani mga fiesta. Mao nang katumpagutan ni Councilor Garganera kung unsa gibasihan sa paghatag aning fund para sa mga fiesta sa barangay. Litubag si Councilor Zafra nga base sa iyang kasinatian o kasayuran, base kuno sa iyang experience and knowledge, ang suporta alang sa city-sponsored activities naa sa diskresyon sa Executive Department, pinaagi sa Office of the Mayor. So si Councilor Zafra naghinaot nga mas maayo unta kung mas dako ang mahatag nga tabang. Apan matud usab niya nga kinahanglan sundon sa konseho ang kantidad nga gi-approve sa mayor. So gitumbok usab ni Councilor Mikel nga ang pundo sa city sponsored activities usa ka discretionary fund. Mao nga kinahanglan kini nga masusi pag-ayo sa umaabot nga budget deliberations aron mapugngan ang sobra nga diskresyon sa pag-apod-apod sa pundo. Okay? So muna, atong tubagon no ang pangutana, ang unsay basihan sa paghatag og fund or assistance para sa mga fiesta sa mga barangay. Kaya kada barangay na magyud na silay barangay fiesta. O for example sa Amoa, Punta Princesa in honor of the Our Lady of Lourdes, no? Kana, muna naapod mi Putumaya Festival. So, kana siya, agig tubag ang kaning paghatag sa financial assistance para sa mga fiesta o mga festival sa mga barangay sa Cebu City. Nagsubay na sa mga legal administrative procedures, mga budgetary guidelines, o mga executive approval. So, requirements ana, pinakauna, pagtugot sa mayor, no? Executive nga diskresyon ang pundo gikan sa city sponsored activities fund

0: no, to prove my point yun. Unya, unsa pa, gipaabot nga dagsang sa mga tao, apil na sa mga criteria, no? Para matagaan og fund ang kaning sana gidakon sa okasyon, gidaghanon sa mga tao nga mutambong kabug-aton sa socio-cultural og naapoy percent ang tourism impact sa maong festival sa barangay. In fact, dako jud kay tabang ang festival kay Tisa is now known as the Siomai Capital of Cebu. Diba? Wa gyud lai makailog ana sa Cebu City kay sila jud nakauna ana. No, kana mga siomai di, grabe. Atbang, kilid, luyo, puro siomai. Grabe. So unsa may process ana? For example, no. Nanay pag naanay barangay resolution, nakunya pagkamat sa barangay resolution, nakakita na sila og city councilor nga mao'y mo sponsor ana dito sa city council. Nanay pagtugot sa mayor, nanay na approve the budget. What is now the process, no, sa pag-release sa pundo? Of course, number one, submission of request. Mo submit ang barangay og resolution uban sa nakalatid nga program of works or budget breakdown para sa mga kalihukan sa fiesta. Ikaduha, review and approval. Susihon ka na sa local school board or cultural commission o sa budget and finance committee sa city council sa dili pa kini i-endorso sa mayor. Of course, ikaw man ang tanan, walay lain kundili ang liquidation and compliance. Ang nadawat ka pundo, kinahanglan mag-submit ang kanang barangaya o fund utilization or liquidation report subay sa COA guidelines, Commission on Audit, sa dili pa makapangayo o lain na sang tabang pinansyal sa sunod na pod nga okasyon. Okay? So kana, so samtang nagpadayon ang discussion, ni suggest si Councilor Zafra nga ipadayo na lang ang pag-approve sa resolution tungod kay nagkaduol na ang fiesta September 18 na to September 27. Apan formal sab nga muhangyo ang konseho ngadto sa executive department aron makapangayo og duga nga 400,000 nga assistance para sa barangay Tisa. Okay? So kana no, so muna padungog-dungog sa ginato sa Tisa kay basin di invited ta sa ilang siomai festival. Oh, nara ba na naasa na sila yung mga kuan day pakulo inig on the day ba siguro na unsa nang adawa piso na lang ang siomai. Ah, grabe ha. Sus, magtagay mo ang siomai, ikaw na lay bidlion, ikaw na lay bidlion sa kadaghang siomai kitang piso na lang ingon ana no. So ay, exciting kayo. Exciting gid kayo ang umaabot nga kapistahan. Kaya waman ta ka-appeal atong Puso Festival. Kaya waman tayo sudan. Puso Festival. Dagan po siguro, dagan ko siguro mamahimu ay o Puso dito, no? Kaya Puso Festival man nila, ha? Mauna. So, kana no, good luck sa Barangay Tisa sa umaabot nga Siomai Festival. O niya, kana, apig ikog sayo ang nag- zumbaton sa Tisa kay nalagi si Wawi di Guzman, di ba ang kanasikat nga dancer sa Universal Motion Dancer sa una nga love team ni Judy Ann Santos sa unang panahon. Grabe, tigtanaw kayo Tagalog. Ay nako, muna siya. So gamay, wala kita igong oras, no? Alauna na sa atong relo diri. Actually it's 12:59, no? Nga moto naskutan gyud ato ganina ang about sa rotational brownouts kay dekan magudungutan na. O niya, kinahala na to tubagon kay lahi mapod nang nangutan na ta, and then eventually naapot ay tubag. Kaya ka na to pagutan na, kung natay tubag, murabot na mahilo na ang atong isip o atong kasing-kasing, no? Ingon ana. So, dagang kay salamat sa inyong pagahinog oras pag-uban ako karong adlawa. Usab, dagang salamat sa tanang nagtanaw og naminaw sa Chika o Good Bukasiga, labi na diha sa atong Facebook page, sa atong official nga Facebook page, Kabantay Radyo Cebu. Dagang salamat usab sa DYPSBT Radio diha sa Tuburan og DYAJ One Heart Radio diha sa Samboan sa kanunay ninyong pagsuporta. So dili lang dinhi natapos ang atuang advokasya sa usa ka malambuon, limpyo og hapsay nga Sugbo. Daghang salamat sa paguban kanamo karong adlaw sa chika ug advokasya. Hinaot nga ang mga pagtulunan nga inyong nadawat, inyong madala-dala bisan asa kamo moadto. Mag-uban ta usab og mga adlawang Martes alas 12 hangtod sa alauna sa hapon. Sa ngalan na lang sa hiningusang puwersa sa El Nuevo Bantay Radyo, sa ato CEO o kani Third District Board Member sa Cebu Province ang maaniyag nga si Engineer Gigi Sanchez, sa atong Vice President for Admin Attorney Michael Sanchez Zabaliero, sa atong Station Manager June Carillo ug sa akong Partner Technician Kinon Seniza. Kini si Kabantay Grace Vaquero nga nag-ingon padayon sa pagpakabana ug kini ang chika o gadbukasiya. Mayong hapon.
1: Attention! The views and opinions expressed by the host do not necessarily state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guests do not reflect those of the host, the show, the management, and the network.
2: News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawang, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
3: Intoboran, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: Ang Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1

0: atong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
1: Conceita Dadulo, Taytay, El Salvador City, Misamis Oriental. Salamat yugo sa Wonder Herbal Oil. Eh, patadap yan. Manutuot yung dood ang kabugnaw, galang-halang. Ang mga sakit ba sa atong kalutahan, mawala yun.
0: Wonder Herbal Oil, arthritis no more. Ryuma, goodbye.
2: The product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.

0: RP Digital Marketing Services and RP Grocery Store. Naanahimutang sa Barangay Mangga Proper, National Highway, Taburan, Cebu. Ginumala o gipanag-iya ni Adeline Chamante.
1: Ang ahos adunay talagsaong gahom aron magpakigbatukan ng mga balatian sama sa heart disease, stroke, hypertension o diabetes. Ang ahos adunay sangkap nga makapanipis sa oil nga posibleng anaa sa tong dugo. Gumikan kini sa pagpasaga natong kaon sa mga oily foods. Busa, ampingi ka ng imong kaugalingon. Mag-send panyawan capsule kanang adunay garlic ug banaba. Send panyawan capsule with garlic. Ginumaa ka na sa Send Marketing. Basta tatak Send Marketing, tatak kini nga magaling.
0: Marja Auto Parts Trading. Ang Marja Auto Parts Trading nga na may mutang sa Alice Lodge Arcade na Barangay 8 National Highway, Taburan, Cebu. Namaligya og mga klase-klase nga oil, lubricants sa motorcycle, multicab, auto, truck o mga heavy equipments. Namaligya usab og mga klase-klase nga battery o klase-klase nga brand para sa motorcycle, multicab, auto, truck o heavy equipment. Mga klase-klase nga brand o klase-klase nga brake pads, brake shoe para sa mga sakyanan nga gagmay hangtod sa dagko. Klase-klase nga brands sa mga ligid sa motorcycle, multicab, auto o truck. Mga nagkadaiyang nga mga pyesa sa mga sakyanan nga gagmay hangtod sa dagko. Ang Marja Auto Parts Trading nga mao ang sangang tindahan sa top enterprises sa Balamban, Cebu. Ang Marja Auto Parts Trading matan-aw ra kini sa Facebook o mamensahe ra kini sa Messenger pinaagi sa Marja Auto Parts. O pwede sa kayo mong makakontak sa ilang cellphone number sa Globe 0927-275104, sa Talk and Text 0946-16-35-495. Marja Auto Parts Trading. Marja Auto Parts Trading. Ang Marja Auto Parts Trading nga muhatag og mga papremyo sa mga customers. Karon og hangtod mahurot ang supply. Muhatag usab og ga presyo nga pangmasa. Busa, adto na ta sa Marja Auto Parts Trading. Marja Auto Parts Trading. Marja Auto Parts Trading.
2: Sa adlaw-adlaw na itong pag-inom o GTX 500, makatamang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Patasanon nato ang pag-inom o GTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. GTX 500. Mabalit sa mga butika.
3: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
4: Atong paminahon ang usa sa natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
5: Erlinda Palabrika, Sibintay Estintay 4, Ilagan Extension, Barangay 5. Kasunod siya sa inyong group, Produkto Lulumasyong Tiki-Tiki. Nami kay Inonimo, gaway akong lawas. Kaya sa unang panahon, malipong ko galit, itasukaon ko, maglain akong kuto-kuto. Kanya na, kauna-una naman ko nga, magkabatiin ko sa demo sa radyo ninyo, ang lulumasyong tiki-tiki, may yung Inon. Ipart ko kang Merry Christmas, lulumasyong tiki-tiki. Sa kabisis din na, di pong juk ko, niya di ko kabangon, kasapaon ko. Tignan mo, may dikaon ko nga nilumais, kunti yan ba? Nidadali ko, ginom lulamas yung tiki-tiki. Dugay-dugay, gisuka, kinako, ang tanan akong kinaon. Masa lang akong puto-puto. Niya, ang akong lipong, butay na lang. Pero nagpahuay dyan po kadali, mga pila ka oras. Tulog ko, anak. Pag mata na ko, gamay na akong lipong. Iguto na ko, nami kayo kung kuan, puto-puto hawan. Niya, kilab, nami kaon. Kaon dyan po ang nag-ubay-ubay. Nangauna tong ano, wasawasan ko. Namati ka, kung may batsa sila, nga lain lang kutukuto niya, marilang malipong, niya ilang kabuhi. Gusto kayo pitik-pitik? Lulumas yung tiki-tiki, lami kay Imnon. Imnon mo na. Erlinda Palabrika, Ilagan Extension, Barangay 5.
3: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM. Bring
6: marami na ang bilib sa Lactopuffy.
7: Sa Lactopuffy. Lactopuffy.
8: Lactopuffy. Sa Lactopuffy.
6: Lactopuffy is an all-natural probiotic dietary supplement. Bringing home a bottle of Lactopuffy is bringing good health into

0: 101.1 BT Radio.
1: Seth Living Testimonies.
2: Ang Seth Panyawad Coffee Mix na pamatuntan ng makatabang sa pagpakubo sa imong high blood pressure.
3: Ako, Purima ko, ana. Ang kaling Panyawad Coffee, akong ginimitin kay high blood ako, lato ni Tila, kay magbaba man ang imong lipid.
2: Jaime Verano, nag-inom sa milagrosong kape sa Seth Marketing, ang Seth Panyawad Coffee Mix. Ug siya natabangan.
3: Pag-inom lang ko aning Panyawad, okay. Pagpabipin ako, oy, 120 burrito man ako, oy. Ang produce ko sa pin, siguradong sigurado bina. Kung si Mabibig, magbaba nila iya. Jaime Verano, 64 ang ako medal. Son 12, bago nilang elegant civic.
2: Seth Panyawad Coffee Mix, ang kapeng mulaban sa kalawasan.
1: Living Testimonies.
4: Taday loy sa Lichon Manok, Lichon Bali Oga Liampo. Nagini may butang sa Emendo sa Street sa Barangay 4, Tuburan, Cebu. Og nausap diri mismo at tubangan sa City o Tuburan Campos. Nausap sila sa Tabuelan, Asturias, og sa Balamban, Cebu. Makuntag na pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion, ang tagya og tagduma. Og nangita ba usab kamo og gym? Adi ano usab ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym na alagini mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Tatayo isa Lichon Manok, Lichon Belly og Yempo. Tatayo isa Lichon Manok, Lichon Belly og Yempo. Og ang Tuburan Fitness Gym gipanagya og ginawa ni Sir Julius V. Edilion.
5: Ang Tatay Lois, Lichon Manok, Lichon Belly og Lempo. Ananay, inasal nga baboy, matag Sabado og Domingo. Mukater sab sila og inasal nga baboy para sa inyong mga okasyon.
6: May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopuffin, isang lactobacillus food supplement gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals at maraming buhay na good bacteria. Pampalakas ng resistensya. Mag-lactopuffin araw-araw. Natural ang galing.
7: Alam ni atong mga di na magkalugar sa pagmangrehistro sa ilang mga sakyanan. Adiana, ang Atan Insurance Services. Ang Atan Insurance Services mga kisuran, walo na katuig nga nagservisyo diha kaninyo. Muservisyo sila sama sa pagmangrenyo sa mga sakyanan, sama ni ining mga musunod. Motor, tricycle, multicab, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o dump truck. Og anda masab ang Atan Insurance Services sa pagservisyo ni ining mga musunod. Transfer of ownership or change name, change color, MC to MC with sidecar, MC to tricycle, o gangatan insurance services, anda mo sam nga mo assist sa inyong mga lisensya, sama na lang sa pagpang-renew sa inyong mga lisensya, alang nga to sam nga magpa-ISP, new license, o non-proof to proof. Agatan insurance services, babahibog magkuntag pinaagi sa cellphone number 0908-1452-6550 o gaalang usab sa nagdita o mas barato nga mga groceries. Nadausab ang G&D Sari-Sari Store. Ang Atan Insurance Services o ginumsam ang G&D Sari-Sari Store na alagini niya may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Atan Insurance Services o ang G&D Sari-Sari Store gipanagiya o ginuma ni Kunsyal Jonathan Atan Dasilio o ni Ma'am Annalisa Dasilio. Atan Insurance Services.
8: Ang Atan Insurance Services nag-offer o mas dali ng online renewal sa rehistro sa motor, SUV, multicab, utility vehicle o truck ng walay apprehension. Dili magkinahanglan og emission test, customer friendly, hassle free og paspas nga serbisyo.
9: Para sa manipyo nga dugo, DTX 500. Para sa himsog gatay, DTX 500. Suno sa mga eksperto, ang DTX 500 ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo og magalimpyo sa tay. DTX 500. Napamatud-an na sa mga eksperto. Testingin ninyo, DTX 500. Mabalik sa pinakadulong nga butik sa inyong lugar.
10: Og ania ang natabangan sa Lolo Masyong Tiki Tiki.
11: Mga sige man jud ka balik-balik sa ato ang Lolo Masyong tiki-tiki, sir. Palit, sir.
12: At siyempre, naayaw mo dyan akong anak. Turo, hasta noon ako kaabo. Muna, misalig nyo ko yung lulumas yung tiki-tiki kayo mo ginihimpit na kaayaw sa kong pamilya. Ang akong testimony karon di Jay, ang akong anak na kinamanguran na misakitan nyo siya na ng gabi sa pagkatinood lang, morgue akong dipainom pa. Tapos siya pagsuka, naulian nyo rin yung sakit siya diyan. O kaloy sa Diyos, naulian nyo siya. Kung ang duhan ako kaapo, isakitan sa tiyan, gilantan, siyempre, naama ko yung lulumas yung moya kong gigamit. O siyempre, naulian nyo silang duhapon, duhan ako kaapo. O napasalamat ko yun sa Ginoong, na naa ang lulumas yung tiki-tiki na nakatabang na mo. Salamat kayo sa programa sa MRGL FM. O kining nagdumalan ini. Salamat. Thank you kay tanan.
11: Taga-asa man ka, sir?
12: Taga Larina, Tumoy. Ako ni si Kuya Lance Anuba. Inila sa Larina, Tumoy.
11: Ay, dagang salamat, sir.
12: Thank you, salamat, sir.
13: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
14: Handuraw na to pagbalik ang atong mga kagahapon.
15: Mga luha, punong na sa pag-aagas ni akong mga mata. Wala yung mo iking balatia nagsapuang sa imong saluma.
16: Maminaw kita sa mga mananoy nga mga awit.
17: Kinsa siya, nanay!

0: Yes, alang to kaninyo yung tanan. Sana'y bigyan mo ng pansin. Atod kaninyo sa pinaka-the-best ng Wonder Herbal Oil, haplas nga walay kaparehas. Basig na mo'y mga asawa diyang buros. Sure, mga mo, nga kamugid mo'y amahan anak. Ato na nga plaza ng Wonder Herbal Oil, ang haplas nga walay kaparehas. No, nindot ba ni ato Wonder Herbal Oil ay? Tistingi guys, huwag ganyan ni gamit, ipa-epektibo kay Wonder Herbal Oil. Proven and tested na eh. Pastila na ikaw ka magmahay. Kaya perti nindutang ato ang produkto Wonder Herbal Oil. Katubi ito ang mga kuan, kanang gipamaulan, gisakitagtian. Atong mga mabdos, o di ba ka sakit imong ipon, pwede rin ang butang apas, suksok ba? Wonder Herbal Oil. Paminawa oh. Nice testimonya sa nagamit sa produkto Wonder Herbal Oil.
1: Maribik Neltralisa, puro 4 barangay Kalasungay. Katong bukol sa akong likod, 15 years old pa, 4 dayo, nabati na ako sa nagngulungol. 42 na ako edad, ningulungol na. Kaya mam, dako na din sa nga bukol sa akong likod, may tao ma'am. Nakaharot na akong 2 kabasol, ma'am. Gitray na akong bubo sa akong likod, tibasin lagi maulian. Wala pa na ako na ulit sa kabasol, ma'am, nawala na ang ngulungol. Dahil nga hinay na natagkupos ang bukol sa akong likod. Mm-hmm. Dahil hantod yun na hawala din siya, ma'am. Salamat, bitay ko sa Ginoo nga gitagaan ko ng Wonder Oil na kapalit ko kay kung wala pa siguro ng Wonder Oil sauce so, pero naguro din ako likod na ako na kayong bukol nga ngulungol lagi kay nga maabot at ako nga baga.
0: Ingunan na ka-efektibo ang Wonder Herbal Oil. Wonder Animal Fight, ha? Magkalimot ka ito ng buwig, baboy, manok, kabayo, kanding, baka lang gamis daw guban pa. Gamit na sa produkto nga Wonder Animal Fight. O ni makatabang, oy, para mo asinso ka sa natat sa pagpamuhig mga kahayupan. Pagbaka, kabaw, baboy, ba na? O, gamit ka o Wonder Animal Fight.
2: Ako si Clarita, Sabuero, Padayhan, taga Punta Silo, Mantikaw. Nag-testimony ko sa Animal Baita nga among gigamit karon sa among baboy nga sa tuhod o gagmay pa kay sila tuloy sa Ginoo. Maayo kayo nila ang pagkaon o maayo po ilang pagtubo. Pasalamat din taon sa Ginoo nga bisan tuhod nga na sila gitambati among mga baboy. Gikalibang among baboy pag-inom sa Animal Baita nga ulian din taon sila. Nga paspas na kayo mukaon o maak mangali kung nga mga maldito, maldita, mga laki magbayes, mga kuha na tayo, kanang askil na kay buyag, taman sa makadungog aning Animal Baita, makakalit na sila, kay ligid sila magmahay, umagamit sila, malipay sila sa ilang paggamit ba.
0: Ngunana kanindot ang produktong Wonder Animal Vita. Mga pinalangan di pamina Wonder Banaba Plus. Tunay problema sa pag-ihi, pagbawas, na ibugon-bugon sa suso, goiter, bukol-bukol sa matris. Magamit ang Wonder Banaba Plus. Proven ang tested eh, paminawa, testimonya, na gamit sa produktong Wonder Banaba Plus.
3: Nakauyon ka sa paggamit aning Wonder Banaba Plus?
4: Oo, nagamit ka doon garon.
3: Nagamit ka doon garon. Sige daw, sulti imi kung unsa kay epektibo ang paggamit aning Wonder Banaba Plus.
4: Sa una siya, wala pa kong nagamit ana. Sa usa ka gabi, nagawag ko mga ngayon, misin ako ka ng gamay na kong slogan.
3: Mm-hmm.
4: Pero may gamit sa po ana, sa usa lang ako mga gabi eh. Mm-hmm. Kasi nasa ganyan na pwede ko kaya kong tiyan. Na ako yung sa mga UTI kaya.
3: Ana kay UTI? So karon normal na ang imong pagpangihi?
4: Oh, normal na kuya ka lang. O sa kaadlaw, kada ako nag-inom, pag-igabi eh. Kaya pagkalibang ko kuya, pagbawas, gali na kumakabawas.
3: Akin sa ganini, ma'am?
4: Isu ka loko.
3: Taga?
4: Kada sa pitong mas gabaw yun natin.
0: Ngunana kanindot ang atong produktong Wonder Banaba Plus. O diba? Pitang ko kay Ariel Bintazar sa Ipil, Sambuanga City, Sambuanga Sibugay ni. Salamat sa pagbasa kuya Rose Obigacos. Taray ko sa Argilis Briones Acopiado Tulin Paluso Family. Kumbana si Marcos Paluso ang duha ka anak si Janjan og Jayjay Paluso og tanang taga Sinaman di Pulog. Garay Marifi Argilis sa Barangay Sinaman di Pulog City. Magpagaray ko kang Dusano Duhak sa Inchikay Gasoline Station from Sandy Duhak, Maniayay, Lianga, Surigao del Sur. Salamat kay ni mo Kuya Carl. Shout out mi diri sa may Palaw-Palaw. Kaoban ako si Darin, always gipaminaw tudling sa mga garay. Salamat sa pagbasa. Rita ko akong self nga broken. Mo request po gugsong nandito ako from Marmi Luza diri sa Kalawin. Sambuanga del Norte. Pagaray ko na Rina og Bikbik. Nagpagaray si Boy Sars taga Hingoog Talon. Itong atong mga kaigsuunan ya. Kung gusto mo ganap itong inyong anak maguna tao taman 1 year old, dili daling magsakit, maayo ang tulog, maing mututoy, himsog ba? Vitron drops ang atong gamiton. Mao ni pinaka the best nga vitamin sa mga bata nga bag-ong na tao, taman 1 year old.
3: Kinsa kini ni Ma'am Palihog?
5: Si Joanna Yaris Lane taga Alihal, Carmen Davao Norte.
3: Ah, sige, sulti Amy, unsa ka epektibo ang Vitron Drops?
5: Epektibo gyud kay ang Vitron Drops kay sukad pag painom nako sa akong anak, lagsik na kay ang lawas, nya ganahan na pud kay siya mukaon, labi na kanang bisan wala gyud kay sedan, mukaon gyud siya nya. Sa una, nga wala pa siya ka-take og Vitron Drops, ginabunalan gyud ako siya kay kanang hinay gyud kay mukaon, nya masige po siya sakit-sakit. Nga wala pa siya ka-take anang Vitron Drops, bisan duha lang ka butilya ayang nahurot, okay na gyud kay siya nya. Hyper na pud kay siya, labi na makainom kay usay lagi, maamong kuanan, dili kay maminaw, bisa asara mo kuan ba kay tungod sa yung ka-hyper. Oh, nindot yun kay ang Vitron Drops sa mga uban diha nga wala pa yun ka kuan sa ilang mga anak, mag Vitron Drops na yun sila. Kay nindot yun kay Vitron Drops.
0: Manana kanindot ang produkto nga Vitron Drops. Ang Vitron Syrup na yun, para din sa ito ang mga kaigsuunan nga na ay mga anak po nga 2 to 12 years old nga di ganang mukaon, bugo-bugo sa klase. Di pa yun kayo hinga tulgon. Morning Vitron Syrup kay vitamins plus iron kaya po ni. Para ni sa mga anag-edad og 2 to 12 years old. Paminawa o testimonya, nagamit siya og Vitron Syrup.
3: Datong pangalan?
6: Si Mary Jean Bautista, Dagat Manukan sa Bungad Norte. Sa Vitron Syrup, sa ako pong anak. Ako po sa Limpinan po siya tayo. Hindi kayo siya, hingaon kayo tayo na presyo ko tayo. Nanon yung bataan ni tayo, muna nagpakaon sa kumsa tayo magkausultan. Tay kwa tay di sam kaon di chut sam kuan cha tay gusto niya biskuit lang gatas ni taungon di sam kaon tay way gana mo tryan ko sa Vitron Syrup karon okay na yang panglawas din kaon na put sa di ni na put ni pare slow na ikay nga on kayo
3: paspas na sam kaon
6: then oh de ang bata put okay kay ang pangutok put grabe yas lang salamat etanan.
0: Ingon na kanindot mga pinalagan tigpaminaw ang Vitron Syrup. Ha? Unang inyo na testingan suwayan gamiton kay epektibo kay natong produkto nga Vitron Syrup mga pinalagan tigpaminaw. Vitron tablet pod. Kato mga 13 anyos pataas, nanay, tatay, lulo, lula, kinanan, ginagmay, ginatulgan, ginagmay, minanok pag yon mo gamit ta og Vitron tablet. Basin og di nakakatulog magabi eh. Sa unsa na lang hunahuna nimo gamit og Vitron tablet, no? Wa na kay ganang mukaon, Vitron tablet gyud ang atong gamiton mga pinalangan tigpaminaw. Epektibo ni Vitron tablet, tingi gani. Paminawa o, testimonya na gamit sa produkto Vitron tablet.
7: Yung Bitakura sa Mills Village, sa San Clarin.
3: Unsa man ang nakatabang sa Vitron tablet di asimua?
7: Akong edad mag-odzir kay Sumuday Otsuna dayon maglisod ako katulog ba? Mga tulo upat sa oras na akong katulog sa matagabi eh, dayon otong is nakatungog man ko sa Vitron ba? Anang programa ni Kuya Card, ikaw sila yan kanina ako, no? Kaming paggamit ng Vitron. Kay makatabang siya para makatulog ta. Kung sulay kong palit, pulo lang usa. Tansa na ka tablita sa ako ang ginainom, inigdayan na akong katulog. Isus, limbit yun. Nakatulog yung magyugog darong, muabot na yun, dog, unong kaura, sapit na kito.
3: Taas-taas na yung tulog?
7: O, taas-taas na yun akong katulog. Sa isang wa pa ko'y gigamit, nga, nagutlo kaura. Lipay na kayo ko kung makatulog ko mga upat kaura sa usa ka gabi eh.
3: O niya, karon, sa paggamit nimo sa Vitron tablet, taas-taas na kayo ang imuang oras imong pagkatulog.
7: O, dukaon na ko alas 9, dayon makamata ko nang mag-ngihi alas 2, makabalik mo ko dahil katulog. Nagpasalamat kayo ko sa Vitron tablet na nga nakasuway yun ko, gumikan sa akong pagkadungog ba aning ihang tudling sa mga garay.
0: Ingunana kanindot ang produkto nga Vitron tablet, mga pinalanggang tigpamin. Shout out ko diri sa akong kauban Dudoy Birting, Janjan Dudong Iana, Faisal Marites, Laika Jordan Bryan, GCL din Joel Francing, Robert Mercy Suping, Kankan Jairil, Christina Yangyang, Garay si Dudu Pundulan from Linggisan, Tungawan, Sambuanga, Cebu. Garay nako si Bibi Love, Jean Kalupi, Madil Grace Arlene Bahian, Carol Mikaela, Winnie P. Atilgiti Lidisma, Joy Garcia, Linda Montesilio, Maylin Abista, Tilma Maglasang, Trincia, Jibar, Ricky Boy, Mama Remark Boy Kiat. Garay Rinan Miranda. Kaya i-greet silang Sherwin, Karen, Kilindon, Alpas. It is coming from Dalapitan. Magaray ko akong palangga diya sa Purok Rimat, Lower Pulakan, si Felix Bambao Jr. Salamat kayo, Kuya Carlos Paliog, kung basa. Kana bang Juander Carjoker ba daghang inangutanan na ko dali ay kung maayo ba daw na para sa mga hayblaron. Actually, ang disenyo, ana, para yun sa mga hayblaron. Mao na siyang answer anang mga karon taas kag blood pressure niya, wapag ka maka-experience o pagka-stroke. Ayaw, naghulata. Traidor ng sakita, bay. Traidor na. Oh, kanang high blood. Traidor na. Oh, mukalitra nag-atake o niya, mautro imong linakwan. Oh, lain pag itanaon imong kamot. Mao nang mahiwi pag inusay imong dagway, no? Ayaw kakumpiyansa. Oh, at least naanay produkto karon para ana. Naana nang Juander Carjoker na yang presence. Available as mga parmasya, butika, naaso mga RSV, Life Care Marketing Incorporated, ng mga tindahan, naaso itong mga dealers. Dealers! Ano yan, kanap mo nga itong Juander Himo Aid. Kabalo ko nga, daghan po kayo nagproblema ng Almoranas. Karun, hindi lang yung kamutugan. Kay, wow, magunas kita eh, ang Almoranas. No? Almoranason ka ba eh? Lain ka paminaw, ano? No? Ikaw mutugan, pag naka na nga balatian, ikaw mismo, kay bawakas mo kagalingon, pag inom og Juander Himo Aid. Kung tambar sa Almoranas, tambar po skulon problem. No? Juander Himo Aid. Mao na yung alas produkto. No? Juander Himo Aid. So atong gidasig ang tanan na itong mga kaigsunan sa paggamit. Anong ato ang produktong Juander Himo Aid, ha? Testingin na, suway na, gamitin na, oh. Katong atong mga kaigsunan, kung gusto mo ka nabitang kwan, kanang kapi nga, nindot po ning kapi ha, kay bisan og herbal, pero hindi lang ito ba? Kanang Juander Herbal Coffee. Hindi nang kapi ha. O niya, stevia ang gigamit pagpatamis, anak mo na, dili gyud ka magpalpitate. Niya, di po mutaas imong sugar. Dili po mag-aslom imong ginhawaan. Kanang Juander Herbal Coffee, mga pinalanggang digpaminaw. Lamina. O, tistingi, suway, lamina. Mo, kuana, mutunaw nag mga bad cholesterol sa imong lawas. Kanang atong Juander Herbal Coffee, mo normalize po na sa circulation sa imong dugo. Indot yun. Kanang Juander Herbal Coffee. Ang panahon, dili masabdan, muinit, muulan. Nga muinom kagbugnaw ng tubig, usay mataligsikan. Ang resulta, subaw. Ikaw masubawan, ba? O nang naagin mi gi-create nga products para nga dipinsahan kagikan ng subaw, ubo ug hilanat. Naagin, kanang Juander C+. Gituyo ginagbuhat ng Juander C+ para mag-inom ta. Apil ko kay ga-inom ako Juander C+ at adlaw-adlaw, Dave, no? Mauna ako ang vitamin C, kanang Juander C+. Kamu, ganahan po mo nga ako, di pa may po kaya ko dali ng masubawan, Dave. Ah, di po ingon nga, di yun masubawan, pero dili kay ko maigo ba, di kay ko mapuruhan tungod sa pag-inom na ko kanuna yung Juander C+. Nindot mong gano'n siya nga vitamin C. Dayon, kana karon tulo ka variant na Juander C+ nga drops, available na mapalit na siya. Dapat tayo Juander C+ nga syrup, available na po, mapalit na po, no? Dapat tayo Juander C+ nga capsule. Available na po, napalit naman. Kanang Juander C+ capsule mo nang ginainom na ko. Eh, tinuod lang. Wan magyod, kanang, magitay, atong lawas, walay capacity ba? No? Ang atong kaugalingon, walay capacity nga mag-produce o vitamin C. Mo nang kinanglan, mag-outsource, gita, basta vitamin C. Unta, kung ang atong mga pagkaon, gikaon, lawadlaw, rich in vitamin C lang, unta, okay lang. Kay aron nga, makakuha gyud o vitamin C ang atong lawas. Problema kay, susiha rin yung gipangaon diha, kana inyong gipamahaw, susiha rin yun na. Kana inyong gipaniod to, eh, check na ninyo. No, kanang inyuhang gikuan, kanang inyuhang gipanihapon, huwag naaban ay vitamin C, di ba, wa? So, unsa pagkakuha vitamin C sa imong lawas? Mao nang gamay taligsik, sumawan, dahin ka. Magsakit, dahin ka. So, kinanglan, mag-maintain kag inom og Juander C+. Apil lang inyong anak, kanang bagong na tao ba? Juander C+, nga drops. Pag 2 to 12 years old, Juander C+, nga syrup. No? 13 anos pataas, Juander C+, nga capsule. Oh. Una'y pinaka-importante diha. Mga pinalanggang tigpaminaw. Garay ko ni Mama Kurding Naminaw, si Tata ni from Iligan. Shout out lang ko tanan Naminaw, tuloy sa mga garay, si John ni from Lamitan, Basilan. Right lang sa Mantunggo family, Umbalay family, Ambugot family, Manlanuan family, Oribawan family, kanalang

0: alang to kaninyong tanan mga pinalanggang tigpaminaw sa tudling sa mga garay. Ando na koy? Yakardo Villaron timoingon ang Dios atong alagaran binagis tinuray ng pagservisyo siya mga tao. Maing pagpaminaw, Visayas ug Mindanao!
1: News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawang, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
2: Intoburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: 101 Inupen Radio.
1: DYPSBT Radio 98.1 FM is broadcasting with an authorized power of 5,000 golden watts. 5,000 golden watts. 5,000 golden watts.
2: In your face, all over the place.
3: We're online 24/7. 24/7.
4: Airwaves Bulletin on BT Radio.
5: Airwaves Bulletin on BT Radio.
6: Tune in Mondays to Fridays at 2 o'clock in the afternoon for 30 minutes of informative discussion with key personnel aimed to answer commonly asked questions related to university operations.
5: Airwaves Bulletin on BT Radio.
4: Airwaves Bulletin on BT Radio.
7: Yo, yo, yo! Mayong hapon sa itong mga suking tigpaminaw dili sa Airwaves Bulletin on BT Radio. Welcome to another episode. And today is Thursday, September 10, 2026. Sa usag gihapon ka dili kayo tantong init, dili pud cloudy nga ganina, ni cloudy na unta to no. Karon murag ni balik. So same lang gihapon nga panahon ang tiempo na to sa itong panahon, medyo cloudy with a chance of na ay mga gangway nga breeze sa hangin. Pero again, naagyapon ta sa spell sa El Nino nga extended. So welcome to another episode. Unya, daghanta nga pag-asheran karon sugda na to. With ang atong SSG, nag-organize na og event karong adlawa og until tomorrow. So ang nahitabo ano yung mga friends na to alang sa kasayuran sa tanan. We have this leadership nga training or capacity building sa ato ang kanang student supreme student government nga gi-organize no, ang tanang nga mga student leaders na selected student leaders na nagkalain-lain nga mga organizations diri sa City of Tuboran, anaa karon sila nagatigom sa ato ang Bulawanong Tinubdan Social Hall or kanang cultural center na to para sa 2 days na silang capacity building activity. So leadership training para sa atong mga student leaders sa mga various organizations inside student organizations diri sa CTU Tuboran. Unya ang ilahang theme ana unsa ilahang pangan-an sa ilang event kay leaders capacity building no. So ang ilahang mga speakers ato lang i-mention diri no sa ilahang makuha ni sila yung Facebook page sa facebook.com/CTUTCSSG mao man ang ilahang activity, ang ilahang official Facebook page. So ang ilahang pangalan sa activity is Leaders Capacity Building with the theme Equipping CTU Student Leaders to Champion Marginalized Voices and Harassment Prevention. So muna siya September 10 to 11 2026. So sa ito ang mga nangapil karon diha nga mga student leaders nato di sa social hall, good luck and please maximize your learning. Unya ang ilang mga speakers day karon, it includes ni Attorney Orville De La Serna, Attorney 3 of the DepEd Cebu Province. Unya ang iyahang unsay tawag niya, ang topic is about unsay safe spaces no. So safe spaces, safe organizations fostering accountability, the Safe Spaces Act and the role of CODI. So mo ni siya ang topic ni Attorney De La Serna for the first plenary nilang session. Yeah, we also have si ato ang very own si Ma'am Vernaline Porte, ang ato ang Campus GAD chairperson atong Gender and Development. Second plenary nilang activity is Leading with Equity, Transforming Campus Culture Through Purposeful GAD Planning. So it's about GAD planning. So importante naman good karon ang nga inclusivity. Sakto ba? Inclusivity. Narade. No, so ato pang i-recognize nga na ay mga lain-laing gender. So gender and development. So ma-appeal niya. Especially sa itong mga planning. No, so na naman na siya. So leading with equity ang kang ma'am Vernalyn Porte. Ang third nila nga plenary speaker niya na pa workshop is Words on Power, Technical Writing for Effective Student Governance. Ang atong speaker si Sir Rolando Bacalia Jr. Mo siya ang musturya about technical writing for effective student governance. So, workshop ani yung saan dyan pagsulat ug mga technical papers, no? Buhat bugmurog mga reports, activity design, mga minutes of the meeting, apil diha tanan ug mga planning ninyo, mga strategic plans. So, mo na siya diha. And then, fourth speaker is Navigating the Blueprint, Frameworks and Essential Documents for Student Organization Accreditation. So, accreditation sila with Mr. Francis Dumdum, ang resource speaker. Ani. So, Essential Documents for Student Organization. Pero murag para lang ako on my opinion, matag lang kong opinion. Medyo nawahi bitaw ni gamay. Nag-accredit sila. Bagdayong sugus klase nga, wala pa yung mga membro halos ang kasagarang organization. At least man lang naa, but in, sa uban ba, no? Like for us, nga mga hurot ang membro in end of the year niya. Pag sugod, pangitaan din ka-accreditation papers. Niya, wala pa na-organize ang mga grupo ba? So, hopefully, sunod, ma-lesson learned lang siguro. Suggestion lang po din ako. Nga adto lang unta sa year end, before sa year human, mag-accredit na dito daan para malihok na daang papeles, but inigsugod sa klase, o oh, pwede na judayin mo recruit, no? Kay accredited naman siya. So, kung mahitabo nga ni God, so dili dahil accredited niya, nagsugod ng pang-recruit, pagsugod ba? So, I don't know, ako arap po na ha. And then, we also have Mrs. Ariane Princess Matinaw Solon, ang atong fifth speaker. From proposal to receipt, navigating budget approvals and liquidation without the stress. So, stress-free yung mga budget approvals and liquidation. No, so, muna silang mga lima ka plenary speakers and workshop na to na magbuka-buhaton. So, hopefully, ang ato ang mga student leaders maminaw. Huwag ilahad yung, kung ano, no? Ilahad yung i-internalize huwag i-share later on sa ilang mga respective organizations ang nagkalain-lain nilang learnings dito sa ilang 2 days nga workshop. So, expected ni siya nga at the end of the workshop na adjoy or the entire 2-day activity na adjoy sila output. So, I don't know kung unsay mga plano nila but definitely kana no prepare sila mga reports, mahanay, organize, ila ding ma-echo or ma-echo ngadto sa mga kaubanan nila sa ilang organization para mas nindot na ang ilang pagkadala sa ilang nga ma-echo po to about mga safe spaces kana kay sila man ang mas naanay right na ay mas authority to share it with the rest of their organization members. Okay, so congrats sa SSG and sa ato apong mga participants diha ron sa Bulawan ng Tinubdan Social Hall and make the most of it. Okay, that is coming from our SSG Facebook page. Unya, dili pod sa MIS, importante ne. Ang ato ang MIS nag-announce sila about the freshman ID release schedule. So naanay schedule para makuha sa ato mga freshmen ang ilahang official ID cards na to sa MIS gikan. So ingon sila, please be guided by the following schedule for the release of freshman IDs for the academic year 2026-2027. The ID release period will be from September 14 to October 24. Right now, unsa pa man ta, September 10. So that means magsugod ni siya sa Monday. So by Monday, manghatag na, mang-release na ang MIS sa mga ID cards sa ato ang mga freshmen. Okay? Until October 24. So it's sobra sa buwan, no? Sobra sa buwan ang period para mag-release. Students are advised to follow the designated schedule according to their college or program to ensure orderly and efficient ID release process. So, pasabot ani nga, dili ta magpataka lang hasmag nga to, mga estudyante, freshmen, but natay tumanon nga schedule. So, importante nga makabalo mo sa inyong schedule para sure jud nga mahatag sa inyo. Di sa mo magka-cost dito o mga inconveniences and delays dito sa MIS. Okay, but ang importante ani mga freshman students, do not forget to bring your certificate of registration, inyong mga COR para ma sure jud nga estudyante na ang kamo jud ang ni-claim, no? So klaro jud nga enrolled mo. So ang schedule, Monday, every Monday. So regardless, no, say starting Monday next week. So naman tay upat ka Monday, pila mo may ka Monday. 24 man. So 1 2 3 4 5. So napa mo unom ka Monday to claim your IDs, no, mga College of Arts and Sciences of College of Engineering. So good sa Monday, September 14, nya every Monday thereafter. Kay pwede na mo mukuha sa inyong mga ID ang College of Arts and Sciences o ang College of Engineering. So mga students na to diha, first year students, pwede sa September 14, 21, 28, October 5, 12 o 19. Kay until October 24 pa man mag ang deadline sa pag-release sa ID. So basta ang kaso ng engineering, Monday na dyan mo pwede makakuha, ha? So timan ina ninyo. Tuesday, ang BSHM o ang College of Education. So every Tuesday starting September 15, 22, 29, 6, 13 o 20. So mao na siya ang Martes sa bulan sa September, magsugod next week until October 20 ang schedule para sa BSHM o College of Education. Every Wednesday na pod. So sa mga Wednesday, Bachelor of Science in Information Technology sa Tuburan lang, ha, Wilawat at Taboylan, and BS in Agriculture. So BSIT Tuburan o ang Agriculture kada Wednesday. Pwede ninyo maklaim ang inyong mga freshman ID starting September 16, 23, 30, unya October 7, 14 o 21. So muna siya ang sa BSIT o Agriculture. Unya, every Thursday, ang Thursday na to is ang College of Technology sa mga BIT na to ang students. Every Thursday ang inyong schedule starting September 17, 24, October 1, 15, and 22. So, nok, balikan ako. BIT schedule every Thursday starting September 17, 24, October 1, 8, 15, and 22. So, muna siya for the BIT. Unya, wala tayo Friday, balik ta sa Saturday ang Tagataboylan campus. So, regardless of unsa inyong kurso, BSHM or BIT ba mo, sa Taboylan, ang inyong schedule is Sabado. Sabado ang inyong schedule to claim your ID. So, ang Sabado starting September 19 sa October 19, 26, October 3, 10, 17, yeah, last day sa 24. Ay, alam mo, paabot anong 24. Ay, maglayo na kayo na. No, balik ko na ko. Taboylan Extension ng mga first year, inyong ID maklaim kada Sabado only. Starting karong Sabado, September, dili pa karong Sabado. Next Saturday pa day. 19. Sa September 19, 26, yeah, October 3, 10, 17, og 24. Unya, yeah, ang make sure po di ay nga naka ay naka ID request mo, naka request mo ID basin bayag wala day mo naka request, so dili ra pod na siya sure nga ma-print, no, so make sure lang jud nga na print inyong COR o ang inyohang naka request mo. So naay link dito sa MIS na to, follow lang og tanawa nga to ang post latest karon, facebook.com/CTUTCMIS. Balik ko na to, facebook.com/CTUTCMIS. Naa dito ang document form sa inyong ID. So dito ako ma-share diri kay medyo complicated ang ang link, no, so mao na siya. Unya, kana siya. So please lang ko sa to mga students, freshman na niya from Taboylan and Tuburan. So magsugod na panghatag ang ID karong Lunes for kato mo, nagkanlain schedule everyday, lain-lain nga college. Okay, so time check diri sa BT Radio, it's 2:16 in the afternoon. Mubalik ta after a short break para sa mga few reminders gikan sa atong friends diri sa BT Radio. Ayos, sa magbabawa akin, mubalik pa ang atong programa after these few reminders coming from our friends. Balik ta.
8: Marami na ang bilib sa Lactopuffy.
9: Sa Lactopuffy. Lactopuffy.
10: Lactopuffy. Sa Lactopuffy.
11: Lactopuffy is an all-natural probiotic dietary supplement. Bringing home a bottle of Lactopuffy is bringing good health into your home.
12: Bring health into your home.
13: Nangita ba ka o trusted nga partner para sa imong health, beauty o wellness needs? Arina ta sa MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner. Available lang ilang premium beauty o wellness products sama sa collagen coffee, slim and sexy juice, sulfur soap, cord shake o glutas soap, serums, lotions, niacinamide soap, sunblock, whitening creams, humot nga scent, toothpaste o uban pa. O para sa inyong adlaw-adlaw nga self-care routine o para sa inyong beauty and wellness needs, naa na sa MENA. Diin ang kaanyag o kahimsog inyong masaligan sa presyong abot kaya. Busa o sa paingihwat, bisitahan na ang MENA Health, Beauty and Wellness na amahimutang sa 2nd floor Arias Trigado Building, Barangay 8, Tuburan, Cebu. MENA Health, Beauty and Wellness. Kay sa MENA, ang inyong kaanyag o kayuhan among prioridad. MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner.
14: No one ana makaugana sa kama?
15: Masin og
14: may diabetes ka?
15: TTX 500 na.
14: Ang TTX 500
15: adunay powerful extracts,
14: no phytochemicals,
15: ug antioxidants,
14: nga gigan sa palaya,
15: ug desugared sugar cane,
14: mga organic compounds,
15: nga effective
14: batok sa sakit nga diabetes.
15: TTX 500.
13: Gusto ka ba og lechon manok ug liampo nga abot kayang halaga? Bisitahan na ang Susas Lechon Manok and Lepo. Susas Lechon Manok and Lepo. Na kini mahimutang sa Barangay 6, Tuburan, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan ug Ma'am Jesusa Kapuyan. Susas Lechon Manok and Lepo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susas Lechon Manok and Lepo. Siguradong magpangita ka. Susas Lechon Manok and Lepo. Tara na!
16: Ay, nabalakan ako aning akong gibati. Puy-puy ang akong kalawasan, binudog sakit pagyud ang akong mga braso.
17: Uy, ipahulay lang sa landong hoy, kaya ako lang sa'yo magita og pamaagi. Imna lang sa niyo, basig makatabang ni Nimo.
16: Unsa man iday?
17: Nerveflex capsule. Nadungog ko maguni sa radyo dong. Uy, sa'yo pa man kaayo. Nagpuka na maligi ka kahoy.
16: Maglungago kay mo trabaho ako. Nindutagod atong yung ipainom na ako gabi iday. Unsa to day? Nerveflex capsule.
17: Aliya na, ang Nerveflex capsule para sa imong nerves. Pagpaligon o patahupay sa tanang kasamok sa imong uga. Balik sa himsog o gayahay na paminaw.
18: Nerveflex capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
19: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
20: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
21: Unilab quality yan.
20: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa nabag-uri ng sakit.
22: Kugihan ba?
23: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hangit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
24: Kargado!
23: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas at tignautok ug sa labing-labing.
22: Kargado!
23: Mauna, kung kargado sa tabang sa Maxvit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng ug royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
24: Kargado!
23: Mga bisdak, asenso ta! Maxvit! Kargado!
21: Unilab quality yan.
23: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of Maxvit. If symptoms persist, consult your doctor.
24: Oh,

0: ko si Charlie Pandan, dugay na kong gamay ra kaf. Para na ko, ukal yun ang akong pagpok na problema. Pati na ko ang ginhawa. Accord pa. Unang, pagmayra ko, flapot mo.
1: Ukal ang bagpok na problema. Accord pa. Mayra kaf na.
2: Mayra kaf.
3: Unilab quality yan.
4: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Kuy, nabugahat ko. Naapot yung kauban nga pamaol, labat sa ulo o kilanat.
6: And it's starting bisdat, ana.
1: Rexidol Forte!
5: Di kaliho, di katrabaho, hasol kaayong mabugahat.
1: Rexidol Forte!
5: Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo o kilanat.
1: Rexidol Forte!
5: Maunang ang discarding ako. Discarding bisdat na to.
1: Rexidol Forte!
7: Mas paspas balat sa upat!
8: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
3: Unilab quality yan.
8: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Miti Radio, 98.1 FM. 98.1 FM.
10: Kuya, murag sakit man ang akong likod sa katapoy, uy. Bihisan sa pagtindog, sakit niya po lang akong tuhod.
11: Oh, simple na, Sir Max. Pag-aplas og sed liniment oil.
10: Basin ba yag mabatal noong kong balik, ana, ha?
11: Dili po, uy. Murag mawaay mong panuhot, kapoy, og sakit sa lawas.
10: Wow! Mo pagani pag-haplas na ako. Nakagaganda yung kupadulong sa DJK. Aray, sakit no more.
11: Sed Liniment Oil. Available sa mga groceries o sa mga suking butika.
9: Miti Radio, 98.1 FM. 98.1 FM.
12: Vitron. Subok na.
13: Kaya ko dahil si Saidi. Ngayon son, taga Crooksing ko San Miguel. Pasalamat si ko, sir. Kahit wala po na kayo naman kong bata, sir, ba? Grabe katahila. Kahit kung dugan ni mo siya at imo nang dito, grabing yabaw. Sukad nga, nakainom siya Vitron, sir. Nalahi iyang pangon dito sa iyang dagan siya iyang panlawas.
12: Mm-hmm.
13: Dali ramat matulog. Kunya, ayara siya mo mata pag gutumon. Pasalamat ko sa Vitron, sir.
12: Vitron. Subok na.
14: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butika.
15: Welcome back. PT Radio Time. It's 2:23 in the afternoon.
16: Alright. So, dere no. Kanila ba, medyo ko antano na kanina mo announcement gikan sa atong SAW ba about aning educational assistance, no? Kanin siyang murag kang Congressman Karen Garcia man siya unya ugma na ay ang deadline ani, so atong i-announce dere, although na-announce naman ko ni last time, no, gahapon ang siguro to and the other day, but mas nindot magudunta to if naka-invite ta sa taga-SAW office ba niya ugma, wala rabatay ko ano, wala rabatay kay Friday. Pero atong paninghaon niya, naa sa tayo airwaves ugma, alas 2 na po niya, deadline na raba ugma sa udto. So dire atong ipahibalo sa ato ang mga students nga enrolled diri sa CTU Tuboran nga na ay pa-fill outan nga form ang atong student affairs office, no, sa ato lang mo facebook.com/sao.ctutuborancampus. Taas-taas dyan, no? facebook.com/sao.ctutuborancampus. Nga na dito sila gipost gahapon man, gahapon pa di ay ni di ay. No? Educational assistance for students who are residents of the 3rd District of Cebu. Para ni sa mga estudyante nga nagpuyo, ha? Dili, kung ang important keyword na to, dili, nagpuyo, residents sa 3rd District of Cebu. So, from Tuboran, Asturias, Balamban, Toledo City, Aluginsan, Pinamungahan, ug Barili, no, Manisla, 3rd District, nga naa nag-eskwela dili sa City of Tuboran or sa City of Taboylan. Okay, wala labot sa Asturias o Balamban, ha? Dire lang sa Tuboran o Taboylan. Pero dapat inyong balay or inyong residence kay naa sa Tuboran to Barili, no? Kana siya. So, pwede na siya, meaning namang ko yung estudyante nga, let's say, taga Tuboran, batuha siya ng eskwela sa Taboylan nga sitio kay nasiradaan siya dito for some reason. So, tuha siya sa Taboylan eskwela, but iyang residence is not dito sa Tuboran. So, qualified siya. Pero dili ang dili qualified. Katong taga Taboylan nga nag-eskwela dito sa Tuboran, dili qualified. Kay ang residency metanaw niya, siya taga Taboylan man. So, meaning, dili siya part sa 3rd District. Pero na siya nag-eskwela dito. Ang ato ang qualified, katong taga Tuboran, nga to eskwela sa Taboylan or pwede sa taga Asturias to as Taboylan, taga Balamban to as Taboylan, na magoy niya na nahitabo no, kanang nasiradaan pag during admission niya dito lang sa Taboylan ang abli, so to as lang eskwela, pero taga-Taboilan sila, aw taga-Tuboran sila, taga-Asturias sila, taga-Balamban sila. So qualified tanawon jud og asa mo gagikan. No, you need to fill out the form na asa facebook.com sa sao.city Tuboran campus. Unya ingon siya nga please make sure that to use all capital letters when filling out the form. Do not leave any field blank. So ayaw ninyo blankohin ito. Kaya na unsay naangat itong butanganan, supply dyan ninyo information. All caps ha. Unya, the names provided by the parents guardian section must be the same person nga mo claim again. So implied dire nga ang mo claim di ay dili di ay ang estudyante, kung dili ang parents o ang guardian. Ang ako ang unta good. Kaya naamag ko kayo na na-raise nga concern ganina na ay nangutana nga, or na na-raise nga concern ba nga kanang dili ko na pwede nga ang niko claim last year nga parent maulang gyapon ibutang karon. So medyo libog bitaw no, so di ko katubag kay dili tay labot aning nga kuan. So hopefully unta maklaro ni sa DSWD, sa office ni Congressman Garcia, or di ba ka sa SAO no, kay mo may na raise nga concern niya ugma. Medyo awahin naman good kay og mag-guess na to ugma unta ang taga SAO or taga kinsaman ang in charge. Ang atong programa is 2 PM man. Unya, ang deadline nila is September 11 ugma 12 noon. So mga students na to ha, so muna ito ilang iko ano nga ang deadline ani sa pag fill out sa form is tomorrow September 11, 2026 alas 12 sa udto. So ayaw na mo paglapas, so as early as now nakadungog man mo or pangita mo sa inyong mga kauban, share mo. Please, no, to fill out the form nga sa Google Form nga gi-share sa atong SAO Tuboran Campus, facebook.com/sao.cityTuboran Campus, or sa atong SSG. Gi-share po ni pangitaan na ninyo and fill out the form dito. Nga mo to, use all capital letters. Ayaw, jud leave any field dito nga blanco. Dapat na ay info tanan. Unya, ang gibutang nga to, the names provided lagi ko, no, but in the names o nga guardian nga mo claim must be the same person in claim. So dili pwede nga nagbutang mo pangalan dito nga lahi na po ang mo claim. So dapat ko kinsay inyong ibutang dito nga mo claim mo jud siya, dapat ang mo claim inig release na sa funds. Okay? So ingon pa jud dere, submissions will no longer be accepted after 12 noon. No, so ugma deadline na jud ugma. So I don't know kung katulaging concern nga akong gikaingon na nga dili ko no na ako nagibutang dito sa form. I don't know ha kung unsa katinuod yung kita, but naa dito ko no, at least man ay ubay-ubay na nga mga students and even parents no nga ingon nga dili pwede nga ang ni-claim ko no last year maupod ko no gyapoy mo claim karon no, mo til lang ingon pero murag wam ko nakit andre. So karon atong giablihan ang form no, itong basahon para sure lang. Strictly for 3rd District residents only. So, katong resident sa 3rd District. The application form must be filled out only by the parent or legal guardian. So, ang parent or ang guardian dapat dai mo fill out ani who will personally claim the educational assistance on behalf of the student. So, klaro man dai dire. Unya, number 3, the name indicated in the form must be the parent or legal guardian who will claim. Do not put the student's name on the claimant. Mura may na-adere, no? Sige, pagkahuman, nangayog email, nangitag checkbox diha para sa data privacy. O niya, dere. Mura man, no? So do not leave anything blank. Last name, first name, middle name, extension, birth month, birthday. So, kuan ha? Parents and guardians details only. So dili ni siya dire para sa mga estudyante nga ibutang ninyo. So last name sa parent, sa guardian, first name, middle name, extension, birth month, birthday, birth year, sex, barangay. Unya na ay code sa Tuboran, for example, kaning PSGC, search lang ninyo. Kay sa Tuboran taas-taas ra ba ni 07225-2000, but I don't know with the other municipalities and cities sa Toledo. So, i-search na palihog. City, kung siya, Tuboran, no? Unya, type of assistance, check ka na siguro ni kay. Check na may na-adri, zero. Kung may lain, niya, amount po, check lang ni. Philsys number, sama ni siya, PSN, so ID number, katong kung naa. So, dapat yun naa kay, required na ba niya field. Beneficiary unique ID, wa, kung kibalo anag, unsa na siya, contact number, target sector, check lang. unya civil status na diha occupation butangi salary. Murag mao ra may na address sa form, but mo lagi to na kuno nagnawin naabot sa to ang but di, na, di ko ka verify ano kung tinuray ba jud nga kung di, ang kunsa kun to nabutang last year di na pwede karon. Basig inig-submit no. Mo ingon oi na naman ni diri di na pwede, so di ko ka sure ka kung suway og submit. But mo na siya di ko katubag ana nga mga concerns no. So mo na siya importante nga naka-fill out ang inyong parents, so dili dai kamo ang mo parents. Ang parent ang mga estudyante mo fill out is the name, is the parent or the guardian. So mo na siya importante na to na diha nga ipahibalo. And then last na to no, before we go diri sa tong episode karong adlawa, ato pod i-share ang ROTC unit na to atong mga kaubanan diha, ang mga students sa ROTC and STP. Follow lang mo sa ilang excuse me, Facebook official Facebook page, facebook.com/ctutc.rotc.unit mo na ilang official Facebook page. Nya na ang ato no, na ay mga list ko no of platoons and the respective platoon leaders na sila i-share. Please check your name and report to the assigned platoon leaders. Ang mga nagkuha niya ang ROTC sa itong mga students na ito karon, nag-post ang ROTC Facebook page na ito. Dereng, nanay, ang mga nanay platoon leader at ito mo report sa ila. This marks the beginning of your ROTC journey. Embrace the challenges. Work as a team. Learn from one another and strive for excellence. Let's support each other and grow together as future leaders. So, nanariha. So, palihog lang ko og follow sa Facebook page sa ito ang ROTC. Okay. Ang graduate school niya po na ito nagpadayon sa pagdawat og mga enrollees starting atong September 1 unya mahumani karong September 26 deadline sa enrollment unya naapod diha ang anto ang first day of class sa September 26 gihapon for the third trimester of 2026 unya nag-offer ta og tulo ka program sa doctorate nato, Doctor of Education major in Educational Management and Development. Naapod tay a master's program, Master of Arts in Education, MAED major in Administration and Supervision. Unya naapod tay Master of Technology and Vocational Education, major in Home Economics and Technology. Unya sa katong mga karon pa mo pa-enroll, kinahanglan ang inyong TOR sa inyong previous school nga giatinan ang last ninyo, and then honorable dismissal o kung gitawag certificate of transfer credentials para ma-sure jud nga inyong documents nga wala na mo record dito from your previous school. So officially mabalhin inyong records dere. Unya ibutang ni siya og long brown envelope. Unya adto mo sa ato ang office sa atong graduate school na adto sa education building. Unya you also are required to take the admissions entrance exam na to adto sa atong admissions office. So sa katong mga educators na to nga gusto mo enroll sa atong graduate school, doon lang mo din sa atong graduate school department for the MAED Supervision and Administration og ang Master of Technology and Vocational Education major in Home Economics and Technology og sa doctorate program na to, Doctor of Education major in Educational Management and Development. So muna na ito ang mga announcements diri karon sa episode sa atong Airwaves Bulletin on BT Radio. Atong oras traktak na sa BT Radio 34 minutos pasado alas 2 sa kahaponon. Mababay na ta bata ato sa ni i-greet si Boards Parilla, atong loyal diri nga fan sa ato ang Airwaves Bulletin. Good afternoon, naminaw siya diha, lanog kuno kayo, salamat kay Boards, pasensya na wahi o greet medyo dagantag mga announcements diri. So thank you sa pagpaminaw. So sa ngalan na lang sa kinatibok ang pwersa sa City of Moran Campus, headed by our Campus Director Dr. Maria Carla Baquita, Assistant Campus Director and SASO Director Dr. Maria Lenny G. Toralba, ang ato ang Dean of Instruction Dr. Rowena P. Baquita, respective Deans and Chairman Faculty sa ato mga nakalilaing departments diri sa City of Moran. Of course, the City Administration and Teaching Personnel, Admin and Staff. Of course, ang ato BT Radio Team headed by our Station Manager Engineer Fernando Maguba Jr., Program Chief Engineer Naomi A. Bao, DJ Rans diri, and Chuy kayo, lamig di kini siya glawas dere nga fit kayo, wakita dyan yung mga muscles. At ang igyapon yung programa no, ang ato ang BT Musikahan and Chikahan, kaya musunod na siya, inig alas 3. So this is Sir Yogi Mendoza, ang inyohang Kuya Sir, ngay wapo. Bitano, until tomorrow, sa Aries Bulletin ng BT Radio every 2 to 2.30 in the afternoon. Good, God bless everyone, bye-bye and stay safe.
6: Sa sa mga nag-edad 50 pataas. Balhina sa Herbal Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutambang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herbal Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
3: Unilab quality yan.
17: Mahalagang paalala, ang Herbal Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa rabag uri ng sakit.
18: Kugihan ba?
19: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hagit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
20: Kargado!
19: Maung dapat, kargadong kusog sa lawas at tignautok ug sa labing-labing.
18: Kargado!
19: Mauna, kung kargado sa tabang sa Maxvit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng ug royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
20: Kargado!
19: Mga bisdak, asenso ta! Maxvit! Kargado!
3: Unilab quality yan.
19: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of Maxvit. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Ubon!

0: Ako si Charlie Pandan. Dugay na pong gamay rakaf. Para na ako, ukal yun nga kong pagtog na problema. Pati na ako ang ginhawa. Afford pa. Unang, magmay rakaf na put mo.
1: Ukal ang pagtog na problema. Afford pa. May rakaf na.
2: Unilab quality yan.
3: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Akoy, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
5: And it's starting bisdak, ana.
1: Rexino Forte!
4: Di kaliho, di katrabaho. Hasol ka ayaw mabugahat.
1: Rexino Forte!
4: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
1: Rexino Forte!
4: Mao nang ang discarding ako. Discarding bisdak na to.
1: Rexino Forte!
6: Mas paspas banat sa upat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Miti Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
9: Atong paminahon ang usa sa natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
10: Erlinda Palabrika, Sibintay Estintay 4, Ilagan Extension, Barangay 5. Kasunod sa inyo po. Produkto lulumasyong tiki-tiki. Nani kay Imnonimo. Gaway akong lawas. Kaya sa unang panahon, malipong ko galit. Itasukaon ko, maglain akong kutukuto. Kanya na, kauna-una naman ko nga magkabatiin ko sa demis sa radyo ninyo ang lulumasyong tiki-tiki. May yung Imnon. Ipad ko kang Merry Christmas lulumasyong tiki-tiki. Sa kabisis din na, dipong diyo ko, niya di ko kabangon, kasapaon ko. Siguro, may dikaon kong nalilumais kunti yan ba. Nidadali ko giinom lulamas yung tiki-tiki. Dugay-dugay, gisuka, kinako, ang tanan akong kinaon. Masa lang akong puto-puto. Niya, ang akong lipong, butay na lang. Pero nagpahuay diyo po kadali, mga pila ka oras. Tulog ko, anak. Pag mata na ko, gamay na akong lipong. Giguto na ko. Nami kayo kung kuan, puto-hawan. Niya, silab, nami kaon. Kaon di ko ang nag-ubay-ubay. Nangaon na itong ano, wasawasan ko. Dramatic ka, kung may batsa sila, ngalain lang ko tukuto niya marilag malipong, niya ilang kabuhi. Gusto kayo pitik-pitik? Lulumas yung tiki-tiki, lami kay Imnon. Imnon mo na. Erlinda Palabrika, Ilagan Extension, Barangay 5.
8: Miti Radio, 98.1 FM. 98.1 FM.
11: Seth Living Testimonies.
12: Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. Usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginhawa.
13: Na landing ko sa ospital yung dahil ng lugos ko binhawa ng pasadoktor. Lala ako ang acute gastritis.
12: Pinagi sa gahom sa Sed Cogon Herbal Capsule. Siya na tabangan.
13: Ang akong pangita na sa dagat yung kanuna ay mutong natulugan ko na bikil. Na mutong ibabaw may akong immune system din ng lugos ko binhawa. Salamat kay na atong Sed Cogon gamit ng instrumentos ginoong ako nakarecover ko. Ako si Pastor Rolando pamaybay gikan sa Barangay Punabitan, Pukul Sotongaw.
12: Ang Cogon plant makatapang sa pagtangtang sa sobrang asido sa tiyan. Sed Cogon Herbal Capsule.
11: Living Testimonies.

0: kapanyawan, new normal na! Di ining panahon sa coronavirus pandemic, kinahanglan nga protektado kining atong lawas. Ang COVID-19 delikado ug mamahimong makamatay. Mao ka nang kinahanglan nga doon ang itayinsaktong depensa nga kahibalo, batok sa bisan unsang matang sa mga balatian, ilabi na gayud ang COVID-19. Ang SED Marketing, nagmugla ni ining tulumanon nga maghahatag kaninyo og mas luwas, natural og herbal nga pamaagi aron makatabang nga kita makakat-on og unsaon nga mapalig-on palato kining atong immune system sa lawas. Ginamit ang natural, herbal o alternatibong pamaaging pangontra sa balatian. Ania ang tulumanong. Lawas, palig-unon, SED Panyawan Products ang gamiton. Usa ka tulumanong makatabang kanato aron kita mamahimong makaangkon o kahibalo, aron kita makaangkon pas mas maayong panglawas, bisan pag aduna kita gisagubang nga pandemya karon. Lawas, palig-unon, SED Panyawan Products gamiton. Ug karon, ania na ang atong anchorman, Mr. Panyawan. Mga igalang isun, batasanan ninyo ang pagtumar sa SED Panyawan Herbal Capsule o ang paghapla sa SED Panyawan Liniment Oil, produktong herbal mga igalang isun sa SED Marketing. Gumikan kay aduna kini katanya gakayuhan sa itong mga kalawasan, gumikan kay ang SED Panyawan, ang kunini ang ginatawag na itong Panyawan Herbal Blend. Kining atong Panyawan, kung makabuhay igalang isun na pamatudaan nga aduna kini pait kasangkap nga mo'y makatabang ka na ito alang sa pagpakusog sa itong immune system o ang pagprotektar sa itong lawas nga dili kita katap tagbisag unsang matang sa mga balatian. Mao ka nang nagkinahanglan kita nga mag-inampingon karon. Ilabi na kay ania kita sa ato ang ginatawag nga new normal. Alang sa itong mga kaigsunan karon nga naminaw mga kaigsunan at timan ikanunay nga aniay atong pantabang karon batok sa mga bisan unsang matang sa mga balatian ha. Timan ikanunay mga igalagsun nga aniay atong SED Panyawan Herbal Capsule nga dunay duha ka variety, ang red o ang green nga makatabang ka nato. Kining red mga kaigsunan, sangkap niini ang mangustin o sa bluyang dilaw nga aduna gihapoy panyawan kun makabuhay, ug usab kining green mga higala igsuon aduna kini garlic ug usab banaba, apil gihapon mga higala kapanyawan kining panyawan. Kining atong red maayo kini alang sa katong mga tao nga adunay hypertension, adunay diabetes, adunay problema sa ilang mga kidney, adunay problema sa ilang mga baga. Kining green mga higala kapanyawan, kung gusto nimo mag-maintain og maayong panglawas ug usab mga higala kapanyawan kanunay kang nagalimpyo sa mga vital organs sa importanteng kanunay natong paghinlo or kinang ginatawag na itong detoxification, maayo kining atong green. Gumikan kaya doon na kini garlic. Ang garlic, mga igalang kapanyawan, mao kini mo has-has, mulinis, mulimpyo sa ato ang mga internal organs. Gusab kining atong banaba, mao kini makatabang sa pagpagawas sa ato ang mga problema sa kalawasan, pinaagi sa itong pag-ihi. Gumikan kaya kining banaba, higalang isoon, maayo kini nga pangtangtang sa mga liquids na ito sa itong lawas nga muy makadaot, hinuon ka na ito, no? Mga kaisunan, pinaagi sa itong mas natural nga paagi sa pagpagawas sa ato ang hugaw sa kalawasan. Mao kana ang garlic o nga itong banaba mga kaigsunan kining nga itong SED Panyawan na capsule nga green. O alang usab sa itong mga kaigsunan nga gusto lamang nga makaangkon o himsog, luwas o protektado nga kalawasan. Pag-maintainar o ino mga higala kapanyawan ng atong SED Panyawan herbal capsule at least once every day. Aron na doon na kay daily maintenance panlaban sa isang unsang matang sa mga balatian nga posibleng musulod sa itong lawas. Gumikan kay kining karong atong mga panahon mga higala kapanyawan, kining ginatawag na itong new normal, delikado ang pagsuroy-suroy, delikado ang paghikap-hikap o bisag unsa, dayog hikap usab sa itong mga nawong. Kaya posible mga higala kapanyawan nga doon na kita'y mahikapan nga doon ay virus, nga kining virus susama kining kagagmay kisang atal nga dili ikani makita sa itong naked eye. Kinahanglan pa nga ato apang gamitan o microscope para makita na ito kining mga viruses, no? O sa dihang mga higala kapanyawan o simbakog, masimhutan kini na ito, mapahid baka na ito sa itong mga mata, sa itong mga ba-ba o kining atong ilong mga isuon, delikado kayo na nga makaangko na inoon tanin ng ginatawag nga coronavirus. Wherein mga kaisunan, hantod karon walay tubag, no? Wala gyapoy napamatudan nga klase nga vaccine o baka tambal nga makapatay ni ining nga klase nga virus. Pero ang SED Marketing mga higala kapanyawan, adunay pamaagi, mao ka ng pangpakusog lamang sa imong immune system aron dili ka dili-dili kataptan o mga bisan unsang matang sa mga balatian. Tumara ang SED Panyawan Herbal Capsule green o red, kining adunay mangosteen o baka kining adunay garlic. Ginamakini sa SED Marketing. Bawkat to ang tulumanong lawas palig-unon, Sed Panyawan products ang gamiton. Gikan sa labing dugay na nga produktong herbal sa merkado, ang mga Sed marketing products sama sa Sed Panyawan herbal capsule ug Sed Panyawan liniment oil. At ang ilang gihapon kini nga tulumanon, ugma pong adlawa sa samantak na ug samang sibyaan. Hatod ka nato sa Sed marketing. Timani, bawal magkasakit. Lawas palig-unon, Sed Panyawan products ang gamiton. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
1: Ay, ay!
2: Ay, ngano ka?
1: Sakit ka kong bat ang anak. Lisod ko pang ihi.
2: Ha? Tanatay! Ato na si doktor!
3: Kumusta naman imong tatay, Mare?
4: Kikuyawan ko, Mare, uy. Abi na kog madidbol si tatay. Naghilak na kaling ako manghut. Nahibaw ba sa doktor nga kidney stone ang sakit ni tatay? Gipatumar na kog panyawan herbal capsule. Busagak ang ihi ni tatay. Nigawas ang bato, Mare. Okay na si tatay.
3: Epektibo gid ang panyawan herbal capsule, Mare. Milagroso na ang kapsula.
4: Salamat sa Sed Marketing. Panyawan herbal capsule with mangosteen. Ang milagroso ang kapsula.
5: Ang Sed Marketing. Mudalit na sab kaninyo ning laing sugilanon sa pagpanimpad ni Ermitanyang Bruha.
2: Hoy!
6: Ako?
2: Oh, ikaw! Giunsa ba niyo pag-ulog-ulog ang akong amahan, ha? Aron makumbinser mo sa ikaw ang mahimo na kong driver? So, di natin kadaan. Wa ko magkinahanglan og driver nga sama ni mo.
6: Oh, ikaw na akong driver, ma'am. Kung mauna, murasain lang kong daan, ma'am. Bisa ko pa ko magkasugod og trabaho ubos nimo.
2: Unsa? Nganong kisundan ko nimo dili?
6: Basin og dawtang tawo nimo pagkikitaan, ma'am. May nang naaden ko nga makarescue nimo.
2: Hoy, ang trabaho nga gisangon sa kong amahan nimo, driver na ko, dili akong bodyguard.
6: Dili man ikaw ba ikong gigordyahan, ma'am? Ang imo mang kasing-kasing nga dili mailog sa uban.
2: Ah! Oh! Ambisyoso.

0: gamay ilong dakog baba kusog nga mo kanta o gak gak gak o gak gak gak
1: Talbay siya. Nakaako pa siya sa pagpasakit na ako sa ikaduwang hikayon. Uy, saba niya ka sa Lapayas.
2: Okay rin na, Mama. Huwag ka pag-ito, Sarah. Ako gani, gihatag na ako ang tanan. Aban wa ako'y dadawat na sukli.
1: Nga nang ingon anak mat ka-unfair ang kinabuhi. Nga nang tilit naman lang ikaw.
2: Ikaw na lang unta.

0: Ikaw na lang unta.
1: Di kailangan umimik, nagdadadaan lang sa
0: pangindahay sa duha ka kasing-kasing nga hilom nga nagkasinabot human mapakyas. Unsay mahitabo?

Sinuwa ni Teresa Diaz Tirol. Ubos sa direksyon ni Alan Gulyat Nakurda. Spinner, Jeffrey Gabunada. Audio Editor, Randy Nakurda Tayad. Soundman, June Buhanis. Kining tanan, hatod ka na to sa SED Marketing ug niining istasyon.

0: gigama sa Shed Marketing.
1: Uminawa. Uminawa. Testimonya sa kayuhan. Dalit ka ninyo sa Shed Panyawon Capsule with Mangosteen.
2: Ako si Rosana Sugastit, na manikikipanong. Sige mo siya, pamina po siya sa radyong Panyawan ng Dot. Isa lang siya nga tambal, pero daghan niyang maayong sakit. Unlike naadiha nga mga tambal, lahi sa singkasing, lahi po sa diabetes, lahi sa asthma. Before, 3 times a day, itong mag-upak na ayos ako ang sakit. Kay taas kaya ko sugar before. Karon once na lang kumurag, mag-maintenance na lang.
1: Dalit ka na to sa Zed Marketing. At matutuwa, hindi ka matatang, hindi maaaring pagkatapos na mauling na sakit. No proof 30 claims.

Ang said marketing nga tagbuhat sa mga nailang produkto nga mga milagrosong nagdaka nato sa kaayuhan sama sa Panyawan Herbal Capsule, Panyawan Herbal Capsule with Garlic, Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, Panyawan Liniment Oil, Celebrity Beauty Soap ug Celebrity Kojic Soap nga ginama sa Seed Pharma. Mudalit na usab kaninyo ning laing sugilanon sa pagpanimpad ni Ermitanyang Bruha. Mga kapanyawan,

0: ba't kayo ni Kuyo ka kinako, tita?
1: Tungod kay gusto sab kong malingaw, iha. Magkasino lang ko samtang may tambungan kang batch reunion party.
0: Paisa, kanina talaga, tita? Di ba ka Sandro kining sports car?
1: Sa ako tuod kining anak na sakyanan?
0: Kung mao ka na, tita, niya si Sandro aning maong hotel.
1: Unsa?
0: Usap kayo yung anhi, tita.
1: Tabangi kong paniit sa palibot, iha.
0: Pero tita, late akong gamay sa among reunion party.
1: Okay. Ani ba lang ka ko sa sakyanan sa akong anak, no? Aron magkakita kami sa iyang pagbalik.
0: Unya, kung dugay siya mabalik, tita, matagpaw kagbarog ni sa parking lot.
1: Tuod. Apan higayon ko na kini nga makita kong akong anak, iha.
0: Okay, tita, kuyog na lang ako sa sud. Sure ko nga naa sa sud sa hotel si Sandro.
1: Pero tingali ko magkabaiwas kami.
0: Dili na ba kini mo siya makontak, tita?
1: Dili na gid, iha. Tingali nag-ilis na gid ni og number bata.
0: Unya, unsa man na nato ini, tita? I need to go na. Late ako.
1: Okay. Dinis alang ko sa parking lot, iha. Mamasin kong moabot ang akong anak dinhi sa iya.

0: Kuliat lang gihapon ang nagbaniho ni ini dinhi. Oh, kabuang kun mahoon. Pero kung si Kuliat, usa man siyang gibuhat aning mahalon nga hotel.
1: Di ba man nakitakan ang nangabot sa akong mga kabatchmates? Doon ay pipila, apain. Dili ko mga suod kani adto. Ang mga manghimantaya lang ako kani adto. Dili. Si Morgan na? Kung may kuyog siyang babae nga nigunan siyang buktin. Oh. Kipahinumduman ko sa paglukib ining tawhanan ako.
2: Oh! Charming?
1: Oh. Hey! Morgan!
2: Long time no see. By the way, meet my girlfriend, Shaina.
3: Hi!
1: Hello!
3: Restroom lang ko kadali, sweetheart.
2: Okay, sweetheart. Take care.
1: Oh.
2: Oh, nag-inusara ka lang? Oh, ayaw kong ingna nga you're still single after ta mag-break up.
1: Oh.
2: Kung single ka pa man gani, ha, Charmin, meaning, wa ka pa makamove on sa nahitabo na to?
1: Ah, unsa? Kanala mo kibasihan sa wa ka move on nga still single?
2: Oh, kung may laing hinungdan, unsa man? Nga nung waka pa man makakita og laing lalaki human ako, hmm? Tungod kay dili ka pa malimot nako hangtod karon unsa.
1: Excuse me. Naka-move on ako ni Mo Morgan.
2: But why you're still single?
1: Oh. Nakasiguro kang single pa ko?
2: Oh. Oh. Aduna ka na sa BI gipulay nako, hmm? Kinsa siya? Mas gwapo ba kay nako?
1: Mas gwapo ug mas may barog pa kay nimo.
2: So, hain siya. Gusto ko siya makita og ikaila-ila. Aron makita na to kung mas makalabaw ba siya nako.
1: Okay, no problem. Ipaila-ila nako siya nimo ron.
2: Oh, really? Excited ko makita siya, Charmin. Where he is?
1: Sa restroom.
2: Ah, okay. So, magpa-reserve na lang kong daan og table alang natong upat with my girlfriend, okay?
1: Ha?
4: Saan mo ganito mo, sud, no? Nag-enjoy na siguro si Charmin. Dilahin kong paabot niya. Dinilang ko. Basin mo si Bad sa nimbihana. Ako'y manubag ni Sir Mike ini. O noon, niya man akong yawi siyang sikinan.
5: Hello, Lilani!
4: Dili. Si Iris?
6: Mga higala, nag-antos ba kamo sa mga sakit sa mayuma, goiter, diabetes, kidney problem, breast cancer o uban pa? Ayaw pasagdi ang inyong panglawas. Kay basin simba ko, madidbol ka. Gamita dayon ang Panyawan Plus Mangustin. Kay proven and tested na kini. Daghan nagnatabang kining gamhanang kapsula. Basta pili lang ang original nga tatak seed marketing. Kini si Max Urban, usa sa certified seed Panyawan user. Sa kapait sa panahon karon, hinumdumi higala nga bawal ang magkasakit.
7: Gikabalak ang karon ang pagdagsang sa mga nangabiktima sa novel coronavirus. Usa ka virus nga dali motapos sa usa ka tawo nga adunay hinay nga immune system ug ubos nga resistensya. Apan, ang SED Marketing andam ni ana nga balatian napamatud-an nga ang panyawan nga herbal usa kini ka immune system booster ug energy supplier. Mao kini ang dapat nga aduna kasi mong lawas karon. Gumikan sa kalisod sa panahon karon, dapat insakto kag proteksyon. Dapat naka-SED Panyawan Herbal Capsule Plus ka. Lawas nimo. Luwas. Usa ka produkto sa SED Marketing. Tungod sa kalisod sa panahon karon, bawal magkasakit. Ang nag-unang food supplement, ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus o ang Miraculong Hop Plus, ang SED Panyawan Liniment Oil. Karon, nagatanyag niining tulumanon. Kasulbaran sa balatia, pinagi sa SED Panyawan. Kasulbaran sa

0: karatian pinaagi sa Sed Panyawan. Sa atong mga kaisunan nga naminaw karon sila mga taksa-taksa ka Malay, welcome sa atong pagpanaguban diri sa atong pinakapaborito nga si Bian na niyan po si Mr. Panyawan alang sa atong tulumanon. Hatod ka na to sa maayong kamuto sa Sed Marketing. Kanang atong lawas mga igala ka Panyawan, puhunan sa bisan unsang adlaw-adlaw na atong gingbuhaton, mao ka ng angayan gayod na atong pagampingan. Kung kita higala ka Panyawan, aduna kita'y problema susama pananglitan sa atong mga kaisunan kababayinan nga posibleng makaangkon sa ginatawag nga breast cancer. Maayo nga atong i-prevent mga igala ka Panyawan. Ugang labing pamaagi nga maayo aron kita maka-prevent sa ato ang mga balatian, mao ka ng pagtumar sa Sed Panyawan Herbal Capsule Plus every day. Kabalo ba kay Galaga Panyawan nga 100% proteksyon ang imong maangkon kung ikaw naka Sed Panyawan. Ang Sed Panyawan adunay duha ka variety, ang red ug ang green. Ang red nga adunay mangosteine ug ang green nga adunay garlic. Pili alamang kung unsay mas makahiyang kanimo, gumikan kay kining atong tuyo kanang ikaw mismo mo mopili sa makahiyang sa imong lawas. Gumikan kay kita tagsa-tagsa sa managlahi magkita og mga body chemistry. Ang tuyo sa Sed Marketing nga mismo ikaw mo diskubre sa unsay mas makamayo kanimo. Pwede ang pula nga adunay mangosteen o baka ang green nga adunay garlic. Kanunayan lang gyud tumara ang ato ang Sed Panyawan Herbal Capsule kung ikaw adunay balatian aron ikaw katabangan. Timan ilamang mga kaisunan nga ang pinakalabing maayo nga produkto herbal karon mao kining ginama sa Sed Marketing. Mao kadto ang tulumanon, ang kasulbaran sa balatian pinaagi sa Sed Panyawan. Usak pinasahing tulumanon, hatod ka nato sa Sed Marketing, antigama sa Sed Panyawan Herbal Capsule Plus. O sa Seed Pharma, antigama sa Sed Panyawan Liniment Oil. Sa Panyawan, sulbat ang balatia. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
1: Kini si Max Urban.

0: may gani kay nakatalikod ayon ko. Huwag ko tingali magklaro si huwag tingali magklaro si Iris kung ba yun. Kaya inisura siya sa social hall nga umagdagan ako. Nasato pa. Apil siya ng reunion party nga gitambungan ni Charmin. Nagka-classmate ito yali ni Silas College. Oh, ako si Lepon. Ay, si Ma'am Charmin. Oh. Hello, ma'am. Kung siya problema?
1: Asa ka?
0: Di apagyapon si Kawas. Nagpaabot ni mo.
1: Huwag ako liha. Kuha on ka.
0: Ha? Kay nga naman, ma'am. Hello? Hello, ma'am? Kiputol na niya yan tawag. Sibot niya, ipasabot niya, kuhaon ko niya. Pasundon ko niya sa sud. No, bago pa lang sud siya. Oh. Ma'am, nga no?
2: Tana, kuhay ka sa sud.
0: Kaya nga naman, ma'am.
2: Ano mong utana pa man ka? Bodyguard magkata ka?
0: Oo, pero...
2: Ganahan ka magsunod-sunod na ko, di ba?
0: O, oh, pwede din magkasunod og apil nga way labot sa inyong reunion.
2: Kasunod man ganing girlfriend sa akong ex-boyfriend?
0: Ha?
2: O may pabuhat ka ni mo, ha? Apan way pagpahimus sa higayon, ha?
0: Ha? Oo, unsa ka na, ma'am?
2: Magpakaaron ingnon ta nga may relasyon ta.
0: O, unsa? Pero,
2: tana,
0: ma'am...
2: Tana, kasunod, let's go!
0: O...
2: Makagunod pa ko sa imong bukman. O...

Bida ganong wa ko kasabutan nga kon kita. Ngano o gano kayod? Libugas kong ko tawa na yun. Si Ma'am John, may dikunay ko na sa buktong dosan na no. O nanood sila sa kumputahan. O, nasa security nga guard nga, nagpingo din eh. Ay. Ngarag, hadlo ko si tahon aning kanahang dako na. Kung unsay akong business din yung maong hotel. Nga naman to. Lumadlok man ko, ha? Dato ko, ka-afford ko, sorry ni. Paon ko na sa sakumbahandi, may ila. Doon yung guard ako. Ah, di na lang yung pasabot nga driver ko. Muigham kong pinadako. Hadlok mag-igham. Gilabyan ko sa gwardiya. Mura sa tingali kong tahor, aning kong gisolob ay. Porbida. Eh, merkaan na amsad ko. Guwapo sa tingali kong aha taon, pero gaba lang taon. Pero gutuma na taon ay. Asam ka kukaon ani din, hino? Ako di kang kwarta. Aw, kwarta di sa kong amo din ako ah. Ni Dung Sandro din eh. Panignorante ko anong order-order. Uy, ihaas kay ko. Ay, ako rin kahit dagag kwartang pasmuan ni Ron. Pweh! Ngitag kanans kawas, oy. Pasmong bitok ko anila. Pweh!

0: Ma'am, sigurado kayo ni ma'am?
1: Ayaw, sige pangutana. Tumana lang ang tanan kong gisulti ni mo.
2: Ay! Over here! Chairman!
1: Siya ang hambukero kong boyfriend. Huwag ang iyang tupan. Ang ipanghambong niyang iyang girlfriend na gipuli na ako. Mawa lang katungas akong beauty, di ba? Look at her!
0: Oo, oo, ma'am. Huwag kampat lang na house makeup.
1: Baby.
0: Ha?
1: Baby, isangpit na ako. Ayaw pag-mom na ako.
0: Ha?
1: Ayaw ko nung karatol, babe. Kinahanglan dita mailhan na dilita tinuol kami nag-uyab.
0: Ha?
1: Dali na. Mo-join tas ilang table. Take note. Si Morgan mismo ang nagpa-reserve anang lamisahan natong upat sa iyang girlfriend kay gusto siyang magigila-ila ni mo nga akong boyfriend.
0: Ha?
1: And take note. Magpakaaron ingnon ka lang, ha? Pasig magtuo kang tinod anay na ni.
0: Ha?
1: Dali na. Sunod na ako. Hi, Morgan. Hi. Thank you sa seats nga imong gipa-reserve alang namo sa akong boyfriend.
3: Siya di ay. Hi. Hi, Morgan.
0: Jandro.
1: Wait,
0: baby. Ako lang. Let me sit now, baby.
3: Wow. Wa ko makahimo ana sa akong girlfriend ganiha. Nga ako'y nagbira sa chair alang niya.
1: Ug wa sab kakahimo ana ko kani ato. Remember? So, maswerte ko nga si Zanro nga akong giilis nimo.
3: Ha?
4: Kamo nag-antos sama sa sakit nga diabetes, myoma, breast cancer, goiter, liver problems, hepatitis, irregular menstruation, constipation, problema sa pag-ihi, kidney stones, gallbladder problems. O walay gana mukhaon, gamit lang sa Zen Panyawan Capsule with Mangosteen.
5: Zen Panyawan Capsule with Mangosteen.
4: 3 times every day, 30 minutes before meal. Gamita kinog i-maintain, kay kini maayupod nga energy booster. Ug makalikay ka sa mga sakit, hinumdumi. Zen Panyawan with Mangosteen. Pili alang ang may tatak Seth Marketing.

0: na kamangin sa said panyawan? Aduna ba kay balatian nga gusto nimong matabangan? O aduna ba kay kasinatian sa kaayuhan nga naangkon pinaagi sa said panyawan products? Tawag o text na!
1: Tawag o text na!
0: 0917-182-8597 0917-182-8597 Mokin ni ang said panyawan hotline uban ni Mr. Panyawan.
1: Mr. Panyawan's hotline
0: 0917-182-8597. Bisitahi usab ang atong Facebook page at Panyawan Herbals ug ang atong website at www.setmarketingdavao.com. Tawag na aron ma-interview ka na mo.
2: 98.1 BT Radio.
3: Umanaw ka Jesus, subalit ang buwan ng buhay ay bumalong para sa mga kaliwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maahawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami ay nananalig sa iyo.
4: And current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawang, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
5: Intoboran, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1 FM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
5: Ako si Janice. Okay kayo maman ako menstruation din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ibatay ko sa kumbana o. DTX 500 kito capsules a day. Maintain lang na ako. Mag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
4: DTX 500.
6: Bumali sa mga butika.
7: Mga ka-DTX, ako si Jean Pauline Rosso.
8: Og ako na sab si Dr. Ramil Uy. Nautontang na inom nyo na ang inyong mga daily supplementation. Ang DTX 500 o ang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Last time, Doc, ato gisgutan kabahin sa telomeres.
8: Mm.
7: Ang pinakatumoy nga bahin sa chromosomes nga maoy gabantay aron dili maguba ang double helix DNA strands during cell division. Ato pong nakatunan nga matag cell division ang telomeres di ay nagkagamay og paghuman pipila ka dekada kung mugabay na jud kaayo kini diri na musugod ang pagmalfunction sa itong mga selula padulong sa katigulangon.
8: Dili kaangay sa bacterial chromosomes.
7: Mm.
8: Iya sa tao ang rod shape. Pasabot, naa sila'y tumoy o diri magsugod ang problema during DNA replication. Ang DNA or genetic instruction nga naa sa tumoy, dili mahurot o kopya. Pariho ba nang magputokopy ka, Sir JP?
7: Mm.
8: Usay ang tumoy nga litra sa band paper, dili maapil kopya.
7: Mauna.
8: Maunang sa siging nga cell division o ang pagkopya sa selula sa sulod sa 50, 60, 70 katuig sa kinabuhi sa tao, hinay-hinay mo gamay o mububo ang genetic information sa bagong selula.
7: In real sense, ang telomeres ang gatusan o libuan ka matagbalik-balik sa pariola mga DNA sequence isip usa ka preparasyon nga kung dili makopya ang portion ni ini naara jud gihapon pareong impormasyon nga makareserba ang halimbawa ni Doc daw murag buffer extra nga kopya sa code.
8: Yes, problema ra gihapon sa GP kay target sa oxidative stress ang telomeres
7: mo nay
8: gubona sa mga free radicals. Pasabot nga kung wala ka nagkaon og utan prutas dili ka daw kaon ana samot na jud nga di ka mo inom og DTX 500 og Mighty C dali ra jud mahurot ang imong telomeres o matawag natong protective extra copy sa tuang DNA.
7: Bisag unsa man kataas sa extra copy sa imong DNA sa telomeres, magkahurot ra gihapon kini tungod sa cell division o oxidation. Mao nga kinanglanon jud ang antioxidant food supplementation. Wa nay lain pa. DTX 500 og Mighty C ra jud.
4: DTX 500.
9: Si Rochelle, akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Painom sa akong mama og DTX 500. Duha lang ka kapsula kada adlaw. Sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
4: Pumali sa mga butika.
8: Garigyo na ito masabdan, Sir JP, ang cellular proof sa ato ang siging gibalik-balik nga ingo nato sa ato nga mga listeners nga muinom gyud og DTX 500 og Mighty C. Kung dili ka gusto, dali matigulang. Tungod sa pagprotektar nini sa imo nga mga telomeres para malikayan nga gub-on kini sa imo nga oxidative stress. Maayo na jud, Sir JP, nga naay telomeres. Usa ka enzyme nga gapa-extend sa imo telomeres nga kining telomeres dili man nimo daghan pod kung dili ka mo inom og DTX 500 og Mighty C.
7: Giun sa ba pag-ayo sa telomerase ang telomere. Ang telomerase usa ka enzyme nga RNA dependent DNA polymerase. Og kung moingon gani tag polymerase usa kini ka klase sa enzyme nga naga-synthesize o naga-assemble sa DNA og RNA molecules.
8: Buot pasabot, Sir JP, kini siya moy tig-aren sa imong genetic information. Gitawag nato ni nga sorter.
7: Correct, Doc. Ginagamit sa telomerase ang RNA aron makabuhat og DNA template. Ang wala gabagay o katong mga naay sobra or galapaw sa tumoy nga telomeres, dugangan kini og RNA molecule. Buhatan dayon og loop aron mo double helix or DNA na pod sini.
8: Nabantayan ba nimo, Sir JP, nga magkamubo ning kinabuhi sa tao? Sukad atong nidaghan na jud ang mga bagay nga adunay radiation sama sa mga cell site, cell phones ug ban pang gadget. Sa una gani wala man na taas kay edad ang tao. Pagdaghan sa mga sakyanan, aso, kini mga pollutants, mga pagkaon sa mga fast food ug mga dilata, bad fats ug added sugar, mao kini, Sir JP, nagpasamot pa jud sa sitwasyon.
7: Ayay,
8: gapataas sa oxidative stress. Mayunta kung sige ra kag kaon ug prutas, kaon ug utan, nya inom pod og DTX 500 og YTC.
7: Wa na pod tay panahon dok. Ako si Jean Pauline Ronso.
8: Ako na sab si Doc Ramiloy siying mayong lawas ampingan.
7: Dili abusuhan.
4: DTX 500.
3: Ako si Jubilin. Sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin kitistingan ako og inom DTX 500 duha ka capsule sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
4: DTX 500. Mobile sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy sa DTX 500.

0: RP Digital Marketing Services and RP Grocery Store. Naa na himutang sa Barangay Mangga Proper, National Highway, Tuburan, Cebu. Ginumala og ipanag-iya ni Adeline Chamante.
1: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
2: Og uban nato karon si Ma'am Shirley Albarico, nga taga Malalag kasama. Kumusta man ang imuha ang experience paggamit ni mo?
3: Eh, okay ma'am. Uy, nagulak kay ko na nagmigot-got na may iba. Iba ang Kojic Soap ma'am nga Celebrity kay paggamit na ako isa-isa lang, nakuha ko itong nanadag na nga kuan ma'am sunog, katong sunog gani nga. Sino? Ilisa? O diakbos?
1: Para sa masanagon, himsong nga panit, gamita ang sabon nga may tatak Said Celebrity Soap. Feel the difference. Kutis Gold, Kutis Celebrity ka!
0: Marja Auto Parts Trading. Ang Marja Auto Parts Trading nga na may mutang sa Alice Lodge Arcade na Barangay 8 National Highway, Tuburan, Cebu. Namaligya og mga klase-klase nga oil, lubricants sa motorcycle, multicab, auto, truck o mga heavy equipments. Namaligya usab og mga klase-klase nga battery o klase-klase nga brand para sa motorcycle, multicab, auto, truck o heavy equipment. Mga klase-klase nga brand o klase-klase nga brake pads, brake shoe para sa mga sakinan nga gagmay hangtod sa dagko. Klase-klase nga brand sa mga ligid sa motorcycle, multicab, auto o truck. Mga nagkadaiyang nga mga pyesa sa mga sakyanan nga gagmay hangtod sa dagko. Ang Marja Auto Parts Trading na mao ang sangang tindahan sa top enterprises sa Balamban, Cebu. Ang Marja Auto Parts Trading matan-aw ra kini sa Facebook o maminsahe ra kini sa Messenger pinaagi sa Marja Auto Parts. O pwede sa kayo mong makakontak sa ilang cell phone number sa Globe 0927-275194, sa Talk and Text 0946-16-35495. Marja Auto Parts Trading. Marja Auto Parts Trading nga muhatag og mga pa-premyo sa mga customers. Karon og hangtod mahurot ang supply. Muhatag usab og presyo nga pangmasa. Busa adto na ta sa Marja Auto Parts Trading.
4: Marja Auto Parts Trading.
5: Pirmi ka pangihi,
6: hanap ka paranaw
5: ug pagpamhilot sa mga tiil.
6: Basin aduna kay diabetes.
5: Mag-detex 500
6: epektibo sa pagpamubo
5: sa blood sugar levels.
6: Di kaya ang diabetes.
5: Mag-detex 500.
6: Karon dayon,
7: babalik sa pinakadulong ng butike sa Yunga.
5: TJX 500.
8: Ug ania ang natabangan sa Lolomasyong Tiki Tiki.
9: Mga sige man jud kag balik-balik sa ato ang Lolomasyong Tiki Tiki sir, palit sir.
10: Siyempre naayo man jud akong anak. Tu hasta no anak ko kaabo. Mo nang isalig jud ko ini Lolomasyong Tiki Tiki kay mao gining himpit na tayo sa akong pamilya. Ang ako ga testimony karon DJ. Ang akong anak nga kinamangguran nga nisakitan yung sakit na ng gabi sa pagkatinood lang. Morgue akong dipainom. Pagtapos yung pagsuka, naulian yun yung sakit siya yung tiyan. O kaloy sa Diyos, naulian yun siya. Kung ang duhan ako kaapo, nisakitan sa tiyan, gilantan, siyempre, naamang ko yung lulumas yung moya kong gigamit. O siyempre, naulian yun silang duhapon, duhan ako kaapo. O napasalamat ko yun sa Ginoong nga naaang lulumas yung tiki-tiki nga nakatabang na mo. Salamat kayo sa programa sa MLGL, FM, o kining nang dumalan ini. Salamat, thank you kay tanan.
9: Taga-asa man ka sir?
10: Taga-Larina, Tumoy. Ako di si Kuya Lads, ano ba? Inila sa Larina, Tumoy.
9: Ay, dagang kasalamat sir.
10: Thank you.
11: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
12: May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain. Bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopuffy, isang lactobacillus food supplement. Gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals. At maraming buhay na good bacteria. Pampalakas ng resistensya. Mag-Lactopuffy araw-araw. Natural ang galing.
13: Attention! The views and opinions expressed by the host do not necessarily state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guests do not reflect those of the host, the show, the management, and the network. Yeah, man.

0: Alright, ang saya-saya time check guys. Alas 3:27 na sa kapunan. And welcome na ito to kayon kay Nalit na ta. Welcome sa itong programang BT Musika, Musika Chikahan. My name is Nish Ran. Sa total na 5 sa kapunan na sa itong program ka rin. Mag-chika-chika na punta. Lain na pong topic at pagkasawang Andre sa itong program, no? Nya, panihog tadi sa itong mga viewers, be. O sa itong mga nakaliili na diha. Sana all gili-ili. Palang tag-share di mga nag-aaraw mas malingaw sa these runs. Kaya di naman sure kung malingaw, di mo mukuan cooperate niya. Oh, tabangin ko din. Lingawa sa gordi ko katugon din. Pero kumusta mo di ano, Luzon, Visayas, in the Mindanao. Today is September 10, 2026. Yes, sa mga nag-birthday ka rin, happy, happy birthday. Sana all nag-birthday. Okay, nya. Sa katong mga nagmansari dia, happy happy mansari. And also sa mga nag-anniversary dia, happy happy anniversary na rin. Ato ginang ipang-greet kay mao na ilahang kalipay. Sa tibuok nilang kinabuhi lain na pong adlaw, lain na pong tuig, sana all. My forever. And as a live to sa DYPSB, the Radio 98.1 FM sa itong program karong BT Musikahan. Then ang ato ang topic na adhya karon sa caption sa ubang bahin na pagtagbasa di mga nangga, no? Girls, unsay biggest turn off ninyo sa mga boys? Panagtugtubag diha, i-comment na sa comment section. Kaya ito ang basahon on air sa itong program karong BT Musikahan. Then, pwede sa kayo mo mag-request og song ha sa inyohang favorite song, labi na sa inyohang mga dedication o para sa inyohang special someone, sa inyohang barong uyab, no? O ato na yung i-play diri sa toong program karon ang BT Musikahan. Okay? Sige, parahin ta diri. Atong oras guys, alas 3 and media na sa kahaponoy, no? Ato sa ning kung ano, tagagpagtagad ning nag-comment din sa toong comment section. Shout out ni mo diha ko an birds na late ka pa rin, di wala mo ko na late sadyang nagpaspas lang ginang oras. Oh, grabe sa oras eh, nagdali mura magsiya, nagdali nga sa pagbiya. Hello din sa last, good afternoon. Shout out ni Ma'am Filomena Hinape. Then good afternoon DJ Paryanti Rans Guapo. Naminaw ko sa Beat Radio karon sa BT Musika, Musika Chikahan. Mainitong kapo ng thank you sa kubasa Paryante. Then ako request, don't forget these Rans, I love you. Goodbye Tagalog. Muni akong ipangita ang hapon. Kasi yung pangita yung Tagalog version aning kuhan. I love you, goodbye, Tagalog. Sige lang, akong pangitaon, Ma'am Filomena, ha? Standby niya, ma'am, no? Oo. Mabahala, nag-usay, gidukit-dukit ni Madakar. Ato na, i-play ka lang diyan, ha? Ngayon, may nang malipay po po diyan. Sana, well. Anyways, guys, no? Ang kineng ato ang program ko rin niya. Ipalihan po sa ito ang Netsource Gift Vision Pro Sara for Kids, ha? No, edad 120 anyos karon nga halos adaw-adaw na gyud ang kauban nga sa to ang mga anak mga cellphone, tablet or computer. No, importante gyud ang ato ang importante gyud nga atong hatagan o pagtagad ang ilang mga mata. Ayaw kabalaka kay ania na ang Nature's Gift Vision Pro Sara for Kids. Na akin lutin siya santina DHA zinc and vitamins A, C, and E. O malunggay extract niini, mga importanteng sustansya para sa pagkatiman sa mga mata o pagsuporta sa mga ayong pananaw. Labi na sa mga bata nga sigog basa, nagtuon o nagamit o digital devices ang lutin o siyasantin makatabang pagkatiman sa ilang mga mata. Nausab ang DHA o zinc o sa vitamin A, C o E para dugang suporta sa adlaw-adlaw nga pagkatiman sa mata o maayong pananaw. O syempre adunay malunggay extract o antioxidant para sa dugang nutrition. Mas maayo yun nga sa iyo palang atuan ang hatagan o maayong pagkatiman na mga mata sa toong mga anak, no? Mga ginikanan kung nangita mo dugang suporta sa ilang adlaw-adlaw nga nutrition na para sila mga mata, ang Nature's Gift Vision Pro Sera for Kids ang gamito, no? Nature's Gift Vision Pro Setup for Kids, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar. Yeah, shoutout niya, panatag-share niya ni Jarnik De La Cruz. Shoutout, maayong hapon boss, Pinas. Ilis dan ng boss, the search is over. Shoutout ni Mercy Lo, Stepot lang pangga. Stepot. Stepot lang sa dia, pangga. Pinatag-dagga ng mga CS run kay mga kuan. Mga pangga. My love, sa sarta. Bibe, sana all na ibibe. Ikaw, Bird, sa samay kuan ninyo, Bird. Pariente request kong Sunday with a smile by Bruno Mars and unta pa plane gid mo, thank you pariente. Okay pariente, triple three atong oras ay pat di ha usig di mo gawas di na ko sala pobre sa the guys stand by with us Singapore Kinis Riz Ras of 98.1 na beat radio, the home of real music.
1: Set living testimonies. Ginang Aurora Cedillo, adunay tulo ka mayo masayang matris.
2: Unti ang mani sakit, nagpa-check up ko ako niya. Ako mangipa ultrasound, oh, nakoy tulo ka mayo manya king nang kog operahan.
1: Pinagi sa gahom sa panyawan nga tanom, apil ang mangosteen, garlic ug kogon. Kaayuhan sa mayoma natagamtam ni Ginang Aurora Cedillo.
2: Taginom ko kaning den panyawan capsule, mangosteen, garlic ug kaning kogon. Akong di tumartanan. Karon wala namang kumubalik og pa-check up kay nakaayo naman ko sigig tumor sa panyawan coffee o kaning mga kapsul ninyo.
1: Pagmatuod nga buhi og tinuod hatod kanato sa SED Marketing. Tatak, magaling!
3: Taday Loy sa Lichaman of Legion Bali Agra Liampo. Lagi na may butang sa E. Mendoza Street sa Barangay 4, Tuburan, Cebu. Og nausap diri mismo at tubangan sa City of Tuburan Campos. Nausap sila sa Tabuelan, Asturias, og sa Balamban, Cebu. Makontak ka pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion, ang tagiya og tagduma. Og nangita ba usab kamo og gym? Adiado sab ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym na lagi di mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Tadaylo isa lichon medog lichon belly og yempo. Tadaylo isa lichon medog lichon belly og yempo. Og ang Tuburan Fitness Gym gipadagiya og giduma ni Sir Julius V. Edilion.
4: Ang Tatay Lois, Litson Manok, Litson Belly o Glempo, ananay inasal nga baboy, matag Sabado o Domingo, mukater sab sila o inasal nga baboy para sa inyohang mga okasyon.
5: Atong paminaon, ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
6: Pangalan o address, ma'am?
7: Alis Makabasag, Tagalinabo, Balinasag, Misamis Oriental, aning Wonder Herbal Oil. Mayo ibang habla, so niya kanya akong ginawaan ako, firmi ko, gutom, gutom, ipalit ko, naulian lang akong kapuyo niya, paay na kaya akong mga lawas. Masalamat ko, aning habla, aning Wonder Herbal Oil.
5: Wonder Herbal Oil, arthritis no more, Ryuma goodbye.
8: A product of RSD Trading, mapalit sa inyong suking butik.
9: Alam, niyatong nga mga di na magkalugar sa pagmagrehistro sa ilang mga sakyanan. Adiyana, ang Atan Insurance Services. Ang Atan Insurance Services mga kisuran, walo na katuig nga nagservisyo diha ka ninyo. Muservisyo sila sama sa pagmagrenew sa mga sakyanan, sama niining mga musunod. Motor, tricycle, multi-cab, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o dump truck. Og anda masab ang Atan Insurance Services sa pagservisyo niining mga musunod. Transfer of ownership or change name, change color, MC to MC with sidecar, MC to tricycle, ugang Atan Insurance Services, anda mo sam nga mo assist sa inyong mga lisensya, sama na lang sa pagpag-renew sa inyong mga lisensya, alang nga dosam nga magpa-ISP, new license, og non-proof to proof. Ang Atan Insurance Services, babahibong magkuntag, pinaagin sa cellphone number 0908-1452-6650, ugang alang usab sa nagdita og mas barato nga mga groceries, naada usab ang G&D Sari-Sari Store. Ang Atan Insurance Services o gingumsam ang G&D Sari-Sari Store na alagin niya may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Atan Insurance Services o ang G&D Sari-Sari Store gipanagiya o ginawa ni Kunsyal Jonathan Atan Dasilio o ni Ma'am Annalisa Dasilio. Atan Insurance Services.
10: Ang Atan Insurance Services nag-offer o mas dali ng online renewal sa rehistro sa motor, SUV, multi-cab, utility vehicle o truck na walay apro apprehension. Dili maginahanglan og emission test, customer friendly, hassle free og paspas nga serbisyo.
6: DTX 500 ang tubag kontra sa sakit nga diabetes. DTX 500 epektibo sa pagpabubo sa blood sugar level. DTX 500 imo sa disugard sugar cane extract ug anti-diabetic property gikan sa palaya. DTX 500 garantisado and recommended sa mga eksperto. Mabalit sa pinakaduol nga butika sa iyong lugar.
11: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
12: Atong paminahon ang usa sa natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
13: Erlinda Palabrika, Sibintay Estintay 4, Ilagan Extension, Barangay 5. Kasama siya sa inyong group, Produkto Lulumasyong Tiki-Tiki. Nami kay Imnonimo, gawa at mulawas kay sa unang panahon, malipong kong galit, itasukaon ko, maglain akong kutukuto. Kanya na kauna-una man ko nga magkabating ko sa radyo ninyo, ang lulumasyong tiki-tiki, maayong Imnon. Ipipe ko kang Merry Christmas, lulumasyong tiki-tiki. Sa kabisis din ha, lipong-dyo ko, hindi ko kabangon, kasapaon ko. Siguro, may gitaon ko nga nilumayos kunti yan ba. Nagdali kong inom lulamas yung tiki-tiki. Dugay-dugay, gisoka, kinako, ang tanan akong kinaon. Wasa lang akong puto-puto. Nga, ang akong lipong, butay na lang. Pero nagpahuay dyan po kadali, mga pila ka oras. Tulog ko, anak. Pag mata na ko, gamay na akong lipong. Giguto na ko. Nami kayo kong kuan, puto-hawan. Nga, ilang nami taon. Kaon di po ang nag-ubay-ubay. Namauna to, ano, wasawasan ko. Namati ka rin, may batsa sila. Nga lain lang kutukuto niya maralang malipong. Nga ilang kabuhi. Gusto kayo pitik-pitik. Lulumas yung tiki-tiki. Lami kay Imnon. Imnon ni muna. Erlinda Palabrika. Ilagan Extension, Barangay 5.
11: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
14: Mga ginikanan, kung ang inyong anak dali ra makalimot o gusto maka-focus sa klase, pasing kulang siya og suporta sa pag-develop sa iyang utok, ayaw pasagdi nga maapektuhan ang iyang pagtuon. Hatagi siya sa MemoSmart Serum, brain supplement para sa mga bata aron abdik ang panghuna-huna. Ang MemoSmart Serum mas hayag ang memorya, mas hayag ang kaugmaon. MemoSmart Serum, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika.
11: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
15: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutambang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
16: Unilab quality yan.
15: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa labag uri ng sakit.
17: Kugihan ba?
18: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hangit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
19: Kargado!
18: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas at tignautok ug sa labing-labing.
19: Kargado!
18: Mauna, kung kargado sa tabang sa Maxvit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng ug royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
19: Kargado!
18: Mga bisdak, asenso ta! Maxvit! Kargado!
16: Unilab quality yan.
18: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of Maxvit. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Uba,

0: ako si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakap. Para na ako, ukal yun ang akong pagtog problema. Napati na ako ang ginhawa. Afford pa. Unang, pag may rakap, napot mo.
1: Ukal ang pagtog na problema. Afford pa. May rakap na.
2: Unilab Quality yan.
3: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Uy, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
5: And it's starting business, ana.
1: Rexido Forte!
4: Di kaliko, di katrabaho. Hassle ka ayaw mabugahat.
1: Rexido Forte!
4: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
1: Rexido Forte!
4: Maunang ang discarding ako. Discarding bisdak na to.
1: Rexido Forte!
6: Mas paspas banat sa upat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab Quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: 90s, 80s, and now
9: the home of real music.
8: 98.1
10: DT Radio. Radio.
11: Balita sa itong program, BT Musika Hain. Sa Gapon, this is DYPSB to Radio 98.1 FM. Live na karoon natin sa itong program. Na live na sa DYPSB to Radio. Shoutout ni Andro Parilia, may hapong disaran sa maka-turn off shirt ng babaeng pataka ragyawit. Himantayon sa uban in shirt of Marites. O, mawala, naidaghan niya sa... Naidaghan po sa mua. Napo naidaghan niya. May gali ang inyoha mga partner diha dili sad Marites. Masaman. Ang kunan na lang naan. Tabag ko sa topic, di siya para na ako kay kanang guwapo na gani kaputot pa siya, di ba Frank Flores? Guwapo man siya ni si Frank. Ay nag-sumpay nga kuan po. Oh, ayan yung Diana Lina. Hello, Jensen Rosana. Hello, this is Ranser. No, ni mo di hao sa imuang kuyog nga na sa imuang kilid. Nagpahipi. Shoutout na nabot ko sa mga family na nakakalaw sa sityo Paniaga na Barangay Bagonbon. Nila Mama Nineng, Papa Amay din sa ako ang mga igsuon Riner Lizal Rimar. O marakos kog song Found Love by Shots Bastidas. Nag-request na rin ni Ay. Gitugta na dek. Please ko shoutout these runs ni Leticia Olasiman and Chica Novalcoray. Thank you these runs from Filomena Hinabe. Yeah, turn off lang his gutan these runs na ay daghan. O, sa-sa. Ito, kanang na ay daghan. Bisan ako naman. Ngayong hapon ni Shay, nagpamin ako naman permit din sa Barangay Dos ko. So, kaya mong radio sa akong tindahan nga gamay. Salamat sa uba sa reserans. Shoutout naman na Pam Evangeline Q. Parila Gerard de la Cruz. Bus amigo nos nanos. What's up, boss? Kuha alang sa ka G sa pangga, boss, kay atong pangga, pangahon. Ay! Pangahon ko no si... Pero joke ra. Este pangga. Sana panga. Este pangga. Joker siya ganyan si Boss Jarek na. Jarek de la Cruz. Kumusta na ka na din siya? Okay na kaayo, mami, no? Diana Lina. Shout out to me deha. Yamay hapon, boss. It is done lang. Okay, the search is over. Gerald Rosiana, pa shout out DJ. Shout out to me deha. Nya, dayon, ako, ma'am, Diana Lina. Guapo ba ko? Ay! Ay! Kalag.
12: Ang saya.
11: Sige, palitan sa tapos ang request, no? Shoutout yan ni Ma'am Binomina Hinabe. The song is for you, ma'am. Good afternoon. I love you. Goodbye. Tagalog version.

0: 89.1 BT Radio Vitron. Subok na!
1: Ang madami sa Vitron ko, ako yung gagaw si Dono, tumuntay ang anak na may kansiro sa bitaw sa dugo. And may pagpalitan namin yung Vitron, okay? Dago puno kayo nagigatabang sa bata ng tulong. Vitamins pa yun sa bata. Pagkaon na mo dahil ng bata, tapos kamangit tayo naman sa vitamins. 1 week lang po yan, nakatarong na siya baklay, kay kasiyang-kiyang mungkot siya ato. Pagkain naman niya sa Vitron, gana na kayo ang tulog, di na siya magmatamata.
0: Vitron Syrup, multivitamins plus iron.
2: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
3: Nangita ba ka og trusted nga partner para sa imong health, beauty og wellness needs? Ari na ta sa MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner. Available ang ilang premium beauty og wellness products sama sa collagen coffee, slim and sexy juice, sulfur soap, cod shake og lotus soap, serums, lotions, niacinamide soap, sunblock, whitening creams, humot gusant, toothpaste og uban pa. Og para sa inyong adlaw-adlaw nga self-care routine o para sa inyong beauty and wellness needs, naa na sa MENA. Din ang kaanyag ug kahimsog inyong masaligan sa presyong abot kaya. Busa unsa pa gihuat, bisitahan na ang MENA Health, Beauty and Wellness na amhimutang sa 2nd floor Arias Trigado Building, Barangay 8, Tuboran, Cebu. MENA Health, Beauty and Wellness. Kay sa MENA, ang inyong kaanyag ug kaayuhan among prioridad. MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner.
4: Ug ania ang natabangan sa lolomasyong tiki-tiki.
5: Ano magsige man jud ka balik-balik sa ato ang lolomasyong tiki-tiki, sir? Palit, sir.
6: At siyempre, naayo man jud akong anak. Tulo hasta duha na ko kaabo. Mo nang misalig jud ko ining lolomasyong tiki-tiki kay mao gining himpit na kaayo sa akong pamilya. Ang ako ga testimony karon diri. Ang akong anak nga kinamanghuran nga isa kita sa sekena ng gabi sa pagkatinood lang, maurag yung hindi pa inong pagtapos yung pagsuka na uli ang yung sakit siya tiyan o kaloy sa Diyos na uli ang yun siya. Kung ang duha na ko kaabo, isa kita sa tiyan gilantan, siyempre, naama ko yung lulumas yung moya kong gigamit o siyempre na uli ang yun silang duha po duha na ko kaabo. O nagpasalamat ko yun sa Ginoong na ang lulumas yung tiki-tiki na nakatabang na mo. Salamat kayo sa programa sa MRGL, MM, o kining nang dumalan ini. Salamat, thank you kay tanan.
5: Taga asa man ka, sir?
6: Taga Larina, Tumoy. Ako ni si Kuya Lance Anuba. Inila sa Larina, Tumoy.
5: Ay, daghang salamat, sir.
6: Salamat, sir.
2: Gusto ka ba og lechon manok og liampo ngabot kayang halaga? Bisitahan na ang Susa's Lechon Manok and Liampo. Susa's Lechon Manok and Liampo. Na kini mahimutang sa Barangay 6, Tuboran, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan ug Ma'am Jesusa Kapuyan. Susa's Lechon Manok and Liampo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susa's Lechon Manok and Liampo. Siguradong magpangita ka. Susa's Lechon Manok and Liampo. Tara na!
7: Seth Living Testimonies.
8: Ang pangagod kon athlete's foot o alipunga o sa kakatul nga kasinatian, Eric Ko, adunay pangagod, natabangan sa said liniment oil.
9: Tinood yun na said liniment nga giyaplas na ko sa ako ang pangagod. Tapos karon giyaplasan na ko siya, said liniment, niuga. Tapos pag uga, antig karon wala naman ibalik ang pagbasa niya.
8: Ang said liniment oil o sa kahaplas nga adunay pagtabang sa pagtangtang sa mga katol-katol sa panit, pinaagi sa pagpatay sa bakterya o fungi nga hinungdan ni ini.
9: Mo sigsigi lang kapla santod na ka antahantod na uga na lang yun siya, sir.
10: Eric ko, yung basa ng gani, poblasyon, 43.
8: Said liniment oil, napamatudan.
7: Living testimonies.
0: BT Radio, 98.1 FM. 98.1 FM.
2: Nagapalang tulong pala ang imo panulukan.
0: Magalingin pala ang imo nga uhaw.
2: Masami nagkapangihi.
0: Masami ginauhaw.
2: Kasi may diabetes ka na.
0: DTX 500 na.
2: Ang DTX 500.
0: Ang may powerful compound.
2: Nga nagkapanubo.
0: Sang imo blood sugar.
2: DTX 500.
0: Garantisado.
2: DTX 500.
0: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
11: Testimonya sa Nerveflex Capsule.
12: Manila, ninyo. Windows Day sa Maria Cristina, Ligan City. Ninyo ang Nerveflex Capsule. So, mag-gulungol akong karana, mga braso, buk. Doon, kanyang mga tudlo sa kamot, mga lapalapas tiil, mag-murol, marag-tuslo kong dagong, gaminod. Gamit na ko sa Nerveflex, na-alibyo na siya, sir.
13: Nerveflex Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mabalit sa mga butika.
0: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
14: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhin na sa Herbal Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herbal Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
15: Unilab quality yan.
14: Mahalagang paalala, ang Herbal Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lubang uri ng sakit.
16: Kugihan ba?
17: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hangit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
18: Kargado!
17: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas at tikna utok ug sa labing-labing.
16: Kargado!
17: Mauna, kung kargado sa tabang sa Maxvit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng ug royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
18: Kargado!
17: Mga bisdak, asenso ta! Maxvit! Kargado!
15: Unilab quality yan.
17: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of Maxvit. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Umba!

0: kauban nga pamaol labad sa ulo ug hilana. Rexino Forte. Mao nang ang diskarte nako. Diskarting wisdak nato. Rexino Forte.
1: Mas paspas balat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab quality yan.
1: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. 90s, 80s,
3: and now. The home of real music.
4: 98.1 BT Radio.
5: BYPSB, the radio 98.1 FM, 4 minutes before 4 o'clock. Hello and shout out diha ni Rosina Pablo. May hapon sa kuang mga anak. Og ilabi na gyud sa kuang bana amping sa trabaho. Ika ni Ma'am Rosina. Salamat kay Ma'am, no? Naamon siya karon sa tabuelan. Huwag ako masayop, no? Then also shout out ni Ma'am Agnes Rosina Boss Topic Needs Rants. Para sa akin, biggest turn off sa boys kay Juan Hambogero kag way respeto sa mga babae. Ikaduha, paasa din mang ghost lang. Moniron. Ikatulo, way pangarap sa buhay. Ay, puro lang forma. Sabi ni si Juan. Dayon, kaya mas gusto ko pa ang simple lang, mabait, may respeto kag tinuod. Magpalangga, hindi yung puro salita lang. Muna man yung nasa salida, eh, mong... nasa teleserye ko, ano, makarang Shenzhen ba, no? Nagsara ka plug, anak, diri man. Gawas na kong ina. Ay, Shenzhen, maodin yung wala siya, uyab-uyab, no? Ay, nangita, ginisag, perfecto. Oh, matod pa niya, birds! Oh, na rin, anak kay India, ha? Anak kay tips, unsaon, ha? Ay siya, mas gusto pa niya ang simple, niya mabait, may respeto, kag tinuod magpalangga. Oh, di ba, birds? Oh, na ikaw, ana, hindi yung puro salita lang. Buhata na, karon, sugod karon, birds. Di ba, timan eh, sunod si mana, uyab na mo. Agnes Rosiana about sa topic design na balik-balik naman yung pataka man lang ka ay. Agnes, pataka lang ka Agnes. Taka ay kung Prof. B nga kuhan, ibalik. Sige. I-play na ko, plihan di kag lima ka tukar. Lima ka request ni mo, makakita kag nabalik. Okay, kanang sakto ang wordings niya, sakto po ang kuan sa man. Ihagid kuan niya. Di na ba kay... Naamay, nagpadalaan na, ikaw rin na. Niya, ang makaturn off ka ng butbuton kaayo niya, taas kaayo o gasugid niya, way buhat. Daw kutob lang tumoy sa dila. Wa noon ka... Wa noon ko ka-experience nga, gibutbutan ko. Grabe naman po niya. Buwan siya kaso yun. Biliba mo na, ni. Perfecto mo kini. Perfecto kini naa sa paligid aning... Tuwan. Agnes. This Jarek was si Frank. This I promise you. Gika ni Diana Lynn. Niya Anton Yata. Maayang hapon ni Isra. Shout ko sa kong mama, ani, mano, genre. Tiyo, Pablito. Request kong song, I Need You. Well, Leon Rhymes, salamat sa pagbasa, D-Jalansa. Liga ni Antonia Takasis. And also, Dili Bandiga Uyab. So, hi! Isunod town bus kay Bahaw Town 2. Hoy! Di ba daw? Wala ko ang request. Well, thank you so much, D-Jalansa. May hapon, D-Jalansa. Guwapo sa iyo mga makauban sa Bito Radio. Gikan na Ma'am Ana Moral. Then, pariyante, guwapo. Shoutout ko Carlos family, Parila family. Thank you, pariente. Okay. Then also Marabel. Hello, good afternoon, boss. Pa-shoutout lang ko sa akong family o sa tanan na lang na minaw, boss. Request ko song, Ikaw ang Sagot. Okay. Then also da kasab-an. Basi na delete na to. Ah, kapataka lagi ka diha, Agnes.

0: Είμαι δε, εντάξει, τι λέτε. Εγώ ο κακός άχων και τα πίσω όνα ανά. Α, όσα μάιν. Αν έχουν και τα πήγαινα σε όνα, ουνσάι... Θερά? Θα το? Ένα ένιο. Ουνσάι μας... Μα... Θα το? Βάσα να άκτω έχουν και πώς τα έχουν Facebook. Βα, γίκα κοίτα, βα, ίσον και το κάνα. Αν τώρα η κανσίρ είχαν μιούσικ. Στο stand-by μου νέα σιγά από Chris Rees Rans. Είμαι ο Πία και είμαι ο Μάλικ Παμπίτη. Μουσικά, μουσικά και χάνικα όπως Rees Rans.
1: Atong paminaon ang usa sa natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
2: Ngayong hapon ay, may nga akong Sony Jose. Kasi nga itong pangalan? Kung pangalan, yun na palang kita.
3: Nila naman itong edad ay,
2: stintay ko ato to.
3: Usa man imuhang ikasulti sa itong apong doktong ang lulumasyong tiki-tiki.
2: Ako ikasulti sa inyong group. Ang doktong lulumasyong tiki-tiki. Nami kay inunay mo. Gaway akong lawas kay sa unang panahon, malipong kong galit. Itasapaon ko, maglayan akong kuto-kuto. Kanya na, kauna-una naman ko nga, magkabatiin ko sa radyo ninyo, ang lulumas yung tiki-tiki, maayong inon. Ipart ko kang Merry Christmas, lulumas yung tiki-tiki. Sa kabisis din na, di pong diyo ko. Kanya, di ko kabangon, kasapaon ko. Tingro, may gitaon ko nga lulumas, kunti yan ba? Nidadali ko, ginom lulumas yung tiki-tiki. Kanya, kukutukto, langsika yung kapitik-pitik. Kanya, kasapaon ko. Dugay-dugay, gisuka, ginako, ang tanan akong kinaon.
3: Tapos naulian ka?
2: Nalibang ba dyan ko? Kalibang yun ako, so ko kalibang kukugon. Dugay-dugay, nuwasa lang akong puto-puto. Niya, ang akong lipong, butay na lang. Ngayon, pahuay dyan ko kadali, mga pila ka oras. Sulog ko, anak. Pag mata na ko, gamay na akong lipong. Iguto na ko. Nami kayo kung kuan, pukutuhawan. Niya, silab, nami taon. Ikaon dyan ko, anak, ubay-ubay. Na mauna tong ano, waswasan ko.
3: Usa man imong ikasulti na sa mga atong tigpaminaw karon.
2: Ah, maayo gid ang namati karon ug may bata sila, nga lain lang kutukuto nya maralag malipong, nya ilang kabuhi kuno. Gusto kay pitik-pitik. Lulumas yung tikitiki, lami kay imnon. Imnon ni mo na. Lipa jud kam kaon. Akong in tayla babuntat lipa kong kaon. Giinom jud ko anak lipa kong kaon gyud sa iyong mata. Mo ni akong ginainom.
3: Sige, grabe yung kipikibo atong produkto na eh.
2: Oo, lami
3: yung kipikibo. Salamat sa pagsalig sa atong lulumasyong kikitikil atong mga produkto.
2: Mm-hmm.
3: Mausab, kinsa atong pangalan?
2: Erlinda Palabrica, Sibintay Estintay 4, Ilagan Extension, Barangay 5.
3: Okay, nagkasalamat.
2: Nagkasalamat, sir.
4: News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo, dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
5: Intuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

saya-saya. Time check guys, 4:09 and you're still tuning in DYPSB to Radio 98.1 FM. Shout out ni Lang Lang. Kinsa man si Lang Lang Lang Lang Rindain? Ikaw ba ni ma'am? Alas siya bahog ilok ulawas. Mo'y mag-turn off. Inana di tanan. Inana gina itanan ni mong na si to kana na salamuha o oh, salamuha ba itawag kana. Grabe si Lang Lang oi. Before and after you and me, oy mga uyab. Oh, pero congratulations ninyo duha ha. Oh, nagkauyab na gyud ni si Kuan. Si Jen Jen, kano sa apa man ay magkauyab? Si Flores o si Diana Lee, nagkauyab na. Tungod na dili sa to. Uy, inyora na niya. Ay, nako. Birds! Sabot-sabot naman. Ilaw na yung salas, may hapon ba? Shoutout na ikaw sa kumama abstinensya o gang kang papa number. Huwag ako yung soon, Robert, Ramel, Jonalny, and also Arlene, Ati Ningning, o isa kong bagamang ko, Raniel, kapit mo Raniel. May naa sa sitio, Paniagan, Barangay, Bagunbon, Salamat, Subasari, Sarans. You're welcome, the search is over, Elise, Anabusing, Mua. Salamat, boss. The search is over. Ay, nalang, comment na si Frank Flores, no? Anak siya, kabahid. Nagsara siya, paramdam kay busy ka na sila, tawag-tawag ni Diana. Oy. Dito, mga turn off, turn on and off, DJ ka ng babaero kaayo, bisan na anak ko, puspusan, helmet me. Ako, kumpiyansa ni Diana. Di ba, sakto ni Saran sa my point? Sa point ba? Hello, good afternoon, boss. Okay, shoutout mo na. Di, nangita mo ni si Kuan, oh, si Agnes, oh. Sayahan, Kuan. Kung ano naman itong basa, Kuan? Ang imuhang message niya, Kuan, kanang itawag anin niya. Shoutout ni Ma'am Ana Moran, may hapon ni Zranz Guapo. Usay mo makaubanan sa Vito Radio. Mga nani, salamat kayo. Adara, hello ni Zranz. Shoutout lang ko dili sa Lower Paniagan, especially sa ko ang partner. Happy 5th anniversary. Love Cheryl Tarzuna. Then request lang ko song You Make. Mukaras man. You make every day beautiful by Elera Marine. Salamat sa kubasa DJ Agnes. Shoutout Rashada, shoutout diha DJ. Okay, wala. Then, tapos kubahin, shoutout na anak ko'y OGT, ana DJ. Na anak ko'y OGT. Wala pa man, Frank. Pwede ka mag-OGT, bali. Okay, rani mo. Ay, nako. Dayan, sige lang din si Rans. Huwag ba, makauyab ko ron. Ato na ni Kuan. Magdungan na sila anniversary ni Kuan. Dayan na, pagdali mo, di apas ba? Na si Force, nag-uwat. Ay, nako, to arang i-announce na. Di siya uyab na daw taan ni Yati. Ano ha? Official na to kay Nana, nag-comment ng duha. Ang gamayng tao, ugang higante. Ay, nako, padayan na. Nabasa na gini ay di siya na. Oo, oh, may na. No? Kasayo man gi Alzheimer's sa niya. Ay, kuhaan na yung palahit. Araw oras guys, alas 4:14 na sa kahapon noon. Nakatang pasalamatan ang nain na paloy sa itong program karon mao ang Mana Health Beauty and Wellness sa Tuburan.

0: And also, ang ato ang March Out of Bars reading. No, ang March Out of Bars reading na may mutang sa Alice Lodge Arcade, Barangay 8, National Highway, Tuburan, Cebu. Magsama-sama, saya-saya, magsika-tika. Na maligya sila klase-klase ng oil, lubricant sa motorcycle, multi-cab, auto, truck, o mga heavy equipments. May klase-klase ng battery, klase-klase ng brand para sa motorcycle, multi-cab, auto, truck, o heavy equipments. Klase-klase ng brand o klase-klase ng brake pads sa brake show para sa mga sakinan ng gagmay hangtod sa ragko. Then klase-klase ng brand sa mga ligid sa motorcycle, multi-cab, auto, o truck. Din manakari ang piyasa sa sakinan ng gagmay hangtod sa ragko. Naana sa itong March Auto Parts Trading. Kaya magkabalaka no, kaya itong March Auto Parts Trading, muhata ko presyo ng pangmasa ang nakanindot. Naa sila ipapremyo sa katong mga customers ng upalitiha worth of 1,500 pesos pataas. Naamoy madawat ka pa premyo. So sa panginuhat, atuan na itong March Auto Parts Trading. Na again, ha, may mutang sa Alice Lodge Arcade, Barangay 8, National Highway, Tuburan, Cebu. No? Dapli na sa karsada. So, unsa pa ng inyo mga pakutana, na-upload sila yung mga freebies, no? At tuwa lang, bisitahan lang ilang opisina. Pwede sa kamo makamessage sa binagay sa lang Facebook page, March Auto Parts Trading. Then, sa ilang cellphone number, na sila sa Globe, 0927-275-1904. And sa talk and text, 0946-163-5495. Then, ato ang March Auto Parts Trading. Mao ang sangang tindahan sa top enterprises sa Balamban, Cebu. March Auto Parts Trading. Time check guys, alas 4 resize na sa kahaponon. Let's take a short break lang muna para sa mga sponsor. Please stand by. This is DJ Rance on 98.1 Victor Radio.
1: March Auto Parts Trading. Ang March Auto Parts Trading na may mutang sa Alice Lodge Arcade, Barangay 8, National Highway, Tuburan, Cebu. Namaligya og mga klase-klase nga oil, lubricants sa motorcycle, multicab, auto, truck og mga heavy equipments. Namaligya usab og mga klase-klase nga battery og klase-klase nga brand para sa motorcycle, multicab, auto, truck og heavy equipment. Mga klase-klase nga brand og klase-klase nga brake pads, brake show para sa mga sakinan nga gagmay hangtod sa dagko. Klase-klase nga brand sa mga ligid sa motor cycle, multicab, auto o truck. Mga nagkadaiyang nga mga pyesa sa mga sakyanan nga gagmay hangtod sa dagko. Ang Marja Auto Parts Trading nga mao ang sangang tindahan sa top enterprises sa Balamban, Cebu. Ang Marja Auto Parts Trading matan-aw ra kini sa Facebook ug mamensahe ra kini sa Messenger pinaagi sa Marja Auto Parts. O pwede sad kay mo magakontak sa ilang cellphone number sa Globe 0927-275-1904, sa Talk and Text 0946-163-5495. Ang Marja Auto Parts Trading nga muhatag og mga papremyo sa mga customers. Karon og hangtod mahurot ang supply. Muhatag usab og presyo nga pangmasa. Busa adto na ta sa Marja Auto Parts Trading.
2: Atong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
3: Wilson Tigon, taga Ipel. Akong asawa, panahoton kayo. Niya, siyam siyang reklamo, sakit yang kalawasa, kwan yung kuto-kuto, kursi kabuyon. Ako nga, sulay, may kaplaso. Taon, mga 5 minuto, sir lah. Nino ka kung kwan yung kaplaso. Salamat yung ako. Kaling herbal oil, tay. Mamatay, positibo kayo.
2: Wonder Herbal Oil, arthritis no more. Ryuma, goodbye.
4: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.

0: RP Digital Marketing Services and RP Grocery Store. Naa na himutang sa Barangay Mangga proper, National Highway, Tuburan, Cebu. Ginumala o gipanag-iya ni Adeline Chamante.
1: Seth Living Testimonies. Taas ang sugar mao nga'y bikil sa kidney. Nakaangko na siya o kidney stone.
2: Taas ko sugar o ganang ako'y bato sa kidney. Sakit iihi nga. Sakit yung kilid.
1: Pinagi sa pagtumar sa Seth Panyawan Plus Mangustin. Usap ang pag-inom sa Seth Panyawan Coffee Mix. Tasyana na bastidan na tabangan. Nigawas ang bato sa iyang pag-ihi.
2: Una pa na pag-inom mga isa pakapad na hurot na Seth Panyawan. Wa na. Nawa na ang sakit sa kilid. Nadaghan na ang ihi. Tanong nga sa kabuan to, nagawas lagi itong bakto.
1: Pinagi sa pagtumar sa Seth Panyawan Plus Mangustin. Usap ang pag-inom sa Seth Panyawan Coffee Mix. Tasyana na bastidan na tabangan.
3: Living Testimonies.
4: Miti Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
5: Das pang imo blood sugar. Ato na kini diabetes. Mag DTX 500 ka. Ang DTX 500. Ato na kini anti-diabetic properties. Samosa. Charantine. Gagapo mo po sa coco. Visine. Controls blood sugar. At polypeptide. Gapanehong epekto sa insulin. DTX 500. Highly recommended. Sa mga eksperto.
6: Mabalik sa pinakadulga butik sa yung lugar.
4: Miti Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
7: Atong paminahon ang usa sa natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
8: Erlinda Palabrika, Sibintay Estintay 4, Ilagan Extension, Barangay 5. Kasunsya sa inyong group, produkto lulumasyong tiki-tiki. Nami kay imnonimo, gawin akong lawas. Sa unang panahon, malipong kong galit, itasukaon ko, maglain akong kutokoto. Kanya na, kauna-una naman ko nga, magkabating ko sa radyo ninyo, ang lulumasyong tiki-tiki, maayong imnon. Ipart ko kang Merry Christmas, lulumasyong tiki-tiki. Sa kablisis din na, lipong Diyo ko, hindi ko kabangon, kasapaon ko. Tiguro, may ikaon ko nga nilumayas kunti yan ba. Nagdadali ko ginom lulamas yung tiki-tiki. Dugay-dugay, gisuka yun ako, ang tanan akong kinaon. Wasa lang akong puto-puto. Niya, ang akong lipong, butay na lang. Pero nagpahuay Diyo ko kadali, mga pila ka oras. Tulog ko, ana. Pag mata na ko, gamay na akong lipong. Igutaw na ko, nami kayo kong kuan. Puto-puto hawan, niya. Kilab, nami taon. Kaon di po ang nag-ubay-ubay. Na mauna tong ano, wasawasan ko. Namati ka rin, bumibasa sila. Nga lain lang kutukuto niyo marilang malipong. Nga ilang kabuhi. Gusto kayo pitik-pitik. Lulumas yung tiki-tiki. Lami kay Imnon. Imnon ni muna. Erlinda Palabrika. Ilagan Extension, Barangay 5.
4: Miti Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
9: Mga ginikanan, kung ang inyong anak dali ra makalimot o lisod makafocus sa klase, hatagi siya sa MemoSmart Syrup. MemoSmart Syrup naghatag sa saktong nutrisyon o suporta sa utok sa bata para aktibo sa klase. Dali makataon o maayo ang performance sa eskwelahan. Ayaw kalimot ipatumar. Ang MemoSmart Syrup, mas hayag ang memorya, mas hayag ang kaugmaon. MemoSmart Syrup, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Palit sa mga butika.
4: Miti Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
10: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutambang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
11: Unilab quality yan.
10: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa pag-uri ng sakit.
12: Kugihan ba?
13: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hangit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
14: Kargado!
13: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas at tigna utok o sa labing-labing.
12: Kargado!
13: Mauna, kung kargado sa tabang sa MaxVit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng o royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
14: Kargado!
13: Mga bisdak, asenso ta! MaxVit! Kargado!
11: Unilab quality yan.
13: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Oh, wow.

0: Ako si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakap. Para na ako, ukal yun na nga kong pagtok na klima. Pati na ako ang ginhawa, aboard pa. Unang, pag-mayrakop, lupod mo.
1: Ukal ang pagtok na klima, aboard pa. Mayrakop na.
2: Unilab quality yan.
3: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Uy, nabugahat ko. Naapod siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
5: And it's starting business, ana.
1: Rexino Forte!
5: Di kaliho, di katrabaho. Hustle ka ayaw mabugahat.
1: Rexino Forte!
5: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
1: Rexino Forte!
5: Maunang ang discarding ako. Discarding business na to.
1: Rexino Forte!
6: Mas paspas banat sa upat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
9: Bring help into your home.
10: Marami na ang believe sa Lactopapig.
11: Sa Lactopapig. Lactopapig.
12: Lactopapig.
10: Lactopathy is an all-natural probiotic dietary supplement. Bringing home a bottle of Lactopathy is bringing good health into your home.
9: Bring health into your home.
13: '90s, '80s, and now.
14: The home of real music.
15: 98.1
16: BT Radio.
17: I'm sure guys, 26 minutes past the hour of 4, alas 4. 26 minutes past the hour of 4 o'clock. Shout out ni Agnes Rosiana. Patintalig ko sa mga kauban na niya eh. Si James Lim Buhia, no? So, naadiri ang inyong hang idol. Gandang hapon ni sa shout out ko sa lahat na kakinig sa program nyo, lalo na sa mama and papa ko, Sina Linda and din siya Marcy at kay Orlinda to Marcy Lurigas. Then the biggest the turn off shirt na ko boss, kaya yung butbuton boss. O ba di ay? Hey, shout out ni Mercy Lo. Ano siya? Ayaw lang search. Ay, saan mo ni? Ayaw lang search. Searching? May hapon ni Sranz o sa tanayin na sa tanan na now lang ko naka-greet di siya lang sa busy ko sa work di siya shout ko sa ni nanay o family Mendoza family Tabutabo sa family salamat sa ubasa din siya eh. You're welcome niya yeah, nabasa na yun di ayaw man nagbasa niya yeah, over na nga ni Mercy Lo imo paging search. Ibang play na lang din siya ay kay ni brand out na ni Ron na may noog mo na. Ampong mo brand out. Ay, mapag-ampong ini ha, gamoron. Apoy na mag-gukod sa oras ha. Inyo rang kuwan nun. Tabangan datan ninyo kuwan niya. Oh. Ampo lang ha, may brand out. Ron, ato ni ma-play, okay? Layas na ko, oy, maalaan mo tag...
18: Alas 4:28 ang atong oras. O kining oras, gihatod ka na to sa Mana Health, Beauty, and Wellness. No, sa katong ganahan diha, no, magpagwapo, magpaslim, magpaputi, magpahamis sila mga kutis. Ato na, o sa inyong gilgayan, ato na sa to ang Mana Health, Beauty, and Wellness tuburan. No, kay naana, ato ang Reverse Collagen Coffee, Diabetic Insulin Coffee, Reverse Slim and 60 Juice, and also no secret underarm whitening cream, Sun White Protect, Niacinamide Soap with Arbutin, Sulfur Soap, and also ito ang Reverse Collagen Soap, Immaculate BTF Serum, Glutasoap, Whitening with Vitamin C, Glutasoap Vitamin C with Glutathione, Kojic Acid Soap with Vitamin E for Dark Spot and Melasma Treatment, Kojic Serum Vitamin E with Kojic Acid, Glutal Lotion and Kojic Lotion. Then also ito ang Mana Powder Detergent na apod.
17: Inauso nga ito ang Mana Toothpaste na naha available sa ito ang Mana Health Beauty and Wellness Toboran Glutafari Apple Cider Vinegar Melatonin para sa dili katulog or dili katarong utulog and also ito Maxiderm Age Defying Virus Oil Disinfectant Spray and also Vitamins for Kids High Q Physical Growth and Brain Development Vitamin C Multivites then ang ito ang mga humot nga scents Moni and Vanna Valor Rujo Fuego and Chola Princess and Chola Bubbly Ayan na no, sa ito ang Mana Health Beauty and Wellness Toboran So Ato ana no sa second floor area Sigado Arcade Barangay E Toboran Cebu Doola si Ma'am Chanesel Talido Tikag and also ni Ma'am si Ma'am Berly Montesero Gachalian Sila na naana diha always no permanente every Monday till Sunday 8 to 8 p.m. So, oba inyo nang makuan niya, no? Mabisita ka to ang Mana Health Beauty and Wellness kay always na sana naka-open. Pero, na yung usahay sa'yo kanin mo out si ma'am. Abot, asa na siya pa doon. kay tungod na siya lakaw, no? Nga, mo nang mo out siya kala science ba ron or kuan. Basta kay kasagaran yun na alas 8 to alas 8 sa gabi eh. Alas 8 sa buntag, no? Then, ang ato ang promo na ito kalimtan kay tungod ni ini eh. Makasave dat ako kay save, no? Ang ato ang mga customers diha, no? September 2 hantod September 20, 2026 ang ato ang promo new recruit promo eh baka recruit mo og new member nga naka-purchase og minimum 500 pesos ang new recruit na ay free one Mana toothpaste and ang recruiter na ay 100 incentive so 500 minimum purchase si free again 500 minimum purchase na ay free toothpaste new recruit plus 100 para sa recruiter no start inviting your friends and family and potential members para sa tuang pag-membro sa tuang Mana Health Beauty and Wellness Toboran so they output ang tuang product no ang tuang promo sa tuang product na upload ang Berman Special buy 3 collagen coffee at a regular price and get 1 reverse collagen coffee at 100 I mean reverse collagen dough at 199 pesos only and ito ang Glam and Gluteus buy 2 glutadough or kochek dough at a regular price and get 2 kochek lotion or gluta lotion at 149 each And health and wellness deals buy 2 diabetic concern coffee at a regular price and get 2 sulfur soap and 99 pesos each. Naman na to ang promo, Burn Month special promo sa itong Mana Health Beauty and Wellness to Brian. Usapan yung gihwat, no? Ato ana. Ang ato ang Mana Health Beauty and Wellness. Shout out diha ni Diana Lynn. Ay, sagbiya diha. Karon mura mapukag ko ano. Ura kag katusya. Hilig ubiya. Over na nga. Pabray sa tagay sa atong una sa alas 4.32 na sa gahaponon.
11: Og aniya ang natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
12: Ang nagsige man yung kagbalik-balik sa ito ang lulumasyong tiki-tiki, sir. Palit, sir.
13: At siyempre, naayaw mo yung akong anak. To, ang stand one ako kaabo. Muna, misalig yung po yung lulumasyong tiki-tiki kay mo ginihimpit na tayo sa kong pamilya. Ang ako ka testimony karon DJ. Ang akong anak na kinamanghuran na Bisakitan yung sitiyana ng gabi sa pagkatinood lang. Morgue akong di painom. Pagtapos yung pagsulta na ulian yun yung sakit siya yung tiyan. O kaloy sa Diyos na ulian yun siya. Kung ang duhan ako kaapo, isakitan sa tiyan, gilantan, siyempre, naamang ko yung lulumas yung moya kong gigamit. O siyempre na ulian yun silang duhapon, duhan ako kaapo. O nagpasalamat ko yun sa Ginoong na naaang lulumas yung tiki-tiki na nakatabang na mo. Salamat kayo sa programa sa MRGL, MM, o kining nagumalan ini. Salamat. Thank you kay tanan.
12: Taga-asa man ka, sir?
13: Taga-Larina, Tumoy. Ako di si Kuya Lads, ano ba? Inila sa Larina, Tumoy.
12: Ay, daghang salamat, sir.
15: Alam niadto nga mga di na makalugar sa pagregistro sa ilang mga sakyanan. Adiana, ang Atan Insurance Services. Ang Atan Insurance Services mga kisuran, walo na katuig nga nagserbisyo diha kaninyo. Muserbisyo sila sama sa pagpangrenew sa mga sakyanan, sama niining mga musunod: motor, tricycle, multicab, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o dump truck. Og anda musab ang Atan Insurance Services sa pagserbisyo niining mga musunod: transfer of ownership or change name, change color, MC to MC with sidecar, MC to tricycle. Og ang Atan Insurance Services, anda musab nga mo assist sa inyong mga lisensya, sama na lang sa pagpangrenew sa inyong mga lisensya. Alang nga dusab nga magpa-ISP, new license og non-proof to proof. Ang Atan Insurance Services, babahibog magkuntag pinaagyo sa cellphone number 0908-1452-6650. Og alang usab sa nagdita og mas barato nga mga groceries, naada usab ang G&D Sari-Sari Store. Ang Atan Insurance Services og iumsab ang G&D Sari-Sari Store. Dahil kini diha may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Atan Insurance Services og ang G&D Sari-Sari Store giparagiya og ginuma ni Kunsyal Jonathan Atan Dasilio og ni Ma'am Analisa Dasilio. Atan Insurance Services.
19: Ang Atan Insurance Services nag-offer og mas dali nga online renewal sa rehistro sa motor, SUV, multicab, utility vehicle og truck nga walay apprehension. Dili magkinahanglan og emission test, customer friendly, hassle free og paspas nga serbisyo.
15: Taday Lois, Lichon Manok, Lichon Bali, Oga Liampo. Nagkinibay butang sa E. Mendoza Street sa Barangay 4, Tuburan, Cebu. Og nausap diri mismo at tubangan sa City o Tuburan Campos. Nausap sila sa Tabuelan, Asturias, og sa Balamban, Cebu. Makuntag na pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion, ang tagya og tagduma. Og nangita ba usab kamo og gym? Adiado usab ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym na alagini mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Tatailo isa Lichon Manok, Lichon Belly og Giyempo. Tatailo isa Lichon Manok, Lichon Belly og Giyempo. Og ang Tuburan Fitness Gym gipanagiya og ginawa ni Sir Julius V. Edilion.
20: Ang Tatay Lois, Lichon Manok, Lichon Belly og Lempo. Ananay inasal nga baboy matag Sabado og Domingo. Mukater sab sila og inasal nga baboy para sa inyong mga okasyon.
21: Vitron, subok na!
22: Jose, Marcy, Willard, taga Imelda, Samonga, Cebu, guys. Nakapalit ko sa inyong Vitron nga therapy. Dayon, ginapainom na ko siya kada gabi. Tapos, sukad ato nakainom siya, kusog na siya mukaon, kusog na sad mo tulog. Dayon, sukad ato ya, kaya dili man guni siya mutulog mga gabi. Dayon, dili sad kay mukaon. Akong gisulayan na inyong Vitron therapy. Dayon, karun yan, uyon naman kay, maayon naman sila mga tulog, maayon na sad mukaon.
21: Vitron Syrup, Multivitamins Plus Iron.
23: The product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking boutique.
24: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
25: Atong paminahon ang usa sa natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
26: Erlinda Palabrika, Sibintay Estintay 4, Ilagan Extension, Barangay 5. Kasunod siya sa inyong group, produkto lulumasyong tiki-tiki. Nami kay Imnonimo, gawa akong lawas. Kaya sa unang panahon, malipong kong galit, ikasapaon ko, maglain akong kutokoto. Kanya na, kauna-una naman ko nga, magkabatiin ko sa radyo ninyo, ang lulumasyong tiki-tiki, maayong Imnon. Ipipe ko kang Merry Christmas, lulumasyong tiki-tiki. Sa kabisis din na, dipungju ko, hindi ko kabangon, kasapaon ko. Siguro, may gitaon ko nga nilumayas kunti yan ba. Nidadali ko ginom lulamas yung tiki-tiki. Dugay-dugay, gisuka kinako, ang tanan akong kinaon. Wasa lang akong puto-puto. Niya, ang akong lipong, butay na lang. Pero nagpahuay dyan ko kadali, mga pila ka oras. Tulog ko, ana. Pag mata na ko, gamay na akong lipong. Giguto na ko. Nami kayo kung kuan, puto-hawan. Niya, kilab, nami kaon. Kaon dyan ko, nag-ubay-ubay. Nangauna to, ano, wasawasan ko. Namati ka, may bata sila. Lain lang kutukuto yung maritlag malipong, yung ilang kabuhi. Gusto kayo pitik-pitik? Lulumas yung tiki-tiki, lami kay Imnon. Imnon mo na. Erlinda Palabrika, Ilagan Extension, Barangay 5.
24: BT Radio, 98.1 FM. 98.1 FM.
27: TTX 500.
28: Grabe akong chest pain. Sakit mo. Dagan sa akong left arm. And then sa likod na. So, ni-try you ko sa DTX 500 last month. Wala na akong chest pain. Take it mo sa DTX. Kay super git siya ka-effective. Oh, ako, di man ko mupati anang herbal. Karon mupati na ko. Kay it happens to myself.
27: TTX 500.
24: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
0: Nakasinati ka ba? O galit na pagkalipo? Murang nagtuyok ang pananaw? O galit mawala ang balanse samtang nagtindog? Basin Vertigo na! Ang solusyon, Verticure Capsule. Adunay piniling herbal na sangkap o importante mga vitamina na makatabang sa pagpaligon sa balanse sa lawas o pagsuporta sa maayong sirkulasyon sa dugo. Verticure Capsule. Kasaligan nga kauban, batok sa vertigo. Verticure Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
24: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
1: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
2: Unilab quality yan.
1: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa pag-uri ng sakit.
3: Kugihan ba?
4: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hangit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
5: Kargado!
4: Maung dapat, kargadong kusog sa lawas at tigna utok ug sa labing-labing.
3: Kargado!
4: Mauna, kung kargado sa tabang sa MaxFit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng ug royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
5: Kargado!
4: Mga bisdak, asenso ta! MaxFit! Kargado!
2: Unilab quality yan.
4: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Uba!

0: ko si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakap. Para na ko, ukal yun ang akong pagpong problema. Pati na ko ang ginhawa. Afford pa. Unang, pag-mayrakop na put mo.
1: Ukal ang pagpong problema. Afford pa. Mayrakop na.
2: Unilab quality yan.
3: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Kuy, nabugahat ko. Naapod siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
5: And it's starting business, ana.
1: Rexido Forte!
4: Di kaliho, di katrabaho. Hasol ka ayaw mabugahat.
1: Rexido Forte!
4: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
1: Rexido Forte!
4: Maunang ang discarding ako. Discarding business na to.
1: Rexido Forte!
6: Mas paspas balat sa upat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: 90s, 80s, and now
9: the home of real music.
8: 98.1
10: BT Radio.
11: Your music, your request.

0: Moy problema kay di mo katulog panahon sa kagabhion. Bisag unsa unyong paningkamot nga makatulog mo, nya di mo katulog. Duna na nay tukma nga solusyon, ang Vitron tablet. Kaning Vitron tablet manggod, makatabang ni para nga makatulog kag tarong. Unya, kay ang importante sa tawo kanang magnyo makatulog kag tarong, makapaulay kag tarong, makakaon kag tarong. Gawas ana, kaning Vitron tablet makatabang pud ni para ang atong makaigsuonan, limtano na kaayo, paingon na magka Alzheimer's disease, mag-inom ta og Vitron tablet para mobalik ang atong maayong memory, ganahan tang mukaon, ganahan tang matulog.
1: The product of RSV Trading. Mapalit sa inyong boutique.
2: Nangita ka ba og paspas, kasaligan og barato nga internet connection? Pataod na dayon sa Fiber Connect IT Solutions.
3: Fiber Connect IT Solutions.
2: Ang Fiber Connect IT Solutions nagpromo og tag 350 pesos kada bulan. Busa, unsa pay imong gihulat? Bisita na dayon sa ilang opisina nga naa may mutang sa Mendoza Street, Barangay 7, Tuburan, Cebu. Alang sa dugang kasayuran, tawagi ang telepono 0943-248-2389.
3: 43-248-2389.
4: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500 ang tunakin mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, yun ang kahatag o proteksyon patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500 mapalit sa mga butika.
5: Nangita ba ka og trusted nga partner para sa imong health, beauty og wellness needs? Ari na ta sa MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner. Available ang ilang premium beauty og wellness products sama sa collagen coffee, slim and sexy juice, sulfur soap, cod shake og lotus soap, serums, lotions, niacinamide soap, sunblock, whitening creams, humot nga scent, toothpaste og uban pa. Og para sa inyong adlaw-adlaw nga self-care routine o para sa inyong beauty and wellness needs, naa na sa MENA. Din ang kaanyag ug kahimsog inyong masaligan sa presyong abot kaya. Busa, unsa pa yung gihuat? Bisitahan na ang MENA Health, Beauty and Wellness na amhimutang sa 2nd floor Arias Trigado Building, Barangay 8, Tuburan, Cebu. MENA Health, Beauty and Wellness. Kaysa MENA, ang inyong kaanyag ug kaayuhan among prioridad. MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner.
6: Ug ania ang natabangan sa Lolomasyong Tiki-Tiki.
7: Ang nagsige man jud kag balik-balik sa atong Lolomasyong Tiki-Tiki, sir. Palit, sir.
8: At siyempre, naayo man jud ka kung anak. Tul, ang hasta nung anak ko kaabo. Muna, misalig jud ko ining Lolomasyong Tiki-Tiki kay mo ginihimpit na tayo sa kong pamilya. Ang ako ka testimony karon DJ. Ang akong anak na kinamonghoran na isakitan siya sa kena ng gabi sa pagkatinood lang. Morag yung kung ipainom. Pagtapos siya pagsuka, naulian yun yung sakit siya diyan. O kaloy sa Diyos, naulian yun siya. Kung ang duhan ako kapo, isakitan sa tiyang gilantan, siyempre, naamang ko ilulumas yung moya kong gigamit. O siyempre, naulian yun silang duha po, duhan ako kapo. O nagpasalamat ko yun sa Ginoong na naang lulumas yung tiki-tiki na nakatabang na mo. Salamat kayo sa programa sa MLGL MM. O kining nang dumalan ini. Salamat. Thank you kay tanan.
7: Taga-asa man ka, sir?
8: Taga Larina, Tumoy. Ako di si Kuya Lance Anuba. Inila sa Larina, Tumoy.
7: Ay, daghang salamat, sir.
8: Thank you. Salamat, sir.
5: Gusto ka ba og lechon manok og liampo nga abot kayang halaga? Bisitahan na ang Susa's Lechon Manok and Liampo. Susa's Lechon Manok and Liampo. Na kini mahimutang sa Barangay 6, Tuburan, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan ug Ma'am Jesusa Kapuyan. Susa's Lechon Manok and Liampo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susa's Lechon Manok and Liampo. Siguradong magpangita ka. Susa's Lechon Manok and Liampo. Tara na!
9: Ay, labadas akong ulo, oy. Nganong sige man kong kalipong. Permi na lang gatuyok akong palibot. Unsaon man ako ni.
10: Permi ba ka malipong? Gatuyok ang palibot?
11: Ayaw pagkumpiyansa.
10: Basin vertigo na
11: pagtumar sa Verticare Capsule.
10: Suplemento na makatabang sa paglikay sa sintomas o pagbatok sa vertigo. Para mas stable, dunay balanse o likay sa sige o kalipong. Mapalit sa mga butika o parmasya.
12: Verticare Capsule. Iwas vertigo? For sure. Mag-verticure.
13: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
14: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
15: Unilab quality yan.
14: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa mga uri ng sakit.
16: Kugihan ba? Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hagit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
17: Kargado!
16: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas at tig na utok o sa labing-labing.
18: Kargado!
16: Mauna, kung kargado sa tabang sa Maxvit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng o royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
17: Kargado!
16: Mga bisdak, asenso ta! Maxvit! Kargado!
19: Unilab quality yan.
16: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of Maxvit. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Uba!

0: ko si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakap. Para na ako, ukal yun ang akong pagpuproblema. Pati na ko ang ginhawa. Afford pa. Unang, pagmay rakap na put mo.
1: Ukal ang pagpuproblema. Afford pa. May rakap na.
2: May rakap.
3: Unilab quality yan.
4: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ako eh, nabugahat ko. Naapot yung kauban nga pamaol, labat sa ulo o kilanat.
6: And it's starting business, ana.
1: Rexilo Forte!
5: Di kaliho, di katrabaho, hassle kaayong mabugahat.
1: Rexilo Forte!
5: Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo o kilanat.
1: Rexilo Forte!
5: Maunang ang discarding ako. Discarding bisdak na to.
1: Rexilo Forte!
7: Mas paspas ba na sa upat?
8: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
3: Unilab quality yan.
8: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: 90s, 80s, and now.
10: The home of real music.
11: 98.1 BT Radio.
12: Your music. Your request.

0: for love. Requested by Jen Jen Roshana. Nangita pa mo niya. Asa man ako request? Usa man niya siya. Nagpaminaw ka? Wala. Pabungol-bungol ka. Dayunan niya ka na. Wait, no, wait. Shout out Jen Jen Roshana about the most sorry question. Shout out Jalek de la Cruz. Tung sip oy nakaubos sinumduman sa utang. Oy, pasintabi sa mga nagkaon niya. Masa po is Jerick, oy. Lahos-lahos naman. Kantahan na lang natanay na request DJ Remix ng Aron Di Mautang. Nautang yun. Ako sa tautang, yung mga song request sabi. So, kung saan yun na ito, pas-pas, no? Watay istorya-istorya, watay tabi-tabi. Absan yap. Pasensya ay kayo in town. At wala natin maso na mapuhin ha. Wala tayo kong oras guys. Salamat kayo din tanan. It is Riz Ranz. Hello sa kasto ang station manager intern Fernando Maguba Jr. is the program director. She is also our radio station assistant manager. Shout out to engineer Naomi Sandiandi Bahaw. And this is your DJ. At doon na lang ko. Bye-bye. Thank you so much.
1: Atong paminahon ang usa sa natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
2: Ngayong hapon ay, may nga akong sunin mo siya. Kasi yan itong pangalan?
3: Kung pangalan, yun ba pa lang ka?
2: Hila naman na itong edad ay,
3: tiktay ko ato to.
2: Usa man imuhang ikasulti sa itong produkto ng lulumasyong tiki-tiki?
3: Ako ikasulti sa inyong produkto ng lulumasyong tiki-tiki. Nami kay imnonin mo. Gawin ako

0: the BT Light Rock. BT Light Rock.
1: 98.1
0: BT Radio.
2: Just look at you.

0: Atong paminahon ang usa sa natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
1: Erlinda Palabrica, Sibintay Estintay 4, Ilagan Extension, Barangay 5. Kasama sa siya niya po, produkto lulumasyong tiki-tiki. Nami kay Imnonimo, gawin akong lawas. Kaysa unang panahon, malipong ko galit, itasukaon ko, maglain akong kutokoto. Kanya na, kauna-una man ko nga, magkabatiin ko sa din sa radyo ninyo, ang lulumasyong tiki-tiki, may yung Imnon. Ipad ko kang Merry Christmas, lulumasyong tiki-tiki. Sa kabisis din na, di pong diyo ko, hindi ko kabangon, kasapaon ko. Siguro, may dikaon ko nga nilumais kung tiyan ba. Nidadali ko ginom lulamas yung kikitike. Dugay-dugay, gisuka kina ko, ang tanan akong kinaon. Masa lang akong puto-puto. Niya, ang akong lipong, butay na lang. Pero nagpahuay diyo ko kadali, mga pila ka oras. Tulog ko, anak. Pag mata na ko, gamay na akong lipong. Giguto na ko, nami kayo kung kuan, puto-hawan. Niya, kilab, nami kaon. Kaon di ko ang nag-ubay-ubay. Nangauna to, ano, wasawasan ko. Namati ka, kung may batsa sila, nga lain lang kutukuto niya, marilag malipong, niya ilang kabuhi. Gusto kayo pitik-pitik? Lulumas yung tiki-tiki, lami kay Imnon. Imnon mo na. Erlinda Palabrica, Ilagan Extension, Barangay 5.
2: BT Radio, 98.1 FM. 98.1 FM.
3: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
4: Unilab quality yan.
3: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa labag uri ng sakit.
5: Kugihan ba?
6: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hangit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
7: Kargado!
6: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas at tikna utok ug sa labing-labing.
5: Kargado!
6: Mauna, kung kargado sa tamang sa MaxFit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng ug royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
7: Kargado!
6: Mga bisdak, asenso ta! MaxFit! Kargado!
4: Unilab quality yan.
6: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ubo,

0: Ako si Charlie Pandan. Dugay na kong gamay rakap. Para na ako, ukal yun ang akong pagtong problema. Napati na ako ang ginhawa. Afford pa. Unang, pag-mayrakop, lupot mo.
1: Ukal ang pagtong problema. Afford pa. Mayrakop na.
2: Unilab quality yan.
3: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Kuy, nabugahat ko. Naapat yung kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
5: And it's starting bisdak, ana.
1: Rexido Forte!
4: Di kaliko, di katrabaho. Hasol ka ayaw mabugahat.
1: Rexido Forte!
4: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
1: Rexido Forte!
4: Maunang ang diskarte na ko. Diskarting bisdak na to.
1: Rexido Forte!
6: Mas paspas banat sa upat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: And now, back to
9: the music.
10: Yep. Psycho C. Disgustingly, baby. Shiva.
11: Ready production.
10: Guess who's back with a brand new track.
11: Make your purchase now.
10: Oh,

miss. Miss, wag ka sa kanilang maniwala. Kung ano-ano ang iniisip niyan, baka mamaya abutin ka na ng umaga. Pagkatapos ng gabi ay pagpawisan ka, nadungisan ka, obligado talaga na magpunas ka ng paus, pero ingat ka. Yung mga mata nilang nangangain na sa may alak, may barak, siguradong ikaw mapapahamak. Yan na nga ang pinapangit sa anak.

0: lang, ano oras pa lang eh.
1: Sige na, sige na, tara na. Pagkatapos
0: ng gabi na to'y madadala. Asin ka na. Tara na dito, dalian mo na.
2: Atong paminahon ang usa sa natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
3: Erlinda Palabrica, Sibintay Estintay 4, Ilagan Extension, Barangay 5. Magkasunod sa inyong group, Produkto Lulumasyong Tiki-Tiki. Nami kay Imnonimo, gawa at mulawas kay sa unang panahon, malipong ko galit, itasukaon ko, maglain akong kutukuto. Kanya na kauna-una man ko nga magkabatin ko sa radyo ninyo ang Lulumasyong Tiki-Tiki, Mayong Imnon. Ipag ko kang Merry Christmas, Lulumasyong Tiki-Tiki. Sa kablisis din na, lipong Diyo ko, hindi ko kabangon, kasapaon ko. Tiguro, may gitaon kong nalilumayas kunti yan ba. Nidadali ko ginom lulamas yung tiki-tiki. Dugay-dugay, gisoka, ginako, ang tanan akong kinaon. Wasa lang akong puto-puto. Niya, ang akong lipong, butay na lang. Pero nagpahuay Diyo ko kadali, mga pila ka oras. Tulog ko, anak. Pag mata na ko, gamay na akong lipong. Giguto na ko, nami kayo kong kuan, puto-puto hawan. Niya, ilang nami kaon. Kaon di po ang nag-ubay-ubay. Nangauna tong ano, wasawasan ko. Namati ka nung may basa sila. Ngalain lang kung tukuto niya maralag malipong. Niya ilang kabuhi. Gusto kayo pitik-pitik. Lulumas yung tiki-tiki. Lami kay Imnon. Imnon ni muna. Erlinda Palabrica. Ilagan Extension, Barangay 5.
2: Og ania ang natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
4: Ang nagsige man yung kagbalik-balik sa ito ang lulumasyong tiki-tiki, sir. Palit, sir.
5: At siyempre, naayaw mo yung akong anak. Ito, ang hasta nung anak ko kaabo. Muna, misalig yung ko yung lulumasyong tiki-tiki kay mo ginihimpit na tayo sa kong pamilya. Ang ako ka testimony karon di siya. Ang akong anak na kinamonghoran na bisakitan yung sakyan na ng gabi sa pagkatinood lang, morgue akong dipainom. Pagtapos yung pagsulta, naulian yun yung sakit siya diyan. O kaloy sa Diyos, naulian yun siya. Kung ang duhan ako kaapo, bisakitan sa piyang gilantan, siyempre, naama ko yung lulumas yung moya kong gigamit. O siyempre, naulian yun silang duhapon, duhan ako kaapo. O nagpasalamat ko yun sa Ginoong, na ang lulumas yung tiki-tiki nga nakatabang na mo. Salamat kayo sa programa sa MRGL, FM, o kining nang dumalan ini. Salamat, thank you kay tanan.
4: Taga-asa man ka, sir?
5: Taga Larina, Tumoy. Ako ni si Kuya Lance Anuba. Inila sa Larina, Tumoy.
4: Ay, daga kay salamat, sir.
5: Thank you, salamat, sir.
6: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
7: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
8: Unilab quality yan.
7: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa pag-uri ng sakit.
9: Kugihan ba?
10: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hangit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
11: Kargado!
10: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas at tignautok o sa labing-labing.
9: Kargado!
10: Mauna, kung kargado sa tabang sa Maxvit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng o royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
11: Kargado!
10: Mga bisdak, asenso ta! Maxvit! Kargado!
8: Unilab quality yan.
10: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of Maxvit. If symptoms persist, consult your doctor.

0: ako si Charlie Pandan, dugay na pong gamay rakaf. Para na ako, ukal yun ang akong pagtok na problema. Pati na ako ang ginhawa. Afford pa. O nang pagmay rakaf na put mo.
1: Ukal ang pagtok na problema. Afford pa. May rakaf na.
2: Unilab quality yan.
3: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Uy, nabugahat ko. Naapod yung kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
5: And it's starting bisdak, ana.
1: Rexino Forte!
4: Di kaliho, di katrabaho. Hasol ka ayaw mabugahat.
1: Rexino Forte!
4: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
1: Rexino Forte!
4: Maunang ang discarding ako. Discarding bisdak na to.
1: Rexino Forte!
6: Mas paspas banat sa upat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: 98.1 BT Radio.
9: Attention. The views and opinions expressed by the host do not necessarily state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guests do not reflect those of the host, the show, the management, and the network.
10: Aduna ka ba'y problema? Dili ka na makatulog. Tungod sa sigaw huna-huna. Ayaw nagkabala ka. Kay ani na ang mudugang sa inyong mga problema.
11: Let's get ridiculous!
10: Hudya ka sa kahanginan. Kauban si Lady Antonia.
12: Yes! Mahayong adlaw na usab mga kaudya ka. Ay, welcome na usap sa itong programang Hudyakas Kahanginan. Kauba na po ninyas Lady Antonia. Ay, sa itong mga nanay, tatay. Pag-asa man mo karon mga kaudyaka. O, bani ko ninyo, ha? O, mag-inununga kita, mga kaudyaka. O, Hudyakas Kahanginan. Kaubas, Lady Antonia. O, namugna lang ni Aron na yung taon maghatag sa dugang lingaw sa inyo, ha? Sa inyo, ha? Oh, kanang usahay nga problehanong kinabuhi. Problehanong kinabuhi. Ay, pwede kayo padangat inyong pa-joke tayo paudyaka naman tayo numero, ha? I-text lang ninyo mga kaudyaka. Oh, kung mag-joke mo, para dali ito na ako makita, ibutangin na daag joke time para ma-pin na ako ang inyohang mga text. Oh, butangin o joke time, big letters na siya, caps lock pag yun, bahalag mo ramong nangasuko. Butangin dahil ngalan ninyo kaasa mga lugar. I-send din ninyo inyong joke sa 0997-765-9923. Sa una mga kaudyaka, naman tayo kuan. Taod-taod naman ni ato ang kuan mga kaudyaka. Taod-taod naman ni atong pa-joke time. O niya, sa una na, naman tayo kuan. Kanapitang winner sa mga mudaog weekly. Pero naman ko yung usahay, kaya maglisod na taog pili. Kaya bablik-balik, ramanoy. Nagiwa. Shout out sa to ang mga kamulo na og papauli sa ilang tagsa-tagsa ka mga destinasyon. Unsa may oras ninyo diya karon mga kaudyaka, nag-usa kita karon. Aron ipadayag ang ato mga gipangbati. Ay, shout out des mga nagamit sa itong mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Nindot kay mga kaudyaka ba kay ubay-ubay na gyud ang nakaangkon sa kaayuhan. Unya, daghan mga parmasya na gyud pod mga kaudyaka ang natuan sa tuang mga users. Labi na tong wa pa makatuod at tulang mo dalikyat sa mga kana bitong unsay tawag na mga parmasya. Libog to alang mag hardware. Sa mga parmasya mo muad to mga kaudyaka ha para makuan ka ng mapangutanan ninyo atong mga produkto kay labi na itong mga nagamit sa kitawag ng Memo Smart Syrup sa inyong mga chikiting mga kaudyaka. Kay nanay mga bata karon nga magulaan nun pag ulis klase. Dako mo ta kay mugihatag nga balon pero pag uli gutom. Kay gibuli des yung classmate kay wakatubag gipahatag ang balon sa yung classmate. Agoy! Taon ka luoy po ng taon sa bata mga kaudyaka ba? Muna siyang proteksyonan na ato mga anak. Kung ingon man, ipagamit o gitawag ng Memo Smart Syrup, 200 pesos per bottle. O gana po tayo Memo Smart Capsule. Ako na ipang-mention unya mga kaudyaka, ha? Para masabtan din po ninyo unsa nga mga ingredients ang naa o unsa po ang mga benepisyo ang atong makuha. Dapat magod gumagamit dapat magud mga kaudyaka kung mogamit ta og mga kanang mga produkto, dapat kabalot ang mga ingredients, kabalot ta unsay mga benepisyo. Okay, dili man pud pwede mga kaudyaka pataka ta gamit og produkto. Bawa taka sa masayod mga kaudyaka sa epekto pud sa tuwang panlawas. Pero kani mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, kung sa Bisaya pa unsa man ning Nature's Gift, gasas kinaiyahan na mga puro natural. Napot ay gitawag nga Verticare Capsule, Nature's Gift Purple Corn Coffee. Ingon man atong Nature's Gift Vision Pro Capsule og Nerve Flex Capsule. Na may mga kasilinganan karon nga peaceful kaayong lugar. Nga nung peaceful, kaya nagbinungulay man di ay. Wagi kay madunggan nga tingog ba?
0: Nakakaloka.
12: Bantong na na peaceful kaya yung purok, ha? Dili day tungod kay nag-away mga kaudyaka. Kay ang mga tao day anang puroka mga kaudyaka nagbinungulay. Kuyaw, basad mga kaudyaka. Bamunay nga. Wagi kay madunggan nga kasikas ba? Kay nagbinungula ba ya? Joker ba? Una-una na, oy. Sugot mo, inana, inyuhang gipuyan. Inyuhang lugar karon diya sa inyong barangay. Peaceful kayo kay nagbinungula. Kalain basad kaayo, ana, oy. Murag na, grabe man ang mga pagdumot sa kinabuhi, mga kaudyaka. Ano bitaw? Di balag wala balag magtinagdana lang gyapon ni magbinugula kay lain kayo. Lain kay mga kaudyaka nagbinungula mo. Peaceful inyong mga dalunggan pero bugat inyong gipangbati. Ganahan lugar mo ana. Ay shout out sa tanan mga naminaw karon lanog-lanogi na inyong mga radyo kay para ma, di na to na madunggan natong silingan nga saba kaayo. Ay. Ayon tag makasilingan ta mga kaudyaka o kuan ba kanabitang dili bantayan ang kinabuhi sa isig kasilingan pero naning kamot para sa isig kapamilya. Muna'y nindot karon mga kaudyaka ba? Ismile lang ta mga kaudyaka, ipang shout out ta mo karon taod-taod. Bita mo balik na po si Lady Antonia Sudyaka sa Kahanginan.

0: Shout out ya kanin yung tanan. Basin ba nagkalipong ka na diha. Ay, sa mga nagamit na sa itong mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Sakto ganyan yung gibuhat, mga kaudyaka.
1: Makalo.
0: Oh, sa mga mangita, makakita, nakakita na bakaha, o aya pa mangita. Natin mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation mapalit si mga butika nga nadya si inyuha, ha? Mangita po diyan, mga kaudyaka, sama sa Nature's Gift Verticure Capsule. Oy, nindot kayo ni para sa inyuha, mga kaudyaka. Katong kalipungon. O, oh, gakalipong. O niya, way balansi ang panlawas. O, oh, kanabitong dako kayang una-una, problema ka una-unaon. O niya, di niya mabuhat tungod kay di siya katindog. Delikado na po, kodiyaka. Uy, sa katungwa pa nakadungog sa tuwang numero. O, oh, ikuha niya siya, isave ninyo ang 0997-765-9923. Pwede niyo ipahidyaka inyong mga hinigugma. Panganli lang ninyo, ha? Loy, po din taon kaning uban nga i-greet yung mamagpapa, pero wag din taon may kaila, kay wag yan, gipanganlan. Di guro ingon nato. Anong di mapanganlan? Aga, ingon man. Oh, sa mga nangutana, unsa ng Productos Nature's Gift Marketing Corporation, ang katong Paras Vertigo Verticure Capsule. Ibalik-balik ang ginda sa akong programa, mga kaudyaka. Kaya kuha po nang ginapromote para sa kasayuran sa tanan. Kaya ang uban manggod, mga kaudyaka, first time pa nakadungog sa itong programa. Kanya, dugay na bitaw, mga kaudyaka, nga... Oh, dugay na bitaw, mga kaudyaka, nga kuan? Na problema ba kay... Wa na gyud, mga kaudyaka. Lahi na gyud yung pagbalansis siyang lawas. Antonia, shout out sa ako sa kong mama, Nora Ginto. Antonia, be... Ma, na ako simbahan, ma. Baby ni mama, mulanta ko sa concert, mama. Naunsa man is... Hoy, bebe! Ganong, naunsa man is si Ibi Jane? Nga ganong sa ako man ni mo isin? Pananghid si mong inahan dito. Ina nga muna akong ripa. Kamu na ito, hadiha! Moon, manong tagtulay, ani mo pa'y huyang ta. Without speaking of huyang, kahuyang, mga kaudyaka, ha? Nature's Gift Verticure Capsule. Tag 18 pesos per capsule ni siya, mga kaudyaka. O, oh, kanay mong lulog, lula diya, oh. Luy, biya po kayo, mga kaudyaka, ba? Kanabitang nagluya. O, oh, shoutout ya kanimo, Coisa, Tolosa, Lagura, yung umani, Cheryl Gala, Irma Takbubo, Donkey, Wilford Tapanan, Jobert Dumamag. Sa tanan-tanan nga nag-share sa itong FB Live karon, makita man rin din ka-share, oh. Pero, dagan ka-share ba? Pero, di kayo sila ka-comment? Oh, kanang mo lang din ako ka-mention ang inyuhang mga ngalan, kaya di man po mong comment. Ikaw rin inyo i-share, pagkauman, lupad na tayo. Tag 18 pesos per capsule ni Nature's Gift Verticure Capsule, mga kaigalaan, ha? Or shoutout din si Nangguyan. Si Nangguyan, Don Carlos Bukidno, nila Ansing Akaw, Tata Akaw. Makatabangs, magpaligons, balanse, batoks, vertigo. Muna'y gitawag nga Verticure Capsule. Aga, syempre po di ay, na ikaw galingon nga FB page ang Nature's Gift. Muna gina siya yung ngalan. Nature's Gift Marketing Corporation. Pwede ka ninyo makita diya, mga kaudyaka, ang kanabitang gusto ninyo nga makita yun nga dagway produkto. Actually po, ang packaging ana, kung inyong tanawon, mga kaudyaka, nindot siya. O, oh, kanabitang, para bitaw, basin na ay magkuha na po, mga kaudyaka, ba? Na po yung mag-awat-awat, awat-awaton ang atuwang produkto, kanabi nagkusog na bitaw. O, oh, basta mga kusog na, pareha sa uban ng mga produkto bitaw sa akong ga-i-promote, mga kaudyaka. Awat-awat na dayon. Munang dapat namo iti mailhan. Oh, kanang pariyaaning sa tuwang Nature's Gift Marketing Corporation, tanawan ninyo. Oh, sa tuwang FB page. Pwede gina ninyo i-follow para makasunod mo, mga kaudyaka. Pwede ninyo i-like. Okay, syempre po natay Nature's Gift Memo Smart Capsule. Ang inyong mga anak o kaikaw, proteksyono nato ang atong mga pangutok. Proteksyonan nato itong mga pangisip. Ah, kanay mga panahon, maingon din sila nga, mabita ng uban, mga kaudyaka, magrebilde. Kanay mo mga anak, magrebilde. Kaya aside nga, di niya gakasabtan ang imong gusto ipasabot, isip ginikanan, maingon man ta ginikanan, ayaw lagi, ayaw lagi, ayaw, ayaw, ayaw. Kanay mga bata, nga dako kay question niya, kay hanging mangod ang atong pag-ayaw. Munang dapat kita mangiginikanan ginapasabot nato nganong dili, nganong bawal, nganong ayaw. Ba? Hanging mangunta usahay. Unya, naputay mga anak, mga kodyaka nga, kalabitong hinay ang iyang IQ ba? Dili, kung dili magaling mo sink in largo. Dugay bitong magets niya. Ah, dugay niya magets mo nang kailangan natong Nature's Gift Memo Smart Syrup. Dili lang sa pagtuon, dapat ang atong anak sweetos kinabuhi. Oh, mga ginikanan, kung inyong anak dali ra malimot, grabe bata pa limtano na. Ah, sumala good ka na inyong suguon just tindahan. Asin, bitsin, suka, toyo, magrambol pa. Di pa matarog sugo, kay muhapit pa sa silingan, kay naik kadula. Ba, diba? Kaninga Nature's Gift Memo Smart Syrup. Labi na inyong mga anak, kalisod kay makafocus sa klase. O sa kainungdan, di na musulod ang inyong anak, mga kaudyaka. Tungod kay naglibog siya, sa tudlo siya ang maestra. O naglibog siya. O niya yung una-huna. O nga, sige lang i-appreciate ang uban niya classmate. O niya siya, naras likod. Halos di kayo matawag tungod kay behind man perme. Ang ending, di na naganag-eskwila. Pag ulis balay, ingnon pagbugos, ginikanan. Loy kay ang bata, mga kadyaka. Taga na itong gigayon ang atong anak o sibisan kinsang mga bata nga proteksyonan ang ilang kalawasan, labi na yun ang ilang pangutok. Naatay gitawag Nature's Gift Memo Smart Syrup. 200 pesos per butilya ni siya, mga kadyaka. Okay, para ni nga ang inyong mga anak, kana bitong makasubay sa silang klase, unya excited siya mo tuon matag-adlaw. Kana bitong kuan, mga kodyaka, kana bitong ganado siya ba? Mura bitong ma-share pa niya sa imuha. Ma, kaganina bito, kaya nag-inani me. Og ma, kaya mag-inato me. Inani me, inato me. Diba? Aside sa balon nga gayatang nato sa itong maanak, tagaan gano'n itong protection ang ilang pangutok. Nature's Gift Memo Smart Syrup. Makatabang kini aron mas dali makasabot, makarecall sa gituna ng mas mayang performance sa eskwela. At tagi o extra support ang utok sa inyong anak. Memo Smart Syrup. Para sa abtik o bright ang future. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika nga nadya sa inyong dool. Mag-joke sa ta mga kadyaka. Ay sa matamataon sana ako ilang joke, nalagi uban bastos ang isendo eh. Gika ni Islois Barangay Kamating Tudela. Uyaw kaning text ni Kuya, okay. Kargado og toblok. Caps lock pag yung tanan. Wala na Kuya, basta ako na lang ni Sabtanunon, yung Sabtanunon. Ingon pa dire, mga kaudyaka. Uy, ito niya. Kapoy naman ko, eh. Apoy, sige kong pang-apply trabaho, di kita pasudlon. Permi kong ko, ligwak, ligwak, di kong ko kapasar. Ikapoy na ko, nag-dicer pa ko. Hangtod kay, wala kong kaligs. Unsa man yung kaligs ko yan, sayop gini ba? Wadyo ko kapasar, oy, bisan unsa nga trabaho. Wadyo ko kapasar, ikapoy na kong ko. Sa exam po na ako sa unaw, wagya pong ko pasar, gika po na. Study ko, wagya pong ko kapasar sa test. Unyan, tsao na naman na to. Tonyo, di naman yung maayo atong sitwasyon, Tonyo, nga di na lang kakapasar tanon, Tonyo. Ay, day. Nade, na, gikan na ko dito sa kuwan, day, kay padit sumagod me, nade ko'y napasaran, day, yun, haraday ka ni, day.
1: Nakakaloha.
0: O sa mani nga, eksamen mo na pasaran.
2: Kuya, mani nga exam day kay daghan kami nagkuha ni ba nag-take ani nga exam day. Duwa ra gyud mi nakapasar day.
0: Oy, maayo maayo.
2: Nag-ilugay kay miss toilet ganina day.
0: Anong dito mo mas toilet?
2: Kuan man ni day kanang drug test man ni day, mura gyud na pasar na ko day. Odsa!
0: Impas ning. Sige na rag test mo na. Aga! Mabalik na po, Lady Antonia.

0: shoutout kay kaninyo mga funky sa lipay statay nanay kay kinaraan maguning sonata mga kadyaka ka-relate kay din taon sila. Ay shoutout kay kaninyo has mga kamulo nagdigamo silang pamao paniuto panihapon. Kamulog tangis nak dia shoutout dia kaninyo. Antonia shoutout in town mi dire tibok pamilya mi naminaw nimo. Oh, shout out kanuna gid minaminaw from Jonic Cinco Edit Visayas of Kalumpang General Santos City. Ay shout outs mga nagamit gitawag nga Nature's Gift Nerve Flex Capsule. Kanipon mo ni siya ang dako kay tabang para sa inyo mga nerves. Kapoy inyo mga nerves. Kana bitong haway kanon driver ka, construction worker ka. Unsa pa ito, masahista ka. Oh, talang trabaho. Unsa pa trabante ka sa tabuan, unsa pa kay mga trabaho diya, manuroyay kay mga pagkaon. Talang trabaho. Oh, nanginhanglan bigit ang kusog. Muna siya nga usay apektado nga tuang mga kuan. Ang atong ugat magani ta nate gitawag Nature's Gift Nerve Flex Capsule. Kani bitaw siya? 18 pesos per capsule mga kardiyaka. Katong nangita diya sa Iligan kay namay nag-text. Nadia sa may Belia Pharmacy sa Basak sa APMC. Napo diya sa Belia Pharmacy sa Mindalano, October. Lemon Bay Pharmacy, FK Pharmacy, Butika Isabel Falau. Philmart Pharmacy, Getwell Pharmacy, Eagles Pharmacy, Justibanga, Jeb's Pharmacy. Diyan itanan sa Iligan ha. Olmed Pharmacy, Melos, Eagles Pharmacy, Poblacion. Dishan Pharmacy, Afeya Pharmacy, Up to 9 Pharmacy, Roger Salam, DS, Dias Iligan. Namagay Dias Pharmacia, Dongni, Oga, Ella Pharmacy, Jaya Pharmacy, Og Nurse Care Pharmacy, Maine. Dagan gito ang mga produktos Nature's Gift Marketing Corporation, Dias. Mula siya nga, pangutana lang gid mo sa mga parmasya. Mura gid na mga kodyaka. Para bitaw, di kay mo ma...
1: Hello.
0: Kasi na ako yung mga lugar nga na-mention ba? Oh, na ako yung mga lugar nga na-mention o mga parmasya yung gusto mo avail. Oh, kanin Nature's Gift Nerflex Capsule, na siya essential B1, B6 o B12. Oh, kanapit ang murag na ikapanusok sa inyong pamanit, makabati mo gawin sa inyong palawas. O niya, na kay mabatian mga kadyaka nga... muana din kanapit ang murag na igapangurinti si ulawas ba tsada ba ni siya sa katong mga init kay gulo ba kaning Nature's Gift Nerflex Capsule 18 pesos per capsule. Antonia shout out ya kaninyo Meliodes Salipa Joel Elmarie Narcisi Baserog Narciso Family. Ay mo kalimot Nature's Gift Purple Corn Coffees may ligog kape diha mo na gyud ni ang kape nga para sa inyo ha mga kaudyaka oy taas kay antioxidants. Nindot kay ni nga kana bitaw may ligon kag kape labi nagdali ra ka kapuyon mga kaudyaka. Oh nay mga tao ba nga mupay pagmata ni bangon para matulog na pod. Oy bangon na mo kay mga tulog na ta. Unsa man ang klase oy? O, kabalo ba mo nga kanain yung kakapoy karon? Mailis na nagkalintura po hon. Ay, simba ko ayaw po. Kanabitong sigigat, tinapulan mga kardyaka, sigiraghigda. O, mailis na nagkalintura, simba ko ba? Kay di pagaligo, sigiraglumlum, bitaw, sigiraglumlum. Kulang na lang mangitlog mga kardyaka, may pang manok, puslan pa kay mangitlog pa. Ang kanibitong itawag na Nature's Gift Purple Corn Coffee, taas ang antioxidants, maprotektahan ang inyong lawas gikan sa mga free radicals. Support as kasing-kasing, atay, unya sa inyong nerves, unya nindot, kaya natural anti-inflammatory. Kana mga hubag-hubag, bitaw sa inyong lawas, matabangan, noy. Pinaagis paggamit sa Nature's Gift Purple Corn Coffee, ugas syempre na siya barley grass o psyllium husk para sa inyong constipation, para dali mo makabawas. Labi nagkusukay ka mo habhab. Siyempre po ay mo kalimot has mga napekeng di ha, napakong di ay. Napakong tungod kay waka klaros puste. Natay gitawag mga kadyaka Nature's Gift Vision Pro Capsule. Siglali mga kadyaka ang halapala pa tong pananaw eh. Nature's Gift Vision Pro Capsule o saka Advanced Eye Health Supplement Special nga gihimo aron makatabang sa pagkatiman simsog nga pananaw ha. Dabi ng mga drivers, kailangan gud ninyo og Nature's Gift Vision Pro Capsule. Pinaka-importante gud na nga tinaw ang inyong mga mata. Pabalik na po, Lady Antonia!

0: dong, dege dege dege dong.
1: Salamat kay sa inyong pagpaminaw kini nga oras kini nga programa. Yatod ganato sa mga produktos Nature's Gift Marketing Corporation: Memang Smart Syrup, Memang Smart Capsule, Verticare Capsule, Nature's Gift Purple Corn Coffee, Nerflex Capsule, Nature's Gift Vision Pro Capsule. Kini si Lady Antonia. Manabilit kaninyo ganton na lang po sa sunod natong panag-uban sa atong programa. O ako mo ingon, kung sahod ya kakakanunay maminaw, sigurado nga ikaw malingaw.
2: News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music and entertainment. Dadalhin sa inyo, dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service. Intuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: It's now 7:15 PM. 7:15 PM.
1: Atong paminahon ang usa sa natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
2: Erlinda Palabrika, Sibintay Estintay 4, Ilagan Extension, Barangay 5. Kasunsa sa inyong group, Produkto Lulumasyong Tiki-Tiki. Nami kay Inonimo, gawin akong lawas. Sa unang panahon, malipong kong galit, itasukaon ko, maglain akong kutokoto. Kanya na, kauna-una man ko nga, magkabating ko sa radyo ninyo, ang Lulumasyong Tiki-Tiki, mayong Inon. Ipart ko kang Merry Christmas, Lulumasyong Tiki-Tiki. Sa kablisis din na, Dipongju ko, hindi ko kabangon, kasapaon ko. Tiguro, may gitaon ko nga dilumayas konti yan ba. Nagdadali ko ginom lulamas yung tiki-tiki. Dugay-dugay, gisoka yun ako, ang tanan akong kinaon. Wasa lang akong tutukuto. Niya, ang akong lipong, butay na lang. Pero nang pahuay dyan po kadali, mga pila ka oras. Tulog ko, anak. Pag mata na ko, gamay na akong lipong. Igutaw na ko, nami kayo kung kuan, tutukuto hawat. Niya, kilag, nami taon. Kaon di po ang nag-ubay-ubay. Nangauna to, nga nawasawasan ko. Namati ka, nung may basa sila, nga lain lang kutukuto niya marilag malipong, niya ilang kabuhi, gusto kayo pitik-pitik. Lulumas yung tiki-tiki, lami kay Imnon. Imnon ni muna. Erlinda Palabrika, Ilagan Extension, Barangay 5.
3: BT Radio, 98.1 FM. 98.1 FM.
4: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
5: Unilab quality yan.
4: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa rabag-uri ng sakit.
6: Kugihan ba?
7: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hagit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
8: Kargado!
7: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas, at tig na utok, ug sa labing-labing.
6: Kargado!
7: Mauna, kung kargado, sa tabang sa MaxFit, na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng, ug royal jelly, with proper diet and exercise. Kargado!
8: Kargado!
7: Mga bisdak, asenso ta! MaxFit, kargado!
5: Unilab quality yan.
7: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Boom, boom.

0: Ako si Charlie Pandan, dugay na pong gamay rakaf. Para na ako, ukal yun na nga kapag itong problema. Pati na ako ang ginhawa. Afford pa. Unang, pag may rakaf, lapot mo.
1: Ukal ang batong nga problema. Afford pa. May rakaf na.
2: May rakaf.
3: Unilab quality yan.
4: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Kuy, nabugahat ko. Naapod siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
6: And it's starting bisdak, ana.
1: Rexino Forte!
5: Di kaliho, di katrabaho. Hasol ka ayaw mabugahat.
1: Rexino Forte!
5: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
1: Rexino Forte!
5: Maunang ang discarding ako. Discarding bisdak na to.
1: Rexino Forte!
7: Mas paspas banat sa upat!
8: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
3: Unilab quality yan.
8: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: And now, back to
10: the music.
11: Gusto ko lang naman mausap ka. You know, I just want to talk.

0: 7:30 p.m.
1: Og ania ang natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
2: Ano sige man jud kag balik-balik sa to ang lulumasyong tiki-tiki sir, palit sir.
3: At siyempre na ayo man jud akong anak. Do ang asta no anak ko kaabo. Mo nang isalig jud ko ini lulumasyong tiki-tiki kay mo gyud ni himpit na tayo sa akong pamilya. Ang ako kay testimony karon ni Jay. Ang akong anak na kinamonghoran na isakitan niyo siya kaya na ng gabi sa pagkatinood lang. Morgue akong ipainom. Pagtapos siya pagsuka, naulian niyo rin ang sakit siya yung tiyan. O kaloy sa Diyos, naulian niyo siya. Kung ang luhan ako kaapo, isakitan sa tiyan, gilantan, siyempre, naamang ko yung lulumas yung moya kong gigamit. O siyempre, naulian niyo silang luhapon, luhan ako kaapo. O nga po, salamat ko yun sa Ginoong na naang lulumas yung tiki-tiki nga nakatabang namo. Salamat kayo sa programa sa MLGL, MM, o kining nang dumalan ini. Salamat, thank you kay tanan.
2: Taga-asa man ka sir?
3: Taga Larina, Tumoy. Ako di si Kuya Lance, ano ba? Inila sa Larina, Tumoy.
2: Ay, daga kay salamat sir.
3: Thank you. Salamat, sir.
4: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
5: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
6: Unilab quality yan.
5: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa labag uri ng sakit.
7: Kugihan ba?
8: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hagit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
9: Kargado!
8: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas at tignautok ug sa labing-labing.
7: Kargado!
8: Mauna, kung kargado sa tabang sa Maxvit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng ug royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
9: Kargado!
8: Mga bisdak, asenso ta! Maxvit! Kargado!
6: Unilab quality yan.
8: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of Maxvit. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Boom!

0: Ako si Charlie Pandan, dugay na pong gamay rakaf. Para na ako, ukal yun ang akong pagpuproblema. Napati na ako ang ginhawa. Afford pa. Unang, pag may rakaf, lapot mo.
1: Ukal ang bastod ng problema. Afford pa. May rakaf na.
2: Unilab Quality yan.
3: And Roxol Hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Uy, nabugahat ko. Naapod siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
5: And discarding bisdak, ana.
1: Rexido Forte!
4: Di kaliho, di katrabaho. Hasol ka ayaw mabugahat.
1: Rexido Forte!
4: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
1: Rexido Forte!
4: Maunang ang discarding ako. Discarding bisdak na to.
1: Rexido Forte!
6: Mas paspas banat sa upat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab Quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: And now, back to

0: 7:45 p.m.
1: Atong paminaon ang usa sa natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
2: Erlinda Palabrika, Sibintay Estintay 4, Ilagan Extension, Barangay 5. Kasunod sa inyo po, produkto lulumasyong tiki-tiki. Nami kay Ignonimo, gawa at mulawas. Kaya sa unang panahon, malipong po galit, itasukaon ko, maglain akong kuto-kuto. Kaya nakauna-una man ko nga, magkabating ko sa radyo ninyo, ang lulumasyong tiki-tiki, may yung Ignon. Ipag ko kang Merry Christmas, lulumasyong tiki-tiki. Sa kabisis din na, di pong diyo ko, niya di pong kabangon, kasapaon ko. Siguro may dikaon kong nalilumayas kunti yan ba. Nidadali kong inom lulamas yung tiki-tiki. Dugay-dugay, gisuka kina ko ang tanan akong kinaon. Wasa lang akong puto-puto. Niya, ang akong lipong, butay na lang. Pero nagpahuay diyo po kadali, mga pila ka oras. Tulog ko, anak. Pag mata na ko, gamay na akong lipong. Iguto na ko. Nami kayo kung kuan, puputuhawan. Niya, kilag, nami taon. Kaon di po ang nag-ubay-ubay. Nangauna itong ano, wasawasan ko. Namati ka rin, may basa sila. Ang alain lang kung tukuto niya marilang malipong. Yung ilang kabuhi. Gusto kayo pitik-pitik. Lulumas yung tiki-tiki. Lami kay Imnon. Imnon mo na. Erlinda Palabrika. Ilagan Extension, Barangay 5.
3: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
4: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herbal Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herbal Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
5: Unilab quality yan.
4: Mahalagang paalala, ang Herbal Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa pag-uri ng sakit.
6: Kugihan ba?
7: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hangit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
8: Kargado!
7: Maung dapat, kargadong kusog sa lawas at tigna utok ug sa labing-labing.
6: Kargado!
7: Mauna, kung kargado sa tabang sa MaxVit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng ug royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
8: Kargado!
7: Mga bisdak, asenso ta! MaxVit! Kargado!
5: Unilab quality yan.
7: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of MaxVit. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ubo!

0: Ako si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakap. Para na ako, ukal yun ang akong pagtok na problema. Namati na ako ang ginhawa. Afford pa. Unang, pag-mayrakop na put mo.
1: Ukal ang pagtok na problema. Afford pa. Mayrakop na.
2: Unilab Quality yan.
3: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Kuy, nabugahat ko. Naapot yung kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
5: And it's starting business, ana.
1: Rexino Forte!
4: Di kaliho, di katrabaho. Hasol kaayong mabugahat.
1: Rexino Forte!
4: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
1: Rexino Forte!
4: Mao nang ang discarding ako. Discarding bisdak na to.
1: Rexino Forte.
6: Mas paspas balat sa upat.
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab Quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: And now, back to

0: Luano Dinugan Radio.
1: DYPSBT Radio 98.1 FM is broadcasting with an authorized power of 5,000 golden watts. 5,000 golden watts. 5,000 golden watts.
2: In your face, all over the place.
3: We're online 24/7. 24/7.
4: Attention. The views and opinions expressed by the host do not necessarily state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guests do not reflect those of the host, the show, the management, and the network.
5: Asapod sa mga naminaw diri karon nato sa kuana diri sa probinsya sa Siquijor, partly diya sa Negros Oriental, diya sa may Dumaguete, diya sa Bakong, dito sa Valencia. Nag-abuta dito sa Valencia, Idol Marso, no, Bus Dudong? Ya sa tanan-tanan nga naminaw diya sa Q5 FM, partly diya sa South of Cebu, labi na diya sa Santander, diya adapita sa Uslob. Partly sa Bohol. Mga ka-amigos, coffee nga naminaw karon, mga lulu ug lula, unsa pay gipaabot nato palangga, kutaw na sa kape nga lamian. Kape nga dunay vitamin C, mga taga Negros Occidental sa diha sa Cadiz, diha sa Escalante, Calatrava, San Carlos. Ka maabot po sa tong VT Radio, mga palangga, no, sa tanan na lang nga naminaw, mga taga Northern Cebu nga naminaw sa to programa, unsa pay gipaabot mga nasa. Arena tabay sa Amigos Capsule o Amigos Coffee, ha, mga produkto nga muhatag og tabang sa pagpalagsik sa tuang panglawas kay kahibaw mantas panahon karon. Mga panahon nga ingon si Brother Rino Paarinan, padayon Kuya Angel, hantod ta 9. Uy, salamat Idol. Hantod ta day sa alas 9 dito sa kagabihon. Tara, padayon ta sa unan with Vivian Labidi.
6: Giubo ko pagkadungog na ko si Botigo, koy.
7: Wakang kong koy, Lord.
6: Kamusta naman ka na kay Vivian Labidi?
7: Oy, kanang Kuya Angel, dako di ko pasalamat sa lang Amigos Coffee. Kay 1 year na kong gamit, kana radyad akong bigamit. Wala di ko itambar dito, mahal ka na radyong Amigos.
6: Usa na katuig ka na gamit o Amigos Coffee?
7: Oo, usa na katuig. Sa katuig ka, pero nga maurado na akong gamit. Wala di ko itambar. Wala karoy sa Diyos, tambok naman ko, baskog na kublawat.
6: Anya, kamusta man itong mga... Ay, tagod, itong mga sakit ni mo, sa kito yung mga sakit ni mo, namalik pa, wana.
7: Wala, wala. Katang akong diabetes na taas ko sugar, wala na. Upo, kanang normal na. Akong hey. Hoy,

0: Pila ga ito'y sugar ni muna na ibibiyan?
1: 400.
0: Ya, taro, normal na.
1: Normal na, kanang 103 na.
0: 103?
1: Oo, 103. 103 na. Nagpa-sugar mo ko anong atong Sabado.
0: Sabado, ato lang naging, katong naging Sabado. Nagpa-sugar ka, katong pizza dos.
1: Oo, ato pizza dos.
0: Oo? Ya, unsa man, unsa may experience ni mo. Tagay may bagong experience ni mo sa Amigos Coffee, bitay. 1 year naman doon ka nag-inom.
1: Oo, ang
0: kanang kasi ako sa istoryahan sa tinga. By the way, mga palangga, si Nanay Vivian Labide niya. Taga-asa ganit ka, Nanay Vivian?
1: Ilongos Liti.
0: Ilongos Liti. Katong na glubog na ka sa banig. Ato, Nanay, no? Niya...
1: Oo, oh, katong din ako kabakot. Magkorog-korog ng pil. Din ako katindog.
0: Okay.
1: Niya ka nang... Ang guiter sa una, arang dakuha.
0: Okay.
1: Niya ka nang... Idaya pera na lamang ko, kadi man ko kabakot na. Nag-rool ako ato, kay abin ako, kwaon ako sa Ginoo ato, kay wa na. Nag-surrender na ko na. Nagpasalamat yung ko sa Tanabang Marion Ipim, nakadungog ko sa mga testimony sa amigos. Galumot-lumot ko, papalit sa kong bana ato, na yun. Pagsugod yun ako ginom. August ko nakasugod, ginom ato, last year, August 24.
0: August 24. August 24, 2024.
1: Oh, so August ko nagsugod. Sige ko ginong, pagka-October, muna to, nakabantay na ko kanabang kaayuhan sa akong lawas ba. Natinga ko kay makabakod na ko, di na ko magkurog-kurog. Nga, kanang ang witir, gamay na. Nga, sa una ko, sige ko kanabitang, kanabitang luwag dugo. Hello. Anak lading ginukanuka ko gagmay ba? Katul.
0: Asang-asang imong TV, asang imong pag, wala, TV man ang magluwag dugo at TV biyan. Pila edad mo?
1: Oh, naulihan na, wala na, naulihan na sa amigos.
0: Pila edad ni mo?
1: 56.
0: 56. So atong nag-sakit ka, 55 ka to, 54?
1: Oh, 55 pa to nga. Diyara dyo ko na ulihan sa amigos eh. Kaloon sa Diyos, tungod sa amigos, atod karon okay naman ako pananlawas. Okay na, wala na ko mag... Ano bang, hindi na magmulmul akong tiil, hindi na magkurog-kurog akong tiil, kanang hindi na laman kung kakurausan. O nga, kadi mong kubiyaan sa akong bana kay, ilagi ko kabarog, di ko katindog. Nga. Magsige ko hilak sa kasakit ba, ngulungul akong tiil. Nga, pagkatungal sa amigos, naulian ko ka nang makabarog na ko, di na ko magkurog-kurog. Aw, pwede na ko biyaan sa ubana, mamasahiro na akong bana, pwede na lang ako rausa dili sa bahay, basta na lang ko'y amigos.
0: Kaya ang imong pagluwa o dugo na naibibiyan na apil po na
1: wapin. Oo, diyo pwede akong nakatabang na ko, amigos kay, sukad diyo ko nakainom sa amigos. Kalong sa Diyos, wala Diyos ko magsukat, wag dyan na nagluwa, wala na. Wala na Diyos, kanong, sa katong pagbagyong tino, di ready. Dihuba ko kayo, amigos na may painom sa umbana. Kalong sa Diyos, inigluwa na kong prima, wala may dugo.
0: Wala na, naulian niya, nagpa-check up.
1: Wala na, naulian na din. At kung pagbagyong tino, ang tukarag ako. Sakit, amigos na may nakauli, huwag man dyan ko inyong nag-inom, tambal na lain, amigos na dyan. Dito ko magpakawa, huwag amigos. Isan, huwag, hindi niya makapalit o kinarton. Mupalit, bindo na akong paris, huwag ka ng kada-adlaw, tulo. Pakasunod-adlaw, tulo. Huwag namin kwata, palit o buwang karton, tulong karton, ano ba?
0: So, pwede na magpalit ang kasusasi, no?
1: Gitan pag, Kuya Ingil, gitan pag sugod ako ginom o amigos, huwag yun ko yung undang-undang, hantag ka ron.
0: Sa kistrit, Ragyod?
1: Oo, Oh, nalang din ako di saligan. Ay, ang butainong kong amigos, mawala man tanan akong batiyon.
0: Katokin mong guiter, gamay na lang saan?
1: Na, gamay na lang. Kalo sa Diyos, pwede na ko magsuot ko na makita ko riog ba. Niyato ko dito sa atong December, niyato ko dito sa anang kuhan, istasyonan ni kuhan, Sirnahed.
0: Mahin ko.
1: Nagkuha ko sa akong premyo bugas. Kayo ako pa yung premyo, kapanginaw sa radyo-rag eh. Yan, nakadaog ko, nakita ko. Nakurat siya kayo, siyempre. Kuhan na ba, dako kay kausapan akong lawas ron ba?
0: Ligo na.
1: Ligo na, buhiyag ko ito nang... Ako naman ang galing makatrabaho at least walay mang laba, mang hinlo. Sa una ka, wadyo ko'y mahimo kay galubog, ragog ko sa kabanig.
0: Anya, ang nakanindot sa dato na naibibiyano kay imong sugar, gikan sa 400 na normal na karoon.
1: Na normal na, kanang akong diabetes. Umar, magnawa na ba?
0: Okay. Anya, bago pa dyan nagpa-sugar, ito naging simana.
1: Oo. Oh. Nagpa-sugar ko atong di man ko nang bago ka pirmi lang ko magpa-sugar na hindi magkuhan na normal na akong sugar kaya madlok magkukuog ka ng
0: so kung nakay pa rin man
1: every three months magpa-sugar ko.
0: Okay, niya wala na, normal lang yun.
1: Oh, normal na akong sugar niya.
0: Niya, ang imong
1: di na kayo makita.
0: Katang ingon ni mo sa una nga din nakamagamit si mong bana karon normal na sad.
1: Ya, grabe, mura na yung naamig bagong ninyo.
0: Nga naman, nakotahan na si Idol Dinti Poy, nga naman kung mura mong bagong ninyo, nga naman.
1: Ang angkay, makakuan lang ko, makakuan ko ba nga, sa una katong napakulsakit, halos akong bana, sige panguhit. Mura gapon kayo, bilik mo itik. Kaya hindi dito magamit si Aral, din niwanga kay. Niwang kay ko sa una, niya mura manggugog ka ng... Uy, kuan ba? Kuan lang ang bana at yung hadlok na gali ko ba si... Kasi hindi taglain ang bana.
0: Pero karan!
1: Ya, grabe!
0: Ganawan!
1: Kadagabihin ka man!
0: Patapinan na tugtunga sa takong bugas umay.
1: Oh, thank you! Thank you, Kuya Isla. Maunag din ay, pinakanindot nga, nadawat ng kulas kuhan.
0: Patapinan na tugtunga, patapinan na tug 2,000 pesos nga ka.
1: Oh my God! Salamat kayo, Kuya! Salamat kayo!
0: Sige nga, unsay masultin mo sa amigos kopi, okay yun?
1: Okay tayo, oy, kanang ang amigos. Maugay ka nang mura pag tangpanan bitaw sa kanangwa na di paglaong bitaw pero huwag gamit sa amigos. Makuan, mabalik yung tanan kanang mabaskog ka din. Mura pag ang amigos mo ay gigamit sa Ginoo ba nga instrumento ba nga mabalik tanan. Ay ako, nawa naman akong paglaong sa una. Kaya mo ko sa amigos. Kaya ako magpasalamat sa amigos ko pe.
0: Okay, nga lagay kayo. Salamat na kayo. Parang kahilak ko sa gunimo eh.
1: Ayan kayo, nakakungo kayo. Lalipay, manggugo kayo.
0: Lalipay, jaga kayo.
1: Lalipay, kayo ko ba?
0: Sige, ingna niya. Si Junil ha, katong pagkanaon ha, napulo ka box ng Amigos Coffee. Pero karon wala pa, may kape ha, ka ng hot-hota lang. O niya.
1: Nagdikay, sige, bitaw, may pangita din eh. Mahutdan man. Habok-habok na may dagang butita, no? Dan man, may gali atong December, nakapalit niya upat na karton kay upat na na building among Europe, isa ay lang da, tuloy inyo. Tuloy na palit na.
0: Ang tagay ba yung pangalan mo, Vivian?
1: Vivian Labides.
0: Vivian Labides diya sa kung ano, Hilongos, Leyte.
1: Oh, Hilongos, Leyte, doon sa Pantalan.
0: Ah, salamat kayo, ha?
1: Salamat kayo, kuya.
0: Ah, salamat, mabush.
2: Yes, nagandagang salamat, Nanay Vivian Labide. Oras, alas 8:15 na. Hatadato sa Amigos Coffee, ang kapeng lamian, ang kapeng tunay vitamin C, ang kapeng natilawan na sa tanan. Inubanan sa atong Amigos Capsule, nga naghinay-hinay na sa paila-ila siyang kaipiktibo, ang atong Amigos Capsule, mga palangga. So, sa paigipangita. Sa paigipangita o gihuwat alang sa tanan. Duol na sa pinaka-duol nga butikag pharmacy sa inyong dapit, mga kahigsunan. Palit na sa maong mga produkto. Sa mga nanihapon, mayong pagpanihapon. Sa mga wala pa'y panihapon, sama na to nga nagtrabaho pa. Antos-antos na sa... Yeah, sa mga palangga na to diyan nga naminaw out there. Napay word nga out there. Yes, nandyan po si Tatay Naldo sa Bantayan, Kabangkalan. Ay, ngunday si Naldo, brand out dere sa Bantayan, Kabangkalan. Ang bahala na ka, Naldo.

0: Yan sa pagipabot mga langga, basta kapi na gani hisgutan, usara ka kapi ang angay hisgutan ng atong Amigos Coffee. O yan ang atong Amigos Coffee mga palangga, giparisan o Amigos Capsule. Nagka-epektibo na, or epektibo sad kayo ng atong Amigos Capsule, nagkagana ang paris sa atong duha ka produkta. Amigos Capsule. Why na ana si Inday Burl? Ingon si Inday Burl may gabi ka Amigos. Ay Inday Burl, wala lagi ka ganiya sa Hot FM Inday Burl. Unsa may anong pangyayari? Ingon si Inday Burl na abot manggood ang akong apam kuya Incho. Lo no. Unsa Inday Burl? E siya naabot ang akong apam kuya mo itong wala lang sa ako nag-duty karon, nagpa ako sang gisugat ang akong apam na ami karon sa usa ka pribado nga dapit diri sa Tagbilaran kuya Angel. So na all bebe kisa may pangan si mong apam Inday Burl. Inday Burl lang otana si Idol Marso, kinsa ko may pangan si mong apam.
1: Dear Kuya Angel, mayong gabi ikanimo og sa mga naminaw. Ako di ay si Inday Burl sa Hot FM sa Tubigon Buhon. Pasaylo ako kuya nga dili kay ko makaapil-apil sa imong programa. Kay doon ako'y bisita nga usa ka apam. Apam na siyang edad kuya Angel kay sa Sintaynoy Bina. Pero actually, usa siya ka Pinoy gikan sa Bantayan, Kabangkalan. Ang iyang pangalan kuya Angel kay si Tatay Naldo.
0: Hala no, ingon si Carlo, DJ Burl, nipatol kang Tatay Naldo.
1: Dili man sa ingon Kuya Angel nga tanang apam kay gikan sa gawas. Nagkita magod mi ni Tatay Naldo kuya. Iya jud kong giari diri sa Tagbilaran. Gidadaan ko niya usa ka barita nga Bulawan kuya Angel. Nainggan niyo jud ko ni Tatay Naldo kuya sa una na kong pagtanaw. Murag dili pa man kayo siya tiguang, pero kung imong tutukan makaingot jud ka dirty look na ang uso karon kuya Angel. Og nagkita mi duha dito sa usa ka private nga lugar sa Tagbilaran kuya.
2: Tatay Naldo, nagtuo mangkog ka ng tiguang na jug ka. Ingon mangkog si Kuya Angel nga tiguang na ka, pero karon nga nakita ta Tatay Naldo, akong nabantayan ni mo nga okay pa man di ay ka.
3: Salamat DJ Burl. Bisan ingon ani na ning akong tingog, pero kung imo kong taga ang chance DJ Burl, lipayon tika kutob sa akong mahimo.
2: Tinuod ka Tatay Naldo, andam ka mo lipay na ako.
3: Oh, DJ Burl, andam kayo ko mo. Diara, DJ Burl, kana akong isugdan.
2: Naldo. Tatay Naldo lang ang sakala. Naldo, expert ka talaga Tatay Naldo.
3: Ako ang pinaka-expert sa tanan DJ Burl, kasi alam mo ni abot ako sa kong pangidaron ngayon ani sa Sintaynoy Bianyos, nya kung di pa ko kahibaw asa tika isa kalam sa kalamon tika DJ Burl.
2: Naldo. Tatay. Tatay Naldo. Naldo. Oh, Naldo. Huwag dyan, tatay. Naldo, ayaw niya ba?
3: Wow, diri ang sakalam, Digibird. Sakalam, tanawa.
2: Tinawad, Naldo. Naldo.

0: Abi man ang kugula ka experience. Maayo man po dahi ka. Burly.
1: Naldo. Abi mo kung hindi ko masukol sa imo. Pari Naldo.
0: Burly. Daw babalik ba nang ako nga poste?
1: Naldo. Bisag sa sintay, no, ibinakatay. Ibisag kung saon ako. Dili dyan ko makabali sa imong pusti, Naldo.
0: Sekreto anak bird kay kaya na kagud sa sekreto anak na ko bird dari ako ba
1: Naldo imo man ang gipalamian maayo Naldo kalamis imong kinutaw nga amigos ko Naldo.
2: Yeah, sa halagi na, kaya ngayon na saan ako ba, nagunsa na saan ka na si Kuya Angel? Nang wala, oy. Si Tatay Naldo og si DJ Verl, nagkuta lang og Amigos Coffee. Okay, by the way, mga palaga, advance. Ana ni Naldo. Ay, ni-brand out. Asag balik si mong kabuang Kuya Angel. Mauna diha, Tatay Naldo. Mauna diha. Advance Merry Christmas para sa tanan, ha? Sa tanan-tanan nga na minaw. Advance, advance. Hay naman tong atong lulo sa mga Christmas. Si Lulo Idol. Hay naman tong atas to pagitao na. Dara si Lulo Idol mga palangga. Sige na. Bira na Lulo Idol. Advance Merry Christmas para sa tanan mga palangga. Advance greeting gikan sa Amigos Coffee ug Amigos Capsule.

Yes, ngayon si Carlo. Sana ngayong Pasko bito, no? Usap po ni Carlo na sakitan aning mga apam-apam. Muna ngayon si Carlo. Sana ngayong Pasko, Kuya Angel. Oh, sige, Carlo. Another song sa tong paggunita sa Christmas.

0: Yes, advance Merry Christmas para sa tanan diha nato nga mga Suki Labs. Diha sa Hot FM sa kuan, diha sa Hot FM sa Karkar. Diha salamat mga ka Hot FM. Lahos na sa unahan. 30 minutos sa dili pa ang takna sa alas 9 sa gabihon. Sa pagipabot para sa tanan mga palangga, kutaw na sa kape nga lamian. Kape tunay vitamin C, kape nga mohatag og abtik og kalagsik sa panglawas.
1: Kung kape atong isgot,
0: kung kape lang isgutan mga palangga, isa lang ang kape ng bayan.
1: Diligod ni kamaya.
0: Mana ang atong tatak amigos kopi mga kaigsoonan. Tara! Maminaw tag dugang testimonya sa atong amigos kopi mga palangga ha. Laos-laos ta sa unahan.
2: Hello?
3: Hello?
2: Yes,
3: hello.
2: Ma'am. Kinsa gani ni mong name, ma'am?
3: Sharon Catalan, sir.
2: Sharon Catalan. Taga-asa ka, ma'am Sharon?
3: Yes, ako dali sa Lamintak Norte, Madarien.
2: Okay, Lamintak Norte. Usa ka sa mga user sa amigos, ma'am, no?
3: Yes, sir. Usa ko sa mga user, sir.
2: Ilan na kakabuhan na gamit o amigos coffee, ma'am?
3: Last year, nag-start ko use aning coffee. Last year, month of November, sir.
2: November last year, so habis na ka mag 1 year that came sa amigos.
3: Oo. Okay. Last year, October, dito naman ni attacking ako mga nagkalain-lain nga sakit.
2: Ayay, nagkalain-lain sakit. Tagan
3: eh. Oo.
2: Ma'am.
3: Dakadi kayo, sir. Diligid siya ka ng diligid siya. Makatuhuan kay bata pa kong edad pero daghan kay kong sakit.
2: Pila edad ni mo ma'am?
3: 20 city sir, 20 city.
2: Uy, kabata pa ni mo. Kung saan mga gipaminaw sa atong wal ma'am sa atong kalawasan?
3: Before sir, una, ni atake gid, labi na ni atake katong, din ako kabarog, October okay. To, din ako kabarog niya na sa edema.
2: Kung sa'y cause sa mga nung din nakakabarog?
3: Nagka-edema ko, nang hukong mga ko ang palapalapa, padung sa akong tuhod ng hukong.
2: Kung saan siya edema, mama mo ako yung idea da?
3: Edema is kanang mga hukong sir, kanang mutangbok siya.
2: Ah, bali. Oh, dayon, dayon. Di na siya cause sa kidney problem, ma'am, like that?
3: Mogi na siya, mogi na siya sir, kay na ko history nga na hospital ko dayon na ay na diagnose ang doctor sa ko nga na ko'y acute kidney.
2: Ayan, kay
3: usayan na
2: ako madunggan ma'am basta manghupong marag cause na siya sa kidney problem no?
3: Oo sir. Oo.
2: Dayon,
3: moto
2: dayon.
3: Siya sir. Oo, moto siya. May nag-introduce na ko na nga coffee.
2: Mm-hmm.
3: Ni-try ko na, ni-inom niya. Ni-inom ang tuod ko. Basig isa lang ka sa shay. Wala mong bisa mo. Yusig sakit po. Matawang itong gingan ako. Nag-introduce ako ang nga. Nisamot mo na lang
2: ako. Pinamay mo ko sa kasya shay. Ning samot siya sakit.
3: Oo, ni mo na siya. Oo, ni sakit siya po.
2: Hatag siya reaksyon.
3: Oo, mura gibaldado ko sa akong lawas. Ang ako sa ipalpitit at ang dughan.
2: Okay.
3: Akong kabuhi. Mura bisa mo. Magrabi kita akong kanang gisingot-singot na ko, okay, nga naman niya akong giinom ako.
2: Okay,
3: di ko na ni, di ko na ni Muragwa, di ko na ni kauyo na ni kape, o sa nagkasing kape ha. O tagiinan ko sa katang nag-introduce ako nga, ipadayin lang na siya, kay mo na siyang reaction. May kuko lang po, kung mo to, habang nagpadayon po, for 3 months iyong reaction, nakahurot po mga 5 to 6 boxes, giigunta na ko ang kuan ang iyong reaction.
2: Tas-taas
3: na reaksyon siya mo lang ako, no? Tas-taas kayo siya, sir. Tungod kayo, nag-worry po siguro siya sa ako mga sakit-sakit nga gidala sa kalawasan.
2: O, sa mga sakit niyo, ma'am, gawas atong ipaya, mupong ka?
3: O, gawas atong sakit niya ako ang major disease na kidney. Nasan ko'y ka ng ulcer, gastritis, pumunta na ako
2: sa mga... ulcer.
3: Oo, ulcer niya.
2: Nasa day kay all, ma'am.
3: Yeah. Oo, oh, okay. Trending kay karon ang kuhan. Huh? Nasagunan na niya ka ng kuhan. Irregular ang ako ang menstruation.
2: Irregular ang menstruation.
3: Irregular, oo. Oh. So, kad atong nakainom sa gunan niya, at the same time, giayon niya ang akong regular, ang akong irregular days nga period, nagiging regular na siya.
2: So, na-normal na siya?
3: Na-normal na siya. Taga monthly is, ano na, talagang consistent na yung monthly period ko, menstruation.
2: So, kaya ma'am, so, wala na kay gipaminaw na okay na ka nga. Sige, inom mo Amigos 15 in 1, ma'am.
3: Ako kay nang nakatabang sa kaning Amigos, sir. Oo, okay. Ako kay siya nakatabang. Gihin mo ginin siya sa Ginoo nga instrumento nga makatabang sa mga tao nga pares na ko nga nagkasakit, nga nagkasakit. Kay ang sakit mong good word, ginigid siya mamili nga kaidaran sa tao. Pares na ko, usad ko na ni nga, proven ako ni nga coffee niya sa kabatag akong edad. Nagkakikugol nga gipang mo. Dili lang sa katong mga ko, nasa ko'y migraine.
2: Migraine. Migraine. Insomnia. Insomnia, usad ka.
3: Oh, okay ka nang natin. Yung nung sagwa ito before, nga nung hospital ko, low blood ko, dapat ipa-blood, ano ko, transfusion.
2: Okay.
3: Hindi ako nagpa-blood transfusion. Ito lang kapi ang giinom na ko.
2: So, karon ma'am, normal na katanan, ma'am?
3: Oh, as in, sir, ang akong pag-beauty queen nga lakaw, sir, tuloy na kaayo kay taon. Mag-yuko-yuko, tungod ka sakit sa akong kidney. Murug lula ba? Murug kuba? Pero karon ni, malik na ko sa point.
2: Ayan eh, malik na sa point.
3: Minyo, malik na akong point.
2: Minyo, tama minyo?
3: Hindi ni, sir.
2: Ay! Makapapa na ka na, Jai.
3: Ah, sir, eh, makapapa, pero ano, sir, soon sabi ano, kasi may fiancé na.
2: Sige, ma'am, no, so, daghan kayong salamat, mama niya. At least, lindot kayo mong testimony sa atong Amigos 15-in-1 copy, ma'am, nga yung react siya primero, then soon, nangawa lang ay mong ipaminaw si mong kalawasan, ma'am. So, Jai, ka-advise ni ma'am sa mga listener na to karon, ma'am.
3: Ang i-advise lang nako sa mga listeners, i-recommend nako ang kaning kapihang nga ginganan siya Amigos Coffee Skin Herbal Mix. Dili lang gid siya nga ordinary lang nga kape kundi extraordinary kaayo. Kay bisag ano siya makaana tag mahal-mahal tuod siya pero worth it naman kay ayuhon jud kaniya sa iyang tanang sakit.
2: Ah, sige sige sige. Thank you kay ma'am. Gisagay to imong names one again ma'am, si Ma'am Sharon.
3: Sharon Catalan.
2: Catalan sa Lamintak
3: Norte.
2: Lamintak Norte, Medellin. Sige, yes, sige, sige. Thank you, ma'am.
4: At lang sa tanan na ito ng mga suking tigpaminawan. Di ako karon mahimutang sa Barangay Kugon. Ning ato ng lungsod sa Tuburan. Din doon na tayo mahinabi. Nga usa sa mga natabangan yun sa itong Amigos sa 15-in-1 Scenic Herbal Coffee Mix. Nga si Sir Binting Aliego. Nga usa sa mga teacher in charge sa Magatubang Elementary School din sa lungsod sa Tuburan. Din siya magkapamatuod og unsa gyud ka epektibo ning atong Amigos sa 15-in-1 Skinic Herbal Coffee Mix kay kini si Sir Minting usa ka diabetikong tawo no nga nagantos na sa iyang sakit so na sa taas-taas sa mga panahon apan sa pag-abot sa atong Amigos Coffee natabangan gyud taon siya. So sir, payong adlaw.
5: Payong adlaw sir.
4: Kumusta usa may epekto sa atong Amigos Coffee nga na sa imong gihambing nga sakit?
5: Actually, ang Amigos Kape, sa primero na siyang gintroduce akong asawa din ako nga, paimnon ko, primerong inom na ko, nakaingon ko nga, uy, katamis ba ni, dili mayo, kay di man mayan ako ang tamis, pero umingon ako asawa, try lang ko nung inom ko sa kasimana. So, sa diyan nakainom ko, balik ko sa kasimana, naibuong ko, kaya nga akong sugar is, ang level sa akong sugar is kuan man. 360, usay mo 400 gani. Pero within 1 week, pag inom na ko sa kuan Amigos Cafe, before ko ininom sa Amigos Cafe, akong sugar is 362. Nasya ko sa resulta, kaya after a week, namamikit sa ng sugar. Pag testing na mo, ang akong sugar, nakukig down. Yung 178 na lang. So, nasya ko, kay, look, kakuan ba niya niya, kanang maugya po to, sige kong inom niya, kumpiyansa sa ako, kibikaon kong mayo, bitas-tas o balik, pero kung sige kong inom, ang akong sugar is nang down yun.
2: Down.
5: Down yun kaya akong sugar is, akong sugar karon gani, nag-test me atong miyaging adlaw is kuhan na lang, kanang 160. So, nakana ako nga, ang produkto is epektibo kayo, nang mo na na akong gigamit to.
4: Sa mga nabinaw karon nato sir, unsay imong ika-awhag nga to kanila?
5: Ang ako na ikasulti, kung na'y Amigos Kape sa inyong lugar, try lang mo. Kay ako, nakakita na ko nga ang Amigos Kape na kong ikatabang sa pag-down sa kong sugar. Mo na nga, Wala lang ko ninyo. Try lang. Ya pagkaman, pagpacheck sa mo, alam may bawa ninyo kung nabay, ipikto sa inyong labas. Kaysa kuha na ako, magayang ipikto. So, mo na roon nga ako, usan ako ka, kanang, na misuporta sa Amigos Cafe o lantad pagsulti Amigos User sa inyo gulon.
4: Okay. Sige, salamat kayo. Yung nabati mga kaigsuran, si Sir Binti Galiego ang usas mga nakabinipisyo
6: sa ato ka Amigos sa Philippines. So, na ako yung nagiyan nga usa ka ginang sa kononi siya sa mga users sa Amigos Coffee. So, good news mga idol, kaya ako rin siyang naagian dahil willing siya mohatag siyang sharing sa Amigos Coffee. Ma'am, kisa'y panganan to, ma'am?
7: Emily Erong.
6: Kus gagamay, ma'am. Kisa'y panganan to, ma'am?
7: Emily Erong.
6: Emily Erong. Pilang edad, ma'am?
7: 35
6: years old. So, unsa'y ka-share ni mo sa Amigos Coffee, ma'am?
7: Ako nung ma-share no sa Amigos Coffee is niabot ang point nga hubakon man ko. And then, yes, oh, hubakon ko niya. Kanang, ang akong ban, ay, na ako'y friend nga taga-gusa, nga asawa ko na siya og pastor, nag-share sa ako ang why daw nga gabaligya ko og coffee, wala daw na ako gitry.
6: Okay, so nabaligya ka Amigos Coffee, ma'am.
7: Oh, tapos so, wala pa man ko nag
6: nagbaligya ka.
7: Oh, nagbaligya ko karon.
6: Wala ka nag-inom.
7: Nang wala ko nag-inom.
6: Ah, mo na pa-ayos, ma'am. Mo na pa-ayos sa mga dealers, oh. Amigos, ma'am, no kay dili mo inom, no. So karon, ma'am, nag-inom jud ka, ma'am.
7: Oh, wala ko nag-inom ato nga point kay happy ron man ko. Kato nga tayo, tapos pagbasa na ko sa flyer niya, pagkakita na ako, dito man ko sa sangit, nakakita na nga, okay. Nga kuan nga product, and then, pagbasa na ko sa yung flyer, is para di ay siya, pwede siya sa hubak, and then, na-allergy man ko at that time, tapos pagkaon ako o ganang craft, naghuot akong kasing-kasing, and then, ingon akong husband nga, inda na ang coffee, kaya nakabasa ko ato nga flyer food nga, kanang tambal daw siya sa akong hubak o sa allergy.
6: Okay, so sa itong, unsa kang oras sa mam gi-allergy, mam gi-atake?
7: Nag-atake ko is alas 10 sa gabi eh, tapos, nagipainom ko, na-panic na at that time, nahinumduman niya, alas 2 na sa kadlawon. Okay. Tapos, gipainom ko niya kay ang ato pag bisan pagtulon og laway isakit man akong kasing-kasing. So dili ko pwede mo inom at that time og tubig kay basin malumos akong kasing-kasing kay di mura man siyag na paralyze ang half body nako.
6: Uh-huh.
7: Tungod sa allergy. Lawa, no? Then pagpainom niya nasya ko kay pag-inom nako sa kana di ba kay init man jud na siya no.
6: Okay.
7: Pag-inom nako sa Amigos Coffee is ang tanan nga huot sa akong kasing-kasing and then ang katong sakit mura siyag nanaog.
6: Nanao. Usara ka siya siya imong gitimpla.
7: Oh, usara ka siya siya indi. Pagka naog niya ning balik og kanang kuan akong kasing-kasing, wala na siya
6: nagsakit siya,
7: o ni normal.
6: So normal na mo paginhawa man.
7: Og ni normal
6: ang allergy ni mo pagnawa.
7: Ang allergy na ko is ni hinay-hinay siya murag wala na kaay ning katol. Oh, di na siya ay katol. So mao to nga grasya sa Ginoo ang coffee is gi-maintain na nako until now.
6: Okay, so gamintay na gi ka ma'am sa imong baligya, ma'am.
7: Tawa
6: na ba'am na baligya ra ka wa kay inom.
7: I thought is ang kuan ang akong hyper is mo trigger kay bawal mo ko 3 in 1 and then niabot ang point nga sa akong hubag tambal de siya wala bang pugo gi hyper so
6: wala ka gi hyper ma'am
7: oh wala na ko gi so, wala pud ko gi hyper so
6: nakauyon hyper, ma'am, na nauyon
7: oh, nakauyon sad nya
6: so karon nakahurot taga ko sa ga card
7: I love ma'am. Pa
6: so, tapkanan na to siya ma'am siya mayroon na to siya ma'am no?
7: Oh nindot pero, siya ang amigo
6: mayroon nun ma'am pero makaayo man
7: siya oh makaayo kanang affordable lang po kay herbal coffee man siya.
6: Okay ma'am, so in case ma-live na to ni ma'am imong interview, unsay ka-advice nimo sa tong mga listener ma'am?
7: Okay, so akong ma-advise sa ilaha no is kung naamoy mga gipamati like kanang di ka katulog, okay. Naakay kanang hypertension, hindi naasad kay hubak or allergy, you try Amigos Coffee kay grasya sa Ginoo gigamit na siyang instrument nga maayo ko.
6: Okay, kisay pa nga na to ma'am?
7: Emily Erong.
6: Emily Erong sa Alegria.
7: Sa Sangi Alegria.
6: Sangi Alegria, Cebu. So yes guys, no, so dagan kayo. Salamat ma'am sa imong nindot nga testimony sa tong Amigos Coffee. Usa dai ni mga idol sa mga dealer na to sa Amigos Coffee.
8: Ani mo nga rayo mapakuralan. Oo. Ano ang resulta sa kung nga nag-inom ka sa Amigos Coffee? Nagabalik-balik pa ang imo rayo ma kung okay na siya.
9: Kung magtamaan ka kakaon sa mga ginadilian, abot siya pero hindi na silinga sa una nga malupog ka dayon kwa na lang wala na okay na naga so avoid lang dayon sang ginabawalan te okay lang makalakat kuya wala problema
8: Si why ka naga kalamang kung magsuol ang inyong rayoma?
10: Ah, wala na.
8: Ano ang imong gininom na, Pastor? Ano ginainom mo nga nag-ayaw ang imong rayoma?
10: Amo ni gani ang Amigos Coffee, nga gintry ko lang ni kung pwede nga makabulig, makasabat sa akong problema. So, na-observe ko, nakasabat gid kag ang akon nga isa ka problema, sa nguna, dati budlayan ko mag-disposal, magpupo.
8: Amo gito ito, dugay ka makapamuson, Pastor?
10: Oo, naabot nag 3 to 5 days minsan, so,
8: problema ito. Grabe to, Pastor. So, sa isa ka simana, ka isa ka lang mamuson?
10: Oo. Budlay.
8: So, budlay, gete.
10: Hindi lang ako. Bisan si Mrs. Amo na ang problema.
8: Ay, mamakot ko lang, Pastor. Ati subong isa-isa. Pati subong, okay na ang paramuson mo?
10: Ah, okay na. Okay. Once nga makagamit ko sa Amigos Coffee, taway ah. Walang kahirap-hirap.
8: Wow, grabe. Gete, nakabulig. Gali sa imo ang aton na Amigos Coffee.
10: Ako gitang bulig, sir, kay datiga.
8: Pero may isang katanungan pa ako, Pastor, ha? Ano lang, atin natin to, kasi ano, bilang yung edad mo? 55 years old.
10: 55.
8: 50 ka naman, virgin, eh. Kasi ang imo to nga tuhod, gahurupag sa rayoma.
10: Oo.
8: Kamusta ang sabay taas sa tuhod?
10: Ate, amo na yan, mayo.
8: Di isa itong naghubag ang imo nga rayoma, gagana pa ang sata sa tuhod, why na?
10: Ate ko nag-aubag ang konti budlay eh, pero sa nga uli ni nga na kondisyon na, ate okay gidya sir ang na-repair ang mga problema, bla?
8: Na-repair, get? Sige, sir.
10: Hindi lang basta-basta man, lawik man nga pag ano. So dapat hindi lang basta-basta nga maggamit.
8: Ano subungan mensahe mo sa nagapalamati sa aton kasi live ta karon sa Spirit FM? Ano ang mensahe mo sa mga katulad mo na may mga rayoma, dugay makapamuson? Ano ang mensahe mo sa ila na mitgid ganito ng Amigos Coffee?
10: Ate, sa sabor pa lang siya, suwak na suwak gid yan, ang maayo gid sa panglasa. Tapos itry lang nila, itang ala ko lang ma-advise sila, testingan lang nila. Kaya sila na yung maka-observe sir sa results ng Amigos Coffee. Bisan isa lang ka karton sa Amigos Coffee in 1 week. Obserbaran na nila, basta sundon lang nila ang ano, ang instruction kung paano maggamit. Ito ko dati, sir, ang problema ko, obyo nang nag 98 kilos ko, so in-try ko nga magbawas.
8: In other words, nagpa-slim ka man, Pastor?
10: Ate, pwede, gindi pala mo dati.
8: May pamangkot ko. Ito na, ano, kayo na, taas-taas man natin, ano, may pamangkot ko sa imo. Suod ng hambal nila, nga kung ang lalaki daw magdako ang iyang abuyon, si Junjun nagagamay.
10: Ate, yan mo ginahin, budlay pag ito, budlay lang daw, sir.
8: budlay lang daw.
10: Kaya nakubuyon mo, budlay, kita ito problema dati, hindi ko katakod sa sapatos ko, pamalamalas ko ka mag-antis takod sa sapatos ko, kaya bunggo ang akong buyon sa tuhod ko.
8: Ay naku, yan na. Dito mo, market pastora sa imo nga oras, ha?
10: Oh, sige, salamat siya. Ano lang nga, kung sa mga, kuna, sa mga nakapamati sa buong, itestingan lang nila, sir, sa sila lang na yung maka-observe kung ano ang result sa Amigos Coffee sa iya.
8: Ate, dapat mungin ka, salamat si Pastor Alan from Tapas.
11: Sige, ma'am, kay naka-on-air taron, ma'am, sa Hag Radio Pugus City, ma'am. Ang ito naka-on-air, ma'am. Ayos, nag-agoy, ma'am, kaya wapaka na ito.
12: Live di ay ni?
11: Yes, ma'am, live ni ma'am. Gitawagan di ka, ma'am. Ngayon ang kabalita ko, ma'am. Usad na sa mga tigamitan sa atuang mahiwag ang kape, ma'am. Tama ba, ma'am?
12: Yes, sir.
11: Kasi pangalan na ito, ma'am?
12: Weng Celeste, sir.
11: Weng Celeste, tagasa, tama, ma'am. Weng Celeste, may gabi ni mo niya, ma'am. Asa niyong lugar, ma'am?
12: May gabi sa diya, sir. Astoria, sir.
11: Ay, taga Asturias ka, ma'am. Ito, mula kang imong tingog na rumang igduyog sa taga kapihan, Asturias, or?
12: Sana all.
11: Ayan, sana all. Ayan, ana. Now loud and clear, the ganun mga saha, great yung bugos na kinatipok ang mga loots, mga talapyog na nagkuyog-kuyog ng mga itlog din, ma'am. Loud and clear, sa ganun naman. Ay, unsa i-share nimo sa Amigos Coffee, ma'am, sa mga naminaw karon, ma'am? Okay dyan paggamito ng atong Amigos Coffee, ma'am?
13: Yes, sir. Okay dyan kayo kay makahatag siya o ka ng anindot nga kuan sa imuhang panglawas. Then, basta nindot siya, sir, makawala sa kakapoy.
11: Yes, ma'am, makawala sa kakapoy.
13: Basta tanandanan, sir, basta ang ako ang pag-inom sa Amigos Coffee, sir, duha ginakasashi every morning, then before matulog, one sachet.
11: So sa usa ka, sa kadlaw ka, makahurot ka o upat ka, tulog ka sachet, ma'am, ng Amigos Coffee.
13: Oh, ano dyan, sir?
11: Minyo, tamang.
13: Daga, sir?
11: Wow, Roger P. Daga siya. Ayan, ma'am, unsan ganito, ma'am, ay akong balita, ma'am, kay high blood ka, ma'am, noong sa gating ayaw ni mo, imong blood pressure, ma'am, kamusta, natabangan sa pag-inom sa Amigos Coffee, ma'am?
13: Actually, sir, before ko nakakuan aning Amigos Coffee, sir, high blood yung ko taas, kaya ko ang blood pressure.
11: Pilay ko, ma'am.
13: Maabot siya o 200 over 120.
11: Wow, grabe naman naman. Kung sa'yo patihon mo naman?
13: So, ang paminaw na ako, sir, magtuyok na ang tibuok balay. Ang ako ang paminaw, mura na siya kung ka nang mag... Mura na kong patay, sir, baga di na lang kumulihok. E kung once mulihok ko, matumba man ko. So, di na dyan kumulihok ka na once na magtuyok na ako ang pananaw.
11: So, mura na kami, statuado mo.
13: Oo, oh, mag-ana dyan siya, sir. Hangtod nga mawala lang to siya. Nga, wala ko nag-expect na high blood na di ay ko ato. Inato katasa nga ko ang blood pressure. So, nag-maintain ko. Pag-maintain ako para sa high blood, ni uso siya o 180 over 120 gihapon. So, na-try ko sa Amigos Coffee kay nabalitaan ako nga ang Amigos Coffee usang sa dyan nga makakuan sa makakontrol sa ato ang blood pressure. So, good news, in 5 boxes ni...
11: Lima ka box ni mong nakunot, ma'am.
13: Yes, sir. Kanang ni 130 over 80 na siya.
11: Wow, 130 over 80. That means to yes, see, ma'am. Sir. Boundary na ka sa normal, ma'am, nga nakahurot ka lima ka box na Amigos Coffee. Alam mo, unsay message ni mo, alang sa mga naminaw na ito, karun, ma'am, sa itong programa, okay dyan ang Amigos Coffee gamitin sa mga samanin mo, ma'am, nga tag-aso blood pressure.
13: So, ang yes, sir, okay dyan kayo ang Amigos Coffee nga gamitin. Kay coffee naman na siya, dilit, na wala ko nag-expect nga ang Amigos Coffee, usad ay nga siya nga makatabang sa ako ang blood pressure. So, sa una, kuyaw-kuyawan ko, mulakaw, pero karon lagan na dyan kay ko, kay may Amigos Coffee.
11: Nawasan ng imong kabaraka, ma'am, nga mabalik o taas imong blood pressure, pinahagi sa pag-inom sa atong Amigos Coffee.
13: Yes, sir.
11: Wow. So, sa ika, message ni mo, ma'am, sa mga naminaw karon, ma'am, nga mga katauhan, ma'am, nga nagtigpaminawan karon. So, proven and tested atong Amigos Coffee.
13: Yes, sir. Proven and tested na
11: ayun
13: po
11: na. Last question na ko, ma'am, kay proven and tested, ma'am, sa imong blood pressure na taas. Ang atong Amigos Coffee, ma'am. Ako mo balita, ma'am, nga nakaibana, ma'am. So, saan anak, ma'am, proven and tested po na ang atong Amigos
13: Coffee? Proven and tested, dyan kayo na siya, sir, kay na-prove na dyan na mo ni tatay.
11: Ay, si tatay. So, imong bana, ma'am, si tatay Alok.
13: Yes, sir.
11: Wow. So, sa ulang kagabi, ma'am, pila ka round niyo, ma'am, ma'am?
13: Ay, dili lang sa hambog, sir. Mga 3 rounds, siguro pwede na.
11: Eh, jawa. Idol Roger B, 3 rounders. So, sa take advice ni mo, ma'am, sa mga ginikanan sa mga nanay, karoon naman, sometimes, diba, maumang guni awayan sa mga magpamilya, ma'am, kay usahay ko, no, si tatay mo gana, si nanay na sa damo na gana. So, sa imong advice nila, mga ingana nga problema, ma'am, okay sa nang atong Amigos ko, ma'am.
13: Yes, sir. Okay, jugay na, sir. Para sa mga ni tatay, sir. Si tatay is 57 years old niya. Ako is 42 years old. So, mas dako jud ang gap na mo. Pero pag try na mo sa Amigos Coffee, enjoy na nga mo ang kagabihan ni tatay.
11: Wow. Enjoy na yung kagabihan ni tatay, anak ma'am.
13: Yes, sir.
11: Wow. So, kusog na siya mo, Rosana?
13: Oh, kusog na siya manindak, sir.
11: Wow. Ma'am. Sinagang kayo, salamat ma'am sa imong gamay nga tipik sa imong testimonya sa itong amigos copy, ma'am. So sa mga nanay o mga tatay karon diyan nga kanunay lamang away, ino mag amigos copy, proven and tested ni Yaya Kep Salasti dito sa Langob Asturias o ni Tatay Alok nga kanunay lang sila magpag-ilam. Nagasalamat ma'am!
12: Bye!
11: Bye-bye!
0: Yes, nagandang salamat sa mga testimonya palangga, ha? Tataw, klaro kayo mga palangga ang maong testimonya kung unsa kay piktibo ang ato ang Amigos Coffee. Ah, mauna.
14: Amigos Coffee.
0: Mauna nga para sa tanan nga naminaw. Ay naglangay-langay kaya atong oras 5 or 6 minutos na lang. Sa diri pa mo santop ang alas 9 sa kagabihon. Para galagiting o galaguok na ng akong tiyan palangga. Ay, kaproblema lang nga ako taw lang gapunta sa kape nga lamian, kape nga tunay vitamin C, kape nga para sa tanan. Here we go mga palangga, another testimonya sa atong Amigos Coffee. Ato ning sulito ning atong Amigos Coffee karong kagabihon.
15: Ma'am Angelina, maayong adlaw ni mo diya.
16: Maayong adlaw sab sir.
15: Ma'am Angelina, pila na may pangidaro ni mo ron?
16: 57
15: anyos. Isa-isa ko no dinis kanginan ang imong kasinatian sa Amigos Coffee.
16: Ang akong kasinatian sa Amigos Coffee nga maayo jud kaayo siya. Kay balik-balik na ko sa ospital, katulo na admit pa ko sa Gatchalian sa Ormoc. Tapos igawas na lang ko nila kay ingon ko igawas na lang ko ninyo kay nadakaan na ta kada resita tag 5,000 kapin. Gigawas na lang ko nila niya. Pagawas na ko, muto nga, nakabati ko sa radyo sa kaning station sa Ormoc. Nabatian na nako nga mauna ang Amigos Coffee. Diingon din akong ba na gisugo din niyang bunso na akong anak nga palit na to, palit na yun. Niya, akong paminaw, di man siya ingon ng ipik da yun. Nakahurot pa ko atog sa kakarton, nantun niya, wadyo ko muhunong, kaya sige, mampug paminaw, ana, laging mga kuwan sa radyo na na, mayo. Kaluwis Ginoo, okay jug kayo, hantod ka ron, muna jud na akong gi, kanang giginamit, gikapi, hasta sa akong bana, buntag, hapon, niya, usahay, makulangan sa budget, matunga-tunga na lang nako, ang importanteng makainom jud ko, ana, kaya di ko kainom, mapil jud nako, nga maglisod jud ko ginawa. Iabot naman ganis panahon, nga nagdayapir nako, bangunon ako sa kumbana, kaya arong ko makakaon, paihion, ilisag dayapir, kanara jung amigos, mora jay, nakaayo nako, sa tinuod lang.
15: Okay, kadang Ma'am Jelina, atong klarohon, kantong na-admit ka, unsa man di ay ang imuhang balitian yan to?
16: Ang finding dito sa Gatchalian, kasing-kasing, hubag. Nya, ang akong baga, hubag. Kay hinghubag, mantumpikas na akong lawas. Ngari, kiningwa na ko, hinghubag. Bitiis na ko, ngari, pengon sa akong kwan, hinghubag. Nya, mo to, mahal man kayo.
15: Usa may mahal ang iyang...
16: Ang mga tambal.
15: Ang mga tambal.
16: Oo, isa pa to, ngayon, tubi ko, nanla na pong 10,000. Yung asamang tao mag 10,000. Mutuin ko, igawas na kunin niyo. Ay, di ko mamatay sa sakit, mamatay ko sa problema sa tagwarta.
15: So, nigawas ka nga, nagpabilin gihapon din mo na ito yung mong sitwasyon.
16: Oo, oh, oo. Oh. Dilik pa gihapon ko kalakaw. Nga, sultihan talang mo no, daghan na kayo kong sultihan inani, kanibong mandod sila nga unsa ko no, imong giinom. Nga no, man kung nakalakaw man ka, kay, okay naman ko kayo karon. Imong tanaw sir, di ba okay na kayo ko?
15: Ah, piskay na kayo ang imuhang panglawas.
16: Oo, oh, piskay na kayo ko, pero... Pagdili ko makainom og amigos, murag maluyag yung ko sa tinuod lang. Maluyag yung ko.
15: Pila na may gidugay, pila naman ka kabuwan or tuig nag-inom sa Amigos Coffee?
16: Mga 3 years na, oy.
15: Oh, 3 years na?
16: O kagiso, pang akong basiyo, uksa ko, pila nakakasako, gihaling na manggani na ako na lang.
15: Okay, labay ni mo di ay?
16: O, gihaling ako.
15: Okay. O niya, nakahatag yun o dako kayong tabang ang Amigos Coffee sa imong balatian?
16: Sa tinuod lang yun. Dako kayo, kana jud siyawa na ang katong pangresita sa doktor, wala ganina mo pamalita, kay mahal kayo, na itagaping gatos, na itagsibinti. Ang amigos na lang yun. Muna lang yun, nag-iminti na ako.
15: Usa man na imong pamatiin at sa imong lawas niya ito, usa man ka ng kutas, usa man?
16: Punga.
15: Punga?
16: Punga, iginhawa. Lisod iginhawa niya ang akong til na ngubag. May mo, lagi sila arthritis.
15: Hmm.
16: Yeah. Bahala ko sa itong sakita, no? Basta kay may mo, dyan ko, bahala ko sa itong sakita, basta kay ang amigos, muro man dyan na akong gikinap, eh. Nya, lakto di istorya, inay mong utan na huy, unsa may imong gitambal. Nga no, naulian man ka. May nga, rapag ko nga. Wama ko'y gitambal nga. Wama ko'y tambal gito man. Ang akong gi, ininom, gikapi, amigos raman. Nya, ang ginuha po tingali, may nag-ayo na ko. Kanarang akong ito bang nila.
15: Okay, imong instrumentos gino. Inyong imong partner din, ino mang kani, unsa man po iyang balatian?
16: Wala.
15: Ah, iya lang gi, maintenance lang niya.
16: Ako lang siyang ipa-appel kay parang depensa.
15: Ah, depensa.
16: Mm, okay. Depensa. Kay kanang kaysa magkapi ka gana ang mga sasi-sasi na mangunay side effect. May pang amigos kay naapatanan. Luwas pa ka.
15: Ah, I see. Ang imang butpasabot, katong lain nga mga classes kape.
16: Oo. Oh.
15: Dari ka sa Amigos Coffee.
16: Luwas ka.
15: Luwas, herbal man.
16: Herbal
15: okay.
16: Pa.
15: Okay, usa may ikasulti ni mo nila, Ma'am Angelina. Katong namati ron ba nato? Usa may ikauha

0: karton na diha. Tagmuna, tagkuan ra na ang usa ka kuan karton. Nagda siya, lima ka buo.
1: Ay, sir. O niya, ang atong amigos sa capsule, nakasuway na ba ka? Istigil po to itong amigos capsule.
0: Bago pa na ako nabatian sa radyo.
1: Beta tenor, bago ay pa na itong amigos capsule, niya, kung unsa ka epektibo ang atong amigos coffee, ingunan na po kay epektibo ang atong amigos capsule.
2: Yes, nagkasalamat mga palangga.
3: Ugid kay.
2: So, adto na sa pinakaduol nga butika pharmacy kay Wanatay Igong Oras. Nagkasalamat ug maayong gabi sa tanan.

0: ko si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakap. Para na ako, ukal yun ang akong bagpok na plema. Pati na ko ang ginhawa. Afford pa. Unang, pagmay rakap na put mo.
1: Ukal ang bagpok na plema. Afford pa. May rakap na.
2: Unilab quality yan.
3: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ako eh, nabugahat ko. Naapot yung kauban nga pamaol, labat sa ulo o kilanat.
5: And it's starting bisdak, ana.
1: Rexido Forte!
4: Di kaliho, di katrabaho, hasol kaayong mabugahat.
1: Rexido Forte!
4: Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo o kilanat.
1: Rexido Forte!
4: Maunang ang discarding ako. Discarding bisdak na to.
1: Rexido Forte!
6: Mas paspas banat sa upat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: 9:30 p.m. 9:30 p.m.
1: Atong paminahon ang usa sa natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
2: Erlinda Palabrica, Sibintay Estintay 4, Ilagan Extension, Barangay 5. Kasunod siya sa inyong group, Produkto Lulumasyong Tiki-Tiki. Nami kay Imnonimo, gaway akong lawas. Sa unang panahon, malipong ko galit, itasukaon ko, maglain akong kuto-kuto. Inyo na, kauna-una naman ko nga, magkabatiin ko sa demo sa radyo ninyo, ang Lulumasyong Tiki-Tiki, may yung Imnon. Ipad ko kang Merry Christmas, Lulumasyong Tiki-Tiki. Sa kabisis din na, di pong juk ko, hindi ko kabangon, kasupaon ko. Siguro, may gitaon ko nga nilumais, kunti yan ba? Nagdadali ko, giinom lulamas yung kikitike. Dugay-dugay, gisuka, kinako, ang tanan akong kinaon. Masa lang akong puto-puto. Nga, ang akong lipong, butay na lang. Pero nagpahuay dyan po kadali, mga pila ka oras. Tulog ko, anak. Pag mata na ko, gamay na akong lipong. Gigutaw na ko, nami kayo kung kuan, puto-hawan. Nga, kilag, nami taon. Kaon di po ang nag-ubay-ubay. Nga, mauna itong ano, wasawasan ko. Namati ka, kung may batsa sila, nga lain lang kutukuto niya, marilag malipong, niya ilang kabuhi, gusto kayo pitik-pitik. Lulumas yung tiki-tiki, lami kay Imnon. Imnon mo na. Erlinda Palabrica, Ilagan Extension, Barangay 5.
3: Miti Radio, 98.1 FM. 98.1 FM.
4: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
5: Unilab quality yan.
4: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa pag-uri ng sakit.
6: Kugihan ba?
7: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hagit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
8: Kargado!
7: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas at tik na utok ug sa labing-labing.
6: Kargado!
7: Mauna, kung kargado sa tabang sa MaxVit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng ug royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
8: Kargado!
7: Mga bisdak, asenso ta! MaxVit, kargado!
5: Unilab quality yan.
7: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of MaxVit. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ubo!

0: ko si Charlie Pandan, dugay na pong gamay rakap. Para na ako, ukal yun na nga kong pagtong problema. Pati na ko ang ginhawa. Afford pa. Unang, pag may rakap na put mo.
1: Ukal ang pagtong problema. Afford pa. May rakap na.
2: Unilab Quality yan.
3: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrcof. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Uy, nabugahat ko. Naapot yung kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
5: Ang discarding bisnat, ana.
1: Rexino Forte!
4: Di kaliko, di katrabaho. Hasol ka ayaw mabugahat.
1: Rexino Forte!
4: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
1: Rexino Forte!
4: Maunang ang discarding ako. Discarding bisnat na to.
1: Rexino Forte!
6: Mas paspas balat sa upat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab Quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: ko si Charlie Pandan, dugay na kong gamay ra kaf. Para na ko, ukal yun ang akong pagtong problema. Pati na ko ang ginhawa. Aboard pa. Unang, pagmayar ko, napot mo.
1: Ukal ang pagtong problema. Aboard pa.
2: Unilab Quality yan.
3: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Kuy, nabugahat ko. Naapot yung kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
5: And it's starting bisdat, ana.
1: Rexino Forte!
4: Di kaliko, di katrabaho. Hasol ka ayaw mabugahat.
1: Rexino Forte!
4: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
1: Rexino Forte!
4: Maunang ang discarding ako. Discarding bisdat na to.
1: Rexino Forte!
6: Mas paspas ba na sa upat?
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab Quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Ako si Charlie Pandan, dugay na kong gamay ra kaf. Para na ako, ukal yun ang akong pagtong problema. Nabati na ako ang ginhawa. Aboard pa. Unang, pagmayra ko, kapot mo.
1: Ukal ang batong na problema. Aboard pa. Mayra ko na.
2: Mayra ko.
3: Unilab Quality yan.
4: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ako eh, nabugahat ko. Naapot yung kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
6: And it's starting bisdat, ana.
1: Rexido Forte!
5: Di kaliko, di katrabaho, hassle kaayong mabugahat.
1: Rexido Forte!
5: Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
1: Rexido Forte!
5: Maunang ang discarding ako. Discarding bisdat na to.
1: Rexido Forte!
7: Paspas-paspas sa upat! Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
3: Unilab Quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: ug ania ang natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
1: Ang masigil mo dyan balik-balik sa ito ang lulumasyong tiki-tiki, sir. Palit, sir.
2: At siyempre, naayaw mo dyan akong anak. To, hasta nung anak ko kaabo. Muna, misalig dyan po yun yung lulumasyong tiki-tiki kay mo ginihimpit na tayo sa kong pamilya. Ang ako ka testimony karon ron, DJ. Ang akong anak na kinamanghuran na isakitan yung sakit na ng gabi sa pagkatinood lang, morgue akong di painom pa. Tapos yung pagsuka, naulian yun yung sakit sa Eldian o kaloy sa Diyos, naulian yun siya. Kung ang duhan ako kaapo, isakitan sa tiyang gilantan, siyempre, naama ko yung lulumas yung moya kong gigamit o siyempre, naulian yun silang duhapon, duhan ako kaapo. O nagpasalamat ko yun sa Ginoong na naang lulumas yung tiki-tiki na nakatabang na mo. Salamat kayo sa programa sa MRGL, FM, o kining nang dumalan ini. Salamat, thank you kay tanan.
1: Taga-asa man ka, sir?
2: Taga-Larina, Tumoy. Ako ni si Kuya Lance Anuba, inila sa Larina, Tumoy.
1: Ay, daghang salamat, sir. Ay,
2: thank you. Salamat, sir.
3: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
4: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhin na sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutambang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
5: Unilab quality yan.
4: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa pag-uri ng sakit.
6: Kugihan ba?
7: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hangit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
8: Kargado!
7: Maung dapat, kargadong kusog sa lawas at tignautok o sa labing-labing.
6: Kargado!
7: Mauna, kung kargado sa tabang sa Maxvit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng o royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
8: Kargado!
7: Mga bistak, asenso ta! Maxvit! Kargado!
5: Unilab quality yan.
7: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of Maxvit. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Uba!

0: ko si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakap. Para na ko, ukal yun ang akong pagpok na klima. Napati na ko ang ginhawa. Aboard pa! Unang, pagmay rakap na pag mo.
1: Ukal ang pagpok na klima. Aboard pa!
2: Unilab quality yan.
3: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrokoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Akoy, nabugahat ko. Naapod siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
5: And it's starting business, ana.
1: Rexino Forte!
4: Di kaliko, di katrabaho. Hassle ka ayaw mabugahat.
1: Rexino Forte!
4: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
1: Rexino Forte!
4: Maunang ang discarding ako. Discarding bisdak na to.
1: Rexino Forte!
6: Mas paspas balat sa upat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Atong paminahon ang usa sa natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
1: Erlinda Palabrika, Sibintay Estintay 4, Ilagan Extension, Barangay 5. Kasunsya sa inyong group, produkto lulumasyong tiki-tiki. Nami kay Imnonimo, gawin akong lawas. Sa unang panahon, malipong kong galit, itasukaon ko, maglain akong kutukuto. Kanya na kauna-una man ko nga, magkabatin ko sa tenu sa radyo ninyo, ang lulumasyong tiki-tiki, may yung Imnon. Ipag ko kang Merry Christmas, lulumasyong tiki-tiki. Sa kabisis din na, lipong diyo ko, hindi ko kabangon, kasapaon ko. Siguro, may ikaon kung nga nilumayas kunti yan ba. Nagdadali kong inom lulamas yung tiki-tiki. Dugay-dugay, gisoka, kinako, ang tanan akong kinaon. Masa lang akong puto-puto. Niya, ang akong lipong, lutay na lang. Pero nagpahuay diyo ko kadali, mga pila ka oras. Tulog ko, anak. Pag mata na ko, gamay na akong lipong. Giguto na ko, nami kayo kong kuan. Puto-puto, hawat, niya. Ilag, nami taon. Kaon di ko ang nag-ubay-ubay. Na mauna to, nga nawasawasan ko. Namati ka, nung may bata sila, nga lain lang kutukuto niya marilang malipong, niya ilang kabuhi. Gusto kayo pitik-pitik. Lulumas yung tiki-tiki, lami kay Imnon. Imnon ni muna. Erlinda Palabrika, Ilagan Extension, Barangay 5.

0: operator with registration number 23-IP7-26394. Studio technicians Raniel M. Santiago and Roland N. Butoy. Ladies and gentlemen, thank you for making us a part of your day. We are now signing off.
1: Ama, maraming salamat po sa inyong pagsama sa araw na ito. Tunay nga na hindi mo kami iniwan pagkus kami ay iyong sinamahan at pinagtagumpay. Sa iyo lamang namin, Panginoon, ipinagkakatiwala ang lahat-lahat. At ang tagumpay na ito ay tangi sa iyo lamang, Panginoon. Patuloy niyo po kaming samahan, malakasin, at pagtagumpayin sa anumang hamon ng buhay. Ito ay aming itinataas sa inyong dakilang pangalan at makapangyarihan.

0: the BT Light Rock. BT Light Rock. 98.1
1: BT Radio.

0: Ilang sa mga tao na musagubang sa hagit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
1: Kargado!
0: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas at tignautok o sa labing-labing.
2: Kargado!
0: Mauna kung kargado sa tabang sa Maxvit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng o royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
1: Kargado!
0: Mga bisdak, asenso ta! Maxvit! Kargado!
3: Unilab quality yan.
0: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of Maxvit. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Boom, boom!

0: ko si Charlie Pandan, dugay na kong gamay ra kaf. Para na ko, ukal yun ang akong pagtong problema. Nabati na ko ang ginhawa. Aboard pa. Unang, magmayar ko, lapot mo.
1: Ukal ang pagtong problema. Aboard pa.
2: Unilab Quality yan.
3: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ako eh, nabugahat ko. Naapot yung kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
5: And it's starting business, ana.
1: Rexino Forte!
4: Di kaliko, di katrabaho, hassle kaayong mabugahat.
1: Rexino Forte!
4: Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
1: Rexino Forte!
4: Maunang ang discarding ako. Discarding business na to.
1: Rexino Forte!
6: Mas paspas ba na sa upat? Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab Quality yan.
6: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Maayong adlaw, ako si Mari. Sa una, nahadlok ni mo gamit og family planning. Gani, dili pa unta na mo sundan si Dudong. Pero di ay ang family planning, di angay kahadlukan. Kaya ang atong kaugmaon, magagad sa maayong pagplano.
8: Alas sa dugang kasayuran, bisita ha ang pinakadoon.

0: O ania ang natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
1: Ano sige man jud ka balik-balik sa tuang lulumasyong tiki-tiki sir, palit sir.
2: At siyempre, naayo man jud akong anak. Tulo hasta no anak ko kaabo. Mo nang isalig jud ko ini lulumasyong tiki-tiki kay mo ginihimpit na tayo sa akong pamilya. Ang ako ka testimony karon DJ. Ang akong anak nga kinamuhuran nga gisakitan siya sa tiyanan ng gabi sa pagkatinood lang. Morgue akong dipainom pa. Tapos yung pagsuka na uli ang yung sakit siya tiyan. O kaloy sa Diyos na uli ang yun siya. Kung ang duhan ako kaapo, gisakitan sa tiyan, gilantan. Siyempre, naama ko yung lulumas yung moya kong gigamit. O siyempre na uli ang yun silang duhapon, duhan ako kaapo. O nagpasalamat ko yun sa Ginoong nga naang lulumas yung tiki-tiki nga nakatabang namo. Salamat kayo sa programa sa MLGL FM. O kining nang dumalan ini. Salamat, thank you kay tanan.
1: Taga asa man ka sir?
2: Taga Larina, Tumoy. Ako ni si Kuya Lance Anuba. Inila sa Larina, Tumoy.
1: Ay, daga kay salamat sir.
3: Ay, thank you. BT Radio, Dayday 0.1 FM. Dayday 0.1 FM.
4: Uy, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
5: And it's starting bisdak, ana.
4: Di kaliko, di katrabaho, hasol ka ayaw mabughat. Rexino Forte! Naapay kauban nga pamaol, labad sa ulo, o gilana. Rexino Forte! Maunang ang discarding ako, discarding wisdak na to. Rexino Forte!
6: Mas paspas banat sa upat! Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
7: Unilab quality yan.
6: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ubo!

0: ako si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakap. Para na ako, ukal yun ang akong pagpong problema. Nabati na ako ang ginhawa. Afford pa. Unang, pag-mayrakop na pod mo.
1: Ukal ang batong na problema. Afford pa. Mayrakop na.
2: Mayrakop. Unilab quality yan.
3: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Mayrakop. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Kugihan ba?
5: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hagit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
6: Kargado!
5: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas, at tig na utok, ug sa labing-labing.
4: Kargado!
5: Mauna, kung kargado, sa tabang sa MaxFit, na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng, ug royal jelly, with proper diet and exercise. Kargado!
6: Kargado!
5: Mga bisdak, asenso ta! MaxFit, kargado!
2: Unilab quality yan.
5: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
2: Unilab quality yan.
8: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa rabag uri ng sakit.
9: When you visit Tuburan and find yourself in need of a relaxing haven after a long day of travel, you'll have to discover this welcoming accommodation. Step into a world of luxury and comfort at CDU Homedale, designed for your ultimate relaxation. Conveniently situated at Barangay A, Tuburan, Cebu. Inviting you to unwind in their elegant accommodations. Each room thoughtfully crafted to provide you with a truly exceptional experience. For room options, standard room, 1,800 pesos. Perfect for two guests featuring one double bed, air conditioning, television, and refrigerator. Executive room, 3,000 pesos. Experience, ultimate comfort and privacy. Deluxe room, 2,000 pesos. Accommodates up to four guests with a two single beds and one double bed, complete with air conditioning, television, and refrigerator. Family room for 2,000 pesos. Ideal for families, this room accommodates up to four guests with a four single beds, air conditioning, television, and refrigerator. Dormitory room, 350 pesos per person. A budget-friendly option for groups. This room accommodates up to eight guests with a four double-deck beds, air conditioning, and refrigerator. Homedale Function Hall, one-day rental for 8,500 pesos. Accommodates up to 60 guests with tables, chairs, and sound system. If you want to avail a special package, you can book all rooms for just 15,000 pesos. For additional guests, for extra beds in the executive, deluxe, and family rooms, an additional fee of 350 pesos per person. Escape the ordinary and experience the extraordinary at CDU Homedale, where you can truly feel at home. Discover your ideal getaway at Barangay A, Tuburan, Cebu. And create memories to last a lifetime. Make your reservation today. For reservation, just contact this number 0943-07-6-8214 or send a message through Messenger to Ma'am Reneza Lopez, the Homedale in charge. For weekend reservation, advance booking is required.
10: Mayong adlaw mga higala, ania na pud ang inyong kabumbiruhan sa Tuburan Fire Station para muhatag kaninyo og mga pagtulunan o mga painumdum kabahin sa nagpadayon nga programa sa Bureau of Fire Protection nga mao ang Uplan Ligtas na Pamayanan. Atong hinumduman nga ang pagsugod sa kayo, pwede gyud natong mapugngan ug ang sunog makamatay. Kami nagahangyo kaninyo sa pagpanglimpyo sa sulod ug gawas sa tagsa-tagsa kapanimalay. Ang mga butang nga dili na magamit ato na kining i-dispose kay kini sila makadugang lang og sugnod nga makapadako sa gamay nga kayo. Kung mogamit og kandila, dili nato ipatong sa panapton ug ipalayo sa kurtina ug sa higdaanan nga mamahimong makasugnod o mataptan sa kayo niini. Kung magluto, dili nato biyaan ang giluto. Ilabi na katong nagamit og mga butane gas og sa mga nagamit og kahoy. Siguraduha nga napawong na ang kayo o baga sa dili pa mulakaw kay usa kini sa hinungdan sa sunog. Kanunay natong i-check ang hose sa LPG o gasol base na kini leak o buslot ilabi na gyud og nasulod sa panimalay. In kaso man gani nagyo leak o muhungaw, dili nato i-on ang mga switches sa suga o mugamit og cellphones kay kini makahatag og spark. Atong ablihan ang mga bintana og pultahan kay delikado kini sa sunog ug mao ni kasagaran nga hinungdan sa makalilisang nga sunog. Ayaw kamu pag-stack o og mga flammable liquid sama sa butane o gasolina sulod sa balay. Likayi o ayaw kamo pagdaob o mga sagbot kay basin mao kini ang hinungdan sa sunog o naapod kita'y resolusyon sa atong lungsod nga nagdili sa pagsunog sa mga basura o sagbot. Likayan ang pagpanigarilyo sulod sa balay. Kung manigarilyo man gani, adto gawas sa balay. Pagatanaon ang mga linya sa atong kuryente, base na kini mga panit o labaw sa tanan, atong likayan ang octopus wiring o circuit overloading aron mahilayo kita sa sunog. Magmatngon sa paggamit o appliances sama sa plancha. O dili na nato pugson paggamit ang mga appliances nga nanay mga diferensya. Kanunay natong tangtangon sa saksakan ang mga cellphones, dili ta mag-overcharging, mga laptops o uban pang electronic devices kung wala nagamita. Kay mao kini ang sagad nga hinungdan sa sunog. Ipalayo sa mga bata ang pusporo o lighter para dili kini nila duaan o dili nato ibutang sa init nga lugar ang lighter. Kay flammable kini, delikado ni siya mubuto o makamugna o sunog kay pressurized ni siya. Itudlo sa membro sa imong pamilya, labi na sa mga bata ang importansya sa fire safety. Kung naay sunog, unsay angay buhaton. Kung gamay ra ang kayo, gamita ang inyong fire extinguisher o binalde nga tubig pinagi sa bucket relay sa pagpatay sa kayo. Dili nato pasagdan nga nasunugan lang ang atong kasilinganan. Og dili gyud makaya og palong, panawag dayon sa atong kabumbirohan. Ayaw unaha ang pag-Facebook Live kay walay kasiguraduan nga nakamonitor o nakakita miana inyong Facebook Live. Panawag dayon kamo sa atong telepono 463-9055. Og sa atong hotline number 0961-577-877. Og pwede pod kamo makatawag pinaagi sa telepono sa Andam Tuboran 463-9130. Og sa Andam Tuboran cellphone number 0933-214-1382. Og pwede pod kamo makatawag sa atong Facebook account BFPR7 Tuboran Cebu. Atong hinumduman nga andam kita og luwas. Ayaw kalimti og atong hunahunaon pagayo ang atong kaluwasan og sa atong mga minahal sa kinabuhi. Kini tanang pahimangno gihatod kaninyo gikan sa Bureau of Fire Protection Tuboran Fire Station.
4: Start your day on a fantastic note.

0: 98.1 BT Radio.
1: Atong paminahon ang usa sa natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
2: Erlinda Palabrica, Sibintay Estintay 4, Ilagan Extension, Barangay 5. Kasama siya sa inyong group, Produkto Lulumasyong Tiki-Tiki. Nami kay Imnone mo, gawin akong lawas kaysa unang panahon, malipong kong galit, ikasukaon ko, maglain akong kutukuto. Kanya na, kauna-una naman ko nga, magkabating ko sa radyo ninyo, ang Lulumasyong Tiki-Tiki, mayong Imnone. Ipad ko kang Merry Christmas, Lulumasyong Tiki-Tiki. Sa kabisis din na, di pong juk ko, hindi ko kabangon, kasapaon ko. Tignan mo, meditaon ko nga nilumayos kunti yan ba. Nidadali ko ginom lulamas yung tiki-tiki. Dugay-dugay, gisoka yun ako, ang tanan akong kinaon. Wasa lang akong tutukuto. Niya, ang akong lipong, butay na lang. Pero nagpahuay dyan ko kadali, mga pila ka oras. Tulog ko, anak. Pag mata na ko, gamay na akong lipong. Igutaw na ko. Nami kayo kung kuan, kukutuhawan. Niya, kilag, nami taon. Kaon di po ang nag-ubay-ubay. Nangauna to, ano, wasawasan ko. Namati ka, nung may bata sila, ang lain lang kutukuto niya, marilag malipong, niya ilang kabuhi. Gusto kayo pitik-pitik. Lulumas yung tiki-tiki, lami kay Imnon. Imnon ni muna. Erlinda Palabrica, Ilagan Extension, Barangay 5.
0: BT Radio, 98.1 FM. 98.1 FM.
3: Kugihan ba?
4: Kugi lang sa mga tao na musagubang sa hangit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
5: Kargado!
4: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas at tignautok o sa labing-labing.
3: Kargado!
4: Mauna, kung kargado sa tabang sa Maxvit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng o royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
5: Kargado!
4: Mga bisdak, asenso ta! Maxvit! Kargado!
6: Unilab quality yan.
4: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of Maxvit. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Oh,

0: ko si Charlie Pandan, dugay na kong gamay ra kaf. Para na ko, ukal yun ang akong pagtong problema. Pati na ko ang ginhawa. Afford pa. Unang, magmayra ko, napot mo.
1: Ukal ang pagtong problema. Afford pa. Mayra kaf na.
2: Mayra kaf.
3: Unilab quality yan.
4: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Kuy, nabugahat ko. Naapot yung kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
6: And it's starting bisdak, ana.
1: Rexido Forte!
5: Di kaliho, di katrabaho. Hasol ka ayaw mabugahat.
1: Rexido Forte!
5: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
1: Rexido Forte!
5: Maunang ang discarding ako. Discarding bisdak na to.
1: Rexido Forte!
7: Paspas banat sa upat! Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
3: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy o uban pang butika.
3: Unilab quality yan.
8: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa pag-uri ng sakit.
9: The Best Buy mo ang gipangitaas. Suka ang magka-fulfill sa imo ang cravings. I got you. Naay suka ang perfect para nimo. Suka ang tinimplahan sa sakong panlasa. Dog Dreads Vinegar.
10: Dog Dreads Vinegar.
9: Gihimo gamit ang prisko o natural nga mga sangka. Perfect ini para sa usawan, marinada o pagdugang og ekstra nga kalami sa bisan unsang sudan. Tagamtama ang kalami o dilawi ang tinuod nga tradisyon. So Dog Dreads Vinegar, siguradong sold na ang imo ang cravings. Tugod kay deserving ka sa the best, ang Doctor's Vinegar, haom, para nimo. Mapalit nimo sa Food Innovation Center nga gipanguluhan ni Ma'am Vessel Bicada Albanio sulod sa Cebu Technological University, Tuburan Campus. Nga naa mahimutang sa Barangay A, Tuburan, Cebu. Unsa pa imong gihuwat? Tara na! Ug sulayi ang Doctor's Vinegar. Para sa imong order, contact lang aning mga numero ha. 0923-225-2757 or 0948-081-8814. Pwede na sa sa 0961-6322-520. O bisita lang sa Food Innovation Center sulod sa Cebu Technological University Tiburan Campus. Hiramay mo tang sa Barangay A, Tiburan, Cebu.
11: Pahimang no, gikan sa inyong kapulisan sa Tiburan Police Station nga dunay contact number 0998-598-6368. Atong gipahinumduman ang tanan nga permanenteng dalhon ang OR, CR o driver's license kung kita mag-drive o sakyanan. Magsulob og helmet samtang magsakay sa motorsiklo. Dili mo gamit o bisan unsa nga mobile gadget samtang mag-drive. Dili mo drive kung ikaw nakainom o ilimnong makahubog o kung giduka. Muminor sa atong pagpadagan sa atong mga sakyanan. Kung adunay tao nga naglakaw, mulabang o nagbisikleta. Kita muminor sa mga intersection o nagsanga nga mga dalan. Dili magbilin o mamahalon na importanteng kabtangan sa atong mga sakyanan. Dako og tabang kung adunay alarm system ang atuang sakyanan. Atuang butangan og suga atong mga parking area. Dili magpakusog og dagan kay ang disgrasya dili magsaba. Siguraduhon nga anaa sa good running condition atuang mga sakyanan bag-o gamiton. Batasanon nga ilak ang inyong sakyanan kung mukanaog na og siguraduhon nga dala ninyo ang yawi. Magpakabana kita kay ang kalinaw, kahapsay og kalambuan atong tagsa-tagsa nga responsibilidad. Batasanon nga permanenteng nakalak ang mga pultahan og mga bintana sa inyong mga balay. Atong butangan og suga ang palibot sa atong balay sa pagpahayag niini. Oras sa kagabion aron dili targeton sa mga kawatan. Dili mag-post sa social media sama sa Facebook og ATM o at the moment nga kita nang lakaw og walay tao nga nahabilin sa balay. Itugon sa silingan kung kamumang lakaw aron adunay kasaligan nga makamonitor sa inyong balay. Dili magdala og sobra nga kwarta labaw sa kinahanglanon og magawas sa balay. Likayan ang pagsulob og mamahalon nga alahas kung mulakaw. Perming bantayan ang ginadala sama sa mga pitaka, bag ug uban pa. Likayan ang paggamit sa mga gadget sama sa cellphone samtang naglakaw ug nagbiyahe. Magbalantayan kita sa mga tao sa atong palibot kay naay mga hilabtanon nga nagkalat. Magmatngon sa mga makigistorya nga dili nimo kaila. Ang uban ni ana naay dautan nga intensyon. Mas maayo kamo dili maginusara samtang maglakaw hilabina sa kagabion. Likayan ang pag-agi sa mga gagmay nga eskinita o ngit-ngit nga lugar. Kung kamo na ay makitaan nga dili inyo ha, palihog ta paghatod sa gwardya, munisipyo o dili ba sa police station. Limitahan ang pag-inom sa ilimnong makahubog o dili magpalabi. Likayan ang mga tao nga mainito ng ulo o mga nakainom sa ilimnong makahubog. Kung na ay mabantayan nga kadudahan nga tao, dili magduha-duha sa pag-report sa gwardya, tanod o sa inyong kapulisan. Pahimangno, gikan sa inyong kapulisan sa Tuburan Police Station.
2: Start your day on a fantastic note.

0: bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1

diha sa pinamatay. Kunya ang mga lalaki nga nagpanday, nagbuhat sa lungon, sige podog inom, hantod man ang hubog sila. Mauto nga pulos hubog ang nagpasan sa lungon nga mitangas sa ikon sementeryo. Isos kay sige magkadakdak ang lungon, hantod nga kaduhod din madakdak. Pag ikatulo bito nga pagkadakdak, ibangon bito ang minatag mingon, ay magbakta talaga ko, ay kaya nabutog na kong bayo dire.

0: nung buang na, noy.
1: Radio. Kidney problems, lung problems, liver problems, gallstones, urinary tract infection. Pipila lamang kini sa mga kayang matabangan sa said panyawan garlic. Maukining klase sa said panyawan capsule nga adunay gahom sa ahos. Ang ahos makatabang alang sa atong organ damage. Gumikan sa taas nga heavy metal toxicity. Maayo usab kini nga mutabang sa pagpakusog sa atong immune system. Makatabang sa kini sa pagnormal sa atong blood sugar level. Busa ang pingi ang imong kalawasan. Pinaagi sa ahos nga na sa said panyawan. Said Panyawan Garlic Capsule, a quality product of said marketing.
2: Tatay Loy sa Lichon Manok, Lichon Bali Oga Liampo. Naginibay butang sa Mendoza Street sa Barangay 4, Tuburan, Cebu. Og nausap diri mismo at tubangan sa City o Tuburan Campos. Nausap sila sa Tabuelan, Asturias, og sa Balamban, Cebu. Makontak pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion, ang tagya og tagduma. Og nangita ba usab kamo og gym? Adi ado usab ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym na lagi mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Tatayo isa Lichon Manok, Lichon Belly og Giyempo. Tatayo isa Lichon Manok, Lichon Belly og Giyempo. Og ang Tuburan Fitness Gym gipadagiya og giduma ni Sir Julius V. Edilion.
3: Ang Tatay Lois Lichon Manok, Lichon Belly og Lempo. Ananay inasal nga baboy matag Sabado og Domingo. Mukater sab sila og inasal nga baboy para sa inyong mga okasyon.
4: TTX 500 makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins, gikan sa atong gikaon adlaw-adlaw para sa limpyo og himsog natay. TTX 500 adlaw-adlaw. TTX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto. TTX 500 pabalik sa mga butika.

0: RP Digital Marketing Services and RP Grocery Store. Naanahimutang sa Barangay Mangga Proper, National Highway, Tuburan, Cebu. Ginumala o gipanag-iya ni Adeline Chamante.
1: Og ania ang natabangan sa Lolomasyong Tiki-Tiki.
2: Ang nagsige man ka balik-balik sa ito ang Lolomasyong Tiki-Tiki, sir. Palit, sir.
3: At siyempre, naayaw mo dyan akong anak. Turo, hasta nung anak ko kaabo. Munang isalig dyan ko yung Lolomasyong Tiki-Tiki kay mo ginihimpit na tayo sa kong pamilya. Ang ako ga testimony karon DJ. Ang akong anak nga kinamanghuran nga bisakitan sa sekela ng gabi sa pagkatinood lang. Morag yung kung dipainom pagtapos sa pagsuka na uli ang yung sakit siya yan. O kaloy sa Diyos na uli ang Diyos siya. Kung ang duhan ako kaapo, bisakitan sa tiyan gilantan, siyempre, na ako ko'y lulumas yung moya kong gigamit. O siyempre na uli ang Diyos silang duhapon duhan ako kaapo. O nagpasalamat ko yun sa Ginoong na ang lulumas yung tiki-tiki nga nakatabang na mo. Salamat kayo sa programa sa MRGL FM o kining nang dumalan ini. Salamat, thank you kay tanan.
2: Taga-asa man ka sir?
3: Taga Larina, Tumoy. Ako di si Kuya Lance Anuba, inila sa Larina, Tumoy.
2: Ay, daga kay salamat sir.
3: Thank you. Salamat sir.
4: Miti Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
5: Sa panahon karon na andan na, pero ni gitag tutok sa cellphone o computer. Nagkahanap na ba ang imo mga pananaw? Sulayi ang Nature's Gift Vision Pro Capsule. Adunay lutein, zeaxanthin, o vitamin C and E nga makatabang sa pagatiman sa imong mga mata o pagprotektar sa imong vision. Nature's Gift Vision Pro Capsule para sa mas klaro nga pananaw o mas protektado nga mata kada adlaw. Nature's Gift Vision Pro Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
4: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
6: Patron, subok na.
7: Ako di ay si Inday Cabanda, taga Laniti, Basyawan, Santa Maria, Davao Occidental. Magpasalamat ko sa Betron Tablet nga dako kayog nakatabang sa mua, lagi na sa kumbana nga na-stroke na siya, di na siya katindo, ginadili siya kalakaw. Nakapalit ni Betron Tablet, duha ka simana, gikan paggamit na mo, nakalakaw-lakaw na siya. Pasalamat yun ni sa Betron Tablet.
6: Betron, subok na.
8: Of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
4: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
9: Uy, nabugahat ko. Naapot yung kauban nga pamaol, labat sa ulo o kilanat.
10: And it's starting business, ana.
11: Rexino Forte!
10: Di kaliho, di katrabaho, hasol kaayong mabugahat.
11: Rexino Forte!
10: Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo o kilanat.
11: Rexino Forte!
10: Mao nang ang discarding ako. Discarding bisdak na to.
11: Rexino Forte.
12: Mas paspas balat sa upat.
13: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
14: Unilab quality yan.
13: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Ubo!

0: Ako si Charlie Pandan, dugay na pong gamay ra kaf. Para na ako, ukal yun na nga kong pagtog na problema. Pati na ako ang ginhawa, afford pa. O nang magmayra kaf na put mo.
1: Ukal ang pagtog na problema, afford pa.
2: Unilab quality yan.
3: Naproxol hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Kugihan ba?
5: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hagit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
6: Kargado!
5: Maung dapat, kargadong kusog sa lawas at tig na utok o sa labing-labing.
4: Kargado!
5: Mauna, kung kargado sa tabang sa Maxvit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng o royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
6: Kargado!
5: Mga bisdak, asenso ta! Maxvit! Kargado!
2: Unilab quality yan.
5: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of Maxvit. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhin na sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
2: Unilab quality yan.
7: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa pag-uri ng sakit.
8: Start your day on a fantastic note.

0: atong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
1: Conceita Dadulo, Taytay, El Salvador City, Miss Tamis Oriental. Pasalamat yung sa Wonder Herbal Oil. Patadap yan. Manusuot yung dood ang kabugnaw, galang-halang. Ang mga sakit sa atong kalutahan, mawala yun.
0: Wonder Herbal Oil, Arthritis No More, Ryuma Goodbye.
2: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking buti.
3: Gusto ka ba uglit sa manok o glyampo? Ngabot kayang halaga? Bisitahan na ang Susas Lechon Manok and Lepo. Susas Lechon Manok and Lepo. Na kini mahimutang sa Barangay Size, Tuboran, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan o Ma'am Jesusa Kapuyan. Susas Lechon Manok and Lepo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susas Lechon Manok and Lepo. Siguradong magpangita ka. Susas Lechon Manok and Lepo. Tara na!
4: Akong bugas-bugas, akong katul-katul.
5: Bugas-bugas ug katul-katul.
0: DTX 500 na. DTX 500. Aduna kini antimicrobial properties nga makatabang sa pagkuha ug pag-ayo sa bugas-bugas ug katul-katul. DTX 500. Mabalik sa pirabol nga butik sa inyong lugar.
3: Marja Auto Parts Trading. Ang Marja Auto Parts Trading nga na may mutang sa Alice Lodge Arcade na Barangay 8 National Highway, Tuboran, Cebu. Namaligya og mga klase-klase nga oil, lubricants sa motorcycle, multicab, auto, truck o mga heavy equipments. Namaligya usab og mga klase-klase nga battery o klase-klase nga brand para sa motorcycle, multicab, auto, truck o heavy equipment. Mga klase-klase nga brand o klase-klase nga brake pads, brake shoe para sa mga sakinan nga gagmay hangtod sa dagko. Klase-klase nga brand sa mga ligid sa motorcycle, multicab, auto o truck. Mga nagkadaiyang nga mga pyesa sa mga sakyanan nga gagmay hangtod sa dagko. Ang Marja Auto Parts Trading nga mao ang sangang tindahan sa top enterprises sa Balamban, Cebu. Ang Marja Auto Parts Trading matan-aw ra kini sa Facebook ug mamensahe ra kini sa Messenger pinaagi sa Marja Auto Parts. O pwede sad kay mo magakontak sa ilang cellphone number sa Globe 0927-275104, sa Talk and Text 0946-16-35495. Marja Auto Parts Trading. Marja Auto Parts Trading. Ang Marja Auto Parts Trading nga muhatag og mga papremyo sa mga customers. Karon og hangtod mahurot ang supply. Muhatag usab og ga presyo nga pangmasa. Busa, adto na ta sa Marja Auto Parts Trading. Marja Auto Parts Trading. Marja Auto Parts Trading.
6: Papaminog sa gamot ti ilog likod, murag na ay tusok-tusok sa mga tudlo. Perme luya og stress sa trabaho, kanunay magsakit ang kalawasan. Ani ana ang Nerve Flex Capsule. Gihimo gamit ang kombinasyon sa vitamin B complex, magnesium, turmeric og chamomile nga naghatag kompleto nga suporta sa kahimsog sa nerves. Makaayo sa pagpaminog og kapoy sa lawas. Nerve Flex Capsule atong gamiton. Nerve Flex Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
7: Miti Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
8: Kuya, murag sakit man lang akong likod sa kakapoy, oy. Bisan sa pagtindog, sakit niya po lang akong tuhod.
9: Oh, simple na, Sir Max. Pang-aplas og said liniment oil.
8: Basin ba yag mabatal noong kubalik, ana, ha?
9: Dili po, oy. Murag mawaay mo panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
8: Wow! Mo pagani pag-haplas na ako? Nakadagan na yung pagdulong sa DJK. Aray! Sakit no more!
9: Said Liniment Oil, available sa mga groceries o sa mga suking butika.
7: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
10: Atong paminahon ang usa sa natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
11: Erlinda Palabrita, Sibintay Estintay 4, Ilagan Extension, Barangay 5. Kasunsya sa inyong group, produkto lulumasyong tiki-tiki. Nami kay Imnonimo, gawin akong lawas. Sa unang panahon, malipong kong galit, kasukaon ko, maglain akong kutukuto. Kanya na kauna-una man ko nga magkabating ko sa radyo ninyo ang lulumasyong tiki-tiki, may yung Imnon. Ipart ko kang Merry Christmas, lulumasyong tiki-tiki. Sa kabisis din na, lipong Diyo ko, hindi ko kabangon, kasapaon ko. Siguro, may gikaon kung nga lilumayas konti yan ba. Nidadali ko ginom lulamas yung tiki-tiki. Dugay-dugay, gisoka kinako, ang tanan akong kinaon. Wasa lang akong puto-puto. Niya, ang akong lipong, butay na lang. Pero nagpahuay Diyo ko kadali, mga pila ka oras. Tulog ko, ana. Pag mata na ko, gamay na akong lipong. Igutaw na ko. Nami kayo kung kuan, puto-puto hawat. Niya, kilab na mi taon. Kaon di po ang nag-ubay-ubay. Na mauna to nga nawasawasan ko. Namati karong kung may batsa sila. Nga lain lang kutukuto niya marilag malipong. Nga ilang kabuhi. Gusto kayo pitik-pitik. Lulumas yung tikitiki. Lami kay Imnon. Imnon ni muna. Erlinda Palabrika. Ilagan Extension, Barangay Pine.
7: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
12: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herbal Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herbal Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
13: Unilab quality yan.
12: Mahalagang paalala, ang Herbal Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa nabag-uri ng sakit.
4: Kugihan ba?
14: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hangit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
15: Kargado!
14: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas at tignautok ug sa labing-labing.
4: Kargado!
14: Mauna kung kargado sa tabang sa Maxvit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng ug royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
15: Kargado!
14: Mga bisdak, asenso ta! Maxvit! Kargado!
13: Unilab quality yan.
14: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of Maxvit. If symptoms persist, consult your doctor. Oh,

0: Ako si Charlie Pandan. Dugay na pong gamay rakap. Para na ako, ukal yun na nga akong pagtong problema. Napati na ako ang ginhawa. Afford pa. Unang, pag-mayrakof, lupot mo.
1: Ukal ang pagtong nga problema. Afford pa. Mayrakof na.
2: Unilab quality yan.
3: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Kuy, nabugahat ko. Naapot yung kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
5: And it's starting business, ana.
1: Rexido Forte!
4: Di kaliho, di katrabaho. Hassle ka ayaw mabugahat.
1: Rexido Forte!
4: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
1: Rexido Forte!
4: Maunang ang discarding ako. Discarding bisdak na to.
1: Rexido Forte!
6: Mas paspas banat sa upat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Start your day on a fantastic note.

0: Adlaw adlaw na itong paginom o PTX500. Makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol. Nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kaya yan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang paginom o PTX500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX500.
1: Alam ni ato nga mga di na magkalugar sa pagpangrehistro sa ilang mga sakyanan. Adiana, ang Atan Insurance Services. Ang Atan Insurance Services mga kisuran, walo na katuig nga nagservisyo diha ka ninyo. Muservisyo sila sama sa pagpangrenew sa mga sakyanan, sama ni ining mga musunod. Motor, tricycle, multi-cab, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o dump truck. Oga anda masab ang Atan Insurance Services sa pagservisyo ni ining mga musunod. Transfer of ownership or change name, change color, MC to MC with sidecar, MC to tricycle, o gangatan insurance services, anda mo sam nga mo assist sa inyong mga lisensya. Sama na lang sa pagpang-renew sa inyong mga lisensya. Alang nga to sam nga magpa-ISP, new license, o non-proof to proof. Agatan insurance services, babahibog magkuntag, pinaagyo sa cellphone number 0908-1452-6550. O gaalang usab sa nagdita o mas barato nga mga groceries. Nanausab ang G&D Sari-Sari Store. Ang Atan Insurance Services o gingumsam ang G&D Sari-Sari Store. Naalagin niya, may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Atan Insurance Services o ang G&D Sari-Sari Store. Gipanagiya o ginuma ni Kunsyal Jonathan Atan Dasilio o ni Ma'am Analisa Dasilio. Atan Insurance Services.
2: Ang Atan Insurance Services nag-offer o mas dali ng online renewal sa rehistro sa motor, SUV, multi-cab, utility vehicle o truck ng walay apprehension, dili magkinahanglan og emission test, customer friendly, hassle free og paspas nga serbisyo.
3: Vitron, subok na.
4: Ako si Gina Pardillo sa Poblacion Malapatan, Sarangani Province. Nakasulay jud ko sa Vitron drop sa kuanak gipa testing ako kung anak tinuod jud nga dili na siya kayo magilak-ilak, baspog na kayo, dali ra pud siya patulogon kuya. Kung kinsay wala pa naka-testing aning Vitron drop, palihog pamalit na mo kay
3: Pag-stable dito
4: kayo sa bata.
3: Vitron, subok na.
5: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
6: Nangita ba ka o trusted nga partner para sa imong health, beauty o wellness needs? Ari na ta sa MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner. Available lang ilang premium beauty o wellness products sama sa collagen coffee, slim and sexy juice, sulfur soap, cord shake o lotus soap, serums, lotions, niacinamide soap, sunblock, whitening creams, humot nga scent, toothpaste o uban pa. O para sa inyong adlaw-adlaw nga self-care routine o para sa inyong beauty and wellness needs, naa na sa MENA. Din ang kaanyag o kahimsog inyong masaligan sa presyong abot kaya. Busa o sa paingihwat, bisitahan na ang MENA Health, Beauty and Wellness na amahimutang sa 2nd floor Arias Trigado Building, Barangay 8, Tuburan, Cebu. MENA Health, Beauty and Wellness. Kay sa MENA, ang inyong kaanyag o kayuhan among prioridad. MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner.
7: Papaminog sa kamot ni ilog likod. Murag na ay tusok-tusok sa mga tudlo. Permiluya og stress sa trabaho. Kanunay magsakit ang kalawasan. Basin kinahanglan ka na og suporta sa imong nerves. Ayaw kabalaka kay ani-ana ang Nerve Flex Capsule. Nerve Flex Capsule atong gamiton. Nerves nga likod. Hapsay nga kinabuhi. Nerve Flex Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
8: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
9: Set Living Testimonies.
10: Ang diabetic retinopathy makapahanap o baka makapabuta sa imong mata tungod sa kataas asukar sa dugo. Maapektuhan ang atong pananaw.
11: Di na ko kakita. Kalit lang o kao kung pananaw. Diabetic lagi. Di na ko kakita.
10: June Dargo, nakasinati sa pagkabuta tungod sa diabetes. May na lang kay nag-send Panyawan Coffee Mix.
11: Ining Panyawan Coffee, mayroong kalit na ko, dora kakarton. Pag sigil na ko ginom, ining Panyawan Coffee, kahinahinay kung kakitahan to karon. Dali mo usos ang iyong sugar. John Largo, taga Bangkal, Royal Valley.
10: Ang kape nga dunay pagtabang batok sa diabetes. Sed Panyawan Coffee Mix, ginama sa Sed Marketing.
9: Living Testimonies.
8: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
12: Ug ania ang natabangan sa Lulumasyong Tiki-Tiki.
13: Ano na sige man yung balik-balik sa ito ang Lulumasyong Tiki-Tiki, sir? Palit, sir.
14: At siyempre, naayaw mo yung akong anak. Turo, hasta noon ako kaabo. Muna, misalig yung po yung Lulumasyong Tiki-Tiki kayo mo ginihimpit na tayo sa kong pamilya. Ang ako ka testimony karon DJ, ang akong anak na kinamanghuran na isakitan siya sa kena ng gabi sa pagkatinood lang, maurag akong ipainom pagtapos siya pagsuta na uli ang yung sakit siya yung tiyan o kaloy sa Diyos na uli ang yun siya. Kung ang duhan ako kaapo, isakitan sa tiyan gilantan, siyempre, naamang ko yung lulumas yung moya kong gigamit o siyempre na uli ang yun silang duhapon, duhan ako kaapo. O nagpasalamat ko yun sa Ginoong na naang lulumas yung tiki-tiki na nakatabang na mo. Salamat kayo sa programa sa MRGL, MM, o kining nang gumalan ini. Salamat, thank you kay tanan.
13: Taga-asa man ka, sir?
14: Taga-Larina, Tumoy. Ako di si Kuya Lads, ano ba? Inila sa Larina, Tumoy.
13: Ay, dagang kasalamat, sir.
14: Thank you, salamat, sir.
8: BT Radio, 98.1 FM. 98.1 FM.
2: Kugihan ba?
0: Kugi lang sa mga tao na musagubang sa hangit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
15: Kargado!
0: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas at tignautok o sa labing-labing.
2: Kargado!
0: Mauna, kung kargado sa tabang sa Maxvit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng o royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
15: Kargado!
0: Mga bisdak, asenso ta! Maxvit! Kargado!
16: Unilab quality yan.
0: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of Maxvit. If symptoms persist, consult your doctor.
8: BT Radio, 98.1 FM. 98.1 FM.
17: Uy, nabugahat ko. Naapod siya kauban nga pamaul, labat sa ulo o kilanat.
18: And it's starting business, ana.
19: Rexilo 40.
18: Di kaliko, di katrabaho, hasol kaayong mabugahat.
19: Rexilo 40.
18: Naapay kauban nga pamaul, labat sa ulo o kilanat.
19: Rexilo 40.
18: Mao nang ang diskarte na ko. Diskarting bisdak na to.
19: Rexilo 40.
18: Mas paspas balat sa upat.
20: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
16: Unilab quality yan.
20: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay. Mutambang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy o uban pang butika.
16: Unilab quality yan.
21: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa mag-uri ng sakit.
19: Uba!

0: Ako si Charlie Pandan, dugay na pong gamay rakap. Para na ako, ukal yun na nga kong pagpong problema. Pati na ako ang ginhawa. Afford pa. Unang, pag-mayrakof, lapot mo.
1: Ukal ang batong nga problema. Afford pa. Mayrakof na.
2: Mayrakof.
3: Unilab quality yan.
4: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Mayrakof. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Start your day on a fantastic note.

0: 101.1 BT Radio.
1: Tungod sa kapait sa kahimtang sa panahon karon, bawal magkasakit. Bawal magkasakit. Mao kanang ang SED Marketing, ang tighimo sa mga SED Marketing products. Karon, magadalik ka ninyo sa kasika sa panglawas. Kasika sa panglawas.
2: Mga kapanyawan, sa kamayang adlaw, welcome sa tuang 5 minutos nga tulumanon. Aniyan na po si Mr. Panyawan. Maghulam sa inyong mga dalunggan, aron ka lang imong lawas, igsuon, atong malikay sa mga balatian. Gamit ang mga produktong herbal sa SED Marketing. Ang mga kapsula, mga igalang isuon, dili pagkalimtan ang SED Panyawan Plus, SED Panyawan Garlic, o SED Kogon Herbal Capsule. Ang mga klase sa mga kapsula, igsuon, nga dunay mga pagtabang na maayo sa atong mga kalawasan. Ug usab mga igalang igsuon kung liniment or half plus ang hisgutan, aduna kita ay SED Panyawan Liniment Oil o kaning atong SED Liniment Oil. Ang kanhi nga nailhan nato isip SED Panyawan Liniment. Karon mga igalang igsuon sa mga butika, pangitaa ang SED Liniment Oil. Kang SED Liniment ginamaan ka na sa Seed Pharma o distributed sa SED Marketing. Ha? Ang pangmatuod sa tinuod nga klase nga half plus igsuon, aduna ay tatak nga SED. Ang SED, S-C-E-D, mao kani siya ang pagmatuod gayud sa kaayuhan, no, kanang upat ka letra SCED. Wow, kana siya ang mutumo pamatuod kanimo nga kanang imong gipalit nga produkto tinuod gayud nga gikan sa SED Marketing. Ayaw mo pagtuoan ang ubang mga makita ninyo diha nga mga nagaingon nga Panyawan na products, no, ang pagitaon katong yung tinuod nga napamatud-an nga makatabang gayud ang atong produkto mga adunay tatak na SED. Bueno mga igalang isuon, karong adlaw, palayon gyapon kita sa itong paghatag impormasyon, kaalam sa inyo, ilabi na kayo kaning mahitungod sa atong kape, nga milagrosong makatabang, no, kaning atong SED Panyawan Coffee Mix, ang labing bagong produkto sa SED Marketing na napamatudaan nga daghang ikatanyag nga kayuhan. Kinigumikan kay ang kunini ang mga sangkap nga natural, purong herbal, o usab makatabang gayon sa atong lawas. Aduna kani siya panyawan, aduna kani mangosteen, purple corn, o usab kining cinnamon. Amo kini siya mga igalang igsuon ang mga sangkap sa tuang SED Panyawan Coffee Mix. Ang klase sa kape mga igalang igsuon nga dunay gahom sa Panyawan nga tanom nga diin na pamatudan mga igalang igsuon nga makahatag og kaayuhan. Ug kabalo ba kay igalang igsuon pinaagi sa tuang kape, no, dili ka siya susama sa uban. No, lahi kini nga klase nga kape ang SED Panyawan Coffee Mix. Kini gumikan kay una, dili ka siya makahatag og hyperacidity. Kining atong kasagaran ang mga mapalit nga mga coffee nga mapalit lamang nato sa mga tindahan mga igalang igsuon, taas kini siya o ginatawag natong creamer, no, kung pagpatamis sa tuang kape. Ug kabalo ba kay igalang igsuon kani mga in-one kung kanunayon nimo kani siya pag-inom, tingala kapag gabi mura kag bloated, mura kag puno og hangin nimong tiyan. And aside from that mga igalang igsuon, kining ilahang mga kape makapakos o ginatawag natong hyperacidity or pagsaka sa acid sa itong mga tiyan. Munang dili katingala nga na yung mga kaigsuna na itong mahiligon sa kape nga inigabot sa gabi, makasinati o ginatawag na itong heartburn or kaning GERD. Kining GERD mga igalang igsuon kung gastroesophageal reflux disease o sa kanisya ka matang sa problema sa lawas nga diin ang acid o nga naalamang sulod unta sa imong tiyan, musaka sa imong ginhawaan. Munang adunay mga kaigsuna na ito nga mo dig up nga porting asluma na siya yung mga kaigsunan po na ito nga inig dig up sakit ang kuto-kuto, no, mo na ginatawag nga hyperacidity, taas ang content sa acid, no, hyper meaning to say taas or kusog, no, kung sa acidity or kaning bahin sa acid niya. Kung pananglitan ikaw nagainom kag kape o gusto nimo nga klase sa kape is dili makapa hyper nimo, no, dili mo saka ang imong hyperacidity, maayo pa nga mag SED Panyawan Coffee Mix ka. Ang SED Panyawan Coffee Mix sa SED Marketing igalang igsuon na pamatud-an nga dili ni siya makahatag o hyperacidity kanimo. Gumikan kay wala kini siya creamer, kung namang gali creamer, dili kay taas. O gusto mga igalang igsuon, puro gayon nga ang sulod niini natural, gikan mismo kinaiyahan o mas makatabang sa atong kalawasan. Timani ang pangalan, SED Panyawan Coffee Mix.
1: Inyong nabati ang atong kasika sa panglawas. Hatod ka natos maayong kamabuton sa SED Marketing. Ang tiggama o tigapunapun sa mga nagunang mga SED Marketing products. Sama sa SED Panyawan Plus, SED Panyawan Garden Capsule, SED Kogon Herbal Capsule, o ang SED Liniment Oil. Apil pa ang atong mga SED Celebrity Soap, ang SED Celebrity Kajak Soap ug Zed Celebrity Beauty Soap. Kasiga sa panglawas. At ang ilang gihapon kini sa sunod ngay gayon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
0: Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, 90.1 BT Radio.

0: ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon. Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time. 3 minuto makalipas ang 6 ng umaga.
0: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Kasama si Alan Alyanige.
3: Sa ulo ng ating mga pangunahing balita sa umagang ito, lumalawak na suporta sa Luzon Economic Corridor, sumasalamin sa tiwala ng ibang bansa sa Pilipinas, ayon kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
0: Headlines.
3: Marcos Administration pinalalakas sa mga paghahanda ng bansa kontra El Nino.
0: Headlines.
3: Arraignment sa kasong grave threats ni Vice President Sara Duterte, tinakdang sa Quezon City Regional Trial Court ngayong araw.
0: Headlines.
3: Unang kaso na may kaugnayan sa flood control scandal, posibleng maresolba ng Sandigan Bayan bago matapos ang taon.
0: Headlines.
3: Pangulong Marcos, pangungunahan ng pagdiriwang ng Marcos Day ngayong araw sa Ilocos Norte.
2: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa.
0: Sa buong bansa.
2: Radyo Pilipinas News.
0: News Nationwide.
3: Muli isang magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Ngayon po'y araw ng Biyernes, September 11, 2026. Muli sumasa inyo, Radyo Pilipinas News Nationwide. Ang inyo po'ng tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige.

0: Trump para sa pangmatagalang pamumuhunan sa 2026 Luzon Economic Corridor Investment Forum sa Taguig City. Sinabi ng Pangulo na lumawak ang suporta sa LEC mula ng ilong sa dito noong 2024 kabalikat ang Estados Unidos at Japan. Layo ng proyektong ito na palakasin ang koneksyon ng Subic Bay, Clark, Metro Manila at Batangas. Ayon sa Pangulo, ipinakikita ng lumalaking interes na ito ang tiwala sa Pilipinas bilang maasahang katuwang at magandang destinasyon para sa pangmatagalang pamumuhunan. Sabi ng Pangulo na nanatiling sentro ng komersyo at pananalapi ng bansa ang Metro Manila habang mahalagang base naman ang Batangas para sa manufacturing, energy at international trade. Binigyan din ni Pangulo Marcos na sa pamamagitan ng mas mahusay na pagkakaugnay ng mga lugar na ito, maaaring makalikha ng matatag na economic platform para sa Luzon at sa buong bansa.
1: Businesses are seeking reliable locations where they can invest for the long term, where they can reach growing markets and draw from a capable workforce. We offer a growing domestic market, access to major trade routes, a young and talented population, and strong economic relationships across the world. We understand what long-term investors require: consistent rules, credible institutions, timely decisions, and commitments that are honored.
0: Mula sa Malacañang para sa Bagong Pilipinas, nakalbay ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Pinalalakas ng Marcos Administration ang mga paghahanda ng bansa kontra El Nino. Sa gitna ito ng mga pag-aaral sa posibleng epekto na sa mga komunidad, agrikultura at supply ng tubig na pinagsamang epekto ng climate change at tagtuyot, ayon kay Communications Undersecretary at Palace Press Officer Claire Castro, bagamat natural na pangyayari ang El Nino, mahalagang isaalang-alang ang makabagong o nagbabagong kondisyon ng klima. Ito'y upang mas maunawaan kung paano nito maaring maapektuhan ang tindi at lawak ng El Nino. Mari kasi anya na maging mas matindi ang karaniwang epekto ng El Nino dahil sa climate change. Kabilang dito ang matinding init, tagtuyot, kakulangan sa tubig at panganib sa produksyon ng pagkain.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Pinalalakas ng Department of Environment and Natural Resources o DNR ang kakayahan ng mga lokal na pamahalaan na harapin ang lumalalang epekto ng climate change sa pamamagitan ng mas mahusay na risk assessment at pagpaplano. Sa pamumuno ni DNR Secretary Juan Miguel Mitch Cuna, isinusulong ang paggamit ng Provincial Climate Risk Diagnostic o PCRD tool. Tumutulong ito sa mga lalawigan na matukoy ang climate risk, magdakda ng prioridad at maayos na mag-focus sa mga kinakailangang investment. Ayon kay Cuna, saklaw ng tool ang mga panganib gaya ng pagbaha, landslide, malakas na hangin, forest fire at matinding temperatura. Anya, sinusuri din ang PCRD tool ang maaring maapektuhang mga residente, kabuhayan, infrastruktura, pangunahing serbisyo at ecosystems, pati ang kakayahan ng mga institusyon na tumugon. Dagdag pa ng DNR Secretary, mahalaga ang paggamit ng maasahang datos at risk-informed planning sa pagbuo ng mga hakbang laban sa climate change.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Tinitignan ng Department of Agriculture ang isang malaking infrastructure project sa Candaba Swamp sa Pampanga. Mari kasing gawing imbaka ng tubig, irrigation area at agricultural transport network ang Candaba Swamp. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr., nagsagawa na ang DA ng 150 million pesos na pag-aaral kasamang isang universidad sa Vietnam at mga engineering contractors. Ito'y upang alamin kung maaaring i-develop ang swamp at iba pang flood-prone areas bilang malawak na canal system. Anya, maaaring umabot sa 100 meters ang lapad ng at 7 metro ang lalim ng mga planong kanal.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Sinabi rin ni Secretary Tiu Laurel na layunin ang proyekto na magsilbing malaking imbaka ng tubig ulan at makatulong sa pagbawas ng pagbaha sa tinatayang 6,000 hektaryang Candaba Swamp. Bukod sa flood control, sinabi ni Agriculture Secretary na maaari ring magamit ang canal network

0: irrigation at transportation ng mga produktong agrikultural. Dagdag pa niya, sa halip na umasa lamang sa mga kalsada, maaaring gamitin ang mga magsasakang mga waterways para maihatid ang kanilang mga ani. Iniharap na ng DA ang konsepto kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Arraignment sa kasong grave threats ni Vice President Sara Duterte itinakda sa Quezon City Regional Trial Court ngayong araw. Iyang pambalitang atin sa atin ni Marian Bastasa.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
2: Inaasahan ang pagharap ni Vice President Sara Duterte sa Quezon City Regional Trial Court Branch 98 para sa kanyang arraignment kaugnay ng tatlong counts ng grave threats. Nakatakda ang arraignment alas 8:30 ng umaga ngayong Biyernes, September 11. Sa arraignment, formal na ipapabatid kay Duterte ang mga kasong isinampalaban sa kanya at hihingan siya ng plea kung guilty o not guilty. Una nang sinabi ng kampo ng Vice Presidente na personal siyang dadalo sa proceedings. Una na rin naghain ng higit 300,000 bail ang Vice Presidente para sa tatlong counts ng grave threats. Gayunman, nagpahayag siya ng kawalang tiwala sa korte, pulisya at maging sa mga security personnel na nakatalaga para sa kanyang proteksyon. Nag-ugat ang criminal case sa mga naunang pahayag ni Duterte sa isang online press conference noong November 23, 2024. Mula sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas, Marian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Apat na retiradong maestradong magsisilbing Amici Curie o Friends of the Court sa usapin ng voting threshold sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Senate Impeachment Court spokesperson Attorney Reginald Tonggol, pisikal na harap sa Senado sa September 16, sina retired Chief Justice Artemio Pangariban at Renato Puno at retired Supreme Court Associate Justice Adolfo Ascuna para magbigay ng kanilang expert advisories. Samantala, magsusumite naman ang legal memorandum si retired Chief Justice Hilario Davide Jr. na naging presiding officer ng impeachment trial ni dating Pangulong Joseph Estrada. Sinabi ni Tonggol na maaari pa itong mag-imbita ng karagdagang eksperto kung kinakailangan. Ayon sa tagapagsalita ng impeachment court, hindi muna ilalabas o ikokomento ng korte ang nilalaman ng mga advisory bago ang formal na presentasyon ng mga ito. Ang mga Senator Judge Anya ay magkakaroon ng unang pagsusuri sa mga sinumiteng written advisory. Sa September 16, iharap ng tatlong maestrado ang kanilang legal na pananaw habang itatala naman sa record ang memorandum ni Davide. Sa petsang yon, tanging ang mga Senator Judge ang maaring magtanong para sa paglilinaw. Pagsapit ng September 23, isasagawa naman ang oral arguments kung saan bibigyan ang pagkakataon ng House Prosecution Panel at Defense Panel na ipresenta ang kanilang panig. Matapos ito, ay boboto ang mga Senator Judge kung pananatilihin o babalik na rin ang ruling ni Presiding Officer Chief Escudero na 16 na boto ang kailangan para sa conviction.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Hindi napapag-usapan sa Malacanang ang tinatakbo ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Communications Undersecretary at Palace Press Officer Claire Castro, bagamat updated si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa lahat ng mga pangyayari sa bansa, hindi anya tutok ang pansin ng Pangulo sa impeachment. Sinabi pa ni Castro, hayaan na lamang ang prosecution at depensa sa kanilang mga strategiya sa pagpapatuloy ng paglilitis. Samantala, nasa impeachment court na rin anya ang pasya kung ipasa sa bina si Duterte para umarap sa impeachment trial. Dagdag pa ng Palace Press Officer, nasa diskarte na rin ito ng depensa kung ipapatawag nila si Duterte para tumistigo o humarap sa paglilitis.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Seguridad ni dating Speaker Martin Romualdez tiniyak ng Bureau of Jail Management and Penology ngayong nailipat na sa kanila ang kustodyan dito. Narito ang balitang atin sa atin ni J. Mark Dagala.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
3: Maswanan magalaman at tiniyak nga nitong Bureau of Jail Management and Penology o BJMP na kanilang tinitiyakang seguridad ni dating Speaker Martin Rumbaldes, lalo't itinuturing nila itong high-risk person deprived of liberty. Ito ang inihayag ni BJP spokesperson na Jail Superintendent J. Rex Bustinera. Makakumpirmahin nito na nasa kusadiyan na nga nila ang dating Speaker mula sa pangangalaga ng PNP-CIDG. Sinabi ni Bustinera na kanila na natanggap ang commitment order mula sa 3rd Division ng Sandigan Bayan at kanila na itong binabantayan ngayon sa Cardinal Santos Medical Center. Kayunman, sinabi ni Bustinera na susundin nila ang iniatas ng korte kung saan mamamalagi sa Quezon City Jail Annex Facility sa Payatas, Quezon City. Itong si Romualdez matapos na makakuha naman ng medical clearance mula sa mga doktor ng mambabatas sa Cardinal Santos Medical Center. Dagdag pa ni Bustinera, magpapadala rin sila ng mga sariling doktor na sa Cardinal Santos Center na susuri sa kalagayan ni Romualdez habang mananatili pa ito sa ospital. Sakali namang ipag-utos ng korte na ilipat na itong dating House Speaker, isa sa ilalim pa siya sa booking process at risk assessment para matukoy kung saan siyang selda ikukulong. Mayroon ding mga doktor ang BJMP na siyang pwedeng sumuri at merong infirmary ang naturang ahensya para tumingin sa kalagayang medikal na kanilang mga person deprived of liberty. Para sa Bagong Pilipinas, si Marty Gala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Interior Secretary John Vic Remulla, malaki ang tiwalang maiuwi na sa Pilipinas si dating Congressman Zaldy Co. Mula sa Senado, darito report ni Nympha Asuncion.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
4: Kumpiyansa si Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla na maibabalik sa Pilipinas si dating Congressman Zaldy Co. na kasalukuyang pinaniniwala ang nasa France. Sinabi ni Remulla na alam na ng pamahalaan kung nasaan nakatira si Co sa France at mahagi ng kanyang nakatakdang biyahe roon ang pagsisikap na may uwi sa Pilipinas ang dating mambabatas. Nang tanungin kung kumpiyansa siyang maisasama pabalik si Co, sinabi ng kalihim na naniniwala siyang nasa likod nila ang batas at mapapatunayan nilang nararapat itong gawaran ng warrant of arrest. Kaugnay nito, sinabi ng SALG na kabilang sa kanyang agenda sa France ang pag-follow up sa kahilingan ng Pilipinas sa Interpol para sa red notice laban kay Co. Nilinaw rin ng SALG na hindi magkasabay ang kanyang biyahe at pagpunta sa France ng kanyang kapatid na si Ombudsman Jesus Crispin Remulla. Ayon kay SALG, magkaiba ang kanilang lakad at magkahiwalay silang makikipag-ugnayan sa iba't ibang ahensya. Narito ang bahagi ng pahayag ni SALG Remulla.
5: Hindi kami magkasabay. Ibang lakad yung lakad ko. That's the agenda. That's the agenda. Zaldy Co's the agenda. We know where he is. We know the address. We know his house. It's to get him back here. The truth and the law is behind us, and I think we can conclusively prove that the warrant of arrest is in order. At all costs.
4: Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Posibleng maresolba bagong matapos ang taon ang mga unang kaso na may kaugnayan sa flood control scandal na kasalukuyang dinidinig sa Sandigan Bayan. Ayon kay Sandigan Bayan Presiding Justice Geraldine Faith Ekong, kung masusunod ang mga tinakdang panahon sa ilalim ng Speedy Trial Act at mga kaugnay na panuntunan ng Korte Suprema, posibleng matapos at mapagpasyahan ang kaso bago matapos ang taon. Sinabi ni Ekong na mabilis ang naging takbo ng unang kasong sinampa ng Office of the Ombudsman nitong November 18, 2025. Anya, nasa defense stage ito kahit na hindi pa lumilipas ang isang taon mula nang maisampa. Kabilang sa mga high profile na individual na iniulat na naaresto at nakakulong dahil sa kaugnayan sa flood control anomaly ay sina dating House Speaker Martin Romualdez at Senator Jinggoy Estrada.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Walang face-to-face classes sa ilang lugar sa bansa ngayong araw dahil sa malakas na pag-ulan dulot ng habagat. Ito ay sa Malabon, Valenzuela, Quezon City, Caloocan at Navotas, Dagupan, Calasiao at mga Tarem sa Pangasinan, kalumpit sa Bulacan, Minalin, San Simon at Santo Tomas sa Pampanga. Wala ring face-to-face classes sa Dolores Piring Elementary School at Santo Domingo Elementary School sa Mexico, Pampanga. Wala ring pasok sa daycare ngayong araw sa Kibungan, Benguet.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Marami pang mainit na balita atin namin sa inyo maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide. Philippine Standard Time. 21 minutes makalipas po ang alas 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
6: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
7: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Patuloy po mga kaibigan ang ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., pangungunahan ng pagdiriwang ng Marcos Day ngayong araw sa Ilocos Norte mula sa Malacanang. Narito ang balitang atid ni Alvin Baltazar.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Sa Ilocos Norte ang aktibidad ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para sa araw na ito. Ito ay pangungunahan ng 109th na kaarawan ni dating President Ferdinand Edralin Marcos Sr. na tinawag ding Marcos Day. Bukod sa misa ay inaasahang bahagi ng programa ng 109th birthday celebration ng dating Pangulo ang wreath-laying ceremony o pag-aalay ng bulaklak sa monumento ni Apo Lacay na pangungunahan ng punong ekotibo. Makakasama ng Pangulo sa okasyon si na First Lady Lisa Marcos, Representative Ferdinand Alexander Marcos, habang inaasahan din si na Presidential Sons Simon at Vinnie Marcos. Ganon din si Ilocos Norte Governor Cecilia Araneta Marcos. Noong nakaraang taong pagdiriwang ng Marcos Day ay binigyan din ng punong ekotibo ang legasya ng kanyang ama, naging paglilingkod, sakripisyo at pagmamahal nito sa bayan. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Maritime Industry Authority, inatasan na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at ng Department of Transportation na bilisan ang pagtulong sa mga biktima ng nasunog na barko sa Palawan. Yan po ang balitang atid ni Lawrence Tanhoko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Patuloy ang search and rescue operations para sa mga nawawala matapos masunog ang passenger vessel na MV June Aster malapit sa Coron, Palawan. Inatasan na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga kinagugulang ahensya ng pamahalaan na agad magbigay ng tulong sa mga biktima at kanilang pamilya. Iniutos naman ni Transportation Secretary Banoy Lopez sa Maritime Industry Authority o Marina at Philippine Coast Guard o PCG na paigtingin ang operasyon at bilisan ang ayuda sa mga survivor at pamilya ng mga nawawala at nasawi. Ayon sa paunang ulat, may sakay na 117 pasahero at 17 crew members o kabuang 134 members o 134 na katao o individual ang barko nang magkaroon nito ng emergency habang bumabiyahe mula Baseco, Manila patungong Coron, Palawan. Batay sa pinahuling datos ng PCG, 48 na ang accounted for, kabilang ang 43 survivor at 5 nasawi, habang 86 pa ang hindi pa matagpuan. Patuloy ang verifikasyon sa passenger manifest habang nagpapatuloy ang operasyon ng PCG, lokal na pamahalaan ng Corona at mga volunteer rescuer. Nagsimula na rin ang investigasyon sa insidente habang naipag-ugnayan ng Marina sa insurer ng barko para mapabilis ang tulong medikal, burial assistance at iba pang benepisyo para sa mga biktima. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoko ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Nagpaputok umano ng ilang flare ang People's Liberation Army ng China patungo sa isang unarmed aircraft ng Philippine Coast Guard habang nagsasagawa ito ng Maritime Domain Awareness Flight sa Calayan Island Group noong Setyembre 7. Ayon sa PCG, bago lumapag sa Pagasa Island, hinamon sa radyo ang kanilang aircraft ng Chinese forces na nasa Zamora Reef bago pinaputukan ng flare. Naulit ang kaparehong insidente habang dumaraan naman malapit sa Panganiban Reef. Sinabi ni PCG Commandant Admiral Ronnie Hill Gavan na nalagay sa panganib ang kaligtasan ng kanilang aircrew dahil sa pagpapotok ng flare sa isang aircraft na nasa himpapawid. Binigyan din ni Gavan na batay sa 2016 Arbitral Award, bahagi ng Exclusive Economic Zone at Continental Shelf ng Pilipinas, ang Panganiban Reef. Anya, nakita rin ng aircrew ang malaking bilang ng Chinese Maritime Militia Vessels sa mga lagoon ng Zamora at Panganiban Reef. Tiniyak naman ng PCG Commandant na magpapatuloy ang kanilang Maritime Domain Awareness Flight sa West Philippine Sea.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Giniit ni Senator Riz Ontiveros na walang dahilan para matakot siya sa planong pagsasampa ng libel at cyber libel case laban sa kanya ni Kingdom of Jesus Christ founder Apollo Kibuloy. Giniit ito ni Ontiveros matapos i-anunsyo ng abogado ni Kibuloy na si Ferdinand Topacio ang pagsasampa ng kaso laban sa senador at dalawa pang mambabatas. Ayon sa senador, kung tunay na naniniwala si Kibuloy sa hustisya at sa Diyos, dapat nitong harapin ang mga paratang laban sa kanya sa halip na baligtarin ang usapin. Sinabi rin ni Ontiveros na si Kibuloy ang wanted ng United States Federal Bureau of Investigation. Anya, naharap si Kibuloy sa mga kasong may kaugnayan sa human trafficking, sexual abuse at child abuse. Bilang chairperson naman ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality, pinangunahan ni Ontiveros ang investigasyon sa umano human trafficking, sexual abuse na sa mga minor de edad, forced labor at iba pang paglabag sa karapatan na iniuugnay kay Kibuloy. Gitni Ontiveros, ang dapat protektahan ay mga biktima at mga kababayang naglalakas loob na magsalita laban sa pastor. Kasalukuyang nakakulong si Kibuloy sa Pasig City Jail habang inaharap naman ang mga kaso sa Pasig at Quezon City Regional Trial Courts. Noong Agosto, hiniling din ng U.S. State Department ang extradition ni Kibuloy upang harapin ang ilang kaso sa United States na may kaugnayan sa sex trafficking at iba pang mga paglabag.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Walang nakikitang paglabag sa polisiya ng Senado si Senate President Sherwin Gatchalian sa personal na pagbiyahe ni Minority Leader Alan Peter Cayetano. Sinabi ni Gatchalian na wala siyang natatanggap na opisyal na impormasyon kung nakalabas na ng bansa si Cayetano, bagamat kinumpirma ito ng Bureau of Immigration. Ayon sa Senate President, hindi kinakailangang magpaalam o mag-file ng leave ang mga senador para sa personal na biyahe. Kinakailangan lang anya ng opisyal na biso kung official travel na nangangailangan ng travel authority, imbitasyon o paggamit ng pondo ng Senado gaya ng pambayad sa hotel, ticket at staff. Samantala, tungkol naman sa medical leave ni Senator Loren Legarda, sinabi ni Gatchalian na wala itong nakasaad na tiyak na petsa kung kailan matatapos ang leave. Anya, dahil linggo-linggo itong ina-update ni Legarda, depende sa kanyang gamutan at kondisyon.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Mambabatas mula sa Maynila, umaasang makakabalik agad sa Pilipinas ang magkapatid na Cayetano para sa impeachment trial. Narito ang report ni Melanie Valdez Reyes.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
10: Umaasa si Manila Representative Bienvenido Abante Jr. na babalik sa Pilipinas sina Senator Alan Peter at Pia Cayetano matapos mamataan ang mga ito sa Singapore, ayon sa kumpirmasyon na rin ng Bureau of Immigration. Sa isang pahayag, ibinunyag ni Abante ang kanyang panawagan sa gitna ng issue na ni-raise ni Senator Judge Erwin Tulfo tungkol sa partisipasyon ng mga senador sa paglilitis at botohan para sa posibleng paghatol kay VP Sara Duterte. Sinang-ayuna ni Abante ang katanungan ni Tulfo kung ang mga absent o hindi nakakapakinig na senador ay dapat bang makasama sa desisyon ng impeachment court. Binigyan din niya na bagamat nakasaad sa saligang batas na kailangan ang 2/3 vote para sa hatol na guilty. Sa kasalukuyan, apat na senador ang liban sa mga paglilitis, kabilang sina Senator Jinggoy Estrada at Rodante Marcoleta na nakadetine kaugnay ng mga kasong plunder, si Senator Ronald Bato de la Rosa ay nagtatago mula sa arrest warrant ng International Criminal Court, habang si Senator Lauren Legarda naman ay nasa extended medical leave. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Kamara, patuloy na sinusulong ang mga reforma sa edukasyon para mapanatili ang magandang rating sa PISA o Program for International Student Assessment. Mula sa Kamara, narito ang report ni Kathleen Forbes.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
11: Tiliyak ni House Speaker Faustino D. III na isusulong ng Kongreso ang mga reforma sa edukasyon at suporta sa mga guro upang magpatuloy ang magandang pag-angat ng Pilipinas sa PISA. Para kay D, isang patunay ang improvement sa PISA scores ng Pilipinas sa PISA 2025 na may resulta mga reformang ipinapatupad at mga investment ng pamahalaan sa edukasyon. Tumaas ang 17 points ang science, 16 points sa mathematics at 20 points sa reading ang scores ng Pilipinas kumpara noong 2022. Pinasalamatan ni D si Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. sa patuloy na pagbibigay prioridad at pondo sa sektor ng edukasyon. Nagpasalamat din ang House Leader kay Education Secretary Sonny Angara at sa mga guro na anya ay may malaking ambag sa pagtaas ng learning outcomes ng mga estudyante. Gayunman, iginit ni D na hindi dapat ituring na end goal ang pag-angat ng PISA scores dahil marami pa rin hamon sa kalidad ng edukasyon, kakulangan sa classrooms, workload ng mga guro at learning resources na dapat matugunan. Para sa Bagong Pilipinas, Kathleen Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Cebu, wagi bilang host ng meetings, incentives, conventions and exhibitions on MICE Conference 2027. Ang balita atin sa atin ni Hazel Esguera.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
12: Muling magiging sentro ng meetings, incentives, convention and exhibitions o MICE industry ang Cebu matapos mapiling host ng MICECon 2027. 13 taon matapos nitong huling idaos ang naturang malaking event ng MICE professionals mula sa iba't ibang panig ng mundo. Ayon sa Department of Tourism Central Visayas, layo ng event na maipakita ang world-class venues, Cebuano hospitalities at kakayahan ng Cebu sa pag-host ng malalaking business events. Matagal nang isa sa mga pangunahing MICE destination ng Cebu na may mga venue gaya ng IEC Convention Center, Waterfront Cebu City at iba pang hotel at convention facilities. Magiging malaking oportunidad ang MICECon 2027 para higit na maipromote ang Cebu bilang premier business and events destination sa international market.
13: Mula Radyo Magazine para sa Bagong Pilipinas, Hazel Esguera, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Balita naman sa Ibayong Dagat, pagbisita ni Chinese President Xi Jinping sa India, inaasang makakatulong sa diplomatikong relasyon ng dalawang bansa. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, narito ang report ni Jay Arevalo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
14: Inaasahang makatutulong sa pagpapabuti ng diplomatikong relasyon ng China at India ang nakatakdang pagbisita ni Chinese President Xi Jinping sa New Delhi para sa BRICS Summit. Ito ang magiging unang pagbisita ng Chinese leader sa India sa loob ng 7 taon. Posible ring magkaroon siya ng pagpupulong kay Indian Prime Minister Narendra Modi upang talakayin ang mahalagang usapin sa pagitan ng dalawang bansa. Bagamat may mga senyales ng pagbuti ng kanilang diplomatikong relasyon, nananatili namang hamon ang ugnayang pangkalakalan. Kabilang sa mga hamon, ang masusing pagsusuri sa mga pamumuhunan, problema sa visa at pagkaantala sa pagpasok ng ilang kagamitang industrial mula sa China. Dahil dito, ilang malaking Chinese company na rin ang hindi itinuloy ang planong pamumuhunan sa India, kabilang ang BYD at Great Wall Motor. Ayon naman sa mga analyst, maaaring makatulong ang direktang pag-uusap ng dalawang leader, ngunit ang tunay na hamon ay kung paano muling bubuuin ang tiwala at palalakasin ang kanilang ugnayang pang-ekonomiya. Mula sa RP World Service para sa Bagong Pilipinas, ito si Jay Arevalo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Narito ang ating balitang sports.
1: Radyo Pilipinas Sports.
0: Sa Formula 1 2026 Spanish Grand Prix, tatanghalin sa panibagong race circuit sa Madrid. Ang detalye mula kay Sports Radio 918 correspondent Aaron Bayato.
15: Magpapatuloy ang 2026 Formula 1 World Championship para sa Round 14 na gaganapin sa bagong race circuit sa Madrid para sa Spanish Grand Prix. Target muli na Mercedes na dominahin ang karera sa Madrid sa paunan ng championship leader na si Kimi Antonelli at ng kanyang teammate slash rival na si George Russell. Nice naman ang McLaren at Ferrari na makabawi at makapagtala ng strong finish upang mapaiting ang kanilang posisyon sa Constructors' Championship. Nakatakda ang qualifying session bukas para sa Spanish Grand Prix dakong 10 p.m. Philippine Time, samantalang ang race day ay nakaschedule at 9 p.m. sa Linggo Philippine Time. Mula sa Sports Radio 918, Aaron Bayato, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 36 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
16: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Sakaling magkaroon ng landslide sa inyong lugar at kinakailangan yung lumikas, huwag munang babalik agad sa bahay nang walang go signal ng mga otoridad. Intayin ang abiso nila kung ligtas nang bumalik ng inyong bahay. I-report ka agad kung may nawawalang kamag-anak, kaibigan, or kakilala na baka na-trap dahil sa landslide. Kapag nakabalik na sa bahay, i-check ang mga pundasyon nito kung may sira o ligtas pa bang tirhan. I-report sa otoridad ang anumang nasirang cable ng kuryente o naputol na mga linya ng tubig para agad na maaksyonan. Kahit natapos na ang sakuna, kailangan pa rin tayo mag-iingat ha. Hashtag panatag ang may alam.
17: Maging panatag Pilipinas.
18: Ako si Lopi Dikin po, acting business permit and licensing officer ng Kidapawan City. Ang sa umpisa, yung ang gamit pa namin noon ay manual, wala pa kami yung system ng DICT. Actually, on the part sa Bitelo, mahirap ang proseso kasi kailangan ng palipat-lipat yung mga kliyente para sa pagkuha ng mga documentary requirement. At saka yung pila, mahaba ang pila ng mga kliyente. Pati yung mga staff natin doon sa front line din, nahihirapan din kasi nga gustong mag-unahan yung mga kliyente sa doon sa prosesong manual before. Sa city government, una ang revenue, mas madali ang pagkolekta ng mga business tax. And then mabilis yung proseso sa business permit. Naka-online na, yun yung kaibahan sa dati at sa ngayon. Para kay President Bongbong Marcos, maraming salamat doon sa programang na digitalization sa mga proseso ng mga dokumento, lalong-lalo na sa pagproseso ng business permit. Maraming tulong, malaking tulong, mas mabilis ang proseso ng business permit. So, naiinganyo sila na kumuha ng business permit dahil sa programa ni President Bongbong Marcos.
19: Matagal lang may flood mitigation master plan ng bansa, subalit hindi lang na isa sa katuparan. Itong binigyan din ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa gitna ng doble kayod ngayong ginagawa ng kanyang administrasyon para marusalba ang gumagrabing problema sa baha. Ayon kay Pangulong Marcos, dekada-dekada na ang binilang na naririyan lang ang master plan. Pero ang problema, nananatili lamang itong plano gayong hindi naman ito nagkaroon ng implementasyon. Ito ayon sa Pangulo ay sinisimula na ng pamahalaan sa ilalim ng kanyang administrasyon.
20: We already have a master plan, it's just never been executed. We are only executing it now. We have had a master plan for decades, but walang ginawa. Hanggang ngayon lang natin sinisimulan.
19: Kaugnay nito ay ipinahayag naman ng palasyo na kasabay ng ikakasang pagpapatupad ng master plan ay ang ginagawa na ring pag-update dito, lalo na't bumilang na ng napakaraming taon mula nang ito'y balangkasin. Bago niya matapos ang 2026 ay matatapos na rin ang pag-update sa master plan kung saan ay kabilang ang pagsasayo sa 16 hanggang 18 major river basins.
21: Kasi sa ngayon po,
2: baka hindi na natin magamit ang mga master plan noong 1940s and 1930s. So, ina-update po yan. Sabi po ng DPWH, updating po sila sa flood control master plans ng 18 major river basins.
21: Ayon sa palasyo, napakaraming dapat ayusin sa harap ng hindi na ikasang flood control master plan sa nakalipas na 30 hanggang 40 taon. At habang ikakasana sa wakas ang matagal lang nakatenggang master plan, ay binigyan din ng palasyo na marami na ding intervention ang ginagawa ng pamahalaan para maibsan ang problema sa tubig baha. Ilan lamang dito ang pagpapagana at paggawa ng pumping stations, mobile pumping machine at iba pa na tinutugunan ng Pangulo at ng kanyang administrasyon.
2: Hindi po mabagal ang pamahalaan. Marami lang po talagang dapat na ayusin na sinasabi rin po ng mga eksperto na hindi inayos ng ilang dekada.
21: Para sa Integrated State Media, ako naman si Alvin Baltasar ng Radyo Pilipinas.
22: Sa palagay ko, ang Bansang Muro election ay malaking makakatulong na makapagpili sila ng tunay na leader para sa ikauunlad ng Bansang Muro at para sa kapayapaan sa kanilang mga pangailangan sa peace and order at sa makakatulong din ito sa kapayapaan ng ating bansa.
23: Samahan ang Radyo Pilipinas sa komprehensibong coverage ng kauna-unahang parliamentary elections sa Bagsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Bawat boto, bawat boses, bahagi ng kasaysayan. Hatol ng Bayan 2026. Simula sa 14 Setyembre dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.
6: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
7: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko.
6: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Balita mula sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon. Trabaho at serbisyo para sa bayan sinagawa sa Bontok. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Bontok. Narito ang report ni Donalyn Balio.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
0: Donna.
24: Isinagawa kahapon sa Provincial Plaza Bontok Mountain Province ang trabaho at serbisyo hatid sa bayan 2026 bilang bahagi ng paggunita sa ika-126 na Philippine Civil Service Anniversary. Halos 20 tanggapan ng pamahalaan ang naghatid ng trabaho at serbisyo sa publiko. Kabilang dito ang mga bakanteng posisyon sa MPSU, Department of Education, Bureau of Jail Management and Penology, LGU Bontok at Department of Public Works and Highways, gayon din ang mga scholarship at skills training mula sa TESDA, DOST at OWA. Inialok din ang libreng legal assistance, police clearance, PhilHealth Yakap Registration, serbisyong pangkalusugan, DOL, SSS at pag-ibig programs, libreng gupit, kadiwa at iba pa. Samantala, idiniklara ngayong araw, September 11, bilang special non-working day sa Cordillera upang bigyan daan ang paggunita sa SIPAT anniversary o cessation of hostilities na simbolo ng pagtatapos ng armadong labanan at sa adhikain para sa autonomiya sa Cordillera region. Para sa Bagong Pilipinas, ako si Donna Cavisbalio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Bontok.
6: Radyo Pilipinas,
1: Radyo Pilipinas
6: News Nationwide.
0: Paganda para sa barangay at sangguniang kabataan elections, tuloy-tuloy na sinasagawa ng Camalac Region 1. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan City. Narito report ni Verna Beltran.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
0: Verna.
25: Tuloy-tuloy ang paghahanda ng Commission on Elections Region 1 para sa Barangay at Sangguniang Kabataan Elections 2026 sa kabila ng usapin sa posibleng pagpapaliban ng halalan. Ayon kay Region 1 Regional Election Director Attorney Reddy Balarbar, umiikot na ang mga election officer upang inspeksyonin ang mga voting centers sa Ilocos Region at tiyaking maayos maayos ang mga paaralang gagamitin sa papalapit na halalan. Inihahanda na rin ng COMELEC Region 1 ang mga electoral board na magsisilbi sa BSKA. Sinabi ni Balarbar na kailangan ipagpatuloy ang paghahanda upang hindi mabigla ang COMELEC sakaling magkaroon ng ibang senaryo, kabilang ang hindi pagpirma sa panukalang batas para sa pagpapaliban ng halalan o pagkakaroon ng legal na question dito. Ayon sa opisyal, patuloy lamang nilang isinasagawa ang mga kinakailangang paghahanda habang hinihintay ang magiging pinal na resulta sa panukalang batas. Umaasa rin si Balarbar batay sa pahayag ng COMELEC chairperson na magiging malinaw ang usapin sa schedule ng halalan ngayong ikalawang linggo ng Setyembre. Kabilang din sa mga isinasagawang paghahanda ang mga bagong voting arrangement gaya ng mall voting at accessible voting center para sa ilang botante. Sa kasalukuyang calendar ng COMELEC, nakatakda ang BSKA sa November 2, 2026. Para sa Bagong Pilipinas, Verna Beltran Adaban, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Solar-powered cold storage facility mula sa Department of Agriculture dumating na sa Naga City. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga City. Narito ang balitang hatid ni Myra Revilla.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: Myra.
4: Dumating na ang Solar-Powered Modular Cold Storage o CSF mula sa Department of Agriculture, Bicol, para ilaan sa high-value crop sector ng Naga. Ang equipment ay i-install sa City Nursery sa Barangay Carolina, Naga City. Ang pasilidad na ito ay malaking suporta sa vegetable and cut flower growers ng Barangay Carolina, Pakol, Panikwason, San Isidro at iba pang agricultural barangay dito sa Naga. Matutulungan ito na makapag-produce ng dekalidad na produkto. Mababawasan ang pagkalugi matapos ang anihan at lumaki ang income ng mga magsasaka. Samantala, ang CSF ay to-turnover sa LGU Naga sa buwan na Oktubre. Mamamahala sa operasyon ang Agricultural and Biosystem Engineering ng lungsod. Para sa Bagong Pilipinas, Mirna Myra Revilla Villareyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga, Camarines Sur.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Kaso ng African Swine Fever na itala sa San Jose Occidental, Mindoro. Pagpapatupad ng biosecurity measures, pinaig dengue. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena City. Narito ang balitang hatid ni Tom Alvarez.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: Tom.
5: Naitala ang panibagong kaso ng African Swine Fever o ASF sa bayan ng San Jose Occidental, Mindoro. Ayon sa pabalit ng lokal na pamahalaan, naglabas sila ng paalala sa publiko upang protektahan ang industriya ng baboy sa kanilang bayan. Kabilang sa mga paalala na kanilang inilabas ay ang mahigpit na pagpapatupad ng biosecurity measures tulad ng paglilinis at pagdisinfect ng kulungan at mga gamit, paglalagay ng foot bath at paglilimita sa mga tao maaaring makapasok sa mga alagang baboy. Kaugnay nito, nagsagawa ng pagpupulong ang 74 na hog raiser sa bayan ng San Jose na naglalayong maibahagi ang kasalukuyang kalagay ng industriya ng baboy, lalo na't kumpirmado ang positibong kaso ng ASF sa Barangay Central, San Jose. Para sa Bagong Pilipinas, Tom Alvarez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 48 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
3: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
8: This is a public service announcement.
9: Discipline is the key.
10: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
9: Kilatisin ang sarili.
10: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
9: Importante rin na ating laging isipin.
10: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
9: Isang mahalagang paalala
10: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
8: This is a public service announcement.
26: Public service announcement
8: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
27: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
28: Radyo Pilipinas,
3: Radyo Publiko. Nagbabalik
11: ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Narito ang mga reports mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas. LGU ng St. Bernard sa Southern Leyte, naglaan ng pasilidad para sa Philippine Coast Guard. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Sogod. Narito ang balitang atin sa atin ni Rhea Micate.
11: Radyo Pilipinas. Report.
0: Rhea.
12: Naglaan ang pasilidad ang lokal na pamilaan ng St. Bernard Southern Leyte para sa Philippine Coast Guard o PCG na matatagpuan sa Municipal Fishport area ng Bayan. Tinagap ng PCG ang bagong tanggapan para sa kanilang substation. Bilahakbang ng LGU panghigit na mapalakas ang koordinasyon at pagtutulungan para sa maritime safety. Kasama si Special Assistant to the Mayor for Barangay and Community Affairs Irvin Cabales, pinigyang din ang kahalagahan ng presensya ng PCG sa lugar para sa kaligtasan ng mga magpayin, maging isda at buong komunidad. Inaasahang makatutulong ang bagong pasilidad sa mas mabilis na pagtungon at mas epektibong pagpapatupad ng mahakbang para sa kaligtasan sa karagatan. Patuloy ding pinatitibay ng LGU at PCG ang kanilang pagtutulungan para sa isang mas ligtas at protektadong komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Rhea Micate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Sugod.
11: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Department of Trade and Industry at ang local government unit nagbukas ng One Town One Product o Otop Hub sa Ahuy, Iloilo. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Iloilo City. Narito ang report ni JP Hervas.
11: Radyo Pilipinas Report.
0: JP.
13: Formal nang binuksan ng Department of Trade and Industry o DITI Iloilo kasama ang pamalang bayan ng Ahuy ang One Town One Product o Otop Hub sa Ahuy, Iloilo. Layunin nito na bigyan ng mas maraming oportunidad sa pagtitinda ang mga MSME sa naturang bayan. Makikita at mabibili rito ang iba't ibang produktong gawa mismo sa Ahuy tulad ng tuyo, puksot, crab paste, cassava cake, banana chips at purple rice. Ang Otop Hub ay magsisibing permanenteng lugar para sa mga lokal na producer upang maibida at maibenta ang kanilang mga produkto. Ang paglulunsan ng Otop Hub ay isinagawa kasabay ng pagbukas ng Ahuy Business Park, isang bagong commercial center na inaasahang magbibigay ng karagdagang oportunidad sa negosyo at pamumuhunan sa naturang bayan. Para sa Bagong Pilipinas, JP Hervas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Iloilo.
11: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Mindanao. Assessment para sa posibleng cloud seeding kontra sa El Nino, sinagawa sa Davao de Oro. Balita mula po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Davao City. Naritong report ni Sheila Lisondra Celosia.
11: Radyo Pilipinas Report.
0: Sheila.
14: Nagsagawa na ang Bureau of Soils and Water Management ng Joint Area Assessment for Pre-Cloud Seeding Operations sa Compostela sa Davao de Oro bilang bahagi ng hakbang ng pamahalaan para mabawasan ang epekto ng El Nino sa agrikultura. Pinangunahan ng BSWM ang pagsusuri sa pakipagtulungan ng National Irrigation Administration, Irrigation Management Office sa Davao de Oro, Department of Agriculture Davao Region, Municipal Agriculture Office ng Compostela at Provincial Agriculture Office ng Davao de Oro. Layunin ng pagsusuri na matukoy ang mga lugar na maaring isailalim sa cloud seeding, masuri ang kasalukuyang kondisyon ng masakahan at watershed at makalikom ng teknikal na datos para sa mga hakbang laban sa tagtuyot. Tinalakay rin ang paghahanda para sa susunod na cropping season, posibleng epekto ng tagtuyot sa ani, paggamit ng diversified cropping system at kasalukuyang kalagayan at limitadong supply ng tubig para sa irigasyon. Sinuri rin ang lawak ng tinsala sa mga pananim at yugto ng paglago ng mga ito bilang bahagi ng paghahanda sa posibleng epekto ng El Nino sa produksyong agrikultural. Ayon sa mga ahensya, mahalaga ang patuloy na koordinasyon ng BSWM, NIA, DA at mga lokal na pamahalaan upang mapalakas ang kandaan sa tagtuyot, maprotektahan ang mga irrigation system at masuportahan ang mga magsasaka dito sa Davao Region. Para sa Bagong Pilipinas, Sheila Lisona Celosia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao.
11: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Gender and Development Office ng Lanao del Sur nagsagawa ng school-based youth health drive. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Marawi City. Narito ang balitang atin sa atin ni Malik Mambuway.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: Malik.
15: Nagsagawa ang provincial government of Lanao del Sur sa pamamagitan ng Provincial Gender and Development o PGAD Office ng school-based youth health drive sa bayan ng Pagayawan. Isinagawa ang aktividad sa pakikipagtulungan sa municipal government o Pagayawan na nakatun sa pagpapalakas ng kalaman at kamalayan ng mga kabataan hinggil sa edukasyon, reproductive health at HIV or AIDS prevention. Pinangunahan ni PGAD Office spokesperson Ali Akibed Lukman ang aktividad kung saan binigyan din niya ang kahalagan ng youth empowerment. Kasabay nito, kinilala rin niya Lukman ang mahalagang papel ng mga guro bilang bahagi ng paggunita sa National Teachers Month. May timang educated youth, healthy future, empowering Pagayawan students through education, reproductive health and HIV or AIDS awareness. Dinaluhan ng 500 estudyante mula sa Pagayawan National High School, Omnipal Elementary School at Lenindingan Central Elementary School. Samantala, nagpabot ng pasasalamat si Mayor Khalid Apulaw at nangakong susuporta ng munisipyo ang mga inisiyatibang naglalayong mapaunlad at mapalakas ang kakayahan at kalusugan ng mga kabataan. Para sa Bagong Pilipinas, Malik Mambuway, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Marawi.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Mga kaibigan, sa mga inyo pong kabuuan na Radyo Pilipinas News Nationwide ngayon pong umaga ng Biyernes, September 11, 2026. Sa pangalan po natin makasama sa PBS News, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Production Team, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Engineering Team, ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat. Isang magandang Friday morning sa inyong lahat.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
16: We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big
17: time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
18: Sigaw ng mga debotong Katoliko sa tuwing pista ng sinulog, Pit Señor or Viva Pit Señor, which means Call on Señor Santo Niño, the Holy Infant Jesus, or Hail Lord, listen to our prayers. In 1521, Portuguese explorer Ferdinand Magellan arrived in Cebu to spread Christianity. He handed the image of the Christ Child or Santo Niño to Raja Humabon, who got baptized as King Carlos, and his wife Queen Juana. Nagsimula ang pista ng sinulog taong 1980 sa Cebu upang parangalan ang mahal na Santo Niño. Ang sinulog ay nanggagaling sa salitang Cebuano, sulog, na ibig sabihin agos ng ilog sa Cebu. Kung kaya't ang sinulog dance ay atras abante. Tuwing ikatlong linggo ng Enero, isang babaeng bihis Reina Juana ang umiindak hawak ang imahe ng Santo Niño sa magarbong parada ng sinulog. Pinaniniwalaang milagroso ang Santo Niño at nakapagpapalis ng masamang espiritu. Come to Sinulog Festival and see for yourself. You'll be amazed with the colorful and intricate costumes of performers.
17: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
19: Pinuputol ang mga puno, sinusunog ang lupa, nakakalbo ang bundok. Malaki ang nawawala sa kalikasan, pero napakaliit nang napupunta sa tao. Ito ang problemang gustong baguhin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
20: Ang utos ng ating Pangulo ay gumawa ng mga hakbang para makinabang ang mga tao at magkaroon ng hanap buhay habang binabantayan ang kalikasan.
19: Last week sa Dawi Negros Oriental, ininspeksyon ng Pangulo ang masaganang taniman ng kape ng kooperatiba ng Basyaco, ang modelo ng Luntiang Bukas, ang Community-Based Forest Management Program ng DENR.
21: Dati po akong kaingiros, tinuturoan po kaming mag-agroforestry. So ito na po yung mga kape natin.
26: Maganda bang takbo?
21: Well, ngayon, maganda po. So from forest destroyer, nagiging forest caretaker na po kami ngayon.
19: Nakita ng Pangulo ang pag-asenso ng komunidad at habang umaangat ang buhay, bumabalik din ang gubat.
29: Yung magulang ko nakapagtrabaho dito is na pagtapos niya po kami ng pag-aaral at tapos ko na po yung kolehiyo ko.
19: Marami ng mga bagong pangkabuhayan, kape, wild honey, restaurant at iba pa. Mahigit 1,000 komunidad na ang bahagi ng Luntiang Bukas ng DENR. Dati, kailangan sirain ang gubat para mabuhay. Ngayon, ang pag-aalaga sa gubat ang nagbibigay buhay.
1: This is one of the success stories that really that we've seen. Para hindi magputol ng kahoy, bigyan natin ng anak buhay at para maging mas maalaga sila sa gubat na alagaan natin ng mabuti yan dahil napakahalaga na para sa for many many things.
19: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang kalikasan, inaalagaan. Ang kabuhayan, pinalalago. At ang pagbabago, nakikita mismo sa buhay ng tao.

0: Mga isyung pambayan. Boses kasama si Alan Alanige dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
1: Muli isang magandang umaga Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Good morning. Biyernes. TGIF, thank God it's Friday, September 11, 2026. Ito po ang programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kasama niyo hanggang alas 8 ng umaga, ako po si Alan Alianige.
0: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
1: Tayo po'y napapakinggan ang sabayan sa 104.3 The Capital FM. Ganon din sa Sports Radio 918 kHz at sa Radio Magazine 1278 kHz. Mapapanood naman ng sabayan din sa mga live streaming sa mga social media pages ng nabanggit po ng mga himpilan ng Presidential Broadcast Service. 8 minutes makalipas ang alas 7 ng umaga. Pambungad natin ngayong Friday morning ang traffic update direkta mula po sa MMDA Metro Bay.
0: Radyo Pilipinas Traffic.
1: Iatid sa atin ni Charlie Nozares. Charlie, good morning.
2: Good morning. Say ko sa mga Alan, ganun din sa mga tagapakinig ng Radyo Pilipinas. At sa mga oras na ito, ang EDSA southbound dito lamang po sa may New York Cubao nagsisimulang bumagal ang daloy ng traffic at tuloy-tuloy ang pagbagal niyan hanggang dito na po sa may bahagi naman ng Connecticut. Pag-akyat din na Ortigas sa flyover, muli tayong makakaranasan ng moderate traffic hanggang sa may Shaw Boulevard. Moderate traffic din sa may Estrella sa Makati papunta naman ng Buendia. Pag lagpas ng Buendia sa may Pasay Road, yan po nagkakaroon muli tayo ng moderate traffic patungo naman ng Magallanes at Pasong Tamo Extension. May bahagyang pagbagal ding nararanasan sa may tramo sa Pasay hanggang sa may Taft Avenue. Samantala, northbound lane naman ng EDSA, unti-unti na rin bumabagal ang daloy ng mga sasakyan dyan po sa may Park Avenue hanggang Taft Avenue. At moderate to heavy traffic na rin dito naman sa may Magallanes patungo ng Buendia MRT Station. At pagdating naman dyan sa may Rilayan sa Mandaluyong, bahagyang babagal din ang daloy ng mga sasakyan hanggang makarating yan ng Ortigas MRT Station. At nagkakaroon na rin tayo ng bahagyang pagbagal dyan naman sa may Gate 3 ng Camp Aguinaldo hanggang sa may Santolan bago umakyat ng flyover. And after naman ang Santolan, maluwag na ang daloy ng mga sasakyan patungo ng Cubao hanggang Monumento Circle. Samantala sa may C5 Bata Katipunan, ang magkabilang direksyon ng Katipunan, walang problema at tuloy-tuloy naman ang daloy ng traffic. Dito lamang po sa may C5 southbound ng Eastwood, moderate to heavy traffic na rin hanggang sa may Green Meadows. At muling babagal ang daloy ng mga sasakyan pagdating na po ng Tiendisitas hanggang Bagong Ilog. Samantala, northbound naman ng C5, dyan po sa may Pinagsama Village sa Taguig, moderate to heavy traffic na rin hanggang sa may McKinley Intersection. At masusundan ang pagbagal pagdating na ng Libisa Flyover hanggang sa may intersection ng Bicerano at Katipunan Avenue. Sa may Commonwealth Avenue naman, yung mga nanggagaling ng Fairview, nakakaranas lamang po ng moderate traffic paglagpas po ng dito sa may Fairview Center Mall hanggang unti-unting babagal po yan hanggang dito na sa may Doña Carmen. Pero pagdating ng Don Fabian, dyan po mabagal na ang daloy ng mga sasakyan hanggang sa may Commonwealth Market. And after ng Como Market, light traffic na towards sa Elliptical Road. Samantala, number coding natin ngayong araw ng Biyernes ay ending number 9 and 0. Bawal nga kayong bumiyahin mula alas 7 ng umaga hanggang alas 10 ng umaga at muling magbabalik ang number coding ng alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Para naman sa karagdagang mga traffic advisory at emergency assistance, maaari kayong tumawag sa ating MMDA hotline 136. Yan muna ang ating traffic update sa oras na ito mula pa rin dito sa tanggapan ng MMDA Metro Bay. Sa kuwang inyong gabay sa lansangan, Charlie Nozares nag-uulat.
1: Thank you, Charlie Nozares. Yan po'y

0: GTA Metro Bay.
1: Voces. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
0: Jennifer Gulmatico, good morning. Sean Kyle Flores, good morning. Salamat sa inyong pakikinig at panonood sa ating pong programa. Ito ang programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Napapakinggan sa 104.3 The Capital FM, sa Radyo Magazine 1278 kHz at sa Sports Radio 918 kHz.
1: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
0: Mga kaibigan, mahigpit na seguridad pinatutupad diyan po sa paligid ng Quezon City Regional Trial Court.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
0: Detalye hatid sa atin ni Marian Bastasa. Mary!
2: Kinaharap na tatlong counts ng grave threats. Nakatakda itong arraignment ala ng QC Regional Trial Court Branch 98 alas 8:30 mamaya. At mula alas 6 nga kanina umaga, pagdating natin dito, napansin na natin ang malaking presensya ng mga police personnel mula sa QCPD sa paligid ng QC Hall of Justice. Masusi rin sinusuri yung mga sasakyang dumadaan dito sa gusali habang nilagyan na rin ang plastic barriers yung kalsadang papasok ng Hall of Justice at isinera na rin itong Gate 4 ng Quezon City Hall na malapit dito nga sa Hall of Justice. Una nang tiniyak ng NCRPO ang seguridad ni Vice President Sara Duterte para sa kanyang arraignment ngayong araw. Alan, ang sitwasyon naman dito ngayon, ganun pa rin, mahigpit ang seguridad. Kapansin-pansin natin, no, puro mga babaeng police mula sa QCPD yung nandito sa may mismong entrada ng Hall of Justice. May mga nakikita na rin tayo, ilang mga supporters ni VP Sara Duterte na nandito at nakaabang para sa pagdating ng Vice Presidente. Yan muna, Alan, ang pinakauling update mula dito sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas. Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Mary.
2: Yes, Alan.
0: Hindi naman umuulan dyan sa gawin ng Quezon City Hall ngayon?
2: Well, makulimlim ang panahon, Alan, at basa ang kalsada. Kaya talaga nagbabadya pa rin, no, yung pag-ulan. Kaya yung mga nakita natin, ibang mga kasamahan natin, mga may mga daladala pang mga payong pa rin. No? Pero yun nga, mahigpit pa rin ang seguridad na ipinatutupad dito at makulimlim talaga ang panahon. Mula pa yan kanina, alas 6 ng umaga, pagdating natin dito.
0: Okay, thank you. Thank you so much, Mary.
2: Balik sa inyo sa studio, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Si Mary Ann Bastasa, nakatutok po dyan sa Quezon City Regional Trial Court. Meron tayong 14 minutes na makalipas ang alas 7 ng umaga.
1: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
0: September po ay Philippine Civil Service Month at ngayong taong ito 126th anniversary ng Philippine Civil Service. At marami pong mga aktibidad na nakahanay para sa ating mga civil servants. At marami ring mga inihandang aktibidad ang Civil Service Commission. Ito, pakinggan at panoorin po natin itong special feature mula sa Civil Service Commission.
3: For 126 years, the Philippine Civil Service has stood at the heart of nation building, serving with compassion, integrity, and excellence. This September, we highlight the enduring legacy of the Lingkod Bayani with the celebration of the 126th Philippine Civil Service Anniversary. We celebrate every Filipino public servant through the Civil Service Commission's rallying call and PCSA's theme, Bawat Kawani, Lingkod Bayani, Puso, Dangal, at Galing para sa Bayan. Guided by three defining pillars, Puso sa Serbisyo, Dangal sa Tungkulin, and Galing sa Paglilingkod, we continue transforming public service into one that is compassionate, ethical, innovative, and future-ready. We begin by strengthening the heart of public service. On September 13, 2026, Thousands of government employees, private citizens, families, and partners will gather at the Quirino Grandstand in Pasay City, alongside participants in key cities across the country, for the Lingkod Bayani Run 2026. Stride as one, serve the nation. More than a fun run, this nationwide event promotes wellness, unity, and civic engagement while supporting the CSE's Pamanang Lingkod Bayani program, honoring government workers who died in the line of duty and assisting their families. For the whole month of September, government employees nationwide can enjoy exclusive discounts, special offers, freebies, and service privileges through the Lingkod Bayani Rewards Program. Available in participating government agencies and private establishments across the country, this month-long initiative recognizes the invaluable contributions of Filipino public servants while strengthening partnerships in support of public service. Recognizes environmental stewardship as a concrete expression of responsible and values-driven public service. The CSE will partner with Department of Environment and Natural Resources, Department of Education, Department of Agriculture, and Department of the Interior and Local Government for the establishment and management of the Luntiang Puok Bayan. This initiative aims to establish and sustain designated tree sanctuary sites as platforms for climate action, ecological restoration, and environmental education, among others. Integrity means making public service more accessible to every Filipino. From September 7 to 11, 2026, the Trabaho at Serbisyo Hatid sa Bayan brings government closer to every Filipino through various CSE-designated venues nationwide. Citizens can conveniently access employment opportunities and frontline government services and information, all in one integrated public service platform designed to make government more accessible and responsive. The future of public service begins with the youth. Through Tinig at Panulat para sa Lingkod Bayani, a nationwide essay writing and oratorical competitions, high school and college students nationwide are invited to showcase their vision of compassionate leadership, ethical governance, and excellence in public service. Excellence inspires us to reach even greater heights. On September 17, 2026, the country's most talented government chorales will take center stage at the Manila Metropolitan Theater for the Himig Lingkod Bayani. This nationwide government chorale competition celebrates creativity, teamwork, and artistic excellence, showcasing another remarkable side of the Lingkod Bayani. As part of its rewards and recognition program, the CSE will hold Pagpupugay, Parangal para sa Lingkod Bayani, the awards rights for the 2026 Gawad Lingkod Bayani. During this prestigious event, the President of the Republic of the Philippines formally confers national honors upon outstanding public servants whose dedication, integrity, innovation, and excellence have strengthened public trust and transformed lives across the nation. The 126th PCSA celebration culminates on September 30, 2026, with the Pasasalamat program held at the CSE Central Office and CSE Regional Offices. This closing event honors partner agencies, volunteers, stakeholders, and collaborators whose invaluable support contributed to the success of the anniversary celebration and strengthened citizen-centered governance throughout the country. As an added incentive for participation, government employees who join any CSE-organized activities conducted during non-working days may be granted one-day compensatory overtime credits. This benefit recognizes the time and dedication of public servants who actively support the 126th PCSA celebration. Every service rendered, every community reached, every life transformed. Together, we celebrate 126 years of public service excellence. Because every public servant is a Lingkod Bayani. Join us this September as we celebrate the 126th Philippine Civil Service Anniversary.
1: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
4: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
0: Philippine Standard Time, mga kaibigan, 22 minutes na makalipas po ang alas 7 ng umaga. Habang ginugunita po ang 126th Philippine Civil Service Anniversary, meron pong Lingkod Bayani Run. Ito'y hindi lamang basta karera sa pagtakbo. Ito ho ay nagpo-promote ng wellness, ika nga, habang sinusuportahan ang pamanang Lingkod Bayani Program na nagbibigay po ng kaukulang parangal sa mga public servants na gumagawa ng kanilang sakripisyo na sa paglilingkod sa sambayan ng Pilipino. Sabi nga ng CSC, this year we run with purpose. Sa ilalim po ng temang Stride as One, Serve the Nation. Abot po sa 15,000 runners ang magtitipon-tipon para sa NCR Leg. Ha? Yan ho'y magaganap sa araw ng Linggo, September 13, 2026 sa Quirino Grandstand. Every step celebrates service. Every stride honors a hero. So yan po ang fun run na pangungunahan po ng Civil Service Commission sa Linggo, September 13. Isa po sa mga aktibidad na nakahanay kaugnay ng 126th anniversary ng Philippine Civil Service. Oras natin sa buong Pilipinas, mga kaibigan, meron tayong 24 minutes na makalipas po ang 7 AM.
1: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
0: Full government response kasunod ng insidente ng MV June Aster. Yan po yung ferry boat, ha? Na nasunog. Yun. Oho. Maigpit na tinututukan po ng Department of Transportation at ng Marina.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Ang detalye atin sa atin ni J. Mark Dagala. J. Mark.
5: O salamat, magandang umaga. Mahigpit na tinututukan ng Department of Transportation at ng Maritime Industry Authority ang nagpapatuloy na search and rescue operation sa 80 individuals mula sa nasunog ng MV Aster sa Coron, Kapalawan. Ayon kay Transportation Secretary Giovanni Lopez, tugon ito sa ata si Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. na at sa mga sa lahat ng kinaukulang ahensya na kagiyat na kumilos at ikasa ang tulong para sa mga biktima at kanilang pamilya. Pinatitiyak niya ng Pangulo na hindi dapat maantala ang rescue relief at pagpapanagot sa mga responsable na nagresulta naman sa malagim na insidente. Kasunod niyan ay inatasan ni Lopez ang Marina at ang Philippine Coast Guard na paigtingin ang ground operation sa Coron at agad na ibigay ang tulong sa mga nakaligtas kayo din sa pamilya ng mga nasawi gayon din ng mga nawawala. Nakikipag-ugnayan na rin ang Marina sa Western Guarantee Corporation na siyang insurance company na nasunog na barko para madaliin ang pagbibigay naman ng Blue Royal Assistance, medical reimbursements at crew liability payouts. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Maraming salamat, J. Mark Dagala. Oras natin, mga kaibigan sa buong Pilipinas, meron akong 26 minutes makalipas ang alas 7 ng umaga.
1: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
0: Sama-sama tayo dito pa rin sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko hanggang mamaya pong alas 8 ng umaga. Maya-maya makikibalita naman tayo dito po sa Office of the Civil Defense sa gawi naman ng karaga. Kung dito sa Luzon, dito sa Metro Manila, halimbawa dyan sa Central Luzon, ang matinding concern natin ay yung malalakas na pag-ulan na sanhi ng habagat na nagiging dahilan din ng pagbaha sa ilang lugar. Doon naman po sa Caraga ay iba. Ramdam na ramdam doon ang El Nino. Doon sa Caraga may mga areas po na matindi ang tagtuyot. Mamaya pag-uusapan ho natin yan with the Office of Civil Defense. Makakausap natin ang spokesperson ng OCD Caraga, si Carlo Boneto Becerra. Yan po maya-maya sa pagbabalik ng programang Boses. Dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Boses. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
6: Kapag napinsala ng bagyo, normal lang na panghinaan ng loob o malungkot. Ang mahalaga, ready tayong bumangon. Ikaw pa, enjoy pika. Kaya pagligtas nang bumalik sa bahay pagkatapos ng bagyo, i-check agad kung may nasira dito. Make sure na hindi basa ang mga outlet ng kuryente bago buksan ang main switch. Kung may nakita namang sira sa mga kable ng kuryente, i-report agad sa otoridad. Itapon din ang mga naipong tubig ulan para hindi ito pamahayan ng lamok. Babangon ka, di ba? Pabangon! Ikaw pa. Hashtag panatag ang may alam.
7: Maging panatag Pilipinas.
8: Ako po si Bernardina Aranda, 71 years old, from Barangay Lanao, Berklaba, Kidapawan City. Nung wala pa ang ELG, yung business permit, mahirap noon, palipat-lipat kami ng mga department office mo. So sa ngayon, mas malaki ang may tulong eh, kay isa lang, yun nga, isa maano lang area ang puntahan namin, no? So mas madali. Kung kompleto lang ang mga papeles na dala namin, madali lang ang palabas ng permit. Ngayon nga si Sam. Salamat naman si President Marcos kasi siya mga nagkuhan dito. Sa mga system nga ginagkuhan nila ngayon, ay mas madali. Kaya namin nga, lalo na ang mga senior, ginabigyan talaga nila ng mga priority. No? So, malaki ang talaga ang pagbabago dati sa luma.
1: Ang Presidential Broadcast Service.
4: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Boses. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
0: Oras natin sa buong Pilipinas, mga kaibigan, meron pong 29 minutes na makalipas ang 7 AM. Hingi muna tayo ng update sa OCD Caraga. Makakausap natin, mga kaibigan, ang kanilang spokesperson. Regional spokesperson ng OCD Caraga, si Carlo Boneto Becerra. Sir, magandang umaga po.
9: Yes, Sir Alan, good morning, and good morning sa ating mga tagapakinig dyan po sa Radyo Pilipinas.
0: Opo, we understand na may mga areas dyan sa Caraga. Ang concern naman ngayon ay matinding tag-init, matinding init ng panahon, sir.
9: Yes po, dito po sa Caraga region, dalawang LGU na po ang nag-declare ng state of calamity in relation to the yung sobrang init na nararanasan namin dito sa Mindanao. Ito po yung province of Dinagat Island and also yung city government of Butuan City po.
0: City government ng?
9: Butuan City po, yung capital po ng Caraga.
0: Yes. Oo, so ibig sabihin, ang Dinagat Island nag-declare na and ang city of Butuan nag-declare na ng state of calamity. Pero ang dahilan matinding init, matinding tagtuyot, sir.
9: Yes po, effects po ito ng nating El Nino dito sa region po.
0: Okay. And halimbawa diyan sa Dinagat Islands, kumusta naman ang pagpaparating natin? Halimbawa, may mga request ba na kailangan sila, halimbawa mga ano, inuming tubig at iba pa? Considering na mataas ang temperatura diyan sa inyong lugar, sir.
9: Yes, Sir Alan, no, una kasi nag-declare ng state of calamity yung province of Dinagat Island and agad po nag-request sila ng tulong dito sa ating opisina.
0: Opo.
9: Priority na request itong mga inuming tubig. So no September 3, nagpadala tayo ng initial delivery of drinking water, naka-bottled water po ito.
0: Mm.
9: Around 10,800 bottles po of 6.6 liters ng tubig. And also nung September 9, nagpadala tayo ng additional batch around 16,200 po, 6.6 liters pa rin po. Ngayon po, nasa Dinagat Island na yung team para sa distribution doon sa mga apektadong mga communities po.
0: Opo. Sir Carlo, matanong ko kung, di ba, kung nagiging concern ang inuming tubig dyan sa Dinagat Island dahil sa matinding tagtuyot, ano ba yung mga primary sources ng tubig? Lalo na yung inuming tubig doon mismo sa island province ng Dinagat, sir.
9: Based po dun sa information na nabigay nila is yun pong source of water nila is mostly mga balon and mga river po. Kaso nga po dahil sa nararanasang tag-init, it's I think more than a month ng init dito sa region.
0: Opo.
9: Unlike kasi dyan sa Luzon na palaging umuulan.
0: Umuulan naman, naman opposite, yes.
9: Yung, opposite yung nangyayari ngayon. Kung dyan sa inyo, ang daming tubig. Dito sa amin sa region sa Caraga, wala kaming tubig ngayon. So, yung mga sources of water nila dun sa island is natuyo na. So, that's why priority na nirequest talaga nila is itong mga inuming tubig po.
0: Opo. At paano natin pinapadala doon sa island province, Dinagat Island, itong supplies na ito, tubig and other goods? Itong ba'y sa pamamagitan ng biyaheng dagat o nakakalipad naman ng maayos ang mga choppers, halimbawa, patungo ron, sir?
9: So far po, ni-utilize po natin itong mga cargo forwarding po natin dito sa Butuan. By land po, then tawid dagat via Roro po to Dinagat Island. Malapit lang naman yung Dinagat Island. It's a 3 hours Roro travel lang naman po. Kahapon, dumating yung tatlong wing van natin. Ito yung sa second batch. Ngayong umaga naman po, dumating yung additional 3 wing vans natin dun sa Dinagat Island. To turn over po natin ito dun sa provincial DRRM office ng Dinagat Island. And sila na yung magdi-distribute. Magdepende din po sa allocation per municipalities na bibigyan po nila ng mga ayuda po.
0: Opo. Sa kasalukuyan, hindi ko alam kung hawak mo ngayon yung data, kumbaga, ano. Ilan more or less ang population ng Dinagat Island sa kasalukuyan, sir?
9: Hindi ko po ngayon hawak yung official data ngayon, pero ipo-forward ko po sa inyo kung ilan talaga yung total population and yung affected population ngayon dun sa isla.
0: Mm-hmm.
9: Pero we're expecting po na malaki kasi yung declaration nila ng state of calamity
0: yun po,
9: is
0: opo.
9: Province-wide po. So meaning po, more than half of the population sa island is affected na po dun sa ating kakulangan sa tubig dun sa isla po.
0: Okay. Nabanggit mo rin, Sir Carlo, na ang Butuan City mismo nag-declare na rin ng state of calamity. Sir, ano naman po ang matinding pangangailangan sa kasalukuyan ng Butuan City sa kanilang pagdedeklara ng state of calamity, sir?
9: So far po, naghihintay pa rin po kami ng request from the city government of Butuan if they will ask help from the Office of Civil Defense. But as of the moment po, yung primary needs din talaga ng mga communities dito sa city of Butuan is yung tubig. Actually, yung main source of water dito sa Butuan City, yung Tagibo Watershed is tuyo na po. So wala na pong source yung water district dito. Nagre-rely na lang sila dun sa mga secondary source nila, yung mga deep well nila. But it's not enough to provide water supply sa mga residente dito sa Butuan. That's why yung iba, kumukuha na dun sa mga next municipalities in Buena Vista, in RTR. That's para lang makasustain sa mga needs ng tubig dito sa pang-araw-araw po.
0: Okay. So sa city ng Butuan, meron pa ring mga natatap na mga deep well, yung water cooperative dyan para makapag-distribute ng tubig na kinakailangan ng mga residente, sir.
9: Yes po. Meron pong mga deep well, pero dito na po yan sa mga mountains area ng Butuan City po. Part pa rin po ng Butuan City, but yung mga main source talaga na nagsusupply dito sa city proper and other urban barangays po, medyo wala na talagang supply ng tubig po.
0: Mm. And you mentioned na yung mga katabing mga karatig bayan ng Butuan ay kumukuha na rin sila ng tubig from there, sir.
9: Yes po, yung mga residente para just to survive or para matustusan yung mga pangangailangan nila ng tubig sa pang-araw-araw, ayun, may initiative na sila na naghahakot ng tubig doon sa mga kalapit na munisipyo dito sa Butuan City. Kasi yung water district talaga ngayon, walang mabigay na tubig sa kanilang mga gripo.
0: Mm-hmm. Okay. And itong tubig coming from nearby areas ay maitatransport naman sa pamamagitan ng mga tanker, panlupa, iga, mga tanker ng tubig through road systems natin, sir.
9: Yes po, yung city government po natin nagpo-provide po ngayon ng mga water tankers. Yung ginagawa nila dito sa mga urban barangay sa City of Butuan is water rationing. Yung iba, may mga private companies din na nagpapahiram ng kanilang mga water tanker para ma-sustain. And also yung ating BFP, tumutulong na rin po mag-supply ng tubig sa mga affected areas dito sa mga urban barangays po ng Butuan City po.
0: Ayun. And well, generally speaking, so paano ang Caraga region ay talagang nakakaranas ng matinding tag-init sa kasalukuyan, Sir Carlo?
9: Yes po, actually we're monitoring pa rin po with other provinces kasi parang may mga affected provinces na rin po kaming naririnig na possible magde-declare sila ng state of calamity to utilize po yung calamity fund nila para matulungan yung mga apektadong komunidad dahil dito sa mga sa tagtuyot po.
0: Mm-hmm. Okay. So, Sir Carlo, nako, salamat ng marami ha, sa mga update na ito. So, na galing sa inyo dyan sa OCD Caraga. Aha. At so, ika nga eh, sa ngayon, kaya namang from your engine sa Caraga ay yung supply ng malinis at inuming tubig ay manageable naman kahit papano at nakakatulong yung ibang mga areas na hindi masyadong apektado, sir.
9: Yes po, may mga areas pa rin po tayo na abundant ng water supply. So yung mga communities, yung mga residente natin dito sa mga apektadong lugar, doon kumukuha. Pero medyo ngayon po, nahihirapan din tayo kasi nga sa OCD, yung supply natin ng tubig na pinadala sa Dinagat Island is galing pa yun ng Davao.
0: Mm.
9: So yung pinakamalapit sana na kukunan namin tubig, yung supplier is from Cagayan de Oro, but in Cagayan de Oro, wala na silang supply. That's why we resulted to have our supply sa Davao City kinuha. So, medyo costly siya kasi yung transportation cost, but we're still managing na ma-utilize yung quick response fund namin para makapagbigay naman ng agarang tulong sa ating mga apektadong communities. Ngayon po kasi yung ating Caraga Emergency Operation Center, naka-blue alert na tayo. That's why we're allowed to use our quick response fund.
0: Opo.
9: Para matulungan itong mga apektadong mga LGUs dahil sa epekto ng El Nino po.
0: Yes, sir. Okay. Sir Carlo Boneto Becerra, thank you so much po sa mga update diyan po sa OCD Caraga, sir.
9: Yes, Sir Alan. Thank you very much also and maraming salamat po sa pagtawag.
0: Thank you. Good morning, Carlo. Si Carlo Boneto de Becerra, regional spokesperson po ng OCD Caraga.
1: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
0: Sandali lang, ilan munang mga paalala.
1: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
10: So, for this coming first parliamentary election, it can help our country to progress. Ito ay nagbibigay ng pagkakataon sa mamamayan upang bumoto at pumili ng karapat-dapat na leader sa ating bansa. And as a police officer, we can help also by ensuring the safety of the voters. And patas lang po.
1: Samahan ang Radyo Pilipinas sa komprehensibong coverage ng kauna-unahang parliamentary elections sa Bagsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Bawat boto, bawat boses, bahagi ng kasaysayan, hatol ng bayan 2026. Simula sa 14 ng Setyembre dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.
11: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
12: Nowadays, to see something, all you need are a few keystrokes and you got it. But as we all know, nothing beats seeing sights in person, especially if it's all under one roof, like our own National Museum of Fine Arts. The structure itself has a rich history, but that's for another time. Ang National Museum of Fine Arts ay matatagpuan sa siyudad ng Maynila. Dito makikita ang koleksyon ng mga obra maestra ng ating magagaling at tanyag na mga artist, tulad ng illustrators na sina Liborio Gatbonton at Larry Alcala. Naroroon din ang mga larawan na kuha ng iba't ibang magagaling na Pilipinong photographers. And of course, the treasured works of legendary artists like the Spolarium and the Parisian Life by Juan Luna, La Iglesia contra el Estado ni Felix Hidalgo, The Filipino Struggles Through History ni Botong Francisco, Mga Manok and Farmers, both by Vicente Manansala, and so many more. Get immersed in our beautiful culture of arts by visiting the National Museum of Fine Arts today.
11: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
13: This is a public service announcement.
14: Discipline is the key.
1: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
14: Kilatisin ang sarili,
1: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
14: Isang mahalagang paalala
1: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
15: This is a public service announcement.
16: Public service announcement
15: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
17: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
18: Radyo Pilipinas,
19: Radyo Publiko.
17: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
0: Balik tayo dito sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Sama-sama ho tayo hanggang alas 8 ng umaga. At sa puntong ito, tayo po'y makikipag-ugnayan sa Philippine Coast Guard. Makakausap natin si Commodore Noemi Quiabiab, ang spokesperson ng Philippine Coast Guard. Commodore Noemi, ma'am, magandang umaga po.
20: Yes, Sir Alan, magandang umaga po at maraming salamat po sa oportunidad.
0: Yes, ma'am, hingi lang kami ng update dito po sa search, sa rescue and retrieval operations. Kaugnay po nitong mga pasahero ng nasunog na MV June Aster Ferry dyan sa karagatan ng Palawan, ma'am. Please.
20: Yes, una-una Sir Alan, mag-update lang po tayo sa records na meron po tayo ngayon.
0: Opo.
20: So as we speak, we have 43 survivors, 5 casualty, and from the yesterday's data na 86 of potential missing, ngayon po Sir Alan ay 84. Yung ibinawas po na dalawa, kahapon ay meron po dalawang pasahero na nasa manifesto na accordingly po ay hindi daw po nakasakay that time. Kaya ngayon po, Sir Alan, ibinawas po natin itong dalawa from the reported potential missing po. So we are now down to 84.
0: 84 ang still missing sa kasalukuyan.
20: Yes, tama po kayo, Sir Alan.
0: 43 ang survivor at meron pong 5 fatalities.
20: Tama po kayo, Sir Alan.
0: Ayun. Okay. initial investigation, of course, although ongoing po, of course, ang search and rescue operations, ano ang posibleng naging dahilan nung pong pagkasunog ng ferry, Ma'am Noemi?
20: Sir Alan, yan po ang atin pong titingnan. Kaya napaka-importante po talaga na mapasok po na atin pong mga tauhan itong barko. Ang intention po ngayon, Sir Alan, because we have the vessels now in the area,
0: opo,
20: dumating na rin po ang isa sa pinakamalaking barko ng Philippine Coast Guard, ang 9702 po natin. So ngayon po ang intention is susubukan po natin pasukin itong barko. We will be conducting a firefighting operation dahil as of 6:30, base po yan, mm-mm, sa huling video na i-forward po sa atin galing sa ground,
0: opo,
20: ay halos as significant pa rin po yung usok na lumalabas po sa iba't ibang bahagi po ng barko. So dadahan-dahanin po natin, Sir Alan, ang pag-penetrate dahil again, we are also talking about the safety of our responders and wala pa rin po tayo actually idea, Sir Alan, kung ano po ang sitwasyon ng loob ng barko. So yan po ang atin pong titingnan, dadahan-dahanin po natin. So the intention now is we will be conducting the firefighting operation in the forward accommodation of the vessel hanggang pababa po doon sa may cargo deck.
0: Mm-hmm. So ibig sabihin,
20: and then susuyuri na rin po natin ngayon, Sir Alan. Dadahan-dahanin na rin po natin.
0: Ayun, ika nga, as soon as the situation would permit, ay unti-unting papasukin ng mga tauhan ng PCG yung mismong barko, ma'am.
20: Yes, tama po kayo, Sir Alan. Actually, kahapon, sinubukan din po natin magpalipad ng ating helicopter, no, para makikita po natin yung kabuuan, yung aerial picture po ng area. However, hindi rin po kagandahan yung panahon kahapon, kaya hindi rin po nakaproceed yung ating po helicopter. So, as probably today po, weather permitting, ma-deploy na rin po natin habang isinasagawa po yung ating intensyon na makapag-firefighting operation dito sa MV Junaster po.
0: Ayun, okay. At sa ngayon, wala naman bang nakitang mga traces halimbawa ng mga fuel na maaring kumalat doon sa karagatan sa palibot ng nasunog na vessel, ma'am?
20: Hanggang ngayong umaga, Sir Alan, wala pong reported na oil sheen or oil spill sa area po. And we are constantly monitoring po. Naka-ready naman po ang Philippine Coast Guard. We have this oil spill equipment on board.
0: Opo.
20: So in case na meron po tayong makikita, ay madali po tayo makakapag-deploy ng ating mga equipment.
0: Okay. Yes, ma'am. Commodore Noemi Kebiab, ma'am, salamat po ng marami sa mga updates tungkol dyan mula sa Philippine Coast Guard, ma'am.
20: Yes, Sir Alan, maraming salamat din po at magandang umaga po.
0: Thank you. Good morning, mga kaibigan. Tagapagsalita po ng Philippine Coast Guard, Commodore Noemi Kayabiab.
16: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
0: Philippine Standard Time, mga kaibigan, meron tayong 49 minutes. Makalipas po ang alas 7 ng umaga, tayo po'y napapakinggan sa 104.3 The Capital FM, ganun din sa Sports Radio 918 kHz at sa Radio Magazine 1278 kHz. Sabayang napapanood sa live streaming sa mga social media pages ng nabanggit po ng mga impila ng Presidential Broadcast Service. Sandali lang, ilan mo ng mga paalala.
16: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM. Mas pinalakas, pinalawak.
19: Radyo Pilipinas.
16: Radyo Publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.

0: ang himpila.
1: Pinagsanib na puwersa
0: para sa mas malawak,
1: mas maraming mararating,
0: at mas maraming maaabot ng impormasyon
1: at serbisyo publiko.
2: Radio Pilipinas and Capital 104.3 COLA.
3: Radio Pilipinas
4: News Nationwide.
5: Trending issues na pinag-uusapan.
6: World News in 5.
7: Ang inyong institusyon
8: sa Philippine Sports Broadcast.
9: Ipapahuli sa mahahalagang kaganapan.
10: 66 Impormasyon.
0: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
11: Sports Radio 918.
0: Radyo Magazine 1278.
11: At Radyo Pilipinas World Service.
0: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan lang
11: sa Capital 104.3 FM.
12: Capital 104.3.
13: Radyo Pilipinas World Service.
11: Sports Radio.
14: Radyo Magazine. Serbisyo Publiko.
11: The AM and FM collab.
12: Sa Capital 104.3 FM.
15: Radyo Pilipinas.
11: Radio Pilipinas and Capital 104.3 collab.
0: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
15: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publiko.
0: Boses dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
16: 51 minutes makalipas ang alas 7 ng umaga. Narito muna ang weather update direkta mula po sa PAGASA Forecasting Center.
0: Radyo Pilipinas
15: Weather.
16: Iatid sa atin ni Lori De La Cruz. Lori, good morning.
17: Good morning at sa lahat ng ating mga tagapakinig. Kasalukuyan, malalakas na pag-ulan pa rin ang pwedeng maranasan dito sa Pangasinan, La Union, Benguet, Zambales at sa Bataan. Samantala dito sa Metro Manila, sa natitirang bahagi pa ng Luzon, sa Western Visayas at sa Northern Samar, light to moderate rains naman po ang pwede nating ma-experience today. So saan man ang lakad natin, huwag pa rin kalimutan magdala ng mga pananggalang sa ulan. Samantala, ngayon nga po wala po tayong bagyo na minomonitor sa loob ng ating area of responsibility. Habagat po talaga ang nagdudulot ng ating ng mga pag-ulan. Kaya ingat pa rin po at maging alerto sa ating kapaligiran. Kaya mamitas mula sa PAGASA, ito po si Lori De La Cruz.
16: Thank you, Lori De La Cruz. Direkta mula po yan sa PAGASA Forecasting Center.
0: Boses dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
16: Ngayong araw na ito, mga kaibigan, September 11, ang 109th birth anniversary ng dating Pangulong Ferdinand Edralin Marcos Sr. Mga kaibigan, bye-bye time na po kami sa pangalan po ng ating mga kasamang naglingkod ngayong umagang ito ng Friday. Thank you sa ating mga executive producer, Paula Antolin, Glorife Bagon, thank you. Mga co-pilot naman natin sa technical side, Jo Marie Referial, Mary Ann Villos, Mark Bukiron, thank you. Papaalam po pansamantala, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat. Isang magandang Friday morning sa inyong lahat.
0: Boses dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
18: We know you're all 98.1 BT Radio.